0: Dumela na lady, ke nalala kwetelele ke sa o bone.
1: Dumela lerato, a ko mphantse hlompho, se ke le queen na lady jwale.
0: Ah, ebo, ho tloane ngwe le queen.
1: Matsatsing ana ha ke hloka loni ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka queen, mme ke batla ba queen letsatsi le letsatsi.
0: Ka nnete, le nna ke batla ba queen manyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola loni ngwe e ntseng ke fumana. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
1: Ho bona lo motswalle, etela le ka la bona le haufinyana ka boto betse royalfinance.co.za.
0: Na ko eng etla le nna ho ntumedisa, ke tla be ke le queen lerato.
2: Royal Finance, ke mo fane wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.
3: Ditheo wa dikalaneng le mvolo.

Mamedi metsotso e mashume amabedi a motsomong ka mara horena ya bobedi dumela hle mesong ya mantaha Mamedi khwedi ya motsiano ga jeno e hlola matsatsi a le shume le metsoro bedi tsebeletso ke le sedi kudumedisa jalo ralo maqhubunga FM 87.7 le ba manwana 6.6 nano lena le bitswa ka hore ke dikalaneng mesong ena emetle ngwana mme night shift tsa majwanga wena ya khana ndorondoro ya tseleng emong ra emvololo ke satswa e pa ka ngwana mme e ke tlanyolwa ka yona hore ntsane etsa bo bohlano jale ke bone ndorondoro ke na le motswalle mona ya khannang he bana le tsa magantle na le bethe ka monu na le dipitsa gore ntwe ngwe le ngwe teng kere bana ho hotle ho monate ha Mama di dumela hle sa boetse le thabo le monyaka ho ba le wena kwano ho le sedi FM na ke vele mo lo ke mvololo ke ya uthi strata mama di abile jo ma fela beke ngwana mme o no le kae ma felo nga beke we tsa ma felo nga beke me house wa ga jeno jo lo ka ile manta ha morero ya hao ye me joanga ho ba ne mo mama di re tsa ma re ntse re matlafatsa me ha go botsa mo mametsele sedi FM mo le kae o tla bo sompa le morero ya hao ya letsatsi hore letsatsi la o le eme jwang ka jeno ntho tsa o ditlotsa majwa ha le chaba har le bo jalo pitso tsumane na no le monate RQB re le bo abuti mamedi tsa ke le thagola mino monate ba hlopile bo DJ Maiza bo DJ Lovers Semito arwa fihla letanga pumelela lenda umutlile are ngamthando muntu manewa are nothing you can say mamiri ke tla ufamunya tla rutlo mafela be ka bile joang morero wa letsatsi o ye me joang ka jeno re tla sheba ditaba tse itlommempele mo mamedi re tswa mafelo nga beke dingata are di boni se hlo se teng le sona tswang di ho iteng ka jeno e be re kwala jwalo ka mafube na le ntwe san thabisang e tsa itse maobani mane Loftus make her for get save mo mamedi batlang ka bohato ning ha holo holo a ka di hlopa tse thewa mane North Africa ho di mo mane Africa mo mamedi buitswaro baba latedi ba di hlopa tsethe wa mono ka nnete abo jesi di thewelang maobane the Brazilian Mamelodi Sundowns ne koloko tshana jwalo le AS Far Rabat elen se hlopa setho wa mane Morocco lo tula pele la mohopona wa Kev buitswaro ba bala tedi ba hlopa sena mo mamedi bo ya nyontsa ka nnete bo batla re botshwele ka mathe e bile ke ipotsa hore kefu e reng ha ba qale ho yetsa nthwena dihlopeng tsa rona e ileng ya nkutlwisa bohloko ka ho fetisisa ha o shebile ditshwantsho le di-video tsa maobane mo mamedi molatedi emong a tshela fafatsa jwalo le polisa ka pepper spray le polisa la Afrika Borwa botlamea re hobe hotle ho notwa Afrika Borwa ke na ya khotso empa batho ba re tella jwalo ha bo rona potso ke iputsitse yona engwe fela mo mamedi hore Hama Melody Sundowns ele ba Morocco ba retella mona mo bungwa rona Afrika Borwa ho ile ba jwang a e bonda demotsepe ka nnete le ba mopota potileng kefo mane hona le ho tlamang ho etsuwe mo mamedi ba nna ga ba melao ya rona le rona e se le soft ya holo motho a tsela le police le mosebetsing
ebe ha re bua je ka tabe mo mamedi o rwabetse hai go bona re tlame be re bua gore motho yena ba bang ba balateri mo ba nkuwe ba kwaletse ka boitshwaro ba bona bonyontshang ai kona banna ai kona mo mamedi hona le bothata bobo holo ka batsietsi bathe wa mane North Africa mentwana ba se ba itloetse ntwana e mading ho bona ha holwa o tlwa ho rona Africa borwa jala ke tsebe metswalle ke ya police e be banna ho no sna mala wa hore le batshware le be ho na le bakwalletsweng ka bebe ha re na mala ho jwa Africa borwa mo tsebe mala ya rona mo mamedi le yona ibo nolo haholo o meme motho mo kiding wa hao ke etsa mahlala mo mamedi a o tella o raye a o bitse ka mpama o tsheye ai kona bana mamedi metsotso e mashume a mabedi a metse supilenga ka mra horra ya bobedi o mamedi se ale moya se so holo haholo le serie FM harbitse zonke mwana or feeling

0: theolelo tsa di bathroom tsa CTM di kadile mme ke tse kgotsofatsang. Bathroom ya hao e lokela ho ba sebaka sa boikgathollo. Dithaele tsa A grade di tloha ho 6990 square metara. Bina jolo ka kgalala o le ka shawareng. O ka ikgapela dintlafatso tsa bathroom tsa boleng ba 50,000. Fumana dintlha online kapa lebenkeleng. Sesolo sena se fela ka la tharo Motsheanong. O na le melawana le dipehelo.
1: Le veli moloi ho lesedi FM.
2: Momamedi metsotso e mashume a mabedi pele wa tla horane ya boraro. Ko bapaletse jwalo pina tse monate mona. A song got a feeling. Debra Cox. Are who do you love? Mwana ho lesedi FM. Bile momamedi ha ntse ke bua ka taba tsena tsa maobane. Tsa AS Far Rabat le Mamelodi Sundowns re ile ra utlwa hore le di bapadi tsa bona ba ne ba sa batle gutlela ka lebaleng mogatlelong wa bobedi wa papadi. A nna ke tsebe hore moroko ka nnete ka ba banna batho ba ba iponele ma Afrika. Ke bana ba bo rona re tswa kontinenteng e lengwe Afrika. Ka gopola ba ile nne ba batla gore ba batla ya kontinenteng le bona dibapadi go tuma obane ka nnete. Bana ba hle ba sa batlotswa ka mane ka phabusing tsa bona mo mamedi tsa wapara ba sa batlo gutlela ka lebaleng. Ba shadile bashimane ba Morocco ba rarilkeng. Ya mamedi re bone he a le mafelo nga beke papa di ene nge shebuwe ga mahlwa mafubedu Orlando Pirates le Durban City ibang Orlando Pirates ne hapile papa di ene mo mamedi a o no fetse ke le hlonolo e be re re ba monyetleng o mogologolo wa o hapa league mpa he ba ile ba bapala ka o lekana not not mme ba santse ba saletswe ke papadi ya Orbit e ba tlamehang gore ba e hape mme re a tshepa ba tla sebetsa hantle. Makosi re bone momamedi ba dutse hantle boemong ba boraro le bona ba sebeditse hantle ba otlile amazulu a ka nthle lengwe hono.

0: Marumo Galanze Polokwane City 1-1 Richards Bay ya bapala ka 1-1 le Skukuni Leon jale re tla bona he mo mamedi ba ofso fedile ka nnete boholo ba dihlopa tse saletsweng ke di papadi ba saletswe ke papadi le nngwe mana ho Betway Premiership jwale ha so be obvious obani ha obiti ega o tla bagania Mamelodi Sundowns ke bo mampudi e bang baga shushu e ka bapala ka o lekana le obit Mamelodi Sundowns e bo etsentse le bo mampudi jale Orlando Pirates mona mo mamedi e tlamea jwang ka pa jwang o hapa papadi e mamedi a bile jwang mafela beke morero hao ya letsatsi lena e eme jwang 086 000 3084 08 WhatsApp ya rona mane ke 079 758 5066
1: Abtuveli na mafaloka abeke ananmonati ka moqibelo ke le ka ya ka kwana ka mabitle ke lokolo maka bo khono le ntate mohono le o butuaka le kena le ntate waka le bana baka a ke khotle ka khotle ke gathetse e sala go mametse ka moqibelo ka sonta ka kerekeng ha sala molo uwa I said, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, kabaka la uchechiso fela wa mukiti wa sitletle mukiti wa sitletle ru uchechiseta kwa mbombela kwa kama pagania ke a bona banyakaletse ba thabile mbololo a tla ba thata ke thaba mfukeng mtsi ba ka chila chila mo Fred Phumelele ha sa ba ho bi
1: mbololo out ya strata ku manisikili 89.4 ele mama faba tumana ya kadong arambich kimi sile ntabili mafaba tu ni maki rahari yukure nyabusanu mbololo
3: aipeli aipololo autostrata aku mame zika shloko ndati mafeo ngana kabiki ndati asa nziki tewela nziki limona masibi zi ndati ku mame zihu 88.9 kile kama naka Caldwellville kusa sele tumain ke gaule busetsa gautan ta te a re ye ho ga nya bahlana
4: dimela ma bolisto tsa strata e na mafelo a ga bi ga bile monate ne re ko lifung re patile antle ma bolisto e gone yale ki palame R59 ya ga chobek ke na metsi torontoro ma bolisto bua le bene ke to tsa Freddy Ford
5: Velim Valala, Velim Valala. Aname, Ochumuli from Mugwena, Kamanagala Rajwan. Ochurega 90.3. Harry Horing Abhan. Saligi to Lady Gatiman and make sure Lady gave me Liama one allegation. Ville. Ara Tavid Masandawana. Aname, I have a dividend. We can the eight and one amena, but the Baratuari, Seretababa. Tango!
6: Dumela mbololo mbololo mafelo a ka beke ane a le monate haholo ebilane re lebuile haholo ka ramolotsi fulltostro re di fumane dikalendara ke papi Mokoena ramolotsi fulltostro tango
7: o tlaola mbololo a monate le ka mbololo a monate msebetsi ya mtshosho plasi tsa betlem mbololo mafelo a ka beke ha ba monate o hangangwana mme ka mokobela ka stress ka London Pirates ba bapala tlo de ben city mona mme ba ba ne ya ke tswa kereke mana mona mme ka kwa bhlobo u kwa ka pia mtswalo wa ka ke di mona a hloka bana ka Bloemfontein mona mme fela ngwana ba tle mona na u kwa tlo tlhoka etse bololo fela ngwana mme ke tsa ding mona mme fela ka mantala tsa tsika kala o se le tsa ngwana mme ya bololo
8: Hello, hello, Putini. Upilile mkhaya. Ah, emandi right mkhaya wena. Ngiyakhola ubene weekend emnandi. Hayi yami weekend ibimnandi bhuti wami. Ndonwabile. Ya Putini, ndizolubeni senkonzweni kumnandi tata man. Ayabona te yethu tata abantu base South Africa. Hawu. Asisanalizwi kukukweli lizwi. Tata asisanalizwi. Uba ibinguwe ogalele ipolisa ngaloo nto ngowusejele khona ngoku. Kodwa ngoba ngama-foreigners wona enza into eyithandayo danye ibhuti wam.
9: Rhotso, rhotso, rhotso mbodisto, rhotso ndadi. Bua le ntate engejana ka mona ka Caledon Ville ka mona ka Sebanye ntate. O mametse ka Qhubu 88.4 wa re o reng ya botlhano ntate. Danko.
10: Hi, Mr. Good Kisa. Itshidi bolata ma. Itshidi bolata monana a ko tshwere ka Qhubu 806. Yo, a mafelo a beke a ka na boga hle. Yo. Na boga motho le ka ga ditwa basadi a tshi a le yo wa tawo me bona wa tawo me ba sokodisa hai thank you Mr. V
11: e la ma follow follow o tsha strata o tsha dladle ke papi thana ka madare masika mona a mafela ka a bigi go mona na tene gira hai kwana kwa kwa ma sole kwana mo vololo Eliwa man, ati ntati, tangi mabolovolo, tia strata, tangi.
12: Tumela lukulu kwe, iti ipanipote likubile kumamite mulona. Mafelo ka aviki mtodi za maile hanikle. Kwele leka misa kime maluiza kama kwa wistu nari ya sumuni.
13: Hoto mfololo, na mafelo ka aviki, atamele amu nati. Impa patliki soha ki pilu kiki.
14: Ke ne re pata mosebetsi mo ngwana mme ka mona ka Elijah Bagai ka mona ka khutsong Caledon Ville ngwana mme ma a dipoa ka mono ka ka u bona di cousins tsa ka ka mona ka kokosi ka Fortville mbololo tadilela je manda ngwana mme ditaba fela o treata mazo ngwana mme a ona ka tselengwe wena mbololo
0: ke mosebetsi
14: mosebetsi mbolisa ona ka tselengwe ngwana mme a ona go me abogo
0: Mwana mme sebetsa hantle ke le buile haholo.
14: Thank you very so.
0: Tsebele tso ke le sedi mo mamedi dumelang.
15: Mani mani veli.
0: Ga itsira ka ho jwa ntle.
15: Ho hantle bile ha ho hantle go jwetse le kholokwe.
0: Bothata bokae ha o se hantle.
15: Bothata go go go kwetse me mama ka nama lo ka se bohloko o la fetse ke nna mo tswadi.
0: Ao hle ke taba tse bohloko ka nnete. Ba tshidisehe.
15: Ba tshidisehe le kholokwe. Mafelo aka abeke abile hantle ha wa ba le mathata e sale se ke ntse se di FM merero ya le tsa tsi ho ya le beke ka ofela mo le bontle mo tla ntse le mosebetsi
0: ga itsera ka ke ya le boa a ho simole bo entsa tsi le monate
15: ke ya le bo le khulu ke bye
0: bye bye le se di FM dumelang
16: ga le bolo le tsena ka
0: ha mona jwa na me o petse ntate
16: a ke phetse tsho ka mo ke di tsaba ka mona ka ga mo le tsi ke
0: yes me getsi
16: mafelo aka beke la bomnate mbololo ya especially ona khodinye na bomme mbololo ha ke tsitsi tsitsi tsitsi ya monate mbololo le tsenye na
0: ntori tsamaile a monate mana mme ke ya le boa tsa moetsa chelete
16: thank you mbolo
0: tsebele tso ke le sedi mo mamedi dumelang
17: tende ka go listo
0: mme ke pitsa ntle o aphele
17: ha ke mo ho fela mbolo
0: a mana ti mme ke mangwele tsa le kae
17: ke bona scout mo na za sone mbolo
0: khono scout da bile jwa mafela beke
17: a mafela beke ibile a monate ha holo o ba le jwa le huno ho mora o ne a hola ka mtebelo Jole wa ukisisa abe ya ntota flame baba monate
0: la kiti ka
17: ka sala ke baka baka
0: empa monyetla o sala tenga nete ngona o so fele
17: hey ma e la nkopisa hlomo
0: o tla no ka fela ngono he ke le wile ngono scout
17: hey bolong bololo yo
0: I need to go to Devon City ga nnete sa batleletho.
17: Yo, ide go tse gore.
0: Ba ituletse morao kwana fela ba defender.
17: Ke tswa ke kena.
0: Ke a le bua. E totsi di hukutse ga ba na Pirates bo 2021. Ah, it's one about di fumane. Ha, o ile hupuka mara huku. Huku ga. Lesa di dumela.
18: Hey Mr. V, le kae ngwaneso?
0: Amona jinda de o pitse hamke.
18: Wa ngutwa Mr. V?
0: Ke a ngutwa ntate ke mauletsa le kae?
18: O wa le skema ke me ntate ona le linje nyana ka mafatla ne ntwele Mr. V ngwana mme e sale. Weekend ntse re amona ntse ke a ke fola ngwana mme wa hopola beke nya o feta mona ke ne ke lahletse ke mfumarine ke mopata le ke fetse Mr. V ngwana mme ha ga sebetsa ntle ba e ba mafatla ne. Ho se le mama ba piba ntshietsa Mr. V ya ba le bua ho ba a ba mafahlane ba tshietsa na ho Mr. V ha ke la ka mopata mofumadi ka loka Mr. V ngwana nna o tlo Mr. V
0: ria le bua skeme ke me ga nnete ya le sebeditse hantle moya wa mme o phumela ka khotsolwe na o tie shebe bana o ba hlokomela
18: ntate ke tlhaisa jalo Mr. V o se tsene na gate bo ela Mr. V thank you ngwaneso
0: ke ya le bua skeme ke me mvololo ke velaphi Job City hanchabeng kwa kwa ke bile le weekend man nate ha chiefs bula ya batho ke rutile motawung ke rutile motawung le moeketse Harry Smith dineo se fatsa mo petla extension so kwethu ore le yena o teng o mametsele sedi fm ka jeno dumela mavolovolo mafela beke ana le monate ya ba ke shebella se hlopa saka ha se shapa batho ko mametse audio book dstv channel 06 masito alessandra wana Liena Romane kwaqwa makonga re ntho ditsamaile wa ha mana twa tsiba mvololo mvololo ke bile le mafela be ke a bo hloko re ne re pata mo tshana waka mani tennisin u bua le shwa le bena kane a le top fontaine maplacing a bramford askis mwana mefela ke a tsepa le sebe ditsantle Dumela mvololo outia strada go mametse hantle ke le mona phumolong Henneman 89.4 re ho rengyane ya bahlano so di takalo wa le boa le se di dumelang
19: VM
0: yela le ga ntate
19: ke pitso pitso
0: a wa tsiba ke pitso hantle ha ile mantaji
19: kombre sabata 3870 extension of the year ga bo ke se scroll
0: yela ntate sabata
19: e na dipasela de jala le ha ntse ka nne ke le mane pele sa tedi ho bua ka ha ntse ke tshwel ma khule e fa di ya habla bile le ba ha dingi e bile ho la ba phela ni ke sa bona ke bo tsoko ha ba bo khansela wa e le mo di ra se ka bua mo ke ka bo khansela ka yo le ba tu ka ke tabila ho ho di bona ke ba bo ke mo ke le ke ba bo khule ke ba ma bogole aba tshise ho ba ke ba tshe ke ke tele ya kana for year de ke le ke ga a ne le bo ba ke se khoro le buka ke ka ke ma bogole ya ka tshosa ke re ke e ke tla le khotla vm ku le bui
0: ntate tedi so le bui le nna ntate ke ya le boha mmomedi dumela
20: santle ka tiveli
0: ga itsira ka ke a phela o petsantle
20: a mona ta o le jang a ko mane
0: ke ya le boha ga itsira motho
20: thank you ke mama sholaka re ke re boloka
2: Ai, I'm not in Akamukwena, Gamona Gabula, Tata, Nasa Tabad Mood. Ai, Mafeloca Bekia Bilimunati Lui. Lakalai Savasava, Mavani Limoyawa, Tula and Terry Duty. Ai Monarelu, Riliba, Nava, and Tilku, and Terry Gella, Yalebua Lui Tangi.
0: Quena Gila Wheel, Arenkeva Vedivelli, Lissed.
2: Hot in the dark.
0: Dumelanda, eh?
2: Well, I'm a big appeal to a hell, Brown.
0: Ndate mo ha bia bile jwa mafela beke.
2: To wana ntshere ha mo nna ndate wa ka tswangi bile maobane le tsatsi la ka la le ne ke hola ka rona ndate wa ka.
0: Oh, ho tse handle maobane.
2: Ke ho tse handle.
0: Hello. Ndate mo happy? Ao ba nna o khawile ndate mo happy re sa utlwana mo mamedi a ski simpa he ke a le boa. Le sedi?
2: Yile. Ila ngulu ila mvule phulu
0: ila ngwana mme dieva
2: ngwana tso ke tso pete
0: ngwana mme a ke handle tso ba ke manta ga jeno
2: ke manta ngwana mme ke ke ka mna ka tikwa ga tsata ngiri tso ha sele ba fula be ke tsi tsa ka metse sele ngwana mme ke ikoka empa he ka nnya ka nnya he ke ka nnya a ke tso tsa tsa ka mo ka nne ke ke tsa ka tikwa ngwana mme ya ba pala ka lo ka ha re tsa ha ba bo
0: a ke bona le dimeng tse mbo. Eh, bana, o go tsofetse, ha di bapetse ka o lekana tsena ngwana mme.
2: Go tsofetse go le be ka nna ka tla tla tla di dire tse bona na. Ka go se tlile ka ba pala ka le kana sa nna se yang ka di. E ga ke di pare ke ka di dire ka ba rata e le mbo. Ai.
0: Ah eh ngwana mme ke yale kuwa a mafela be ka bile monate le lape mono ntho di ntse di tsama ha monate
2: ke yale bo buri ka re o re ya bo ya bo ya ka bo hlanu buri tu
0: a se bo ngwana mme mame di ha reng ke di voice note re tsebo petela ka nnete na ko ke motso tso ka mora hore na ya boraro
21: ai dumela mo bololo ai bua le tjabulane sempe ka ngwana ka ka tlewa ai mafela ka be ka na le monate ana le mnati ana tiswa le di papadi tse ba petsweng ara le bo ngololo le bo mpae ba Afrika kwa Afrika ba le ba North Mall aba rutu rune ge le bang aba di rutu na tse ka ofela a di rutu na tse tsa Afrika ka ofela ntate ngololo o ntwe ba di tsang mo kwa bona abadietse ka lebo mpololo ko mametsa 88.4 danke
22: e ve di dumela ngwana mme a na mafelo ba ja kana nna di ngwana mme since ke do thobela ona tsata ka ngwana mme le hona jwa re ke atsuwa ka half past 3 ke no hlapa ngwana mme a pherete e jile ka weekend ngwana mme ku sha fa wa ntse e tshintse di papadi wa ena tsedi ni makaula ai go tshwere ne a rona ya sokudisa ngwana mme makhaula la mme mme tsing kantle makeseng makhaula wa ntame u qedile ka yena yena mme ya kantle mokeng ya slepe kgoša ka kana kongwe le ona ya makatsa gae ke gaute mabuso ka monaka sa solbed ngwana mme komametse ka 88.4 ke na le wena vedi
1: kgotso ntatengbalala o mametse ka kgubula 88.1 ke ntate sokolo ka stadiama ka leboa ntate
3: Bololo wa Kastrata go bona tsela e kit 0.4 yo a fela ba ke a bile go dipinyana ha ba ga shushu le ka la le nne ka di points ya le ba e gile tere ke re mo no tere ke re na ha no ko ha ha no ne tlo a fela ba ke a bile go tloko ka ba ka la le mo fela le nne tete go di santa e mana mo tswa mo go dipinyana ha me ke tangi
4: Rebele, e non tanto ka mona nya ka longela ndrisi. Ke tswere 18.4. Ha, sa go ma mintsi, ma mintsi le sedi. Ka ya ke reke ka gotla. Sa re ke ma mintsi le sedi. A re hore nya botlhano. Nna.
23: Ai mvololo, mvololo, pelo ba ka aka abege ana le monate. Di sebele ke game tsena tsa PS la monate. A ipo mametse 88.8 e nna tau di ga betle. Bololo ala mohlang o bi di close parents. Parents go fika ke le bua.
24: A listo listo ke strat. A mafela ga di ka bile monate. A bile monate bolisto a bile monate mare ne kere ke a qeta ka Orlando ka mona se ta qetella vekeng ena kompompela sentso tona le go ratanda thank you bolisto
25: ai mpelisto nna mafelo a ka beke ne le a those mare re la ra ya ga lo ba beya ga gutla ya banna se le ke tuletse ka tlong mpelisto ke le ka mona ka kutlwanong mampe molatudi ko jile ka tsebe ka leqhubu la 89.4 tanko mabolobolo
0: mamedi re tla nne reng ke melaetsena hanano lena le ntse le tlhile le thethe ya jalo le ya pele e metlhano metsotso ka morago rena ya boraro dumela ngwana mme o mametse lesedi FM ke mantaka jene tlhola matsatsi a leshome le metserobedi kgwedi ke ya motsheanong jale re wela mokgatlhelong wa bobedi wa dikalaneng mamedi re tlo bua nna le wena setlhoo se teng jale go bile le bommaleshano le borraleshano mo nago marangrang a dikgokanyo tsa setšhaba social media ba neng ba mathisa leshano la gore mokomišenare wa sepolesa wa KwaZulu-Natal Lieutenant General Mkhwanazi Ntlantla Mkhwanazi ka nnete o tla iphumana a kwaletswe fela idea ke momamedi ba ntshitse statemente maobane ba re e-e ditaba tsena ga se nnete tse ntseng di matha mo nago marangrang a dikgokanyo tsa setšhaba social media tsa gore Lieutenant General Ntlantla Mkhwanazi o tlo kwalwa jale go botlhokwa momamedi wa gore re shebe re kgolwa eng re bona eng mo nago social media gobane ga se tsona kao fela tse e le nnete batho ba na le mathata motho a na le stress fela o ikela mane o bua leshano jale ba mathata
26: Afrika e sale e le teng le pele ba basweu ba fitlha ka kgatelelo le kgethololo jong re eme mmogo le lesedi FM re ketekeng letsatsi la Afrika ke go kgothaletsa kgotso le tswelopele ke molelwa

0: yaba Michael Jackson, Lennon Rich, ba ngola pinena, ba bitse di khalala tseding he jwalo, yaba Quincy Jones, wa ihlaisa. Mametsele Sadie FM le shumele metso supileng, metso tso a pele wa tla horane ya bone na lona re jalo ko.
1: Ke nako ya o tsosha tse molimo, le nane o la dikalaneng fela.
2: 086-000-3084-0795-85-8-50-66. Let's Ufiseng haka mosebetsi ke ke fitlhele office ya principal. Principal ang kuka nkisa ka mo matitsere a kopanelang ka teng ka moni tshoko. Ara tsibisa gore ka sekolena lena le mme a tlole joina mona ha foundation gore a ntsibisa matitsere ka foundation a ntsibisa le HOD. Matitsere tlhalo sorna ke bomang. Ha o tsepa mono no ka re ke dio ke tsa maiswa he ke lo bontsha di toilet gore ke bontsha di class tsena ka ofela sekolo tsena ka ofela
0: mmm
2: uno se bo bebe he ho ba ka ga batho ba bangata bo sa batsebeng
0: mmm
2: bo lo qala ho sebetsa le bona mmm di le jwa lo he ka la ka le fa
0: fela itse ha mosuwe hlwantsa o tsamaisa mona ngkhono ka mohelo ene le mofuthu o no utlo ra ka nnete mona ke fihlile ke lape
2: ene le emofutho hona hona hona wa se ba bile ha o qala lo lo se ke tsa ntse itipa tipa re na ebe ke nnete
0: eh
2: a le ka mo le hantle ha ho
0: a o ngone ri a le bo ha ba ile ba o amoela hantle jwale wa sebetsa nako e kae mo
2: he ke sebeditse 33 years
0: bo kae
2: 33
0: he o dutse eh
2: a
0: ha ke di. A cha uno le bona di kutlwa hantle no re ya le bongono ska wedi.
2: Eh, well, thank you.
0: Bye bye. Ha o se be di tsara e feli ho ba ho tle wa tseba. Ha o fihla e bile o tlwa le madi mona ho tlwa ra e mo tseba ke lape mona. Ha o na letho, ha o na ya nshe ba ngo tlwa lotung ya ho di mo gore ntho di tsama hantle. A ke rutwe ka mona mvololo mamedi re.
3: Tati wele. Mela mogatu.
0: Dumela mme.
3: Ha bulukwe ka mohang tati.
0: Amen.
3: Nna tsatsi la ka la pele mosebetsi. Ene le tsatsi la le hlohonolo. Ba tapile bile ba nkamela hantle ba sebetsi mo ho ba nkamela hantle. Ka ha ke ne ke tseba ho gana ke lwetsang. Ha ska ba bi ma ha ba bonolo ho nna le nna. Ho amohela mme ka sebetsa ka kgotso le baetapele le basebetsing mo waka mara masima makaka mobtsi tanki ntate
0: ai a ko utlwe taba tse monate a kae banna
4: madume madume ke nkgono scoutu
0: nkgono re a leboa o letsitse o ke ene mohaleng re a leboa nkgono scout ena e ka re mme motho mona o buela fatshe fela ke re le ke momamedi e bang e sa utlwa halo tla nkinela matso metsing ke tlotla ma ho e gaola voice note ya ho ke bona e hlile e ka re e fatse ha bohloko
5: hola hola hola nda te vhulizo dingela nda te vhola nda dumela le kholokwe nda te vhola lo le aphila ke aphila nda te vhola ba hleke ka mo ha ho ga le wa ntate aish nda te vhola lo tsho thabantle matati yena hai ke hopola mhlatsa tsila ka lapeli ngate vhorolo ke fihla mosebetsi mmone ono le manati wa tsewa ho le monati ka amohelwa ka mofuthu ne ke sebetsa le makhalate ka amohelwa ka lagato ka mofuthu ona ona ona o haesale ho e banda te vhorolo ausimo wa le khalate ona ba a ngata ausimo a o habuti ka nnete ke kopa ho botsa hore ha ona mfumahadi na e ntate vhololo mato mokalo ke a leboha ntate vhololo
0: e la sebetsa le bana bana ba bona ba mmala he mna o le hlonolo jwale o tlo ngwana metsi le ile no monate a fitla mo 17 ha bana le busi ya motsang gore na mampe uteng me uteng lapeng ha le siko ka nnete ke a shwa ke gebela e ba nna o tshong lona le batle mna ha ibe hona le batho bo me ba ya tlhang ho lona ba le botse jwalo motswallaka Hai bo na le motho mme a tlang a o jwetse ka nnete tsela a o ba tlang ka teng a o ratang. Hai mhlomo le rona bo vile ka le leng la matsatsi o tla ba jwalo. Mamedi mo tsela shebele mo tsela mo ngo pele wa tla hora ya bo ne le se di FM re jalo kom.
6: O la mavolovolo, mavolovolo. Ja le mhlobo. Ah, ngkhala khale mo mfletsha mfana. I mean, on my first day to work, kulomsebenzi ngikuwo manje. Eish, yabona izinto zokuthenga certificate bra wam. Ha, ngitsa ngifihla vela. Nekusatsibile uri hwetsalang. Eyibo. Umnyama mehlo, ningazi nokuthi zikhiphane ngendaba yokuthi ngithenga certificate zakhona. But now, at this point, abantu engisebenza nabo yibo abafuna ukusizwa yimi emsebenzini mabexakeka beza kimi mabexabeka beza kimi bona labantu bebengifundisa umsebenzi anyway lebuwa ramasidi kabula tsila mna thank you
7: Sapura visa boy out just try it. I said evile sekitswile hona jwale ne. Ana ntle tsela ka lapile. Ana ba le ba ntlompa fela ba tsho ba ra ha yona na ona ke gentleman no. What about ona jwale in theory tsa ngona jwale ne. Ya ke bone fela hore kurla kurla ba bona le management ga tsho ka ra. Ha mona ntle ka rona re rupisa dikoline. Ba re ona na ah yona o ke mechanic ona. Bambona ke fitla fela ba ra ha bona tai tsa tobe. Sa bra bitse pa di tsa.
8: Mano ba le di mena ntate. Ke thabile go ke kena ka o le se ntate. Eh tsa tsena ka pedi ha ke ne ke wa ka 94 go di nya go hlanga ka di 5. Ya la ba monate. Mara go thata go teng le feme mona ke ka mona ka thabanso feme ya teng ha ba o metse go bona kontraka o e reng ba o fe melao le melawana o sotho iponela fela go sebetsa fela batho ba kgaba menwana mbololo mara la pele na le la ba monate ba ne ke fumane mosebetsi ke thabile
9: tsoma tsho tsoma fifi Dumela, gane jwang ke sebolwe.
10: Pele dumela, dumela. O testrata ke sebolwe le balo ka bepena. Nna mosebetsi wa ka wa kretse. Juu, ha ke qala ho sebetsa. Tsatsi la pele fela ke fumane sentle hulua. Hulua e le diboko ka diboko. Sentle ke kakasa. Ke ba pepa, dipongo-pongo. Nna basebetsi mo banka moetse ka mofutu. Ntse go utlwana, ke re letsatsi ntse go utlwana la se ke le hae. Se ke le pinche ditse bye
11: go tso mbodi sto go tso ntade bua le ntade nke jana ka khadion vriga mona ka sebangeng ntate ke tsiya ka la pele ntate ke tla mosebetsi ga ja ya ba mona ati ntate ba tlo ne ke fitletse bona ba ya ba nga moela ntate ka matso a mabedi ntate thank you ntate
12: good morning vele ke mabinda ka mo ke vele na sa sila ka la pele ha ke fitla mosebetsing ne le ka di 22 tsa April 1991 ke la ka amohelwa ka matsoho a mofuthu ke a hopola bje ke ne ke rutwa mosebetsi ke oma ke ko bue joo ke se ke panuwe lena ke sebetsa lena ho le monate ke na le 35 years selemong senana ke sebetsa and-e ke ntse ke tswela pele ka mosebetsi wa ka ho ntse o le monate fela jwalo thank you vele ke le bule mabinta ka maokeng
13: Bololo dumela a se sho sa o semana ke hopola ke fitla mosebetsi bakeng se ka nkalo Kimberley maentse le ona Freestata le teng. Ke thabile Mbololo kanti ke tlo setsa le batho ba mmala ho bua puo ena Afrikanse fela le batho ba batsho ba moo ha ba bue Sesotho, ha ba tsebe Sesotho Mbololo. Motho bitso le tlabe le Thabo kapo e le Palesa mara ha a kgone ho bua Sesotho, ha a se tsebe hohang. O bua puo ena Afrikanse Mbololo, e la ba bothata Mbololo. Ha ke batho bua maaka Mbololo, ke la ka utlwa ke sulafalletswe. O sulafalletswe ka utlwa ka re ke lahlehile. Ke hantle ne ke tlo batla moo. Empa Mbololo ke ile ka tlwaela. Teng ke ile ka tlwaela ha sebetse ha ba monate Mbololo. Ke a lebohe. Ke bua le Thabo Nyama. Ke a leboha Mbololo.
14: Hotso na leveli ke na le sefole ka mona ka customer ka si mo le ntate ha nna ntate tsa zila ka pele a di kala ho ya sekolong ntate a o lana ke khallwa ka thutso ntate ba le mo salimo lo la go ntlekisa ne ba me a go ntlekisa ye sekolong ka dumela dumela ga dumela dumela itse sheba hansi ya mo lo a kho Ndate ya nlata ndate, kimolate ya nlate. Aya hae. Ya watu pia fela mkutuze za skulu ndate. Kisa watu saa.
0: Mamedi metoto, emetlano pile watla hora yabone, omo yeng dumela.
15: Hey, mbuti.
0: Hey, shapuri wangwa nezu.
15: Hey, kitu wanambu ndate.
0: Hamana dinda, dege mangole zala gai.
15: Eo sirenta te ikdu shahate pili mwona ndade jika hitunde ka mwona nana. Na wazi wa mwona nane.
0: Ei.
15: Hane ki kala wa sirenta ni kisirenta kampanye mwe ya vekta ka mwona ka kukwante. Kisa zime nga pa kieta po shante ki bida li bito la wala di kampanye.
0: A askera di bita buwa di referi kwa ba fe. Ei ya mwona.
15: Sada he. Kida ka sirenta ha mwona tia hulu mwona nane. Kinti ki tele tue pili ki bwona mwona ba mwala ka mwono le baba ndade. A e bala ba mchwa ka hari tia hulu mwona nane obani. Ha ke tya ka ene lo pusha di tonto go jwale mosebetsi eno go etsa mo re ndelo ona go go shebana le thepa ene ke nan di tonto mona mwana me ha ke la ka sebetsa hantle a ho lo go kulende le bo
0: tsatsi la pele ba hle ba o ruto re mona ho etsiwa tjena mona o tsama tjena ha mana
15: mona ho etsiwa tjena mona ho etsiwa tjena ke tsena ke se bang go jolo ka se ke pusha di tonto go di se ke se ba lo go na thepa ene ke di reng ka mona na go etsa lang ka yona ba ne ke nna ke kanti ke la isa di tonto
0: a o ngwana mme re ya le bo ha di ntho di letsa tsa mahamana anti man
15: ka o ngwana mme ke khotso tate man ke khotso mbo
0: thank you ngwana mme
15: da
0: tsebele tso ke le sedi mo mamedi dumela
16: dumela o tya strata
0: ela shapo yo ngwana se
16: a o shapo mbololo
0: ha mana di ngwana mme ke mangwe le tsela kae
16: o bua le di o marabane mona fix page mbololo
0: Abdidi ya utsatsi la ola pele mosebetsi la batjwa.
16: A ne le bi handle a ho lo ase ba mbololo le ba sibisi mo ho ba ngamela handle.
0: Mm.
16: Ka nnete ka nate fela mbololo e itwa ke le hai.
0: Ba o bontsa mosebetsi handle mona re ho etsala.
16: E ba mbontsa ntungu le ngwe ntse ke tsa di sebe mbololo o fihlela le nna ke se ba bona mosebetsi tsa majwa.
0: Go di ntodi tsa majwa.
16: Kannete o tya strata.
0: Mwana mme re ya leboha ho bile jwalo ka nnete ya o ile a fumana ka mohelo mofuthu.
16: Ha o leboha nna mafolofolo a re ho ke nya bohlano.
0: Ei tether, mamedi e meraro pele o tla hora ya bone re ya kwala. Mamedi dumelang?
17: Ka mvololo.
0: Hela ngwana e se shapo jo.
17: Dia ga e vele mo loyi.
0: Ha mana dinta te ke mangwe le tsala kae?
17: Ao ke go mo ke di tsaba ka mona ka ka mo le ke ke khone mo le mo loyi.
0: Ela Max, ho bile jwa ntsa tsila pele mo sebetsi.
17: Bo le mo loyi, ke ka tawe le bo tsho tsena sa ha o tsena di bana ke ka tawe. Bo le bo ka tle le go mo di mo go mme ka yona. Wa te ba se mo tsena ha ne se mo se qala mo lololo. Bo ke ba ka bile bo a fetwa because ke la fumana mo sebetsi na go ene se mo se qala. Ana jwana e batho ba mthele tinde la ba nthabela wa bo mnate ene le jwana ba ntse ba nthabetse mvololo ena go kopanga dikelelo ga thutsana se a jagana na bo fokodi le tshokolengwe ba sharp mvololo ke bona tsela ya bo mthele tinde se tsamana e nono fana ka ka tsela e paisi
0: e mana me ke tsikita ba tse mnate ga nete ha 2026 o qalletse hantle o mane mosebetsi le sebetsa hantle
17: sebetsa hantle bololo mo tlhaka lo khala mali se phale tshe go feta go bona ka molo tshe yo go
0: ke ratile ntwe na ho ibua hore le sebetsa mmole ba sebetse mmoho le jarelana bofokolo mang a hloleya o teng a o tsheisi ka yena
17: e jwale yona mpolo
0: ngwana mme ke ya le boa sebetsang hantla kere
17: thank you bololo
0: itsebele tsokile sedi mo mamedi dumela le sedi FM dumela
18: ntate mpololo le ka
0: ntate ke ya phela o phela jwa ngwana
18: ah ke tsitse ntate wa
0: ntate ke mauletsa le kae
18: o bua le mofukeng mo phola pa
0: e ya puga
18: hai nna tsatsi la ka la pele hai ha le ka bala ba monate go hang ntate ma
0: o le a etsala mpuga
18: nna ke etsa plumbing ke ne ke thole mosebetsi khampaning e nngwe hona mo ke dulang teng mara ke difemeng batho ba teng ba re ha o kenwa mo o tshwanetse o lwetse ndona ebele nna ke ba bolelela ke re nna ne ke sa tseo bane mosebetsi o magoana o ntshite mo pampiring ka ya interview ha ke fitlha oseng ka tla oseng ga ke ra o tlo qala o sebetsa o tshwanetse o fitlhe oseng gore ga o tsebe o le o sebeletsa kae ntho tse jwalo jale ga ba fitlha ba nthola ke eme ka ntle mo officing ka toolbox yaka ga ba kena ke a bona gore ai batho bana ka re ba bua ka nna mane e mongwe wa kena ga ntsheba ga ba kena ka mole ka tšhirutšhurumo ba ntse ba tlhobisanyane ba ntsheba o fitlhela ntona ebebile e tla nna mpotsa e o batlang mo o kene jwa ke raya ntho o kena jwa ke ra ikona nna ga o batla o tseba ka nna tsa mo botsa le goa o baleng nna mosebetsi o ko o bone pampiring a bona ore no man ga o kena mona o tshwanetse o tle go ndona ke ra ikona nna ko o bone mosebetsing a bona kore ko o bone mo dipampiring mosebetsi ona ka tla interview kore a ke shebile kore le batho ba mone ga ba kena le interview ga baye ka re motho o bitsa motho
0: a feta fela
18: magaeng jale le nna ke motho wa magaeng mara ga ba tsebe go ke gale ke le mo gauteng a bona ketelelong ga nka ba ka keteletse ke sebeditse mono obane ke bake nkatsa ke nna bitsa ntate ga ke o bitse ntate bane o le ntate wa ka ke go tlhonepa fela bone ebela tseba plekeng tse dingwe go ntse o na le ntho tsele tsa gale-gale tse di motho a tlo o etsa ko nna ke kene mona gale maga o ka mosheba le itifikeite ana tsona o ithutetse mosebetsi gona moo yola tseba e ba bothata bo bogolontshegoe batho ba batsho ba bone
0: mara e re ko o botse motswala ke batla go tlhakelwa fela mona ba ile ba o bitsa bakeng sa interviewaya
18: magoa ee
0: ba wa ipasa interview ba o letsetsa ba re tlo o fumane mosebetsi
18: ee
0: bana ba o botsang ke bo mang ke basebetsi mmogo le wena o ne o tlo qala o sebetsa le bone kapa go etsa
18: ee yo mong ke ndona ya bone
0: e ne e sa tse boro so hiruwe
18: ene sa tsebe
0: jale o ile a sebetsa kapa o ile a ngala monna
18: ke ile ka sebetsa ka qetelelong kabe ka ngala obane ke bona gore ai ga o sebedisane monate mone ko obane le legoa le ga le nne ya koloi nako ngwe kwa siteng go batleya go kena joko for maintenance legoa le nne ya koloi le re na ba re legoa le le tseba kang go mothi o tseba go ganna mothi o tla ba le o tšhaisa mo gauteng e le kolotse ya bone
0: e banna
18: ante ya ba tsele ke gale ke sebetsa dikhamphane mo gauteng
0: gale o le teng mone
18: gale ke le teng jale bona ke tla ba bona batho ba bangwe ba batla gore kore nako nngwe nna ke go bona wa tseba ke a le tlhonepha le nna ke go wena ntate ga se go ntate wa ka le ke a o tlhonepha obane fela nna kwa freestata mo ke tshwanteng freestata motho re a tlhonephana na o ka ba monyane gonne o bitsa ntate ne mara e se gore o ntate wa ka
0: wa mosomba
18: ke laba ka bona gore a tseba betere ke tsamaya obane jwale ga ke sebedisane gantle le
0: a e ngwana mme re utlwile re utlwile pale ya ga motswalela ka ke utlwile ke le buile o buile le rona ka jeno
18: le nna ke a le bua ntate mvolo
0: ngwana mme
18: morena
0: mamedimpa ge ke utlwile bogolo ba batho ka nnete ka moleile ya e ba e mofuthu mesebetsing ya bona kapa letsatsi la bona la pele mosebetsing ba ile ba amoela hantle fela momamedi wa o katelana re kwalela yona re e ivele aga batho ba khale ke na go ngwe ba mosebetsing bo dala sela e ba buthata ona re fa pali ha e hele yena mo mamedi o bane paletsa batho ka nnete di a fapana empa bo holoku tlwile ha o mvololo ile ba mnati le ka jeno ba bang hontso le mnati e mongwe ile ba fetola mosebetsi a ho mong ho ntso le mnati ha kopana le basebetsi mmoho ho ntse ho le monate ke yona ntho re batlang mo mamedi ke yona ntho re batlang ya hore kutlwano lerato ka dinako tsohle ho rona batho le dule le le teng diphepetso di tla ba teng empa e ska e batsane tse etsang utlwe motho ore e ka raka shwa ae e ka raka hlelwa ke eng ae ha re batle hore re be re fihle moo bana mo mamedi ka ofela ha rona na kwe ngata re iqeta re le mesebetsi ka manzo man ke mahaya rona bobedi jwale ho ho tle ho monate ha re sebetsa mmoho me e bang lo wena o sa tsebo sebetsa mmoho le batho ngwana mme ithute o tlile mona ho monate jwang ho sebetsa mmoho mamedi a ntse re qoqela ba nna le motho ya sa kgoneng a nanang ore a ka jara feme a le mong mme e le ntho e kekebe ya ba kgonala le kgale e metlhano metsotso mamedi ka morago rena ya bone re wela ka wotlholwa mokgatlhelong wa o qetela wa lena la dikalaneng ke mante a ka jeno kgwedi ya motsheanong e jere matsatsi a leshome le metso e robedi dumela mo mamedi o mametse lesedi FM ke a tseba ba teng batho ba golang ka jeno e bang o keteka tsatsi la olatswalo mamedi rola ka letsa ka tlolo mahlonolo happy birthday ba bararo botswang ba hopotse re tla o fa monyetla le bona o ba tsose ba phatsime harbitse joalo sounds of blackness but I believe

0: Mamedi ho so le jwalo 086 000 3084 079 75 80 76.
1: Ila out just rata o pitse.
0: Ngwana mme ke ya phela o pitse hantle.
1: Ke bona ta o tsheka mana gore ke batho se ba. Ke tsosa mandla kelen o bo tshabele 62. Ke tsosa le rato mo ke jana o ndale ka 62. Ke ketele ka o tsheka ke kae kae ka mana ka Carlton V. Bona batho sa jole ke fuse ba pakisa thank you o tsheka.
0: Ke la buile fuse ma pakisa thank you ngwana mme le tshebele tso ke le sedi ma medi dumela.
2: Re tiel le kanka ke mloi.
0: Ke ya phela mme wa ka o pitse hantle.
2: Ntiri pele ka se di fubanyana fela mara di ka fola.
0: Fola mami.
2: Eh ya sendate a ke re ke re ke ya kamane ka Peter Stein ke re a usima ba le atswe. Ke be ke ya kamane ka Thabantshe ke re mme mama lo ka se atswe ke re a skisi o yena o qeta o mfunela no a njetsa o go mme wa hai o qeta o thula. Ke re a skisi mme mama lo ka se hle. Eh ke be ke ya kamane ka Lesotho ke re ntate selo malefetsane atswe ka moka di fotoleng. A go tla ke mema mmolo e ka mona ka dipilaneng ho pause. Thank you le kholokwe.
0: Ke a leboa malo itsa tsile mona a tele se di FM dumela.
3: Ke kholokwe.
0: E la le ga mme.
3: Ke ma she tsoka mona le tsaka. O no le ka hanolo la tsile, o no le ka e be, be di no le ka ai. Le kholokwe ba di tsaka ba ja tle ba ba raro. A tya mo le tsoka ba ka di tsari ke di tsya ga be di pa tsaka. La so bona ke ma. Le kholokwe ke a wa ta. O no le ka e be ni.
0: Ala masia o gato ke nna tsabele tso ke le sedi ba be di dumela
4: hi beli
0: ga itse ri yak
4: ba phela ngwana eso
0: ke ya phela o phela jwa ngwana hello
4: ke bua le ngwana ya be di matetela mapeng
0: aba tswe ga itse ra motho
4: ke kopa go tsosa makabela ka mang ka welcome ke re male rato pizza ke tlhokile ka tshidi ka mang ka se ka se bukeng ke sa le balo zondiwe thank you very much
0: ha itse ra ka ke le buile a holo bye bye le said you mel
1: eh ngwana mme
0: eh shapo jo ngwana se
1: a ke tsone ngwana mme
0: ha mona ding ngwana mme ke mang le tsela kae
1: a u tsore stone ka mo porch
0: a ba tsore stone
1: eh ngwana mme a ke re huta mafuso a tsoge ngwana mme ke tsuse sporo ka iwane ke be ke qetela ka bulking kae kae moagisane wa ka ka moo go sasaletso ka mo fotshwedi ka mo taiki ngwana mme
0: ke a leboa stone shapo ke tsona le sedi
5: good morning veli
0: ga itse ri yaka
5: ga monate tsone
0: ke a phela o petsa ntle
5: a ke phetsa monate go fela
0: alala
5: o kore ke ye ka maane ka fusion spoon sengwe wa simama ye ka parisi ka maane e tsuse bana bana ba simama ba babedi ke ntshabiseng simama ke se tloga ke se mama ke re wiki wiki ke sa ba se ba tiki manta ka ke bu tiki le bu
0: le tsa sile mana di gaitsela motho ke le buile
5: ha a buile ba sa tsena bona le sentse ke ka di
0: hey to there
5: thank you papa
0: mashu mama be dame tso medi mama be dame tso tso kamera hora ya bone tsebele tso ke le sedi mama di dumela mwana yesu ke a pela o pela hantle eh lo ho jo lo ho le nyana fela ha ba tsuwe
6: hela wa le skeme ke men ja twana le lingenya na ka mafatane ntwele ni re ke so se mane ke mang ma tota ma di khetla monna ke moratang a holo le patala ka ntate bishop ka mole ka melia so solo le patala le patla ke ketela ka le tsela matebele le ba ai botle ba mafatane ba so ba pati me Mr. V ka tsa ketela ngwana me skeme ke mo itewela ka mafatane ntwele thank you Mr. V bye bye
0: ke ya le bo skeme ke me le sedi FM dumelang
1: ila volulo mavolo pulo
0: ila ngwanambe
1: boli tsoki tso pitse
0: ngwanambe ntodi mna atwa tseba
1: ha mna de boli tsofe anke ke ka mona ka kimba le jere ntate lo khodi ntwane a tsohle ke re sa na se sebedi tse mabane ke nana batla fona tsa sa bobedi ke ka mona ka kuka o dinga le tsere mo re re di rehabilitation tso ngwanambe ke tetele ka ntate happy ka matshwele ka mana ka monya tsembe tse bo tsende drama tsile tsohle boli tsoki mo tsana ya breakfast le dance haile ka mushuka le tsena mbona ra morana ranthe ba diwa ke le ba police to
0: morana ranthe ba tsa sile mona dingwana mme
1: ha ite me bolo bolo
0: e itheta le seri FM dumela
7: good morning kholo kwe
0: ga itse ya motho
7: o phetse hantle
0: ke phetse hantle ga itse ra ka wena o phela jwang
7: ke
8: Khali mulefe ke qetelle ka mole went to me ke ga tswe ba phatsime ba feta tsela mona ke ba tsa ke se tete se ba tsama ka tsama go di vigini tenko
9: ila mbololo mvololo ere ke tswe se tate fikile ma changa se ka moka ile mr 2 wopo ka moka ntung ka monya ke versus bone sabata tedisi double k en kae kae aba tswe ba phatsime ke mo rebe revolution ka kutwano tenko.
10: Good morning, Lukholokwe. O bua le Molebohe Ntomeng ka Tumelo le Parisi. Ke rata ho qala beke ya ka.
11: Mvololo, mvololo. Abazwe batho. Ke kopa ho sa ma one and the only. Rata la pelo ya ke na ke se pati telane. Ke tso sele ntate Chaka Mazeboko. Ke qetelle ka ntate Job le khotla ka kwana ka Meyerton. Bana ka ofela ba tso sa ke vuseng fela mo re feng khotso Dennisville. Tango mavolovolo.
12: Ditoha dikalaneng, ho le sedi FM.

0: Jehova ke kabelo ya ka ke mohope o go abetsweng ke wena ya ntiseletsang lefalaka ke neilwe kabelo ya ka nqalong tsentle ke lefalaka dinaheng tse kgahlehang ke rorisa Jehova hobane e bile moeletsi wa ka e sita le ka bosiu pelo ya ka e ya nkeletsa pelo ya ka e thabile ke hona moya wa ka o nyakalletse le yona nama ya ka e tla phologa ka tshepo momamedi wa tshebeletso ya mafube ho lesedi FM o dumediswa ke wa hao le wa ka metlha morapedi di utlwileng le ke le newe kgotso le mohau ke ntate ya matla wohle le ke Jesu Kriste moloki wa rona tlong a re qaleng beke yena le letsatsi la ka jeno ka ho batla sefatlhogo sa Modimo mangolong a halalelang re bala lentswe la Modimo bukeng ya Joshua kgaolo ya pele temana ya bohlano ho fihla ka ya bo supa ha re fumane ka thuso ya Modimo yona e bale ha tjena ha ho motho ya tla tia pela hao ka tshiu tsohle tsa ho phela ha hao ke tla ba le wena jwale ka ha ke bile le moshe nke ke ka o tlohela le ha e le ho ho lahla iphe matla o etse ka senna hobane ke wena ya tla ruisa setšhaba sena fatshe leo ke le hlapanyeditseng bontata bona ka re ke tla ba neya lona fela o iphe matla o etse ka senna haholo o hlokomele ho etsa ka molao wohle o moshe mohlanka wa ka a o laetseng ona ka jeno momamedi lentswe la Modimo le tla ho rona ka ho hlaka le ka matla iphe matla mme o be sebete o etse ka senna haholo ana ha se mantswe a tlwaelehileng fela o tla elellwa momamedi hore Modimo o ile a bua le Joshua morannune nakong e boima ka mora lefu la moshe boikarabelo bo boholo ba boetapele bo ile ba bewa mahetleng a Joshua Joshua o ne a kena nakong e ntjha e tletseng ho setsebi e tletseng mathata le ditebello tse kgolo empa Modimo ha a qale ka ho mo hlalosetsa tsohle tse tla etsahala Modimo o qala ka ho mmolella hore o eme jwang. Iphe matla, o be sebete, mme o etse ka senna. Ngwaneso ya ratehang, sena se re ruta ntho ya bohlokwa. Matla le sebete, ha di itshitlehe ka seo re se bonang, empa di itshitlehile ka hore ke mang ya nang le rona. Jwale ka Joshua, Bongata ba rona ka jeno re tobane le dinoka tsa Jordani tsa rona tsa bophelo tseo re tlamehang re tle re di tshele. Mohlomong o kena nakong e ntjha bophelong o jere morwalo o boima. O sebetsana le tahlehelo kapa o tobane le diqeto tse tshosang. Tshabo ngwaneso e ka o bolella hore ha o so itlhophise hantle. Pelaelo yona e ka o jwetsa hore o keke wa khona empa Modimo uri iphe matla o sebetse nka qeto ha o tsoha ho seng ha letsatsi la ka jeno ho nka qeto ha hao ke ketso ya tumelo matla ke ho yema le ho ikutlwa o ka re o batla ho wa sebete ke ho tswela pele le ha tshabo e le teng Hobaneng, hobane Modimo wa hao o tla ba le wena. Hohle mo o yang teng. Matla a hao le sebete ha di tswe bokgoning ba hao. Tseo tsohle di theilwe ho beng teng ha Modimo. O seke wa ikgula. O seke wa dumella tshabo ho thibella morero wa hao. Modimo o na le wena ngwaneso. Ha tsela e sa hlaka, tshepa Modimo. Ha mathata a etla e ba le matla iphe matla o etse ka sebete ka Jesu Kriste morena wa rona amen
1: Sabeli Mabeli ntshagele hle re ya le bua moruti di utlileng Taimba nako hatlo di mahlo hora ke a bohlano re fetela mo ifo wa makumane mantse wa mofukeng ke tseo

0: ke le buile holo khaitsedi ya ka Othia Strata mamedi a ke rele kwele hore re tswa ka difengong makumane sengwana e bile re gakola beke
1: ke ga ina se tsale ke se betsa mo mix betsa ntene mo tsena ona mo ke la ka se betsa teng ba ga ka 2022 ho hlalela go no se betsa kae kae kae kae ke ga 2022 no sentse ke le mo mix betsa ntene
0: se suti haufi le selmo ya sa hao o tlo utlwa selo se feletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le thuso e mo ifo o mo fumanetseng yona a thotse ding di thuto dikolong tse fapaneng Gauteng di tswela pele o city se ya ka lebaka la diphepetso tse kenyeletsang gaelo ya metsi phepelo e fokolang ya motlakase le meralo ya motheo e tlhokang ho lokiswa Afrika Borwa Lesotho le lona botlhe ba mametseng makumane le le dinaheng tsa matšhaba dumelang le bele phele nna lebitso la ka ke Mantsiboa Mofokeng ha re teane ka moraitaba tsena tsa hora ya bohlano.

0: Mamedi Rinele Matsoho Metsing Harbuele Mohaleng 086 000 3084 086 000 3084 ntate madoda madigetla o boetse wa tlile ho letsa hape gotsa ntate
1: Marona go hlomphile ma Africa bra matlotlomelang Marona e o tle ha o parliament ka tsa fela le kolwana le o kapa ba fuputse ba ka fuputsa ka taba ya ntate Ramaphosa ba neng dintho tse ding di a makatsa ba neng re le mo Afrika Borona le hloe dipakeng tsa ba itseng le mo ba hloile mo president gore e ka ka tloa mosebetsing wa e ha o fuputswe dintho bane ha kena hane hore mo president o entse ntho e sa lokang hobane ba fuputse ba tsebe ba na le bopaki bone hobane ho na le ba itseng ba batlang ho kenya fela le hloe dipakeng tsa ma Afrika Borwa fela ke ntho tse sa lokang hore be re hloena re le batho batsho empa le re batla ho thula mo president ka mokgwa o sa lokang ke a lebohe
0: a re lebohe re le ba vale ho ntate Mphore dumela ntate
2: dumela tshweu ngwana mme
0: ntate
2: tshweu ke nahana hore ntate Vosmosi Tshek Matlala ke batla ke ba le lesaete le leng le reng e ka re a ka hlaya ho Madlanga Commission ra utlwa saete lae mara bothata ba ka ke gore nnete fela ke gore ntho nngwe le nngwe e pointa yena jwale o batla ho ipata ka mongwana mo e leng gore ko edefenta ke nagana nako nngwe ha e feletse e feleletsa ba gore o tlo re tlisetsa maaka mang a re tlisetsa batho ba bangwe mare ne ke ratile utlwa saete lae mara ke a bona gore ha e feletse na e ka se tlhole e le utlwa because of now le yena o tlo batla gore a tla itshireletse e tlo re isa mathate ngwana mme ha a tswantsa e menyana then re bona e le ya parlamente ngwana mme ya go kgetha batho ba le ba 13 ngwana mme ke bona e le kgato e bohlokwa kwa e le goreng e tlo kgona gore bontsha gore o isa kae o bopole gore moporesidente le ena o na le tokelo ya gore a o na le tokelo such gore o thibela lebaka le o etsang ke tokelo ya gae ane gape tabe botlhokwa ke gore moporesidente ga a tlo kgona go tloa setulong a sa tlose ke ANC o beiwe ke ANC mono ke moporesidente wa ANC so ga ona gore batho ba tlo tlhaka impeachment ba re a thowe ga ona mo a tlo yang teng o tlo tholwa ke ANC ka lebaka la gore o beiwe ke ANC ke a leboga
0: re le buile holo ha renke maikutlo a rometseng ke card voice note
3: khotso me ba ntshuwa khotso kuje ba le sanda wana ka mona ka mama fodu ka mona mme ke tabe ya ntate ntlantla mkhwanatsi ha sebetse ntate e o hle o ya sebetsa ka nnete mangolo nyana a no di tshosonyana tseno wa tse ba mme mantshuwa ha o sebetsa go tla hla batho ka mona go ba batla go fela ba o sitise mosebetsing wa hao ka fo ba o tshosetse mosebetsing wa hao empa ga ke gore go ntate wa ka tshwa bana sebete sa na le solution se feta sa tau ha bona motho a la ka ntsha manyo foto fonyo ana a neng a etsa le ne re sa tsebe ka nnete ke ka yena fela ntate mokhwanatsi banna le basadi ba ipulela melato ya bona banna le basadi ba yang ditogonko ke bana bo ntate matlala ba utlwa bima ntate o sa batla ba paki ya mmuso bane wa utlwa o ya cha ngwaneso o tho ha o cha o cheche ke khuze wa le sanda wana ka mona ka mama fodu ka mona me mantshuwa
4: khoza us mantshuwa khoza a cha us mantshuwa e ga bese South Africa ke ba bona commissioner yo ntho ntate mkhonazi wa zibizi wala bale ka mo o ho a kura sa khona ho sebetsa jwale ba ne ba tla ka maqhi la lo ba itse ha se da do ata sa lo sara ha se ne ding ding mara ya ujuda Osman so ke South Africa mo da utla ni so tshe tswela pele mthi ai Osman so wa uthatha
5: Osman so wa dumela ke thuso mo tsiare ka Mpumalanga province ha ke manyetsa le dikgwe ha ke gata u ya ke nna ditaga maposona la o moholo feta molao ke yemang yena aga hare ke president of South Africa mara tshwanetse molao la tele o wrong ha emele diqeto gona ho nke qetwa gona o Jean Bat nna ke le lonya ka ntata ga maphosa o wrong ha latele molao a emele batho ba ne singa ba senkela melao o matsoho a re yena ha batlo tswela pele ka case a ka network a feela ha bontse ho eta pele ka nnete a e rontwa itsa o la itsa ntwa step aside feel litse kae ka nnete ka pani apply ho batho ba itse mfela yena e apply hala tele molao ha special ka next
6: madume mo ifole ba mamedi ba le CDI FM ntate Ramaphosa jwalo ka mo president ha tlohele maloko a theweng a parliament o fuputsa bobodu bo boetsa itseng phalaphala tabenyena ya Tshek Matlala ha ke utlwisise o batla ho iketsa paki ya mmuso jwang ho ba le bitso le leholo le hlelela bobodu bo ke la hae e se ka ba ka se ka dumellwa ke tebo moyeng ka mokwalo Free FM.
0: Mamedi, re leboetse maikutlo a gago go tsena tse melemong ya batho go marandrang a dipuisano tsa setšhaba social media e re dikwa letšena.
7: Maikutlo a ntshitsweng ke a ba mamedi. Melesedi FM kapa SABC News gena kabelo.
0: E re metsotsong ena e masome a mabedi le metso e robong re a re lebile goreng ya botshelela ke suthele mosebetsing mmogo le nna Rapo Mokoena a re fe ditaba tsa kgwebo le moruo.
7: Re obea sešhošolong ka tsa moruo lenaneng la Makumane.

0: a voice note to 071 846 0740. Hopola ha o letsa ka pontsa maikutlo ke ha o hora mo SABC ka pala se DFM ditlangwa ja rabika rebelo ntate mokwena ntle o senyana ko e re re mamele ngongoro ho ena e o re romelletsweng ke momamedi wa rona wa makumane o tsebo mo araba
1: ha ona botata ngwana
2: ke na le ntate wa ka o dula diplasing tsa Sexton Park. Ntate wa ka makgowa hae a nkile dikgomo tsa hae kaofela tsona memantho ba di nkile ba di sitse Lady Brand Sekete ntle le tumellano ya hae. Ntate wa ka o hlaetse polasing eo ya moo, batswadi ba hae ba hlokalletse polasing eo ya moo, le rona re le tjena re hlaetse polasing ya moo. Makgowa hae a se a mo tsekela hona jwale a rekise dikgomo tsa hae. Ha sa batle ho rekisa dikgomo tsa hae, ba di nka ba di isa Lady Brand, ba di isa Sekete. Re la ra batla thuso ra ya diagenteng tsa legal aid. Ba re batla re thuse mme mantsho ke selemo na jwale dikgomo tsa ntate wa ka e sale di dula moo. Ha re thole thuso, ha re thole next, ne re kopa thuso wena mme wa ka.
0: Ntate Mokwena, ha se re qale ka o araba momamedi eno wa makumane.
1: Mme mantsho ke na le tsebo ka nyewe eo mme a buang ka yona ke ya diplasing tsa Fixback. Ntate o tlile o ile ya ofising ya rona ya Fixback. And ofisi ya rona ya Fixback ka e re contact a betle me ka re romela ba bue le ba rona ba sebetsang ka ditaba tseo tsa maplasi. Ha kopana le ntate wa dula fatshe le ntate wa nkuwa statement sa ntate. Ke nnete dikgomo tsa ntate di nkuwe ke rapolasi a di isa Sekete Fixback. Challenge e re bileng le yona nyeweng eo ya ntate mme mantsho. Ha se re etsa dipatlisiso se re le re kopana le maqwetha a Raplus. Ntate o sa inne o dumetse hore dikgomo tsa hae di tloswe polasing moo. A saena pampiri e dumelang hore o tla etsa hore a tlose dikgomo tsa hae mo. Jwale bothata bo bong batho ba rona ba bo maplasing ho ya ka maqwetha a rapolasi ba re ntate o ha na a saena o hlaloseditswe o e saenetse kantorong tsa maqwetha and-e ho no na le toloko e buang puo eo ntate a e buang mo. O tlisitse hantle re fuwe tokomane eo e bontshang hore o dumetse hore o tla tlosa dikgomo. A fuwa chance ho fihlela ka kgola ona a fuwe 4 months if ke sa fose hore a tlose dikgomo moo. A ba sa di tlose ntate ka e le hore rapolasi wa dinkae o di isa Sekete. Jwale ra nkanyeo eo re leka hore re etse application ya spoliation ya hore dikgomo di kgutle. Bothata be re bileng le bona ha re fihla khoto ke ntho eo ya hore ho no sena masterata o thotse hore ho no sena agency caseng eo ka baka la hore ntate o na tseba ntate o dumetse hore o tla tlosa dikgomo tsa hae. So ke yona challenge e re dutseng ka yona ngwaneso.
0: Bothata ke ba ho sa fumane lesedi le felletseng. Kana kong ha ke re maqwetha a lekgowa la hae ha buinnete fela kana kongwe kontraka ena we tekenang o tshwanela o koeng ke o yela ping o lo ibadisisa hantle o kope bana ba o balle yona hantle o kope le ditsibitsa molao hore di eletse hore na we tekena kontraka ena ka patse sense ke fana ka keletso le mo mamedia mametseng ha jwale e bang hona le kontraka o tshwanelang hore o itikine ska ba itikina ka yona nako yeno lantse ba o hlalosetsa lantse ba o tolokela e kope ya le yona lapeng lo e bala hape kopa ditsibitsa molao di utolokela yona kopa dikeletso hore na ke saine ke itikine kontraka ena ka pa ke eme hanyane a go ntshwarela hanyane fela ntate Mokwena re fitise mabenkelo bane ke batla o tlonka ba mamedi ka bongata ka moo nga khona nka tengena le potso tsenga ta fela ke batla ho fa bona se bakaka jeno a go tshwaranya ne fela se ka ba mahala fatse ntate
3: di scrum half di hloka di fly half Fineberg Mngomezulu o hloka Willemse Mr. Pasama Boko Boko, Sitoka Sia, Missy Tini Sessing, Sessing, Sitoka, Afrisem Cement, Dibule Moho, Kamutoko, O Mata Wasamente, Yabulin Bot Sejuang, Ribahudi. Rekamikotla emehlano kapa ho feta ya Afrisem Cement. Mme o ka hapa monyaka o senang tekano wa ba babedi wa ho ba le di Springbok mmoho le dikete tsa di-voucher tsa ho aha Afrisem. Batshehetsi ba motlotlo ba di Springbok. Ho na le dipehelo.
0: Le nna ke le tjena ntate Mokoena. Ke teana le ditsebi tsa molao pele ke tekena dikontraka. Ae ke a se utlwa sekgowa ke sena se re tjena le tjena le tjena le tjena. Fela na le nana gore ke mogopolo o motle go itekena ke dumelane le se sengotsomo ba nkeletse pele ntle le o senya nako e re re lebe botshabele go ntate Pule Mabena kgotso ntate
1: re tele ka emang
0: ntate
1: eke a ke re ntho company e ke company dilwara tseo bonke fela nna ke nare ke company ke matlota a company go ya ka nna e ka re ke mo e leng gore ba ithuta when the fella a kere ntate o sign a contract then ha I sign ha a sign ha una mo hoteng ha a hlole ho kusa dikhumotse o mo le kgwatse o letla dinka without his consent when the fella ho ha and the bakabaka le etlang ho le entseng hore le kgwale o le re a kusa dikhumotse mo kele tse bonne tse fela ana di lwala tse di di tsa tsantsa tse ka ntse ke di bule man
0: a re le bo he ntate Mabena re le be Carlton Ville ntate nka e kae kgotso ntate
4: kgotso ka ipoka
0: ntate
4: a tsa poka ke nalo ipotsa ona nke be magoa a go sotla batho ba bo gona ba ba so fitlhela nna mpotsa ga ka eng o tsela go ntate mono dole ka ga tabena ela fitse o fitse nya bo ntate a o tlo hlaetse plasing yo le bana ba e bophelo bohle ba ha ke ba plasing mo le go a le ha di ha re ntate a tlose di gomo tsa me plasing taba bona ona ga di se kae o ba ne ntate o tswallo mo bungwe wa plasing no twa di se kae ene hape le di branda skete mono di popola di le mono di tshego so ta bona ona se di popola tsa ntate di di mo di tshego ka bo di le lo tlo ke lo ene di skete mo le di branda ka tsela ya di a ga ntate di popola le tsa di le le le kare di ronda da ke ba le ke thusa batho ba ba tsotlheng batho ba bana leto batho ba mapolasing ba tsotlhe ke magwa bo ndata ba thuse batho ke le bile o tsamang tsheng
0: a re le bo botsetsa potso ntle gore di tshwere di gomotsena ka pa dipolokelong di bulukile mo nonda to tla di fumana kana ko itseng re re le be mileng wa N12 ho filiso wethu ho ntate pitso go tsonda
5: o tsamang tsheng wa le bo ntate mo le go tsamang mo le ka tsamang tsheng
0: ntate
5: Osman Chowa ke dumelana ntate bo makwa a rona ma plati a bo malomo ke na bo malomo ya ka ba babedi ba ile ke le mbale mala ka ramsebedi ba ile ngore magwa a ile ba hatella ba isa dingakeng ka mola wa bona ba sa dumela re bo malomo ba ikise dingakeng e le re magwa ba hatella hore ba gone o saina dipampiri tse ntwe ene ya hore ba magwa a hatella batho ba ma plati ya eta hale ene ntwe ya ntate jola kana sa lo tsamile ba ba fumele ngolo jola ka bua ba la ntate ba motor na ke nnete o signile re wena o dumena le tseno bana bo magwaro a rona a hatella bana ba bo rona maplace re kila ka sebetsa na go telele maplace go smateng ha o le motho wa maplace o hatelwa ka go hle go hle ha o fuwe mangolo re o tsamolo ba di sabana ba bo rona ka polo ba di sabatswa di ba rona ba tsbangwe bala wa hatella ho le maplace go smateng bo malomo wa ka hona wa le tsinana ba ba beke ha bana next one wa le tsinana go smateng ba sebetseli le mo ba e ba le matsoya mautwa bona o mong a le a kya khapse le go fitlhela hona go re tsomo o la le mala ha ona next e tsa itse magwa a ba hatella a ba isa dingakeng ka molao wa bona o smateng
0: a re le bohe ntate pitso ntate Mokoena re ke nke ba bang ba rometse maikutlo ka voice note pele wa raba
6: e dumela mantsiwa e ke kopa ba mohloka le bitso batho ba legal 80 le bona ba butle ba sebetsa ntho tsa bona ka monyebe ba sebetsa ntho tsa bona ka monyebe ana jwale je motho e sala etsa application bomfunteni mo selemo se ya se sa qala se ke bona ka setlabe se fela hobane ke batho ba batlang ho salwa salwa morao a ke ba phamise maoto ba thuse batho
7: kgotso Osman Tsiwa ntate o saena a sainiswa makweteng a legoa a sena letlwetha ke o tloka botho ba maqwetha le molao molao ha o sebetse ona le masoba o phunyeile masoba o signisa motho maqwetho ha ona motho a ka reng a nkelwe ntho tsa ID siwe kae ka ha iyo ha ita le ntwe ke mahlanya fela thank you
8: dimela dimela dimela me mantsiwa dadu mkwena ha ska bua le shano o bua le shano dadu mkwena ha si yona fela plus yenu e ho mkwena khomotsa teng batho ba ngata ba lenga le le tipot batho ba winne case ka tsela ya clearance ene vale makota a le le tipot ba fariswa me hana bua le motho eno o sa ba le ile mane betleme ana tshwere case eno case eno e se bile tshwere ke nna mona mme ke kgonne ba thusa batho bano ga ba bue nnete mme batho ba illegal board o bua leshano o tla ntshwarela o bua leshano mme ga bue nnete mokwena ba rekisa batho mme ba rekisa batho ga na le bopaki la o ka tla betleno ga na le bopaki mme ga bue nnete mokwena ga se kgathetsa batho
0: sure Ntate Mokoena ke ne ke tlo botsa le ka boiphihlelo ba maqwetha a lona mmuso a Legal Aid South Africa hore ba sebetsa dinyewe jwang ba hlwawa ho ya ka hore motho na le boiphihlelo dinyeweng tsa mofuta ofe kapa motho o fuwa nyewe fela hore nyewe ke ena sebetsana le nyewe o bo so di akaretsa dipotso tsena tsa bamamedi
1: Ashmantsiwa nyewe ntseo tsa diplus rena le unity e sebetsang le dinyewe tseo ba ke batho ba sebetsanang le dinyewe tseo tsa maplasi fela so boiphihlelo ba bona bofile bo boholo ba sebetsa le tsona letsatsi le tshabang le le dikelang ngwaneso ke le yona eo e ke buang ka yona ya feedback yona jwale bo madima bi fela go re ntate wa na sebetsa yeo yo o resign le legal aid ha sa le yo legal aid mara hona jwale tjena e tshwere ke supervisor ene le motshwari wa ntate o ile re fa 24 hours notice ntate a resigna tsama so tabenya ho fupariswa ngwaneso maqwetha a legal aid ha a dumelwa ho patadisa batho legal aid ha o qualify ho ya ka di means test o qualify ha o patale le sente ha ona le sente o patala ngwaneso and rena le di hotline mo re batho ba tlamehang ho report ha ile hore e mong wa maqwetha kapa basebetsi ba rona o batla tjhelete kapa eta ofising ya haufinyana ya legal aid o reporter mona ke mona se ke batlu wa tjhelete and then rona re tlanka bohato to sebetsana le nyewe ha ba dumellwa ho hangwe ba tsa batho di tjhelete
0: ke ne ke botsa potso wa boiphihlelo experience ke ipotsa hore na o teng motho a ka dumelang o tiki na hore mehlapi ya hae e nkuwe hobane ke engwe ya di arguments tseo maqwetha lona na tshwanela gore a eme mono gore ka nnete ke tekene gore ae le goang ka mehlapi ya ka ke ena wa e tekena tokomane eo wena
1: jale ka se ke boletse mme mantsiwa boiphihlelo ba batho bao ba leng ba sebetsanang le dinyewe tseo ba na le boiphihlelo kgaitsedi ya ka ga reng ke batho ba ba tswang sekolong direct kapa ba tswang university re ba kenye moo ke batho ba e leng gale ba sebetsana le dinyewe ke batho ba nang le boiphihlelo ntate ya reng re suparisa batho jwale ka sekitso ke kopa ntate a ikopanye le kantoro ya ka jwale ka ke utlwe ka ke ntate ya reng o Bethlehem and a ikopanye le nna a tlo re tlo kgona go dula fatshe ke kgone go utlwa gore ke mang eo a fuparisitsweng
0: a re sana nako ntate nkae kae o botsitse gore dikgomo tseo di tshwerwe mo kapa di bolokiwe motlha ntate a di batlang o tla di fumana
1: Ausmantsiwa go etsala jena skete dikgomo di a di a renta ngwane sa di bewe mo di a renta but ha ile hore nyewe ya tswella re tswella ho ina nyewe then khotho e hona hore e etse order ya hore wena monga plus jwale ka ile wena a isitseng di gomo mo o tla tlameha o patale tšhelete eo ya skid ha ile hore nyewe ya re a e win
0: ha ile hore e kwetse nyewe kapa ona le hona go ka ipiletsa qetong e nkuweng ke lekgotla
1: nyewe e nngwe le nngwe e na le go na le bokgoni ba go ipiletsa ngwane
0: okay ke a ke tsebe motlhomong he ka ba e nngwe ya dikeletso tsa gore ntate a ka lo ileka e ke shebi-shebisitswe gantle ke lekgotla le leng la molao ga ke a o botsa dipotso tseo ke neng ke di tlhophisitse ntate Mokoena ka lebaka la nako ho gang fela le nna ke a kgotsofala le bamamedi megala ka ya panya-panya ke tlo o mema gaufinyane gaufinyane ka nna ba hosane gaufinyane ka nna ba gona bekeng ele kapa beke e tlang ho ganga ke a kgotsofala fela ge le buile golo ga e le mona o iphile nako a buisana le gona o seng ona ntate
1: ga ke na bothata mmemake
0: ke a leboga ntate ke puseletso Mokoena o tswa ntlogolo ya Legal Aid South Africa e Bethlehem mamedi re a leboga mametsi makumane ka jeno e re ke suthele ntsane ranto a re balele taba tsa gora botshelela

0: Taba tse monate ke hore ke tsatsi le leng hore o qale ntho tse ntjha. Jwale he, etsa hore le o sebeletse ka fiber le di whole grain. Weetbix, tsela ya ho qala letsatsi la hao.
1: Samente ya ane cheap ine ka ke a magonthe ha o jwalo. Ho fihlela mapatso a bonahala. Pele mafelo a beke a feta. Ba re ha ho tse fumanwang ditunusitse, mme ba ne pele. Ka Afrisem, o atle ha di sa tloha ha o aha. Hobane ntho tse cheap ha di tshwarelle. Hape, mafelo a beke ke a di-pry, e seng ho lokisa meaho botjha. Atle ha di sa tloha ka Afrisem, e etseditswe maemo a Afrika Borwa hore e tshwarelle. Kopa Afrisem, the A1 choice.
2: Halala! Ke yona monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank. Mofela tsatsi le leng le le leng. Ho kenela, bula account efe kapa efe e tshwanelehang ho app kapa lekaleng. Na o se o le customer ya Standard Bank, ingodisetse Standard Bank Connect online ho iphumanela monyetla o ekeditsweng wa ho kenela tlhodisano. Standard Bank ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
3: Twasa le Batukad. Tahoha. Breakfast.

0: o monate le lehlaso la kgetho ya bona. Ena ke Thabogo go Lesedi FM ke molelwa. Hashtag kgwatha motho.
1: Dumela Thosa le batshukana, ne ke kopa go kgwatha nkgono wa ka. Nkgono Matankiso, ke mo jwetsa hore ke kopa a tsohe hantle, hape ke mo rata haholo. Ke yena a nkgodisitseng nkgono wa ka, ke kopa le mo kgothe ka pina ya Unikodima, ebina ke Shenge wa se Hlala Nkosi.
2: A re leke go tsosa nkgolo re utlwe gore na re ya mo fumana na 086 079 75 85 066. Romela molaetsa wa gao le wena re kgone go tlo bapala re utlwe gore di tsamaya jwang. A re romeleleng, a re letsetseng kgone re utlwe gore re ya mo fumana ka jeno nkgolo Nthabiseng. Ae, nkgono Matankiso, ya ke nkgono Matankiso, re utlwe gore na re ya mo fumana. Walla fela mohala mmamedi. Nkgono a re mofumane, wena mmamedi o utlwile le wena gore ga re mofumane fela e batla mo jwetsa gore Thosa le batho kgara ba ne ba mmatlagediong ka tšheno ka kgwatha motho. A re gutla fela ntate wa Ndile Kabuza go tswa go Tsebo Consulting Services, ke moeti wa rona.

0: É? Halala, halala, halala, halala.
1: Toropo ya nalani ya buise, po e profensi ya bukoni bupiri. Mamela Lesedi FM Lekubula 98.4 Kaboga kena hu SABC Plus app ho Mamela Lesedi FM ke molelo
2: ao monate monate khaitsedi aka
0: ao khaitsedi aka ha hore ke monate ke a thaba fela ke tswa ke hlakile
2: ha monate ha monate
0: ao thank you ao khaitsedi aka ke a leboa butle ke boela ke dumedise mmamedi dumela monono Monday mmamedi a tsabela tswana Lesedi FM motsiano nge hlola matsatsi a makae a le shomela metsi robedi o sa o jwetse khaitsedi aka ke manta ka mafulufulu ka o ikemisetsa re kena sentse re kena jwalo tabentse na tsa dibanka tabentse leng hore no nyenyele piso ha Lesedi la basebedisi ba dibanka go bakela basebedisi ba o mathata o bane hona le ba bambe leng gore ba lahlelwa ke ditshelete a khaitsedi aka a hlega mathe ntho di dumetse che patlo na se kudu medise jonito a o ke a leboa ka nete
2: mabedi so solo fara jona to fara di dumetse ba shoba mara so lebetse so a ga fela tsora ya ba tsela the biggest money drive ta kwa breakfast show o le se ya fa so jetse kha tsela ka a mo tiwa rona o sa le teng wena thwasa ntate wa ndile kabuza ke ena mo tiwa rona ka tsheno ho tswa ho tsebo consulting services hey ntho tsena tsa le sedi la batho kha tsela ka fumane hore jwale di ntho tsa o di anyanyelepa ba thibile le hana jwala ga sa tseba hore o letsetswa ke banka ka pa bana ke batho ba be leng gore ke dikebe kwa gaitsedi ya ka ba batla go utswa ditaba tsa bo di chalete tsa hao ka pa ba batla go ha re sa tseba go di thoditsa majwang
0: ho joalo monga di tlabuza hle re dumedise hle ntate re a leboa kana kwa hao ka mehla mna ka mogore hlalosetsang ditaba ka teng ho tswa ha Lesedi lena ka nnete ke bothata o hlakile ere ko Facebooka sa re dumedise re hle re kena o tsona re ha re bua ka taba ya ho tswa ha Lesedi la ba sebedisi ba di banka re bua ka ntho ya atileng ha kae
3: ke ntse bona la gore le montsena e se bantse ya dileng ka hopola tsa hore kana e ka 2020-2021 re ke la ba le banka ya Capitec e ba matating a jwalo ka selemo sa 2023 ya boela hape ya ba banka ke sa fose ke Absa and then le mosena re bone banka ya Asia ya Standard Bank e ba matating a jwalo empa botata bona bo ya dile le ditheong tsa mmuso tsa utlwisisa gore step sa le yona ke bula e bone bothata bo jalo le mongsena mathasong a selemongsena jale Lesedi lena le hlokolotsi la basebedisi go bonagala e le ntho e le gore e a nyoloa gore e be ntho e utswegang e unele batho ba sa travela unelwa kapo o fumana chipa eo kapo Lesedi leo mo e le gore ba lesebedisa go etsa lekeno ka yona.
2: Ntate Kabuza mohlomo motho se ke o dumedisa boso wa ka ha re sheba ke bothata ha kae ntho e dibankeng tsa rona tsa Afrika Borwa dibanka di lahlelwa ke tšhelete le tsona mo o fumanang gore batho mohlomong ba sebedisa ditsela tse itseng go utswa tšhelete tsela tse sa nepagalang go utswa tšhelete o tswa dibankeng.
3: Dibanka di lahlelwa ke tšhelete goba di tlamehile go lefa kotlo Reserve Bank ha o bonagala gore bridge ebile ka hlakoreng la bona kapo security bridge ebile ka hlakoreng la bona empa re a tseba gore ditjeho tseno di iphumana di fetiseditswe go mosebedisi wa banka mo felelang teng ke gore ke batho ba sebedisang kapa ke di-clients tse qetelelang di lefa dikotlo tseno goba banka ga e fumane penalty eno ba boela gape ba e kgutlisetsa in their costing stream gore ba kgone go fumana tšhelete eo back empa hape o tla fumana gore basebedisi ba o tlwa gabedi ka nako engwe o tla fumana mosebedisi a latlhetswe ke tšhelete banka ga e tlo qala e dumela e re ee ke nnete ke rona ba ile ba o fosetsa ba tlo qala ba bona phoso ka go mosebedisi ba rena wena o lafana ka Lesedi leo bathong ba bang o tseba o sa tsebe ka mohlomong ka dintho tsena tsa di-app mohlomong a go ka mogala wa gago ebe ha ba etsa diphuputso di ka di bonagala the blame e shiftela go tloa bankeng e ya go basebedisi ka nako e ngata.
0: Hai ntate Kabuza jwale re a tseba gore morao tjena dintho di se di le interneteng se di le mehaleng re rekisetswa dintho ka go letsetswa re reka ka go letsa re reka ka go log on Joale, ke le moreki ke le mosebedisi wa banka ke tseba jwang kana kwa motho a letsetsa o santse o bitsa ka lebitso santse o bitsa ka lebitso o santse bile a o bontsha bopaki ba hore wa o tseba ke tseba jwang ha ile hore setheo sana sentetsetsang ke setheo sa nete be ke ba fileng lesedi la ka ihlile ke banka yena kapa ha se bona ke tseba jwang hore bana ke ba nete bana ke ba qhikanyetsi bana nka sebetsa le bona ba nke ke nka sebetsa le bona
3: etsa ha se ha ga da mai le hore o mo mosebedisi ordinary o tlatse ba empa hlokomela mosebedisi hore ha motho a re ho wena confirma ID ya hao mohaleng ka bona confirma your date of birth mohaleng bula ditsebe o le mosebedisi hore empa ha ke so sebedisi akere le anthauta hore ke be client ya lona ke go baneng selena le tsebedi le sedi le lekana laka go bana ke ntho e tlamela o ife ba itse empa re a tseba gore ga le kwana di kgwebo tse ngata ne di na le close go bona gore na o dumela ba re sebedisanang le bona ba o marketele na ebe batho ba bangata ka nako eno ga golo dibanka ba sebedisang dibanka gobane ka nako o na batla loan kapa o na batla tshetso ya ditšhelete ebe o a dumela jale ke dinto tse le di tloa gale in the early mid-90s to early 2000 my lore ka oba o no le tsietsing ya ba o a dumela gore bao ba sebetsang le bona ba ka o letsetsa ya ba arolelana ka lesedi lena lena empa ga nako e ntse ya dia di tutuwa ba di sebedisa ka go ya ka di internet go ya ka mehala tumelano eno ha iso fele jalo hloka go tsebisa batho ba o lore o la ba fa lesedi leo la gore no le kana la ntetsetsa le bao ba sebesana le lona gore gona jale ke kopa re repete deal ya rona re fetile gape o hloka gore motho ga o tsebisa a kgone o fa motlhomong ga e le gore o rekisetsa thepa ya financial services a kgone o fa gore setheo sa bona nomoro ya bona ba registerleng le yona ka le financial services board e reng FS di number ya bona o tsebe gore o bua le setheo se e le gore o ka gutela o gutla gape o lo se o se fuputsa le wena gore na ke setheo se teng se molaong
2: yaka fela ya o qetela ntate ka buza mona mo fumanang gore gona le batho ba kenang ka hara di system tsa di banka ba utswe tšhelete Afrika Borwa mo e bonolo ntho eno re etsa hale o fumana di system tsa di banka tsa rona e hlile di le matla gore di ka thibela bonokwane ba mofuta wa o mo fumanang gore jwale batho ba kena ka ga di system ba ituletse mo badutseng teng ba utswe tšhelete o tswa ka ga banka
3: nete ya sala wena batho ka ha motho iketsa le mong ka le sehlopha se senyane ba sena mata ha e bonolo ha kalo empa hona le ntho e bitsang ho sebedisana mmoho kapa ntho ena e bitsang ke collusion ha e le gore hona le collusion magareng a batho ba e le gore ba sebetsa ka hare dibanka le batho ba e le gore ba etsa mesebetsi e jwalo yona e ya kgonagala empa bonnete ke gore dibanka tsa South Africa Borwa bongata ba tsona di kentse metšha ya gore go se ka ba bonolo gore motho a kene fela into an account a draw tšhelete kapo a fetisa tšhelete accountong e nngwe go ya ka metšha ya bona go kenyeletsa ntho tsena tse ba di bitsang gore ke di one time pin go ya ka di-verification tse dingwe ba sebedisa le tsona nomoro tsa gago ba di linka le your ID number gore security sa access account ya gago sebe se buang mo bogodimo ka bokhutswanyane ga go bonolo ga kalo Aforika Borwa empa wa kgona gago
0: Dada tla buza re a leboa e hlakile maybe leta batsana tsa di hlalosang di bontsha taba ya ane ya hore ho ntse ho hlokeha batho ba lebedi ba na cyber security ka nnete hore ba eketsehe ho bane ho hlakile hore taba ya hutsuwa ha lesedi e se le engwe ya dinthlatse hlahlamang ena ya ho khothotswa ha dikoloi tsa ditšhelete
3: ha ile hantle le sedi ke yona ntho e le hore in the next 10 to 20 years le tla be le tsamaisa ikonomi tse ngata eseng Afrika Borwa fela lefatshe ka bophara
2: ntate ka buisa letsatsi le monate ntate a re kopane gape nakong e tlang
3: dipomo mongaka
2: ntate wandile qabuza mashoma mabedi a basemedi fela basetso ka lebile tswalo re ka bosupa re fetela tswalo ho laki e qatsha chapat a ofe etsa dipapadi chapat a re natsa mabenkele boswa ka o kamata
1: Papa,
4: Lesedi FM, la ditia patcha.
5: Mamedi wa tsebeletswa Lesedi FM, ke bile go wa moele hle. Kulewe ka mono, Caramen, kulewe Comrade Jonito le Comrade my comrade, ya ke DJ Thwasa. DJ
0: khaitsedi aka hey ko khulwetse man
5: eh a o ska na thetswa ke motho o njwetse tse chemena go e mona ke a mokwala ke tla mo buela ka
2: tsa a re ke two boy ke pa tsa sam pizza choose
5: a ona o tla ka sa two boy
0: ka ntia tse be ke tshwere 442
5: a tla se mo tsa ka ntse re wi ba 352
2: a a ya sa mari ke 221
0: 221
5: yo tap mme re wa tsebela tsale seria fa ma tle gile ko le he re qala ka tsena tsa CAF Champions League mo mafelong a beke e le maobane ka tsatsi la tshepe mamelo le Sundowns ile gagatana jalo le AS FAR Rabat ile mo khatlo wa pele wa mekhatlo e mmedi papa ditsena tsa magaolagang mme mamelo le

0: Nasa rabili dipotso le ha fela sa tshwarelwa ditabatsane tsa mane commissioning sa rabili dipotso fela ntho ke ratileng ke ratile bo professional ba batsa maisang commission ka mono le ha o le jwalo antsa re mona ha ke arabi mona tjena bane ba botsa potso engwe ba bana le pelo ka nnete bana le pelo le ne sa thabisa batho ba bangata o ya ka mo ba bang bile bana bana le maikutlo hore e ka ronyatsa commission o tsoke mamba na brown mogotsi ba ba mokopa hore anke a lonka keletso ho maqwetha hai hore na ntwe na batlangwe yetsa o itlisisa hantle itse a khutla council le fela jwalo fela he ka mora commission ga itse ya ka le ba lapeng ka sepolesa se se le teng mono se monka empa e le ka tabane ya gopola kolo ya ekile ya thunwa a retlile go na le batho bane ba batla ommolaya
1: ke hopola hantle tabe eno kgaitsedi yaka ke hopola hantle emehle go tloa ka yona nako eno la nna ba le menyenyetsi ya gore na e be ke taba ya nnete kapa banna go na le ntho e etsagalang mono e re sa e elelweng fela nna nne ke ipotsa gore ba eletsi ba gae kgaitsedi yaka ba beile ditaba jwang a ke re ntho ya o sa batle o e araba gangata ke kutlwe motho a re no comment jwale ee ya gore I don't want to incriminate myself kore ha ke batle ho ikenya tsietsing ka dikarabo nna ka bo yona ha e bontshe ka gona le ntho e o gegangwe pata
0: hei kgaitsedi yaka ke bone le boima ke bone le ntate madlanka le ba sebetsang le bona ba lukisa maqwetha hae hangata man ha ba re ba araba ntho e tjena otho no satla mebe bo ya ga bile jwalo ntho e no buang ka yona ke ena ba ba bontsha nthokela tsengata e ba hlaisitse hampenyana maqwetha hae man ba hlaisitse hampenyana ha le ke shebile mo
1: ha ka kang ebile kwa no Afrika Borwa gaitsedi yaka ha e bona le bothata ba puo ka kopa toloko o tlo tsebe go behe ditaba ka mogo o di utlwisisang le ka mogo o di bonang ke bone ehlile ka nnete senye semane ehlile se ba isa godimo le tlase e seng tabeng ya gore motho ga tsebe o bua puo fela kgetho ya tshebediso ya mantswe go na le ntho e leng gore ga o e bua gaitsedi yaka go latela gore o kgethile lentswe lefe o le sebedisa e baka pelaelo e itseng jwale ga o sa utlwisise si mogore mantswana atla a reng ditsebentsa motho ya o mametseng ka nnete ka o be ya ka musi na ne ke re ho bana ya sa re fela a no comment putswena yona nke ke be ka e araba putswena nke ke be ka e araba fela ya ho re sebedise mantswe a reng I don't want to incriminate myself e fana ka ha ke tse mo mo mamedu ka ntukisa nna ka hlonyaka empa o re karabo eo ka e bolelang e kana ya bontsha o entse tlolo ya molao ka hlonyaka fela e kana ba ke phoso
0: re tla e bona ka jeno kgaitsedi ya ka jalo ka hlaela le gotlela dinge o nkile mafelo a beke a le tshankane mane jwale re tla bona ka je re tla utlwa ka jeno fela ntho ke hlokometseng hei ba bangata ba tswang bo madlanka kapa ba ntseng ba wela hana jwale kgetlo la pele ha ya lo kopa beili ba ntse ba sa tsamaye hantle fumana hore o ifumana ha o ya khatla la bobedi la boraro la bone mane hey ke mathata ke tla e bona ntate Brown Mkhotsi
1: ha itsela ka le taba re wa para joang ha o ya nthontsena e bohlokwa wa tsiba hey ba ke khubedu ena ha ke tsebe na ifihlile joang wena fela hona le mabaka manga ile ngore ka lebaka la maemo a teng ha ke tsebe o elelloge ha o soka ba o bona president ya pereng sutu e tshehla ha o soka ba o bona moetapele wa kgwebo e kgolo a apereng sutu e kgubedu gona le lebaka kgaitsedi yaka gona le diaparo tse dintsetse e leng gore fela motho le motho o na le tokelo ka nnete ya o apara ka mokgwa o batlang empa re ke kebe ra baleela gape le taba gore kgetho ya diaparo e o bega ka tsela e itseng go batho ba o shebileng
0: Kata ebona ya Brown Mogotsi re fete la banga o metro ka tla utlwa banga o metro di tsama joang rutwe City of Joburg tla sa fetela ka bana ka ikurulene o kobedi mogeseng rutlo re dintho di eme joang pele re tla fetela jalo ho doctor Nthabise Matla rutlo tsa ga swaga tsentsona nga ka rona ka jeno Madikgang Soka manga o metro tenga o Madikgang ho renge manga o metro di tsama joang ka tsiri aka
2: ya di dumedi sa hatele ba mamedi ba tla go breakfast show tsa sepetsepetse manga o mfa sudden but now the best of soup pane tsa mantso botsabelo se palla hantle ha o tsitse so ile jo ha re kena pele nye so se ngangata Raymond Mohlaba hona le motlakase ka mo ha o sebetse re kopa fela ba gani ba rona ha ba fitla di go botong ha di sa sebetse ba di sebetse jalo ka go wait stop go fana sebaka le go fa di datso tsa rona sebaka sa o tshela le bana ba dikolo go tloa mo se palla hantle ngwane so la jibule ile ha utsitswa le so tsela re kopana go tsanetsa ke monana
0: are le boya go logaitsira ka re fete ka fetela City of Joburg fela he pele re fetela City of Joburg re fete sentsena tsa mabenkele rutlo ge DM joang ei so tsena tsa matlang ka commission utlulele tsane tsa ntate jo Ferrari ke sibajoni ntate jo Ferrari le baba amba ba batho ba sebetsang le bona ihlile ntholingata thodingata e batho ba lelwa ke ditshepe a ke tsebo etsalang morao tjena ka nnete Brown Mogotsi re tla utlwa ha o etsa majwang ka jeno mamedi a re etse tjena rap
3: bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba o ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
0: Kobelibogeseng ke thwasa tla ya ho yena e re rutlwe gaitsedi ya ka ke lebogile mafa DM Joan City of Joburg ka se ke lebogile ho renye DM Joan City of Joburg
4: a ke lebogile hape ho lona batho ka le thwasa mo ho le ba mamedi ba le City FM ke tsena di lokiswa mane road report ho Elias Motsoaledi road le main road re kopa ba khani ba hlokomele hle a the se petepete se matla ho Malebongo drive le President Foshia drive ka Sharon Lee le ho N1 North le 14th Avenue ka Feland Karenberg sepetepete se matla ho N1 North le Bears North Deer Drive. Atika Sentin re sana le kotse dikoloi mane M1 southbound le M1 southbound pele ha Grayston Drive. Rena le kotse dikoloi ho M1 southbound pele ha Grayston Drive ka Sentin. Mme ba ka sepetepete se matla ho tloha ho Buckley Drive. Ha bo ho khona khala ba khani ba ka sebedisa Marlboro Drive exit. Eldorado Park na le go tedi koloi ho N12 East le Golden Highway le monor kopa ba khani ba fakomele ka so wetu se matla ho Clifford Valley Road le N17 Circle ho N1 le N12 Split ka Devland se petisa ne le ho N12 East le Diepkloof Interchange so wetu highway le Poison Road Reserve se petisa ne le mono ka M1 North hara Poison Road le Car Street se petisa ne mono le ho M2 West ho ya ho Heidelberg Road ka City Deep kama khalise sepetepete se matla ho N1 North le Winnie Mandela Drive athe ema bona ala lang sepetepete tsile taolong ho Albertina Sisulu Drive le Collet Drive ka Witforky ka Ilovo Matianong a Rivonia Road le Ferguson Road mane Malboro ma bona a robehile ho Malboro Drive westbound le N3 South on ramp ka Joburg CBD Matianong a Joburg Street le Kotse Street ka ho petse ba khane hore ba sebedise ditsela tsena jalo ka matshwao a ho ema ka ba banke molao wa di points men
1: di ha ka lo tsetse pete yo rengena batho ka dare le bohetse are e katlale ho e gele buile wena ngwane so mamela tsebeletso ya le sedi botlalo tsena ka go be dimogiseng re utlo re ka mona ka ikurulene se phalla joan se pete ho rengena bakania go be dimogiseng ho etsa lang ho renye
5: ke le bua gaitsedi ya ka mothati mo go le maemo a bona la le katlasa taolo mane se ba kentsa ka tribun sa go renda tsi kamara ba maobane botsiwe tsela ya R550 e kwalwe ka majwa a maholo direct etu ka malakabe le dikgwere-gwere le baka e ne e le boipelaetso re sebetsa mmogo le sepolesa se fang ditshebeletso Afrika Borwa re beile maemo leitlho tsela ya kot mane Brakpan e kwaletswe phallo ya sephetephete a nakwana le lebaka o na le peipi e tsamaisang seretse e phatlwileng ebile tsela ya ego e amegile sebedisang ditsela tse mabapitlhe mo mabone a laolang sephetephete a tsileng taolong e ba letshwao la o ema ebile ga re faneng sebaka a re buisaneng ka moso re leboga EMPG ka tlalego ena
0: are bone ntso tsana ba shopa mabele ba se ba rofela betsotso ke fela tsora ya bo super mamedi a botla re letsetsa ha re tlotlo ka betsotso ke ne ba shopa mabedi pele hora ya bo robedi ke re tlotlo qoqa di papa di u di bone mafelo ka beke di tsama ile jwang ke bone le bana ba first division le bona tabatse monate bana kruga yona e tlanyolwela jwalo leking ya rona e golo Kruger United a se gale Kruger United e bapala motsepeli ke ke a hopola di playoff form ba sebetsa hantle ke sare ke bona ba ile ba ba fumana promotion le Highbury ha ba ne ba le di playoff form mane jwalo ka mara se le mofela ke bana se ba iphumana ba le PSL Kruger United a fela yona e tshwere budget ntate e tshwere tjhelete e rekang Kruger United tena ke a hopola e mong a teng mono sehlopheng seno ke ntate ke la ka mmona le di-playoff for money Lamola kana ke ma minister ka Lamola ke Donald ne kapa ke mang ke Ronald ya eseng Donald ke Ronald Lamola ke a tseba ke mongwe wa batho ba tsamaisang a ba tshwere setlhopha seo sa Kruger United e rekang ba e tshwere yona Kruger United
1: na o tshwere ntho tsao di
0: tsamayang gona leking eno gaitsedi yaka di itsamaela monate a o tshwere e ne e rekang a itsamaela monate Doctor o teng gaitsedi yaka Doctor Thabise Matla
1: ho jwalo monela sebeletso ya lesedi re bua le Dr. Ntabise Matla re shebane le World Hypertension Day re shebane le tsona tsena tsa high blood anga tabatla u jwetsa batho ba re ke BP e bitswa jwalo a re ke re utle mamela sebeletso ya lesedi bohloko bana ba ile ngore re hotsele ba batho ba baholo fela matsatsi ngana e se hle ka e ka re e ke tabe sa kgetheng dilemo o tla re hlalosetsa ho bane Dr. Ntabise Matla go tsohle re ro amohele ho thagwa breakfast show go tsapa utsi ntle mafelo a beke a tsamaile hantle
6: ke le batho a sa ke dumedise batho thukara moifo le banamedi ba thapo ha breakfast show mafelo a beke a tsamaile hantle haholo ka nnete
0: ao re a leboha hle doctor re etse fela tjena doctor
7: o amohelele phaposeng tsa ngaka

0: di tikete etsene hlile baletswe papadi eo next santsa ne ke tshokire ntwana e batla re tla sebetsane le yona hana jwale hona le hore re emele hore ho hlae mathata pele be le hona re tla tla re tlolla jwale re hey tjena le tjena le tjena batho ba le ba Orlando stadium mane ba re tshiyetsa ene le mathata e bile hona le mo e ka reng gate batho ba ile ba dia gate mo jwale nne nngwe tsa ma le bana batho se ba pushana e ba mathata ke tsona dintho tse dintse leng gore di ketelela di etsa gore batho ba bang ba qetelele ba sa batle go ya ditediamong ba tshaba ntho tse tsena o di bone jwa dipapadi ei Durban City ba nna a qeta party ya batla qeta party mafelong a beke ma Sundowns o maobane ne ke shebile Sundowns o maobane ee ba seke ba fosa dintlha Sundowns Sundowns o ne o tshwanetse e hapile thwasa Sundowns o tshwanetse e tsamaile ka bo 3-4 maobane man
1: I kona hono le thata ke bone ga itse ka fela ba ne ba bonana ba fela ha ke tsebe le yone ba nna ke tsebile ha kana kana I kona
0: ya no yena ke baba ke mo tshepuwa ga itse ya ka wa di hlaba fela a mo ba ne mane I kona di hanne fela e jwalo he bolo wena ningning hona lo etsa la jwalo ka ho etsa etse mo ba
1: le le tulo la ne le thijweng ke palo la mokwena a bana ei ha itse la kana ke badile fela he ke bolo wa tseba kana ko nngwe hona le matsatsi a tjena mme ke dumela hore papadi ya lotu la bobedi lo bathata ka nnete Mamelodi Sundowns le moferefero la ba teng man wa ba eti ba rona
0: a nna ke le ke sa mala
1: tshanela hore e tshe
0: a ne ke sa mala ka tshe ba jwalo gore ke a ipotsa hore maobane jwale ba llela
1: ke balela English
0: wa. Ee, kore ke a ipotsa maobane kore ke eng o tla thwe bothata e bile bofeke bo bile o kae. Ba moroko.
1: Ke bothata ke a ipotsa hore polokeho ha o kgile ga tshwanela hore ho be le bahlanka ba polokeho ba kena dipakeng. Ke a ipotsa ha bo bona kwana ntho dilo tsa majwa.
0: Na ke a makala batho ba la ntate wa tseba hore hai. Mamedi e rutle 0860003084. Le sere fa mtubelang? Boso.
2: Ntatsisto, dumela mrawo ha ke tiba nkuta tatsisto.
1: Gaitse o hlakile gaitse di aka ke a le bo dumela.
2: Ntate se bo fika ntata le ntli bana beso.
0: Ntate.
2: Makosi runa ri ja joy bana mmere le beti ka ligi. And then ya bo bedi bana beso kere mabakani a itlokomela. Covid. Police is kaya ya tswa ka bona ngwana mmempa rona makhosi bana baiso a re ja joy bana baiso re ntse re ya fela pele re makhosi ba tswala ba peace ngwana mmere thabile haholo rona re me tshela re bona rona ho etsa langwane ba la ba celebrate a pele ho nako ngwana mme mapakania
0: jwale ke kopa o botsa ena ya makhosi bane ka nnete ntse le bapala hantle ya ba kwetlisi ke santsa le khutlela potsong eno le nana mohlomo ba fuwe monyetla o bane jwale ka re ba se jwale ka re ba sutlisi santle slop
2: ah ngwana mme kalas a tsare ya le ba kwetlisi re tla motlwella hanyane ngwana mme tla motlwella hanyane o bane runa position 3 ba tuka re la ka se ba mrao mane ngwana mme le motho a sisto re ne re le mrao mane re tsapa na halo re tla pa mme ba ona jwale ngwana mme ke bona chinzi phansha o ngwana mme bonyane ka mpa ba tsona di draw empa mabakali a ona ngwana mme ke a ba jetsa ba cheke o bit college ngwana mme ka tswa e ka le qetellong ka petlo tswa ke tsela ntse ke mametse la
0: dikata mo ntse ke
2: go o bit college ka phama ka bo
0: hey la to bua ye nngwe jwa lo
1: bua ye nngwe bale
0: ha bua ye nngwe hana ke batho ba rune e batho ba rune batho ba rune ba meni a re cover khutlage ke mala hao
3: Bosoko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papahet. Clientele e kushisa hore ho boloka ba o ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: On your max, get set, get ready, go!
5: Ziyakhala mo San City. Mokete wa moholo wa mmino, wa botjhaba, wa boithabiso bo sa feleng. Ke wa o so ofihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monate moketeng o mokolo ka ofitisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monate wa mmino bokano ya batho le monate wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sale ha jwale ziakala mo San City to o tlo nate felwa ke mmino o tlo iketla o robe monakedi mmino ke mantle tsetletse fumana tikete ya house spa le ticket pro Ziakala mo San City
0: Ziakala mo San City Ziakala mo San City fumana ticket ya hao boss se se di fumane ya ticket pro ka 350 fela ke tse ba batlang ho tikisetsa jalo bo maroko ka mona ho monate San City yona e hlile e ba monate ha weekend bo la bohlano jalo khutla sontaha ba ikela moqibelo fela ba ya parting ka pa festivaling a lo wena ho ntso hlile wa moleile ka mona ka San City ka ifitlela moqibelo wa itsamaela ka mogabo di show fela nna nke ke gate ke bone selbon se fitileng ba bangata ba fitlhile bola bohlano jwalo ba re a re tlile weekend teng ngwana Karas tlile weekend teng jwalo re tlo ba monate re tlo iketla ba bang ba tlile le malapa a o monate jwalo ka lokisa le taba tsa maroko ka mogaitsi ya ka re ba utlwe ka kwano o ka nka mo mamedi
5: mamedi o mo yeng dumela
2: tsofa
5: shapo jwa papa
2: le ka khaitsi ya
5: ka a ntho di lokile mafelo a be ke a tsamaile hantle ke thepa lwana o tsamaetse hantle
2: Leto next tololo.
5: Mathata ke re bua le mangkae?
2: Champagne e botse go furitse ngwane sho.
5: O no so le malala la o tso papa tata.
0: O nana bothata bo bile kae bra ya ka? Ko ga se re bua.
2: O nya yiti no o itse mushimono ba re ka mushimono ra santana sa palo o muthomesha le game ba ya makhaulo go banking o bona ala lo wa na ha ya srato sala a ri besa ma go banka ba tshe dance dance no wa ra lo ka dance no ba ra mo fe ya mo fe chance mushimono o tlapele ya phaka pass ba ntsha ma tire ba ntsha ya lila go mo komara o re ka ya re ta kora ga ba mbuta ke ni pass ke be jo go mara
0: Jalo ka lebaka ne ya ne maikutlo hao ke a feng ka mbuthu
2: mara naki o itse uno ba re wa mara ka mbuthu ma a ke mmone a swara mo rete to mo go paretsa ke uno ba re khutjara mara thana re jarang ba ka wa mara ta ke mmone ana le mo rete to wa mafana ba bo bo ba ke ma bo
0: ba police bo
2: bo ba police bo ho mfugile mana ana mo re thotola
0: ha ona hane ha ona hane mo kwetlisa mme a ka tlasa gatello a qetella etsa le balatedi ba ba ske ba mothabela ke botsa tjena o ke botsa tjena
2: ka mphuthuma ka lara ka mogha a mo gentsha ka one le rona ke mengwa a fit game ngwa fikile sala bona ba ke botsa tjena wa bona mo Pelare tso swa di fito ka ba bona o molo ba la kona pelare tso swa re tlo kwa tla pelare la ka bakala re a ba lo ba pala under pressure
0: ke botsa tsena o ba le ke hlokometse hore ha o tlo bo hloko mane o ne ke sa lebella ena ke bone ka ga ba le ke supporta ga di thabile hore hlile wa tswa
2: ka hore ha o ka lebella molo go bona le molo ka ka be re tlhoka pelare lo no mole e ka fa ka mo re thito ka ba la re tlapele It's the plan to hold on to parents. But anyway, go and pump Bella. I wanna to let you know what I
0: Hey. Eh tata ya la boso le se ke
5: bo. Ke champagne re tla e bo.
0: Ya tla e bo na ba ke. Yes sir. Yes sir, le kae?
6: Eh ke ntse ke tsho ma wali khosi ke mona ka kana na ukuni ka mo.
0: Tate.
6: Eh na ho bona hore nna ke tsheke number 3.
0: Ah ne re bona ka ofela. Nolo sina hore le ka ba. Nolo sina hore ka ba
5: di tsamo.
0: Nolo sina hore ka ba di tsu.
6: Now that a la drama mono one of the long goal above a keeper above one red card to the kitty what about you want to make out there.
0: Fella on a hana di papadi de to a king, at about yellow cutting, at about a hashable as keeper, o tlo fumana ka gete engwe hape tshetla aba yetsa ntho jwa
6: wa bona le thabo le lone la le batho gore na le karete e bolomo e ha le bolomo na ba mo nate wa itiba
0: o le akete ka le lona ntate chong
6: e ha ma phere tsa tshokomela wa tuma kile ka disappoint ka le khosi ka 1 point
0: e ke rena
6: lona ke lona ka pele ntate sundowns e ntse e mi lo ka ye ya isa la team e ne tsotsa ne ke bise ya di last tsotsa ne ke dikike ka yo
0: ke hopola ha ntse
6: pa tsa ntate sundowns ya ka le dikika 1 point
0: ke hopola ha ke jalo ka ha batho ba le ba lo kiteka ka Orlando le lona le kitikile ho tswa di 3
6: Ah, Ronald, yeah, Ricky did it, yeah,
0: Ronald. Ah, wala makhosi wala. Sele le mo, mo le ke tika position 3. La sa ruru ba u.
1: Ala o sojwang.
7: Ya bulwan nonza nonza.
1: Eh, ke tsona man re bua le mang kae?
7: Le bua le tate le tie ga o tsene ya ba kwetu. Na ke kopela ntate ke bo manya pelo are.
0: Kaina defo.
7: Kaina defo.
0: Kaina defo. Kaina defo.
7: Ke go pa le bo. Le tlokometse mo kotiso la ndo phaga se ka tla na te. Mo ke ona ka ya o kitiga.
0: O mo ni mangwe.
7: Bo
1: lo ba
7: tsapa
0: ga maga ka tsela na
1: pe re kala se
0: go pala. O na di je. Ai
7: sheesh. Ha di pita. Bo lo. Ga le di tsaga ke tseo se di kentse di tsomo ga tlenyana fela. Ke ne se ma thaisa khanewa.
0: Ntate. Ai khona bana.
7: Kaba se bolo a ina nete ene o tsaba e tella wa wena wa tsisa wena o zwa. Kaba se wa hopola ka Club World Cup ba ile ba ge Chelsea ba tlo wa nga tsene ba ge go tsama ka yona.
0: Hey ntate. E a ba na
1: o khawile wa tsaba mo seman ke bone hantse ke sheba taba tsena tsa timalo Wayne Rooney wi timaditse a shuta podcast ke re bana timalo tse se le tsa boholo ka paki tsa o bapala
0: ke la mmona o mokae
1: a yena yena o bitswe ke mmelona
0: wa ke la mmona o mokae Wayne Rooney
1: ha ka ta wi tiela a etsisa bo itumeleng khuna re uthiba bolo ke goalkeeper a e mo bitsitse letso le nan tate tshwantsa le operate
0: ai khaitsedi aka ai go tsetsa bolo ga o so le lebonyana tse so sa ikwetlisi aka lo sa etseng e ke mathata ke mathata ke
1: mathata ka loka
0: ha o tla loka mabedi re tla tsena tsa ra ya borobedi the biggest one to try 10-2 Hey man, ke bone batho ba imetswe ke di Bryce 10 mafelong a beke.

0: الشباب اللي بسمينا فينا بس نسوق فينا سرعة قبل ربع دينا بيجا سبورت درايف بس أخوات بريك فاشو ماتي ماتي جابوا لا لوفا سمينا نسوق قبل سلا سريع فام أي طبعا نقول سنا سبودي سوري شيء سنا سين خام ما كيشين مولا ما تبغى سمينا سنا سشابا بالنا قتلت لما هو غرب حميسين دي كاوسو غرب حميسين دي كاوسو ما كان سلارا سوري شيء سنا سين خان سنا batho ba khone lo pata man ke kae kae welcome man ke le ke la ka utlwa bohloko hampe hashe jwa le ya tlameya hore yemelle mani hobane jwa le tsela ena na ha hona hore koloi ka feta mona jwa le setopo se re skuka utlwa mani ke tla ka sona tjela ha o sebetsweng ha re bone mesebetsi ya lona ha go le makation mona mo re phelang nna ka nnete ditoropong mona ke bona dintho di le tšhene jwale ke a ipotsa ke re banna bo ditoropong moo go na le melao e fapaneng ya tsamaiso ya dikasi tseno go na le rona mo rona re phelang teng ke na le o ipotsa ke le mong fela
1: teng jwale a bua ka velcom mo kgaitsedi yaka o ngotla pelo gobane e tlile ke bone ntho e jalo go na le lepato le ne ke ile go lona ka mono Hey. Ka ke o sna mo dikoloi di fetang ka le le tamohadi la di khwiregwere ka tseleng le ditsela tsena ba o jwetsa re ha o sa tsamauwa mono o pota ka metsi a na dula le mono ke re hoetsa halang me se velkom ofela mmamedi a re kara bula me halang a jwale jenana ai ke hohle mono
0: nna ke hohle wena thwasa hore batho ba re re go bana re khutla re re ei ma councilor ra rona ma councilor ga na le matla tshe ka pa bana ma councilor ra re la ka ona fela o fumane hore le yena ha e rate ntwe na etsa lang mohlomong a fitla mane mo dulwang teng ena ha e ba enka ba ibella morao kwana ka pa ba ibella ka thuko ho shebua dithotse ditse nkuwa di le bohloko o feta ena buang ka ke a ipotsa o bana jwa batho ba balla ba re ma councilor ra rona tshena me ma councilor ga na phela le rona makation o tsho bona ha ba bone hore ho na le bothata mo ba
1: ne ke bua le abutwa ka mona abutedi maobane re bua ka taba hore na molemo ha se ile ya hore ditshebeletso tse itseng tsa di masipala ke di khutlisetswe matsohong a di masipala e ska ba taba ya di tender hore taba se tlwaeleleng tukiso ya dipipe kgaitsedi yaka ya dipeipi taba ya go girilwa ga ditsela tse e leng gore ga di na dikontiri taba ya go lokiswa ga bo di-pothole jalo e sebenthwane e neng go tsejwa gore bana ke basebeletsi ba masepala ba ka nako tsotlhe mosebetsi wa bona mmanta ga o fitlhelela ka labotlhano ko etsa bonnete ba gore ditshebeletso tsa setšhaba di fitlha setšhabeng
0: fela le rona o tshwanetse re bue nnete thwasa le rona bagotho batho ke basebeletsi ba masepala ga e nna ke dula ke bona ba bangata ba ipaqametse ka tlasa difateng tate kore o ipotse gore ke eng e kana-kana ga o fuwe mosebetsi o gotholetsa mosebetsi ona nna ke bona batho ba ipaqamela kapa ba nebe le nako ya bona ya go paqama ga ke tsebe ka nnete
1: ka mona ka qwaqwa kgaitsedi yaka ne re na le sebaka seo thweng ke gg go ne o na le nako ya go ja fela gape ka nako ya go sebetsa go ne o sebetswa ka mona ka malatlheng go na le tsela nngwe ne ke feta go yona re le lefung ke gopola ke bontshwa gothwe wa bona ye re tsamayang duma yona e ele kgaitsedi yaka e le mekoti gadi wa nkutlwa ke reng e le mekoti gadi gothwe wa bona ye re tsamayang go yona ke yona e ntšha wa bona ye e senang mathata e ke a gale jwale ka ipotsa gana mono gaitsedi yaka gore go etsaetse jwang tsela e qetang o lefelelo gana jwale ke yona e dikoti ke yona e tšhekeile tsela e nang le dilemo e sa le ba teng le metlheng ya apartheid ke eo e ntse e eme bothata bo bile kae moo gaitsedi yaka
0: mabedi o kore letsetse re qoqa ka pelenyana fela dj leviso tanke monday a ra mmapala ka nkane gore a bosupa a jwang kapa jwa go tshwatse re o fe motswako ko re letsetse re qoqe man re qoqe gore re dula ka ofela makeišeneng mona ke ena re a tseba gore ke swiritšhong ga swiritšhe dikoloi a di kgone go kena bothata bo kae bothata motlhomong menwana e supa makhanselareng makhanselara ga a na maatla motlhomong dintho tse tsena ga dinke ga ke tsebo wena o bona e ka re bothata bokae e lang kutlwisa botlhoko gampe ke tla etsa motlhala ka velcom a se velcom fela le a tseba ga ke bua ke tla go gopotsa le ka shavase ke re hei shavile ya o kena tsena o amoelwa ke nthontate o utlwo ga e kgona bane ga se velcom fela batho ba lela ke mathata go nona le lefu dikoloi di sa kgone go kena ke re banna ha re na le ma councilor mo re na le batho ba dipolitiki ba maemo batho ba ha ba di bone batho ba hape ka ipotsa kare mohlomong wa di bona hana matla mothino mohlomong ba fa matla a ba sena ngona ma councilor ha ke tsebe e sebetsa jwa mo eleng jwa lokolo jwa le hash ya tama ya yeme mani hobane ha ina fita re a bona le gona hore mona he sheka se fita la o ka kopa ba masipala hore re kopa le tlo go thusa bona ba ra bana diesel kheletsetse
2: na o hloka office e kholwanyane ba sebetse ba bangatanyana sebaka se se tshasa o sebeletsa kholo e bulela botsitedi le business term loan ya Standard Bank e u fang tshelete e o hlokang ho hudisa kgwebo ya hao ka mo wena u bona ho hlokeha ka teng ka sekgahla sa tswala e sa hlolweng, ditifiso tse sa fetweng tsa kgwedi le kgwedi le moifo o tshehetsenang ka boitelo. O ka hlophisa moralo wa hao ka boitshepo. Boloka kgwebo ya hao e ntse e hola ka Standard Bank Business Term Loan. E ya ho standardbank.co.za/businessloans ho kenya kopo. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumeletsweng le wa mokitlana ya molaong. Ho na le melawana le dipehelo.
0: A ke patata temolo wa ka ka di 29 tsa November selemong se fitileng la bohlano la teng gaitsedi ya ka ne le di 28 passage ke pela haye mo ke hola itse le teng passage le sale le jwalo yona ke bona go dikoloitsa batho a ditlo feta bonana ra kopa le kanselara ka opola ke letsetsa majita ba bangwe ke manga tshwere mola bang kopanya le ntate ka ka lo bua le ena batlisa santanya nena na itloetsa na konyana yeo gaitsedi ya a batho bane ba itlisa ka ba fitla ba iqhalla fela bono ba re bona habana manpower habana le diesel hore itle batlise santa ke la ka tlamela ke pata le diesel hore lori itle tlo qhala santa mo ha ba fitla mono ha bana batho ba ietsa ntho ka ba ka tlamea hore re hire batho wena thwasa ke a gola ke la ka fumana na le majitanyana ene ke hopola ke hola le bona ke a hopola bontwana ke ntwana o ko mpatlele majitanyana ba tla ba le 5 ka ga e bana ke tla le fa nthonyana nka ndi gaga fuletse mo ba utlwa gore dintho tse ding mohlomong ke thuseile jwalo hobane ke le batho khala
1: ha utlwe ke tshwa ke re ne re bua ka tabena ya hore e se mesebetsi e khutlele mane mo eleng hore batho ba hirwa kana go tsohle gaitsedi ya ka ha re bua nnete hona le mesebetsi e leng hore e keke ya phetwa ke masipala hobane e se le mesebetsi ya dikgwebo tse ikemetseng tshe mmuso o no leka hore o atolose lenane la batho ba kgwebong le o atolosa hore taba ya tšhelete e ke e fitlhe le go batho ba batsho empa boemong bo e leng gore leano le itseng ga le re sebeletse e se re boele re le shebe gape na re bone gore re kekeng ra fumana mokgwa o mong gape wa go ntlafatsa boemo bane qetellong ga itsedi ya ka setšhaba se tshwanela se sebeletswe ka nnete tokelo ya go ba le metsi a re bue ka eo he tokelo ya go ba le metsi o tlhola gore metsi a teng matamo a tletse jwalo ka ga a tletse tjena gana jwale metsi ga a fitlhe malapeng ka lebaka la dipeipi tse tabuileng dipeipi tse e leng gore di blockeile dipeipi tse e leng gore di na le bothata
0: ke la ka tlameya ke pata le gore e tle diesel ba tlise ka lori a ke re le tla thusa ba ga rena batho ntate ne re tlo tlhala fela gore ka tlameya gore ke ba tle jwale gore majita disentenyana ke tsena ke kopaletse bona dikoloi tsa batho di kgone go feta o sa matha le se dubela a re ba utlwe le se dubela
3: o dumela se buise mo emo kana mtsang ke mantutle ga tselko
0: ntate
1: mantutle
3: wa tsiba nne go bolelle ha ke ba tlo patela ha le ka makhasela ga le ba le nne ha ke ba tlo go patela ntwe na di tenda a ke tsona e sentle ke mo le nne ka hona ha ka mona ha o dira ba tswa masipala ba bona ba se la masipala di ka bo e ke bona ne ka bona ene ba ipaka ne ha ba e dzi mosebetsi ne ne se re ya go khutlele go ba tswa masipala o tenda a ke le bo
0: ntate re a le bo wa e rutwa ka kwalo le se dumela
3: kana
0: ntate
3: ke ka kwana mo le la usia khadza
0: nate
1: so ntwa dilukile
3: ntwa dilukile ke skete ka Bethlehem ka mona
0: ntate ba 1000 e
3: tha kana tsumana mele le twasa mona wa tsiba tile lukile fela mo first data ke ke nwa le ha ya le kwantse no ba ya le ntwa ke ra
0: eh
3: ka bakala la mali mo reng ha o feta o lo lahlela hlelo le thonyana
0: a re bua makeišeneng braka a re tlwaeleng wane gole agolo a re shebe mona mo re phelang disurišitse ke eng jwa le moo mo ke bothata bo kae
3: bothata bo kae karamane um bakgona ba gole le constituency ya bona motho a keta go kgetlha bewa tloa lekeišene o ikela kwala metse ditoropong kwane
0: ba tloa makeišeneng a re keta go ba kgetha
3: ba tloa karamane ba ikela kwana metse ditoropong kwana yale hata lekeišeneng mola ekalegoanekagelele a mosekisa
1: mafelaaaleo ntshwagele fela ga itsea jalo ka ga o tsho jalo ga ba baleiswe ke ntho tse re tla bona di etsala mo e leng gore ga ditshebeletso di sa fitlhe setšhaba ga se galefa se ba chesetsa matlo
0: fela ke batla go botsa ena boswaka ena e thwasa buang ka yona ke nnete le yona ya etsagala e seng makhansela re a re ba fa maatla be senang ona ntate
3: tshingwana mme wa bona ga o ka ba le dikotlo tsa dimasepala gomme masepala o feiyang teng ba ise dikotlo tseno tsa makgotla a dinyewo dimasepaleng ke nana ntho di ka loka
0: thank you boso lesedumela monate
4: sora kwa tlo bolelela maaka bokhanselare batho ba bangwe kore ba ilera tsone for go nna fema se wa nga understand
0: because
4: a ba spane mokhanselara ba reka bostata ko tlong ko gagao ko o dulang teng motlhomong ko gagao go jwa ka 8 o'clock a oyo o kena ka bo matene so tšhaba se o tlo setsang se batho ba foo ba bolelela maaka ko o dulang teng tšhaba se o tlo setsang se okhanselara botla ka ntho tse ngata man sese kae sa ba spane braka ba spane and then a ka re koloi a lo dula taone o feditse ona no o ka mabitso ore mona sa lo tshwere o ko supe wenteng o tlo ba thata ore a o arabe
0: e seng a bala maatla braya ka ba tsamaisa dillo tsa rona mane di kgitla lejwe mane mo o tshwanetseng re thuseng
4: matla a o ya toropong one a teng matla a benefitang yane a teng then a setšhaba one o louis ba dula ba tshepiso kore always ke barui ba ditshepiso e be baba ba futsana ba diphetagatso wanganna sent so aaaeenakebona ba feile aikon
0: e monakasi tsa rona dianggang fetho re na le batho ba ba tla re thusa
4: ke dula mo ikagere mo extension 9 o feile ile motho sa ba leng stupa re o dula kae
0: ai mfetho
4: a kara sene
1: maneyano ke mathata
4: yano
1: ke mathata fela ga re bone tshwane e le e entseng wa opola taba ele ya go tsamaiswa ga metsi ke ditanka masepala o la fitlha mo nkang qeto ya gore ga e kgona ga e sa tla fua borra dikontraka ga e etswe ke masepala ka bo yona ke ka go ke reng
0: thank you boso shoma mabedi abasetsebileng fela betsetse go fela tsora borobedi ntshegeng ka molao ha o 086 000 3084 086 000 3084 DJ Levi in the mix.

0: Mabedi re tonka a mehala ha o ha 086 000 3084. Ei batho ba bangata ke shebile hlile nthwene re buang ka yona. Balla man, ye balla man. Va khaneta biki chapati ke ikutlo. Neta biki. Se va venir a tsama tsana metsotso pelo ra ya borobong DJ le ba send the mix chapat.
1: Tipo pa le serie fe la DJ pat ka.
2: O khotofetse karame.
0: Ah o ke motle chapat ke ikutlwi.
2: Mari wa tsogolo tsa serie fe ba ke bela go mo ile hle go le boya hape ka mo DJ Thwasa comrade Jonito. E re ruela o tsona mamedi a ge latlha matlho ka mane ka ranaga ka Lesotho LDF ile etsetsa marwala diepepe ka ntlha tse pedi o ntlha e le nngwe LD ke Limco Queen ya kopana jalo le LCS ya ba fete LCS ka tse tharo ho noto manonyane yona ya kopana le dinare ya ba phutla ka e le nngwe ho noto LMPS le Bantu tsa bapala ka bolekana ka nngwe ho nngwe difofane ya o tlela majanje ha bo yona ka tse pedi ho noto a le papading ya matshoga le diphakwe ke diphakwe di feta ka ntlha tse tharo ho noto ile ba papadi e nngwe ile ba yane ya matlama le dijabatho ba bontsha gore bompodi dijabatho ya feta ka e lengwe ho noto members le diodi ya ba di bapala ka o lekana ka noto ho noto a re feta re sheba ka mane ka London England ke mo teng re fumanang hore ka labohlano Aston Villa ile a phegenya jwalo Liverpool ka ntlha tse nne ho tse pedi ya ba mokabelo ga diyo ka baka la ba nno bapala FA Cup di bapala jwalo ka Sontaga Manchester United ya o tla Nottingham Forest ka tse tharo tse pedi le ga ke bona phetho sena ka gopolo ga jwale ba lokisetsang West Ham gore tle kgone go nyoloa Brentford ya kopana jwalo le Crystal Palace ya ba di bapala ka pedi go pedi Leeds United ya feta o Brighton ka ntlha e le nngwe go noto Everton ya moela jwalo Sunderland empa Sunderland ya hana ya tla ya latola ya o tla jwalo Everton ka tse tharo ho e le nngwe Newcastle ne tshaketswe jwalo ke West Ham ya ba mamedi metsotsong e mashome a mabedi karolong ya pele ya papadi West Ham Newcastle e se tlhabile ntlha tse pedi le ga papadi fela ba le gore ao ba beile jwalo West Ham mathateng bana ba ile ba e tlhola ka ntlha tse tharo ho ntlha e le nngwe ke neelo jwalo ke pireletsa ke wela ka mane ka France League One e ne le ka Sontaga Strasbourg ya kopana le Monaco e ne le letlaburula dintlha mono ya ba Strasbourg e tlhabatse e tlhano Monaco tse nne Olympic Lyon noto Lens ya tlhabatse nne Marseille ya feta ho Rennes ka tse tharo e le nngwe Nice le Metz ya ba di bapala ka o lekana ka noto ho noto Lorient e ne ya moetse jolo le Havre ya ba otlela ha bo yona ka tse pedi ho noto Paris Football ya imamolela jwalo PSG ya banna ho monate o tla bompudi ka ntlha tse pedi ho e le nngwe Lille ya kopana le Auxerre ya ba Auxerre e feta ka tse pedi ho noto Nantes le Toulouse ke a tla ho bona Brest ile kopana jwalo le Angers ya ba di bapala ka o lekana ka nngwe ho nngwe papadi ya nene ke re ke tlatla ho yona ke yena Nantes le Toulouse mamedi papadi ena ha ya fela hobane batshietsi ba ile ba kena ka lebaleng ba hlophasane sa Nantes e ba kena ka lebaleng re go hang fela ba ipelaetsa ka mogontho di tsamang ka teng sehlopheng sa bona e ka setana le ka moo mohlophisi le mokwetlisi ka teng wadi a tlileng a sebetsang ka teng sehlopheng sena gobane Nantes e bapetse papadi tse mashome a mararo a na le metso e meraro papading tseno e tlhotse papadi tse tlhano o santse o bona go mona jwale ke mathata a na ha e sale e re tle re dikotsele ka o lekola tsena tsa Serie A tsene di bapala ka Sonta Pisa e ne ya moetse jwalo Napoli ya feta ka tse tharo ho noto Kumo ya moela Parma ya ba ya feta Kumo ka e lengwe ho noto papading ya Genoa e ne ya moetse Milan ya feta ka tse pedi ho e lengwe Roma ya o tla jwalo Lazio ka ntlha tse pedi ho noto ha e le papading ya Juventus le Fiorentina ke mo Fiorentina e la feta ka dintlha tse pedi ho noto Inter Milan le Verona ya ba di bapala ka o lekana ka ntlha e lengwe setlhopha ka seng Udinese ke sane sa bele nomvet hampe ba tlola tabela lo ba tlhabela dintlha bane ke mona Cremona e sile ba hakolla ka elengwe ho noto Sassuolo ya kopana jalo le Lecce ya ba ya feta Lecce ka ntlha tse tharo ho ntlha tse pedi ke ka mogoile tsa hlatsa isana o dimolika teng mane hona le ho nyane ne ka ke o bona mona kwa Cagliari ha ne o tla jalo Torino ka tse pedi ho ntlha elengwe ke khutlala Auckland Park
3: Clientele e mona ho sireletsa le ba lapala hao di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika borwa go boloka beng ka wona ka seriti dilemong tse fetang 30 e re ro pepeletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena re lefa go rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di plan tsa rona di tsheko e tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago enke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobotsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Mashoma ma beri fela betso so a ka bile sholo re ga borobong a kena lau thengwe ya ka bare ke bones ba motseba ka mona ka vale bones modise e o parlamenteng ma

0: le mi signal le majoro re na leng ha ilo ke ntse yena mong ka metso fela hore a khona batho ba ka sephelitsene ya loka nthoni kana go yona yee jwale ba bona go baneng ba sa gone bana ho hoetsa ntse ai ke mathata mme dire le 0860003084 0860003084 tuli ho jwang ka tsiriaka
1: ke petso petse hantle batho
0: microphone technique khutlela morao nyane
2: hello
0: yes tuli
1: ho jwang ka tsiriaka
0: a re very good yes
1: one
0: try ajwa ajwa le ke o tshwaya ngwana ka jole ke o tshwaya
2: ka pele khube
1: yo icon
0: hey tholwana ntse re bua mona gege icon tholwana makeishini mona ne gena le batho ba go tla thibana na ke ba etapele ba rona ke inki swigichi mona fitla e reng ghela selemo ka ofela toropongwa tsi ba ha o hlabo thata ka jeno le pele letsatsi lena le dikela kgaitsedi ya ka sentse ba sebetsana le bona
1: yone jwalo batho
0: jwalo ka
1: nnete ke ba di bona ntshetseng kwana toropo makeišene mona le gana go patala ditshebeletso
0: hei tholwana o bua
2: engwe a
1: tsebaleagana jale ba tla le potakela
2: gobane tshono e o qetang o e bua fela ka letlhakoreng le leng go be le seboko seno sa gore tšhelete eo ya go lefa ga iyo
1: ee ga iyo empa batho ga ba iteke le go iteka
2: moketa
1: ho tso so itika
2: o so rapaletse bala ha o sa itika la moketa e se mo
1: ha ba bo nna bo ke bo bona bana be so che ba batla impa ka mogana ako ba batho ba ne ba tropong ba tsema ga bana ba lefa ba ka lotletle ba ka nnete jwang ka jwang impa
0: la moven paka mo la moven paka o feta pothole o ya lesedi mosebetsing ha o khutla fela e kwetse
2: ke lengwe
1: eh
0: a o khutla fela sentse ba sebetsana le yona
2: fela nthetholwana a qetang ho bua le a bona taba yana ya hore le malapeng go thata ho tla ka tlhaiso re pata o sena tshelete jwale le bolela hore le ha o tseka ditshebeletso ha o sa lifuwe le ntse a lutlwa hale e se o bane sello e se sa nnete di sebediswa dikae
1: eh
2: ho ba di hloka tshelete
1: jwale
0: e ya batho o nagana a ke re jwale ntho tse ding tholwana mmuso o itse o tla refa jwale e sale ge re dula mono ka nnete kgaitsedi yaka mmuso o itse o tla refa tse ding tsa dintho le sekela ka nnete le re utlwelele yona
2: fela mmuso ke gona ga re sena tšhelete mmuso le ona ga ona yona
1: e le nnete thwas e le nnete ka nnete
2: mmuso ke rona
1: ona le
2: baletsa ya legetho e lifuwa ke rona ha re sa sebetse legetho ha leyo mmuso ha ona tshelete o ka re fang yona ka pa ditshebeletso tseo o ka direka
0: ha re sebetse ba nna le a tseba thwasa
1: ha le sebetse empa ke re wena batho jwalo ka batho ba baholo bana ba seng ba didile montse bo nkgono le bo ntate moholo hona le mo yang teng fitla o tlatsa diforomo mono gae nna bana be se ke le pensionara e mong ha o sa sebetse o sena le keno ho hang wa ya mono fitla o buisana le wena o tlatsa diforomo mono
2: sa hore
1: bana be swa ke sebetse
0: ya fela tseding fela ka nnete tholana le hloko re re patale ditshebeletso re tlo nkgelwa ke sugichi selemo ka ofela
1: patala ditshebeletso ska nna itshireletsa ka ntho eseng
0: he
1: patala letsa sona
0: o yang na
1: letsa sona ka dimasipala
0: fela gape yona e ne o buang ka yona tholwana re etsa jwang gore setšhaba sa rona re kgone go se kgothaleletsa go patala ditshebeletso tsena ba kgone go bona botlhokwa ba dintho tse tshwanang le tsona tse gobane jwale le ga ore wa ba bitsa o tlo bua ka tsona dintho tsena ba batle utlwa letho
1: wa tseba nna batho ke nagana gore mohlhombong ga yona ntho ene ya gore batho ga ba na mesebetsi ga o mohlhomong o ne o ka fua batho ga gauhelwa batho wa tseba dikoloto tsena tse ngata-ngata tsena tsa beelelwa ka thoko batho ba tlala fatshe go tho a ke letleng la di-200 rand ka kgwedi jalo-jalo ee batho ba ne ba ka iteka ka nnete jalo batho ba nyamiswa ke gore ga re o le o patala 200 rand o thwe o na le 50 tao e dutseng mone
2: fela ko nagane wena tholwana e le wena ya kolotwang ntho o tshwanetseng o fane ka yona e o ja 600 motho a o patala 200

0: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng, ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theo ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele, ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke Molelwa.
1: Weso, kgetho ke ya hao. Kopi ya tee kapa kofi.
2: Sebaba so, sebaba so.
1: Lenaneo la itlhabolle ho Lesedi FM fela.
3: Mamedi edumela hape hle ho sengona ha ntse mo metse le nana la ihlabolle le ka ba monate le ho feta ha o ka tshwara kopi ya hao ya tea wa tshwara kopi ya hao ya kofi me wa ikhanollela ha monate ha nna ke ntse ke o bapalla kgetho ya dipina tsa bo mamedi me he o tloske wa fetwa wena mo mamedi motle re fela renke pina etle re kamora mono he re tle re tsebo tsola pele all night long ka Beyonce Zonke Richard ke kgetho ya dipina tsa re tshedisitswe mogotu yena o ka mona ka hlohlolwane ya re ke ka mona ka hlohlolwane me ha le ka mpapalla dipina tsena nka thaba ka utlwa monate re ke hleketse jalo he ke qale ka Beyonce all night long

0: Hey a khotsa momo bidi motla re jo tuli ka ske kana tifelo e sa lo seng ka ske ka na tifelo e sa lo seng ke sona sepio seno one so hore ha re qala fela re hle re tse bonete ba hore o natifelwa ke lenane o lena la e tlabolle me khetho ena ya dipina ere re lebohe re tsedisitswe mogotu ka mana ka tlokolen one so ke a khola mon mo linteng he o thabile ha holo ke tseba ba ha kwalane ka mana ka hlohlolwane o ba dumediso ba dumedisa this is boss maki ka mono mamedi re re fete mabenkeleng re a khutla
1: moratua a kotlise ngwana o kwano
2: ke nona he o apere Huggies dry comfort ya hai
1: dumela hledi bonka bonka tsa mangwane wa bona wa ngrata yo
2: yo kelelo nyane ha idile le chatsi mme ha ina mathata hle mangwane ke nepi ya pele kwa no Africa borwa e fanang ka tshireletso di hora tse 12 ka tshebetso ya yona e monya mongwa ka potlako idile o meneng ka paneng Huggies we got you baby
3: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela utobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mongka wena o le mong go di sega Di plane sa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha hore ke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS ali sedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: Tshebeletso hara ditshebeletso le sedi FM
0: Mamedi e tseba fela hore haiba o batla le wena o romele dipina tsa hao tse pedi ka kwano tsa soul kapa R&B, seo lokelang ho sietsa fela ke o qala ka lentswe cap, ebe o romela dipina tsa hao tse pedi, o ngotse lebitso la hao le hore na o dula kae. Udula kae me ha o qetile o di romela ka WhatsApp nomoro ke 079 758 5066 079 758 5066 ke mo tla romela he dipina tsa hao tse pedi ebe ro bapalla tsona kwano ho itlhabolle ho pula hlahe metsotsong ena e mashime a mararo ka mara hora ena ya borobong re tla kena senelong sa tumelo seo re tla se tlisetswa ke ntate moruti Sray Mafojane ka jeno he mo mabede motle ntate moruti Mafojane o bala pesaleme ya mashime a tsiletseng le metso e robedi o bala temana ya boraro me metsole ya rona ya tsohang le bona mateng me ka jeno he jolo ka o tseba rentse re keteka kgwedi ya basebetsi me ka jeno he ba bua ka basebeletsi ba setšhaba o tlo seke wa fetwa hle o tlo utlwa ditaba tsa bona ha ba bua ka basebeletsi ba setšhaba metsotso e dula hantle o ye mashome a mabedi le metso e meraro ka mora hora ena ya borobong ei mafelo a beke a dipapadi a bile jwang wena bobabede botle ke ntse ke mabetsi bona hoseng ka nnete ke ntse ke mametsi o a tshujwa lo best cool a re monoko tshwai ha o butsi ho ya ka takatso ya tshwene jwale ka nnete mabakania a na lebeletse hore a re tla be re bua tseding ka mora mafelo ana a fitileng a beke empa he ho bona hetse hore monoko tshwai ha o butsi ho ya ka takatso tsa tshwene ke a utlwisisa jwale he mantswe ana best cool rena hantle ntle o bontso o bulela eng ka dite ditibello di ne di phahame tibello di ne di phahame tsa mapakania moya o phahame ka nnete empa he bolo ke bolo bo ba bide mo tla re bone he na di papetse jwang hona le ba thabileng hona le ba hlonameng ba o nthotsa bona di satsa mayang hantle ri tukisetse ho kena senelong sa tumelo metsotsongena e mashime a mapedi le metsomene ka mara hora ena ya borobong ba ba mafelongana peke le ne le tshwere mekete e fapaneng ba nebes ke tsapa hore dintho di tsamaile hantle ke tsapa re dintho di tsamaile hantle wa tsama hona le mekete mona hona le motho a le mong fela e ka reng dintho ntse di tsamaya hantle a kena fela a firikanya dintho e o te motho ya jwalo le lapale le leng le na le motho ya jwalo a ke ba tsama a sa le firikanya pele pele a tsama jale hona le malapa a jwalo ka nete le na le motho a jwalo le lapeng la lona le a motseba ibile le sleep le la fela kwa ga ra motseba ga motseba ha le teng fela ga tseba hore qetellong ya dintho ka ofela la ntho di tsamaile hantle empa qetellong hona le moretlo supana ka menona teng ke rata ho ba le la motseba amohelang sebopeo seo sa hae amohelang sebopeo seo sa hae empa ka lehlakoreng le leng le ntse le lukisa motheno e lentse le molukisa le mo bontsha re ka mo dintho o di tsamaisang ka teng ha di re sebeletse ha di re sebeletse ke tsapa hore dintho di tsamaile hantle ka nnete iri re e senelong sa tumelo wena mo mamedi motle me renke pina ka mara mona he re tla be re kena ditabeng tsa bohlokwa tseo ntate Moruti Mafojane a di tshwereng hle you are the worthy one.

0: momamedi ke a o dumedisa le go mema go kena le nna tshebeletsong ya senolo sa tumelo ka o bala mmogo le nna lentswe la Modimo leo re le fumanang testamenteng ya kgale buka ke a dipesaleme kgaolo ke a 66:2 mme re pale temana e le nngwe fela e leng temana ya botlaro mme yona ka thuso ya Modimo ga re e fumane e baleha ka tsela ke ena empa ba lokileng ba tla thaba ba be ba nyakalle pela Modimo ba hlasimolohe ba bine lena ke lentswe la Morena a Morena wa kgotso a re kenye dipelong tsa rona ka Kreste Morena wa rona. Amen. Momamedi ya rategang pesalemeng eo re badileng ya Tafita ke pina ya ntwa le ya hlolo ha Modimo o bile le bona ntweng a ba hloletse ka hare o dira tsa bona dira dikgalane mme Modimo ena eo ba mo tshepileng a fietse dira tsa bona jole ka mosi o fielwang ke moya le jwalo ka sehlota sa dinosi se qhibidihang pela mollo o re jwalo Tafita ha rorisa Modimo a binapina ena a re ba bolotsana ba timela jwale pela Modimo ke nakong ena mo a re hopotsang a re go teng batho ba lokileng empa batho ba lokileng ka ra dintwa tsena ga ba hloletswe ke Jehova ba tla thaba ba be ba nyakalle e seng ba nyakalle ka ntle empa pela Jehova ba hlasimolohe ba bine e momamedi ya rategang ga ngata ba lokileng ba phela ka dikgapa ga ngata ba lokileng ba phela ka sesomo empa e teng nako eo Modimo a ba lebogang eo mopesaleme Tafita ga ditlhonolofatso tsa Modimo di fitlha le tebogo ya Modimo e fitlha a reng o teka tafole pontsheng ya dira tsaka ka mantswe a mang o bontsha lefatshe gore ga o lokile ba seke ba ba palla godimatlho ya gago gobane ba lokileng ba sotlega empa ntumelela ke re go wena ka moga tsena tsotlhe ba lokileng Modimo o tla ba thabisa ka ra mahlomola a ba leng ka ro go ona ka ro dintwa tseo ba leng ka ro tsona ba tla nyakalla pela gae ba bine dipina tsa thabo pela dira tsa bona e be ba dira tsa bona di a swaba gobane gale di ba tseba ka meogo di ba tseba ka dikgapa le wena tshebeletsong ena dira tsa gago di o tseba ka dikgapa ka meogo empa ngwaneso o tla thaba le wena ka le la matsatsi ya mogau wa Morena wa rona Jesu Kreste lerato kopano le maatla matshiso a moyagalelang di bie le wena ka Kreste Morena wa rona. Amen.
1: Hey, wa tla bua ntate moruti la ono ka thula re ya leboga hle re ya leboga melaetsa e tsena e tso sa batho molote ka nnete motho re rao ha fumana molaetsa o ka rengwana o gothatsa batho ba bangata re lebuile ntate moruti metsotso e mashuma mabedi le metse mehlano pele hora ena ya leshume me mo mamedi motle ke na le taba mona e ke lakatsa ngwetsotla le wena ha re ke re shebe fela hore jwale ka ha bophelo bo ntse bothatafala tjena he bophelo bo a thatafala mo mamedi motle bo a thatafala jwale hona le dintho tseo re le batho re di lelekisang bophelong ba rona hona le ntho eo honang le e o ilelekisang le wena bophelong ba hao le e mong ona le ya hae ya ilelekisang hona le engwe ya ilele e mong le yena ona le ya hae jolo jolo jolo wena king ntho reng ai tuli kile kilebe ka nnete ka lahlela thaulu ka tloela ho ilelekisa ntho ena go bane ke ne ke bona hore jwale a ha ke sa gona ha ke tlo gona ha ke bone ka re hona letsela ka pele ho nna ka mona ha ke bone ganya ke bone lesedi ka pele ho nna ka mona jwale ke lebe ka qetella kitse a ere ke tloele ho lelekisa ntho tse itseng ka nnete ke di tlohelle ho fihlela ke be ke iphumana bophelong kana kong wa tsema ha di ntho di satsa mai handle hona le nako e o tla iphumana ka yona bophelong ke nnete hona jwale ho thata ho buima ho ba bangata empa hona le nako e o tla iphumana bophelong mantsi wa ka o se ke ba le ba a go ntetse se mo mamedi mo tla rena ke internet o reng a ithuli ke lebe ka emisa ka ra ke ke tloela o lele ke santwana ke tloela o mathisa ntwana a i khona inthlotse ka nete ho latela bothata bo bophelo bo leng ka teng hona jwale a go ntetse 0860003084 ke ntwe o reng a i khona a ke lebe ka lahlela thaulu thuli 0860003084 mama tsela sa di FM mama
2: di dumela a my darling dumela
1: dumela hle my darling o phitse jo ang hle
2: eh ke tsitse ka mo ha wena
1: ha mo nati mami
2: ka le ntse mo nati la mo huti mo
1: ke a le buha mme
2: eh my darling wa tswa nna o bua le mme mini mona go start
1: eh mam
2: nna ntho e ke ne ke la bala re la botshilong ba ka ke bona ka re insotsi ke re ke lahlela ke ama ga ke lahlela thaulu ya holo ke motho a ratang diruo jwang wena my darling diphoofolo ke ra motho o dikgomonyana moo dipudinyana empa ga e nhotse mare ko gona ke kadileng jwalo go boima ke gane ko gona ke kadileng ke ere ke ne ke akgele diteniteni le e ka ba ka mogale motse kae ga fela ntse ke phela ke tla ifitlhelela ka mogau wa ntate modimo Eh ama edali ke dilemo ke la balabela
1: eh bophela bothai ho thata wa tseba me ba ka ho thata hona ra le tjena batho ba bangata ba le ka mpa o fumana hore ai hwa hane ya man empa nna mantsi ya ka ke ya reng ka letsatsi le leng ho tla ba le phetuwa bophelong ba hao ke lebile moratsi
2: ke le wile ha holo mantsi ao ke a hela le saka tuli
1: my darling bye bye bye bye le sedi FM mo ba me di dumela
3: Melang
1: le kae?
3: Ke tla ke ho
1: tsama. Amunati.
3: Eh.
1: Eh.
3: Bua le Lindi ka welcome come on.
1: Eh, Lindi.
3: Eh, tipi ke amunati ka jo kule nana. Nna ntse sa lekilelekisa.
1: Mm.
3: Ka leki vina case kwa na CCMA.
1: Mm.
3: 2012. Sa leki mathela o tsuli ke mathela. Then ka re motho mo ke fitlang teng ba mbraipa. Ba be ka ila sela town. Eh, well. O bana jo le ne se ntshwisa. Ke lifula pelo.
1: Mm.
3: La ba ka itlwa la ka be ya hon tate modimo. Le ba jo kole nana ntse ke sa sebetse. Ke ke duty fair.
1: Mm, ke duty fair. Ke
3: ka pampiri tsaka sa le ke bina case. Sebetse ga bana ke khutlela. Ke duty ka tsona ka tsoma ka mona ha ke sebetse.
1: Mm. Jale a komplela ke ri ke re bua re le babedi fela. Ke ntse o reng ena tuli ke gona ho yetsa modimo mphile talenta mona. Ke.
3: Tuli ke motho ga tang phela
1: mm
3: empa fela hey ile ka nya ha mantho tsa di business o bana ke seba ke le bangata ka ofela ka strateng sa gola ka mona ge tsa mabuinya
1: mm
3: mana ka la go tsedi nna o ntse mabonyana na a sala
1: mm
3: tsa mile o bone na o tswa jwang
1: mm
3: go go botlhola botlhata nje
1: mm ke ne ke hle ke tla ntlheng yena hore na jolo ka ha bophelo e le bona bo le thata ha o sebetse empa keng 2013 modimo o fileng yona e o reng ena yona ke a itseba jolo o bua ka ophe wa tseba ha o ka sheba toropo mane mogotsi ba rekisa ditholwana ka ofela ba rekisa meroho ka ofela empa o fumana hore emoli emong o na le tlhase ya hae wa tseba hore mohlomong ke tumme ka o tshwara bareki ba ka hantle ha ba fihla mona dekeng ya ka ke a ba binela ke yona ntho etsang hore ba tle ba le bangata ho nna re ntse re le 20 re fotse mona jwale o se ka a nyahama hore ka o fela strateng sa lona le etsa magwenya a etse o tlo bona hore na a kekeng a o sebeletsa na ngwaneso
3: hobane
1: motho e mong le mong ntate dintho di ka tsamaya ka tsela e nngwe o sa lebelelang empa fela wena o se o inyahamisitse ka bo wena hore ae re bangata ha ba notle e nke fela mohlala o ke qetang ho etsetsa ona ha o tsama toropong man ba ba kae ba ba pile ka o fela ba rekisa ntho elong empa hona le ya reng ke na le tsela ya ka e ke tla ba hohela ka yona hore ba tle ho nna tsela e ke tla bua ka yona tsela e ke tla etsa dintho ka bona ka yona ha ba reka mona wa e bona ako fumane mogwanyana o tla o phedisa
3: ke fumane mafolofolo ha ke
1: yama
3: jalo ke motho nya ha me
1: mophelo ha bo batle o bunya hamele bo batla fela o dule o nahane ka thata hore ke tseba ho etsang nka etsang ka sena se ke tseba wa e bona. Thank you, my darling. Skabanya hama lekhala. Lebo ile utlwa. Bye bye.
3: Bye
1: bye. Asimohe. Le sadie FM mo mama di dumela.
2: Dumela mme re tonga.
1: Ke ya phela mme o phela hantle.
2: Ke

0: ya ho
1: hasa toropeia
0: ho hasa
1: ho ijala
0: o ho ijala. Okay
1: ka atle ha mo ka ijala hanle ya mela ke atle ile le monse shopping fair le monse ai ba ntsenyetsa ba a hiba qala botla ba ya soroba ba thintha dijo pele ho tshwa strofeia se shedisa high blood a ke tsebe strofeia se lenga ka runana ba se ba ntsha ba shoko ya le ne ya ne ana sa thabile ana ke a se re se ge a ye se rekisa e pele ha ile ba ba shoko a re mama ne ke phila ka strofeia ye
0: jele strofeia ye mogotsi strofeia ya hlaba mana jale o irekisa jang o o itlosa boya bo o rekisetse batho se se na boya
1: o e se seng o itlina o itlina o ihlatso o ihlatso be go be tlini ha o ka ka o a o tsene re tsela 20 liter 20 liter a tla a e rekisa he a ke re yana o lo rekisa ha go tla le tshelete re share tshelete
0: okay
1: ba a ba qala botsa a e ntse ba irata ke ba ba
0: Awo, jalo so tlweletse.
1: O a ke ke nna ntse ke ha sa jale.
0: Empa ho thata.
1: Ba ntse ba ne sa, ma empa ho thata mme ke wa.
0: Ku utlwa hantle.
1: Ba la di o, ho di fariki ba ya utswa ka mona, ai batho ba modimo.
0: Ku utlwa hantle wa tseba. Ku utlwa hantle empa ke rata fela mantsi ya hao hore ha ke a tlohella ke ntse ke tsola pele, ho ntse ho le jwalo, empa ho thata. Ke rata motho ya tshonjwale hona le se o tshwanetseng o ikgothatse ka sona bophilong re le ha ho le tjena empa ke tla nne ke ye pele ke ha ha malle pele. Hello my darling. Awu nna ke mohala wa hae ke kgola o gauhile re le bo hle mo mamedi motle re le bua ka nnete bophilo bothata ka nnete bophilo bothata o sebetsa o sa sebetse batho ba imetse. Batho ba imetse wa tsaba kana kongwe ke bone batho ba feta di roboto o fumana motho mana roboto e kwetse gubedu motho a fitla feta tjup lona le yeme empa kana kongwe ha ke re ke a mo ahlola motho yo ke bue ke le monke re ai ha iketse motho yena e ka nna ba ha iketse o imetse ha bone le o bona gore roboto e kwetse o feta fela kana kongwe o ikenya dieteng tsa batho gore ei e ka nna ba haetse nthwena go bane a yetsa ka bomo empa motho yena o imetse batho ba imetse ka ntle ka mona mo mamedi motle o ntse o tseba motho ne nne nga o fete fela sa o dumedisa le tsebana hantle jene a o fete fela sa o dumedisa ka pa go mo dumedisa a itholele fela o ska eng ka hampe hle o ska eng ka hampe batho ba imetse bophelo bothata batho ba imetse ka ntle ka mona bophelo bothata ile shume le metse mehlano metse so pele ho ra ena ya le shume ire re kene metso le nya rona ya tsuhang ho pula hlekitse ke kgodi ya basebetse mme le bona ka jeno ba ipapisitse le seo ba bua ka basebeletsi ba sechaba ho pula hle di tabatsena di hlophisitswe ke ragadi pulane maselwa mme o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwa ne ho le sedi FM ke bana ba sentse ba tlola pela ka mona hello luna.

0: dipina e monnate ka nnete. Ke boetse ke a le amohela mona lenaneo la rona la bana le monnatenate. Lenaneo la kajeno ke le buang ka basebeletsi ba setjhaba. Na ho na le bao lona le ba tsebang?
1: Nna mme Matshepi ke hlola ke bona batho ba apereng uniformo mmileng, mme Matshepi ba ntse ba phuta matlakala.
2: Ho na le palo ya motlakase pela heso. Lebone la teng le ne le sa kgantsha bosiu bo fetileng. Ho ne ho le lefifi. Batsadi ba ka ba ile ba letsetsa batho ba sebetsang ka motlakase ba molao. Ba ile ba tla ka potlako. Ba ne ba nkile le re etelele hadi ya ba ba lokisa lebone leo.
0: Ho lokile bana ba ka. Ke thabile ka hobane ho na le batho ba thusang setjhaba bao le ba tsebang. Mamelang modumo ona. Mme le mpolelle hore na wona ke wa eng.
1: Ke ambulance ka fo yona koloi ya bakudi ba masini. Ha o ena le motho a kulang o mo isa bookelong.
0: Ke a leboha hlomo. Koloi ya bakudi kapa yona ambulance ke sepalangwang sa tshohanyetso se isang batho ba kulang bookelong. Ho na le baoki ba tsamayang le ambulance. Ha ambulance e fihla moo e bitsitsweng teng. Basebeletsi bao ba etsa tsa thuso ya pele ho mokudi pele ba mo isa bookelong. Nahana fela o le sekolong mme o ntse o bapala le metswalle ya hao ebe o wela ka tshohanyetso wa lemala. Ke mang eo o yang ho yena bakeng sa ho kopa thuso?
2: Ke Mosuwe kapa Mosuwetsana, mme Matshepi?
1: Mosuwe kapa Mosuwetsana o tla bitsa koloi ya bakudi ha o hlokahala, mme Matshepi.
0: Se seng hape ke sena.
2: Ena ke teraka e kgolo, mme Matshepi.
1: Ke teraka ya setimamollo, mme Matshepi.
0: Ha ona le moaho o tjhang, ba ditimamollo ba fumana mohala ebe ba leba ka potlako moo o tjhang teng hore ba time mollo oo. Ke nnete bana ba ka, o lokela ho ya ho Mosuwe kapa Mosuwetsana wa hao. O se ke wa tshwara madi. Mesuwe le Mesuwetsana ba na le di-first aid kit tse ka thusang mang kapa mang ya hlokang thuso.
2: Hape ho na le mapolesa, mme Matshepi.
1: Ona tshwara batho ba utswang dintho tsa batho ba bang, mme Matshepi.
0: Ke botle bana ba ka. Mapolesa ke batho ba tlisang polokeho naheng ena ya rona. Ha o utswa, o lwantsha batho ba bang. Le ho etsa dintho tse ding tse ngata tse tswileng tseleng, o tla tshwarwa mme o lahlelwe ntlwanatshwana kwana ke Maria. Mme ha o na le jeresi eo e apere, ke mang ya o thusang?
1: Ke batswadi ba ka. Ba ka ntshekela jakete kapa yona jeresi, mme Matshepi.
0: Ho bile monate haholo ka mona ka phaposing ya kgaso ha re ne re bua ka batho bao re ka yang ho bona ha re hloka thuso. Kapa ha re iphumana re le mathateng. Ke ka moo re fihlang pheletsong ya lenaneo la rona la kajeno ka teng. Ke a kgolwa hore bohle le ile la natefelwa ke ho mamela lenaneo lena la rona la kajeno. Jwale arabang dipotso tsena mmoho le kananelo lehlong. Lenaneo la rona la kajeno le ne le bua ka eng?
2: Le ne le bua ka basebeletsi ba setjhaba, mme Matshepi.
0: Ke batho ba bakae bao ho buang ka bona moo lenaneo la rona la kajeno ba re thusang?
1: Ke bakganni ba koloi ya bakudi, baoki, batho ba tsamayang le koloi ya bakudi bao e leng bona ba fanang ka thuso ya pele, Mesuwe le Mesuwetsana le batho ba ditimamollo, mme Matshepi.
0: Ke a leboha metswalle.
3: Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale, e le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle, hape ba ruileng tseo. O fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
4: Tsamaya hantle, mme Matshepi.
5: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: Mamidi e le shumele metso mehlano metso su kamara hora ena ya le shume ri kena ditemetsa batho ba qhodileng me ka jeno jola ka ke hlalosetse re tla ke re tlo buisana le motswadi ya hudisang ngwana a le mo jale o santsa le teng mohaleng kwano ke me nomsa zone me nomsa dime
1: ke mela me tshwana
0: ke pila me o pila hantle ke teng o ka me
1: ke ma
0: ke le bohle re o amhela kwana ho le City FM
1: ke re go
0: me nomsa a ko re fe hanyane nyane ka bogutshwenyane fela pali ya hao le ngwana wa hao le hore o qadile ne mohlomong ho tseba hore ngwana o na le bothata.
1: Okay, ngwana le bitso la hae ke Siyabo Mazwane, o dilemo di 7 hona jwale. Siya o na le boemo ba bophelo bo bitswang right side hemorrhagic cerebral palsy, which means lesa kore la hae la le letona ha le sebetse. Gape o na le autism. Ke qadile ho mbona ka hore e ne le ngwana a ratang ho ikwala letsoho le la hae le letona ha o tlamehile ke nye head ntho o na sebedisa lefete la hae la letsoho la hae la left. And then ka mbona hape ha se a tlamehile hore a gase o ne a phesha fatshe a dutse ke mo rileng ka bona hore o na le bothata.
0: O na sa le mokae ka nako eo?
1: Ka nako eo o na sa empe le o na sa empe selemo o na sa empe selemo.
0: Jale ha re ke re shebe hore na ka nako ena eo o fumanang ha o so ile dingakeng hore ngwana e ka re o na le bothata mohlomong maikutlong a hao nthwena ile ya o ama jwang le hore qalehong ya bophelo bona ba ngwana bo botjha le bona ba hao bo botjha diphephetso tse mohlomong o ile wa bona di ba teng ha o qala ka bophelo bona bo kenang ho bona bo botjha le ngwana wa hao ebile di feng?
1: Ke ne ke ferekanya ke batho bua leshano ke tshohile ke tshohetse ngwanaka ke tshohetse le nna haholo ne ke tshohetse yena ngwana gore nka mo thusa jwang hore a tsebe go tsamaya jwalo ka bana ba bang le gore a tsebe go bua ke tsona dintho tse ileng tsa gore bophelo ba ka ka bona e le bophelo bo bontsi obane ke ngwanaka wa pele ke ne ke sa tsebe gore ke tla ithola ke na le ngwana a na le bophelo boemo botsi.
0: Jale ha re ke re qale mona mo e leng gore o fumana ditaba tsa gore ngwana ke enwa o tla ba le bothata bo jena bo jena kapa o na le bothata bo jena bo jena jale gona mono mo o fumanang ditaba tsena teng na go na le nthwena e re e bitsang counseling gore ba buisane le wena gore bophelo ba ngwana bo tlo fetiwa ka tsela ena le ba gao jalo ka motswadi bo tlo fetiwa ka tsela ena ba o tataisa mohlomong gore na ke dintho di feng tsa botlhokwa tse o lokelang go di ela tlhoko ga o bona eng potlakela go rona re bone na re o thusa jwang dintho tse o kao fela di le tsa wa fumana gore o ko o fumane lesedi ka taba tse o di fumanang.
1: O bua nnete mmetsolwane ga ke a di thola ke ile ka ya ga ya fusiong fela empa fela la ithola counseling hanyane ka gore ke amogetse na gore ngwana ka o disable na and then go tloga moo re labetse re ntse re kwala go thiwa re tla jetswa gore re gutleneng but gangata ntho ke dithotseng ke dithotse ka tlong gore ke amogele ngwanaka o bua nnete.
0: Kore ke botsa tjena gobane ke nagana gore ke mosebetsi le boikarabelo ba basebeletsi ba rona ba bophelo gore ha motswadi kapa mang a fumana lesedi la bohloko bo tlo fetu la bophelo ba hauka tsela engweetseng ke nana ke ntlha ya bohloko hore o tsebiswe ebe o fuwa counseling hore na o tlo sebetsa jwang ho ya pele le ngwana wa hao ke nahana hore ke lesedi la bohlokwa leo batho ba tshwanetseng hore ba le fumantshwe jwale o fumana hore wa makatsa ha ile mona hore ha hona motho a ileng a o hlalosetsa letho ka boemo bona ba ngwana. Mamedi ke metsotso e mashome a mabedi ka mora hora ena ya leshome re ntse re buisana le Menomsa Zwane ka ngwana wa hae ya kwadileng jwale. Menomsa, ha re ke re tla mona fela hore na ebe ha o hlalosetsa motswadi e mong ya sa tsebeng letho ka ho hodisa ngwana ya nang le boqhwala, o ka reng ke dintho difeng tsa bohlokwa tseo o ileng wa ithuta tsona le tseo o reng tsena ke lakatsa hore batswadi ba bang ba di tsebe le haeba mohlomong motho a soka iphumana a le ka hara boemo bona empa ha o no tseba mohlatsietsi ka o hlaelang ebe ha ona lesedi a ko re fefela hanyanyana hore na ebe godiso ya ngwana wa mofuta ona e bonolo kapa e thata ha kae.
1: Godiso ya ngwana a disable e thata haholo, e thata, e thata. Go bomme ba nang le bana ba jwalo ba tseba le bona ha o amohele easy ngwana hao hore o disable, but ha o so mo amohele ke moo o tlo bona bophelo bo ba easy ka teng, bo tlo ba easy. So nna ho nna ho le thata hobane ngwana ka ke ngwana a tlalang. Re dula baipeying ka o kile a batla a wela ka hara toilete wa tlameha hore nna ke tswe hae ke lo dula bohirong ke hire ke sa sebetse empa fela ke batla gore ngwana ka a be right. So ho thata ho hodisa ngwana jalo le hore batho tlamehile ba ba amohele ha ga iketsa ha ba iketsa Modimo ke ena re tsileng bona. So bophelo ba ka nna bo sa le thata haholo. Bana bana ba ya ja ha ke tsebe ke bana ba batlang di diaper and ngwana le kana le siya bo ngwana na le 7 years ha ona hore ha o tsena ka melo ya tso bo go dula ona le diaper o ka di momo o ka di mang ya utlwa go go thathaka mara ke le tsa batho hore ba amohele bana ba rona ba amohele bana ba rona ba iketse ha ba iketsa.
0: Jale, ha re ke re shebe taba ya ho fumana tshehetso mohlomong ho batho ba o lebeletseng hore ba ka o fa tshehetso ha ke nke ke qale hona ka lapeng ka mona batho ba ka lapeng ka mona na ebe mohlomong o bona tshehetso ya ba lelapa e le bohlokwa hore le wena e tle o bebofalletse kgodisong ya ngwana wa hao.
1: Tshehetso ya lelapa yona ke ya batle haholo. Nna ke tshehetswa ke bana ba heso, bana ba habo mmoaka, ke dula habo mmoaka mo ntlong teng ke hirile, mara tshehetso ke ithola ka tlong habo mmoaka. Le hore ke amohele ngwana ka ke thotse moo. So ya, tshehetso ya lelapa e ke yona e batlegang haholo.
0: Jwale, ha re ke re shebe tabeng ya hore ngwana a nne a fumane thuso mane ditsing tsa bophelo bo botle, e ba mohlomong o ntse mo tsamaisa di-treatment jalo jalo mane ditsing tsa bophelo bo botle mohlomong ha ba o kgothaletse hore o kenele di-support group tsa batswadi bao e leng hore ba na le bana ba mofuta ona hore le ne le qoqe o utlwe hore na hei wa ka o etsa tjena yane le yena atle le nna wa ka o etsa tjena le nna ha na etsa tjena ke ile ka etsa tjena ebe mohlomong ha hona kgothaletso e jwalo ha le ntse le isa bana mona ditsing tsa bophelo hore e ya support groupung o lo kopana le batswadi ba bang ba nang le bana ba mofuta ona.
1: Nna ga ke soka ke utlwa eno metholwana, ke soka ke utlwa ga ke soka ke thola gape. Siya ke ntsa fela tleliniking ga lo thola medication ya hae ke kgutlwe le ena, ga ke soka ke utlwa go thoga go na le support group tlamehile re kopane re le bomme ba na leng bana ba disable. Aeo a ke soka ke utlwa, ke la qetela ke ipulela le page mo Facebook gore ke thole bomme ke buisane le bomme ba tshwanang le nna ba boemong bo nna ke leng go bona gore re kgone go buisana gobane ga re buisana ke bona bophelo bo ba pepere wa seba ga le wena gore ga o mo
0: Oh hey, wa sebedisa social media ka tsela e ileng ya o thusa mme wa ka wa tseba ke botle ha e le gore o laba le mogopolo o jwalo mme itse ga o kena mono marangrang bomme ba hlaga ka dikeletso tsena ba hlaga ka lesedi le itseng mohlomong ka dithuto tse itseng tseo ba ileng ba o ruta tsone jwalo o ka re mohlomong seo se o ileng wa nagana gore se etsa mogopolo ono na ke o ka re ditholwana tsa teng ka nnete ke tse o tswetseng molemo
1: ke tse ntswetseng molemo gagolo ga le nna ke ithutile dintho e ke ne ke sa ditsebe ka ngwana tshwanang le sia le bona ba ithuta go nna ka thola le batho ba kgonang gore ba nthuse mo ke sa kgoneng teng ba kgone gore ga ke sena di-diaper ba kgone gore okay mowa sia tshwara tshwara o rekele sia dintho tse tsena tse tsena so o nthusitse gagolo
0: matsiba ngwane sole ga go le thata jalo ka ga o tlhalosa go le thata empa ka nako nngwe bana bana ba etsa gore motlhomong o iphumana o bososela motlhomong re ke re bue ka motsotso o ngwana gago kapa metsotso e ngwana gago a kileng a tlisa bososelo sefatlhegong sa gago la bala lebala gore gana ngwana o na le bothata empa a tlisa bososelo nna go na le motsotso o jalo o ka o gopolang ebile wa ba wa o arolelana le mo mamedi
1: yo sia ke ngwana a rata mmino gagolo gagolo baeba ba mtsebang o rata mmino ga o nka leletsa fela mmino a ngwana ka o a idansetsa o a tsheya a be a re tsheise le rona a tle ka ditaele tsa gae sa ditsebeng tsa go dansa so ke tsona tseo le ga tlo bua le rona ka puo ya gae ya o sina ke tsona ntho tse nthadisang gagolo ka ngwana a ka tseno
0: empa he jalo ka ha o ntse o re o motsamaisa treatment kgwedi le kgwedi ba bona gona le kgatelopele e itseng ba bona gona le diphetogo tse itseng nako e nngwe le nngwe ga o mo isitse ditsentse tsa bophelo
1: ya ga ke moisitse mo ke ga ke tlolake lata fela medication ya gae ga ba njetse gore go etsalang ka ena ke diphetogo di feng ga tseno ga ke ditholi ga ke ditholi ke ga ke lata fela
0: o dula
1: ke dula na mo ga di Frankfurt Free State
0: o Free State mo
1: na mo ga di Frankfurt
0: a go reng ke tla o fumanela lesedi mogotsi ke tla o fumanela lesedi gore na dibakatse jalo ha dina bo di support group dibakatse jalo ha o ile ditsintsa bophelo ha hona go ka hlalosetswa ga re bona ngwana ona le ha ntse ana treatment empa re bona petuo a ehlebo go tshwanetse go be le lesedinyana le jalo le wena o kgone go khothala jalo ka motswadi hape ke boikarabelo ba rona re le batswadi gore jalo ka ha o tsamaisa ngwana treatment jalo le wena o ka botse mohlomong go bona dingaka go bona baoki gore ke ne ke botsa ke bona ngwana jena le jena o sekanka fela le wena o botsa o tsamaya motlhomong ko be le dipotso tse pedi tse tharo tseo ba botsang tsona o bone gore na le bona e kare go na le phetowa ngwaneng o ka mora gore a nna nwe treatment e ya gae o botse mogotsi o seka tshaba ee gobane e tla o kgothatsa le wena ke re gore ae ngwana ka e ka rontsa tla gantle ee tsale o ka lakatsa o reng fela molaetsa wa gao setšhabeng ka kakaretso ke o feng ke utlwile o gatelela taba ya gore ratang bana ba rona ba utlweleng botlhoko ga ba iketsa ke utlwile le mantswe ya maatla ka tsela e makatsang go na le seo lakatsang gore o gatiseletse mantswe ya o ka sona gape
1: e nka ratang mosešo ko gore bana ba rona ba amogele ke ngwana a tshwana le mang kapa le mang empa fela go phela bophelong ba gae gore go bona lefatshe ka tsela e ikgethileng ekile bona so nka thabela batho ga ba nka tseba ka bana ba nang le disability ba ithute ka bona le ga le teng lapeng ga le siko lapeng o ithute ka ena
0: ae e tlhakile ke thabetse o bua le wena tle menom sa zwane a ke re boitse o dula ka mona ka Frankfurt. Ke tla ke o botsetse mogotsi lesedi le ke ko o botsetse gona ga gona mo bang le ka kopana le batswadi go na le support group nyana mono mo o ka thusegang ka mona ka Frankfurt na mahatsi ke lebuile moratsi wa utlwa
1: o lebuile mama
0: o ba dumedise ka mono ke a ba tseba ka mono ka Frankfurt
1: Thank you.
0: Kilebile haholo. Thank you, mme. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye. Mamedi, ke metsotso e mashome a mabedi le metso e robong ka mora hora ena ya leshome. O ntse o mametse Lesedi FM. Wa tseba nthwena e buang ke mme Nomsa. Ke ntho ya bohlokwa haholo ho kopa setjhaba ro tswetswe. A ke le rateng bana ba rona, a ke le ba amoheleng. Hobane ka nako nngwe batswadi re ruta le bana ba rona hore ha o bona ngwana e mong ya sa itekanelang, ba mo babalehe. O fumana bana ba sa kgone hore ba bapalele ngwana ya jwalo. Ho tloha mono ba tle be sa le babaleha e ka re ha ke tsebe ba bona eng. Ntho tse jwalo ke dintho tseo re lokelang hore re di rute setjhaba hore ha di a loka, re rute bana ba rona hore le bona ke bana jwalo ka wena. Empa fela a fapane le wena ka hona le hona le hona le hona. Ha re ba ruteng hle hore ba tle ba tsebe ho amohela bana bana ba bang. Ke ntho ya bohlokwa ka nnete, mme o bua taba ya bohlokwa haholo haholo. Mme ka nako e nngwe ke yona hape ntho e etsang hore o fumane hore bana bana ba qhwadileng, batswadi ba bona ha ba ba ntshetse ka ntle, ba ba pata. Ke yona taba ya hore ba fumana bana ba bona e ka reng ha ba amoheleha, ba qheletswe ka thoko. Ha re ke re ba rateng hle, ke dutse mantsweng a ha e le nna, ke hatisa seo a se buileng. Ha re ke re ba rateng, ha re ke re ba amoheleng, ha re ke re ba utlwisiseng, re botse ka bona mo re sa utlwisiseng teng, re tsebe hore re tle re fane ka thuso le tshehetso le rona re le setjhaba. Mamedi, re feletse ditaba tsena ka Ezra Nathans, Meralela.

0: dumelang ke ntate Thori o mametse tholwana moletsane lenaneong la itlhabolle.
1: Leshume le meso e robong a meso se pele hora ya leshume le mosumong mamedi motle a kore reke re ketike kgwedi ena ya Afrika. Jalo ka o tseba hore letsatsi le leholo le tla ketikwa ka la 20 le meso e mehlano kgweding yona ena. Re buisana le Dr. David Tlale o santse a le teng, mme yena re a tseba kaofela gore ga o tlua go tsa fashion-e ga ona ya emang ka pela gae. Re e lebotle go ba le wena gape ka jeno. Dr. David Tlale, dumela ngwanese.
2: Dumela Kgaitsedi, le kae?
1: Ke a phelophela gantle.
2: A ke tetse gago le ka mogao.
1: Ee, ke a tseba ona motho a emang ka pela gago ka moga o tlua taba tsa fashion. Ke lapeng, ke Afrika, kontinenteng ya Afrika, ke lefatshe ka bophara. Ha o bua ka lebitso lena David Tlale, ha ona motho ka nnete ya sa tsebeng re mona re bua le

0: Mametse Thabo Segonyane tshebeletsong ya hao ya lesedi Mtlalepule ke metsotso e leshome le metso mehlano ka mora hora ena ya leshome le motso mong. Mabidi motle re rothusa o ketika kajeno re le tshebeletso ya lesedi wena se o lokelang ho setsa fela ko roletsetsa ho 086 000 3084 kapa o romele molaetsa ka WhatsApp 0879 758 5066 haiba o keteka tsatsi la hao la tsolo ka jeno e re re o thuse ho keteka. Hello, hello,
1: hello, Tiri,
0: pete le kae ntate? Ha monate.
1: Yema, ke rata ho kopela mangolo ka e leng taba ko ntebina mabi ona go la maobane ke a bona tse di ntseng a ja go kopela ke metsi kwa lepe.
0: Ga itse le ka ke le bile utlwa.
1: Thank you, ma'am.
0: Thank you. Le sadi dumela.
2: Ha tsuri.
0: Hello, me.
2: Ke tsena ga tsuri baby.
0: Ke tsena kae me?
2: Ke teng tsuri tsa tsini la go hula Mike Mphash, ke ngwana wa mane ha masupa madati. Hello ka mang ka Carlton Billy ka mosebetsi. O hula le Matebalo le tele ka mang ka Welcome. Ke re ba hole ba bona dilemo tse ding tse ngata-ngata ba kopelwa ke Matebelo le anya le trend. Thank you Thuli.
0: Ke a lebohle Matebelo. Hello.
3: Hello mme le kae?
0: Ke teng le kae mme?
3: Ke teng ne ke kopa ho kopela mme ke kere ka nena ke mme Mathabo Skutu. O tete dilemo tse ngata-ngata ka tseko ke re modimo wa kgotswa metse hantle. O kopela ke Alina.
0: Mme Alina re lebohile utlwa.
3: Ke leboha mama, thank you.
0: Thank you mme, bye bye. Dumela.
4: Sis Thuli.
0: Ke teng o kae?
4: Re teng Sis Thuli. Thuli ke kena mo Jobetina ka mo. Ke kopela member in good standing Ntsikelelo Mkumashe. O kopelwa ke e mong wa di-mere candidate tsa Matlosana Kuni Dr. Beke le Beke Mogolo. Ke a leboha Sis Thuli.
0: Thank you, Dad. Kelebile.
4: Kelebile, Sister.
0: Hello. Hello.
5: Hello, me.
0: Hello, Melke.
5: Petelika.
0: I'm an auntie, mommy.
5: Hey. You go fella, Dadomona, you talk and Dadomanavaka. Jerry, Dadomsology. Having a mamma to Mulum's waiting more. Oh, hole, oh, hole. Dadomudiman Baba Lena Luen. Ke go pela le re thabile le senyego o ka ba isa tsenga tanga te ke tlo saka ya le wa tshili.
0: Thank you Mekile bila holo.
5: Thank you.
0: Thank you me, bye bye.
5: Bye tshili.
0: Asimo he re fete mabengile.
6: E ka ba ke nyeo ya CCMA, o thata le mechanic, ho blacklist wa le bitso ka phoso, ka botlhalo ntle le kgang. Client legal, e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho ma Afrika borwa ohle. Di plane tsa rona di theko e tlase. O ka fumana tshebeletso tsa molao tse fihlang ho boleng ba 745,000 rand ka selemo. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng. Beili ya 5,000 rand. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771.
7: Lesedi FM. A ke mole.
0: Mamiti re rutlo rona ke manya ketekang le tsatsi la haila tsolo ka jeno. Michael Matela wa hola ka jeno ke mme wa hai ya mokopelang Mama Fupu Matela a re happy happy birthday hle ho yena a keteke tsatsi la hae la tsolo ha monate nate nate. Ke kopela Johnson Madlenkosi Mbele o keteka tsatsi la hae la tsolo ka jeno o kamana ka mafahlaneng tueleng. Ke re a ho lehle a bona itile motseding tsengatangata o kopelwa ke Rasibati Rasibati Ernest Monaune yena le yena o ka mona ka mafahlaneng ke hona tweleng Ate mong hape ya kitikan tatsila hai la tzolo ka jeno ke moradi, morwaledi, sonopo kama naka kwa kwa o motseng wa dithutaneng. Ke re a holehle a bona dilemo tse ding tse ngata-ngata o kopelwa ke ntate wa hae Mpulanyane Sonopo ya leng ka monaka Qwaqwa ya reng happy happy birthday hle ho yena a keteke tsatsi la hae la tsolo ha monate nate nate. Re kopela Malebohang Rakometsi o ka monaka Morojaneng Divestop. Me ho tshe gapu gapu ya mahlonolo e mo atele hle kopelwa ke bana ba hae motsamai sello le Thabiso le Sipati ba re a hole a hole a bone dilemo tse ding tse ngata ngata re mo rata haholo. A tshe mo hape ya kitikang ke Bra Shuffle wa Jazz ho tshe ba o kopela hle letsatsi le monate yena o ka mana ka tshepong ka khutlo tharo ya lekwa o kopelwa ke Obri Mopela ya leng hona ka mana ka khutlo tharo o re a kitike letsatsi la hae la tsolo ha monate nate nate. Happy birthday hle ka jeno ho kitika mo Lebohe Molefi me yena o kitika le Kibitsa Mamotitswe le Matumo Molosiwa ho tu happy hip hip hooray ba kopelwa ke ho tsing di khomo di gamilwe ke bona ke yena ba kopelang ka ofela a re ba ketike letsatsi la bona la tsolo ha monate nate nate. A tshe mong hape e o ke bonang molaetsa wa haikwano ya ketika ntsatsi la haila tsolo ke me Masisuwe Ntakakaze ka mana ka D-section Botshabelo wa hola ka jeno o kopelwa ke Cable Motsi ya reng a hola hole a bone dilemo tse ding tse ngata ngata. Abuti wa ka yena lebitso la hae ke Bokang Mollo wa ketika o kopelwa ke Rile a re a bone dilemo tse ding tse ngata ngata o ka mona ka Qacha Snack Lesotho metsotso e mashome a mabedi le metso e meraro ka mora hora ya leshome le motsomong. Hello. Hello.
8: Hello.
0: Ntate le kae?
8: Re teng le kae?
0: Re teng ntate.
8: Eh.
0: Eh ntate.
8: Ntse ho kopela.
0: Eh ntate wa ke.
8: Oh. Ke kopela mo fuma a di waga. O ka tsaya mo tse tse se zeng.
0: Ish, ntate mo hala wa khou a kopela mo fuma a di. Jale ha bua lo.
8: Eh, la tole.
0: Ha tsire ka jumel.
8: Ha ntle ka tshole.
0: Ke teng o kae?
8: Amna di ke mo re na rantse ba ka mna ka tikwa no ofsa thule a ke ko re ka mana ka kimba le ka mana me se di tsimo le na wa hola. Di Johannes le Siba. Ke ntate le Siba se le ntate bo hola hola tsa tsila ka je. Ke ntate le Siba. Hola ka bo ka kimba. Ke a le ba se thule se tsamela ga dira ka.
0: Ha tsire ka ke le bila utla.
8: Thank you tshole.
0: Thank you baba. Le sedi jumel.
9: Petulwana.
0: Hello le kae?
9: Re tene ke mama khubo ka la botsha metholana ke kopela mwana mraka wa matsibulo le yena ke wa matsibulo ke le sedi makhubo o bala ka la botsha kholwana ke ya le bua mme
0: ho le buile nna mgatuwa tsa sile monate
9: le wena fela o go khalemela bana ba torofe ho ha buile wena msholong ba tla utwa metholana hala la ka la botsha
0: ba itse amba torofe
9: a ke le ba roba trofe ya ya kana a ke go bolelle
0: sharp mogotsi bye bye
9: eh bye bye a go go
0: yo my darling mona ke kopela ngwana wa abuti wa ka ke Joel ke abuti Joel eh ke kopela ngwana wa abuti Joel ke tshwarelo Melita Muntsu o kopelwa ke bohle ba ha montsho le matwane ba re a ketiketsa tsela hae la tsolo ha monate mamedi ha re le bohle me ke sentse ke re holona bohle ba ketikang ka jeno ketikang hantle hle wa tsela le tsatsila tsolo ke le tsatsila bohlokwa jwang ke le tsatsila bohlokwa ha ba sa o ketiki iketike wena ha ba sa o ketiki iketike a go ithuta ho iketika ha nngwe selemo go iketike mo mamedi motle bana ha o ka nna wa go emetse mang a tlo o ketika o feng a hona ntho jwalo o tla banyetsa halo o thata ona jwana iketike wena kapa jwang di max
10: ah mo teng o e opile
0: eh o se ka nna emela mang o tla tla o
10: rekela le le leng ke Mother's Day gore ke birthday ha ke batla o ketika ke iketika ba bang ba tla tla ka mogao
0: ba tla tla ka mogao ka jalo batho fumana motho a ikutlwisitse botlhoko ya ba nthekela eng
10: eh ho bua hona jwa ikona o thata mo bona le lefatshe o phahame
0: ke le bile tle di maxo ha re fetele ho wena hle e tlhabolle le a botle e matla fatse le re tshwarotseng ka jeno
10: ke le bile ho le thuli mo mamedi wa sebeletso ya le SADC FM le wena ke sentse ke o dumedisa ka jeno ho e matla fatse tse dintsa tse re tlatlang ge di le kola re fumana hore le qwetha la ragwebo wa North West Brown mogotsi le re le swabisitswe ke qeto ya le gotla la magistrata wa Johannesburg ya ho khutsetsa morao nyewe kgahlano le mogotsi Munna ya kuswanga polawo ya Marius van der Merwe ya tsejwang hape ka hore ke pakidi commissioning ya madanga o hlahella ka pele ho lekgotla la dinyewe ate bakhanne ba ditekesi mahikeng e province ya northwest ba thiba mibila e meholo e kenang ka hare ho toropo tsena le tseding ho imatlafatse hang ka morao ho ditabatsa ora ya leshume le meso e medi ke lebuile ho luthuli
0: ke lebuile hle di magzo
10: thank you

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Dumela Joburg. Mamela khaso ya pulelo ya boemo ba tropo ya Joburg ka laboraro 20 motsianong horeng ya bobedi motsiare. Fumana puo ya ramotse wa phethahatso Councillor Dada Morero marangrang ohle a ditaba tsa setšhaba ya tropo le diteišeneng tse kgethilweng tsa setšhaba. Latela hashtag Joburg SOCA 2026 ho fumana dintlha. Eba karolo ya Joburg eo bohle re batlang.
2: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

Mamedi ditaba tseding hape se hlahellang ke sereng a commission e ikemetseng ya dikgetho IEC e hlaisitse ngongorewo e kgolo mabapi le seo e se hlalosang e dipolelo tse fosahetseng mabapi le tsamaiso le botshepehi ba sephetho sa dikgetho tsa naha le tsa province se ileng tsa tshwarwa ka selemo sa 2020 le mashome a mabedi a nang le metso e mene. Karabelo ena e entsweng ke commission e latela ditlaleho tse entsweng ke moetapele wa EFF Julius Malema nakong ya puisano ya podcast. Malema o boletse hore dikgetho tsena ho bonahala ha ile hore o ile hwa hina hinanwa le sephetho sa tsona nakong e ho neng ho le mane se tsenge sa ho voutela sa sekolo sa primary sa Mponengele se Mpolokwane provinceng ya Limpopo. Ho ntse ho hlahela taba tsena me ba ipileditse hore ba ngongorehile haholo bona ile commission e ka maikutlo le dipolelo sa mofuta o jalo se entsweng ke moetapele wa mokga wa dipolitiki Julius Malema. Re fitla pelesong ya lena la imatlafatse e ka jeno ya neng a le hlophisitse e le Qalambeke ebile se gametse Moilwa ka Mohelombele ke yena ya neng a re laolela kgaso. Nna lebiso laka ke dimakatso wa hafolotsi re lebuile gagolo ga e le mona o kgethile go Qalabeke le rona go fitlhela re teana gape nakong e tlang ga Modimo o ratile.

0: ha simo he motho motho no jone metsotso ma shoma mabedi le metsoro bong hantle le ba horeng ya pele o mametsele CD FM ka le bo hle se khametsi ke bele ke le bo di makatso a mushumano wa ka wa mabelene ka mona ka Bethlehem ha ke mole bo wa ka le bo wa munna ka le bo wa munna ka le bo wa munna ka le bo wa munna le nane o ke jwale ke nako wena itsa tsena fela
1: o tsika wa tlosa kunupo ino mane

0: Hatsumo he mo mamedia rata metsotsoma shoma mabedi le metsoro bedi hantle pele o ra ya pele hana kwa ka ye metsena impolela re mo sebetsa ka mo ngata holo ke petetsana tswantse ke hlaile ka mana ka bo fefetwa ke bua ka Frankfurt ke hlaile ka mana ka mahwele renga ha ke tlo mahwele renga e ka nkahla ha le mane Mpumalanga banna banna ba le mono industry ya di taxi ke banna ba o ke ile nka ka ka re homo homo le bona e ka nka tla le hona teng ka mono fela ke tla bona hore na ke tsa jwang ke bele ke tla hape le ka northwest poka ya borwa sanere ke tsebwa butle pele ke fete le mona
1: Atsoba mogotsi be kenye tlang ka nna ka tsamaya.
2: O tsamaya ka ska ntshusa.
1: Ska tsoba mogotsi a sentse etsusang. O so tla bona be kenye tlang. Ha ba pala diketwane tsa

0: molaong koloi tsena le ntate o hlalositse jwale ha se a bua ka Transport Act a bua ka molao wa naha wa dipalangwang. Batla itsa jwang batho ba go tla etsala jwang batla itsa jwang batho ba fela ke mono ba tlile hona jwale ke kgola batho ba kgona ho ya mosebetsing jwalo ka ke bua le wena hona jwale ba palama ba fihla le mosebetsing ya bona ba bang ha ba fihla ho hang ka jeno ke le ka bona le bana ba correctional services ba ime bana ba sa tse borona ba itse jwang ba ime le monna mateneng di sa tsamaye di taxi ba re ya kwala jwale mona ba re mona re ya kwala fela mo ba neng ba emete o na le mo bone ba emeteng toropong ena ka mona ka Mafikeng ka mona go le ditshila e hlwekisang Mafikeng hlwekisang Mahikeng hle hela dimasepala
1: o fumana tse ngata le ho feta ka ditheko tsa Shoprite hobane re reka ka bongata ebe re fetisetsa dipoloko ho wena boloka disolong tse jwalo ka 250 gram ya Ricoffee instant coffee le 750 gram ya Right Brand coffee creamer ka 99 rand ka bobedi ba tsona di 175 gram dife kapa dife tse pedi tsa sepa sa ho itlhatswa sa Protex ka 29 rand le 2 kg ya Surf hand washing powder ka 49.99 fela di fumane mabenkeleng ohle a Shoprite Northern Cape le Free State ho fihlela ka di 24 tsa May
0: ke o thaba ere ke fete le mona he ke tla ba fumana ba nna bano ke tla batla nomoro tsa bona me ke ba letsetse re buisana le bona athi wena he ke qadile ka industry day ke se ke qadile ke le ka Northwest wena ngwana mme o palame jwang sengwana ho hle mo parliamenteng ka ba Brakpan ka ba Binoni e ka ba ka mona ka Katlehong le e ka ba ka mona ka Springs kwa Thema le palame jwang sengwana ho bo mmolo le dumedisenta te mmolo ka mona ka kwa Thema Springs le modumedise haholo hona temane ha bo teenager Adlala hona temane ha bo Milton Nkosi hona temane ha bo Buda Mathate hona temane ha bo Lolo Mathate wo nka ba bitsa ka modu jwa le ke ne secretary le di bapadi tsa tsa bolo hona tenga bo mshane monkileng ra kena le yena ka mane ka bonamelo ane nga tseba stebile haholo wa pudumo Billy Pudumo ai monneno o na steba stebele ire ke bone shakes maekani ka mona ka Northwest kutlo rona nga khona go mofumana o mane ho o santhako gore ke moletsetse a shakes ke bona rona ha ke motshwara o tla bua le nna o tla qoqa le nna

0: Metsotso le shumele metso etseletseng ka moraora ya pele pine na batho ba bangata ba rata holo ya Johnny Nash openyana hai hai hai ya moqeta rock me baby ka Johnny Nash come on eka Mpumalanga ba ntse ba tswela pele ho kopa a Bailey ya bo raditekesi ka mono mongadi tshona promsa ke ena ya ntseng a bua. Me mochemo tertale ka batla katleho. Tertale ka batla katleho ka mona ka rantembo tshabela. Rene re tswalwa lo pele hwane. Hona jwa le ho tricky e kuruleni. Re tlale ka matla ka tla re buisana le yena ka tsa ile ntsa etsa hala mafirongo na beke le hona temo mo bilane e kwetse me ho baneng ine kwetse. Ntate motaundumela ka mona ka mohlakeng ho ya toropong ke 16 rand ho ya mani mphakathi molteng ke 12 randa re a leboa ngwaneso ke a leboa ngwanana ka moka Renfontein Amelia re ke fete ke bone ausi katleho katleho ke thuso motaung ya o dumedisang kgotso
1: ke lebo ntate thuso ke dumedise lona le bamamedi kaofela ba lesedi FM
0: ke ntse ko o tshwara ka nomoro e nngwe tjena ke a bona o e tsebe ke re ai katleho ha e tsebe ena re tla mo tshwara ka ena ka mona ke a leboa ausi katleho o phetsa ntle mme
1: ke teng le ntate thuso lena
0: re phetse hantle a ko re fehle a ko re fe ditaba hanyane fela mafelong a beke le ile la sebetsa ka thata o ne o etsala mmo
1: ha holo fela re ka le maobane re bile le boipilaetso ka mane ka tlehong mane tsietsi ne o na le boipilaetso ho R550 ditsikane dikotsi ka majwe le mapera tuka malakabe mane phase 5 le phase 6 empa re sebetsa le seponisa sa South Africa borwa le pops ya rona EMPD re kgonne gore re shebe gore tsela e ya bulwa le ka jeno ntse e butswe a ona moferefero e tsalang
0: o gona jwale ntho di tsama hantle
1: hantle fela ntate thuso
0: jwale ba ile ba bua le lona ba le jwetsa gobaneng ba ne ba kwala ditsela ba ne ba llelang
1: ba lela service delivery ntate thuso ba bua taba tsa bo motlakase ke gale ba ntse ba bitse ka sena motlakase so ba itsamaisa taba e ba isa tseleng ska ba kwetse tsela
0: mme we ke leboa sebetsang ka thata le sebetsa ka thata haholo mono ke bone le batho bao le ba tshwarang ba dithetefatsi le tshwara le batho ba dithunya ye e kuruleno metro ke a e bona gore e tshwere ka thata sebetsang ka thata ke a leboa mme
1: ke a leboa ntate thuso
0: e re ke fete ka mono ka o katleho metsotso e leshomane metsoro bonne sekoto hantle ka mora gora ya pele re tswa jwale ka e kurulene motho o na le mo re yang teng ei ka mona ka Frankfurt majoro ke motšha banna man Frankfurt majoro ke motšha cha cha cha cha cha le yena a nako tsaka didumela ke tla ke mo tshware fela ke mo dumedise ke re majoro kgotso le ka nketwane ka mane ke utlwile le ona teng moo ke re majoro kgotso ke kgona le ka moqhaka ke re majoro dumela e re gona jwale he ke tle ke ye mabenkeleng bane nako ka jwalo kha le mantang tjena e intahlela mabenkeleng re ke bone Amelia ka moka Renfontein ke a leboa ngwana mme
2: nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena ha o a lokela ho tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Boxer, thatohatsi ya hao ya lebenkele e o tlisetsa theko tse tlase ka mehla. Ha o reka Ellie's Brown Creamer, 750 gram tse pedi ka 99 randa. Best Cook Pilchards, 400 gram tse nne ka 80 randa. Se lefe theko tse fetang theko tsa Boxer.
4: A mo pete molemong wa hao, e seng fela ha o hlokahalletswe ke moratuwa, empa le bophelong ba ka mehla. Haiba o setho sa Avbob mo tloka tshetso ya chelete, o ka etsa kopo ya kadimo e fitla ho 8000 rand. Etsa kopo ho avbob.co.za. Avbob personal loans ke kadimo e utlwisisang hore na bophelo bo tsamaya jwang. Dikopo di tsamaisana le tlhahlobo ya dikoloto. Avbob financial services ke mofani wa mekitlane ya ngodisitsweng. NCRCP 19411 ho na le dipehelo.
0: Somo emetso tsoma shoma mabedi le motsolo mong hantle ka mora gora ya pele o mametse le sedi FM. Mametse tsabeletso e kholo mametse motjodi wa sebele. Ere hanya ne fela ke batlo re ke tsine na ka bane ke petetsane ka jeno ke petetsane ha kholo ke kopane le majoro banna. Ke majoro e motsha ka monaka mafube. Majoro dumela hle ndate matsole.
5: Khotso ndate mtaung ke o dumedisa le ba mamedi ba le sedi FM.
0: Ke le bo ndate ke le bo. E se le na go kae o tshweri mo hona jwa le ka ntoro ke beke tse pedi tse tharo.
5: Ai ke beke tse pedi ndate mtaung.
0: Ke beke tse pedi o tshweri. Jwa mpole le mona majoro matsole ha o sheba. Ha o sheba dintho o sheba. Ke di fidi ntho tse o bona ngore tsena tshwantse re dipotlakele. Mona mmuso wa province tshwantse o re thuse. Mona mmuso wa bohareng tshwantse o thuse o bonang
5: ntate mtaung phepetse kgolo ke ditsela ditsela tsa mafube ha holomane qala botsha village le Frankfurt na mahadi di senyeile ka tsela gore di ka hodimo go bogoni ba masipala empa moralo o teng wa ho lokisa tseo re tlang ho qala ka tsona ho finyana gore re di lokise batho ba kgona ho tsamaya le mona mo di-taxi di tsamayang teng marangrang a rona se e batla e le a gale haholo le ka mona ka meeting le ka ho siwa network dipipe tsa rona di tsamaya di-blocka di thubeya jalo jalo ke moo re kopang fela gore no ha mmuso wa province le mmuso wa bohareng o ka kena re tlabe re le boemong bo botle haholo gore re ka etsa roll out ya ditshebeletso tse dingwe ntate mtaung.
0: O mametse le sedi FM mona ke bua le majoro ka monaka mafube o sa tswa kena jwalo ka utlwile mo mamedi ke beke tse pedi wena ha o shebile ke di filintho tsa bohlokwa hlokwa gore wena tse o reng banna ha motho modimo a ka mothusa a mothusa ore a dietse ke di feng
5: ya pele ntate mtaung metsi a teng ke ho lukisa boleng ba metsi ho lukisa boleng ba metsi le hore metsi a dule a tswa dipompong re ka ba le challenge fela ya hore dipipe tsa rona ke tsane tsa gale tsa asbestos jolo ka maria tjena di tabua gapegapetsa empa re na le moralo o re o radileng gore re tlo feta jwang boemong bo jwalo ya bobedi ke go hlwekisa metse ya rona mo re dulang teng ke ke ke ya ba tlwaelo gore re tlole matlakala ka hodimo go seng ha re ya mosebetsing le mantsiwa ha re gutla ke ntho tsa mantlha tsa bohlokwa tseo re qetang go dumelana ka tsona gona jalo re tsena jwang kapa jwang re tshwanetse gore ka go panya wa lihlo re dikenye tshebetsong metse ya rona e hlweke ntate mtaung ya boraro re se re qadile ho bua le boramatsipe gore ba tle mona mafube ba tlo tsetela hobane boholo ba batho ba rona ntate mtaung ha ba sebetse boholo ba batho ha ba sebetse ha batho ba sa sebetse ho ba le bothata bo boholo gore masipala o be le lekeno jwale re sentse re bua le boramatsipe re tla ba le seboka sa boramatsipe ke gola nakong ya kgwedi ya bobedi go ba rena le metsi a mangata rena le motlakase rena le ditsela rena le mobu gore re ka etsa mafube ebe mafube e betere ntate mtaung
0: ke a leboa majoro ke leboa golo nakong e tlang re tla bua le wena gana majoro wena ka profession o titšhere
5: ke titšhere ntate mtaung ke le roba tshoko
0: mo mamedi monne enwa o ile a bua ntho e nngwe e nkekeng ka e lebala bophelong ba ka kao fela majoro thabang majoro o ile a bua ntho e nngwe ga ke so mmone majoro ga ke motsebe mpa o le a lwana le nna re ntate mtaung wa tswa wa ntseba ke le majoro ke ra ke so bone monna majoro butle butle ku jwetse majoro o tla ofa nthonyana pale ya ka enyane le yena hore na hare hare ke motseba go tlilejwa majoro a go fe thabampa enyane ska ya haholo
5: no a ke no ha holo ntate mtau ene le ka selo sa 1993 ha ke tsetsa le ngono la ka le mane ke ya college e be ke kopana lo ena le mestofi le me pontsho magetha moya wa hae o phumula ka gotse la nthekela sutu la nthekela sutu ka 1993 mona tsitsing phuthani tshaba ya ba ke ya moketeng wa masudente wa le masabararo ke apere ke tshwana le bana ba bang jwale ke leboga haholo ka taba eo ntate mtaung
0: taaee
5: le teng le ka jeno ha ke tsebe fela go laetsalang ka sutio ane metlheng eo ne re fokotse ka mmele lehle re fokotse agolo
0: matsole e tloele mošhaneso ola otla pelo ya ka agolo ke a leboa moša
5: no ke a leboa ntate mtaung
0: sebetsantle ka modimo a ka o thusa
5: ya
0: la bona ka mane ka Mpumalanga ke bona thabo ke kholo ha re tsebe mhlo mo re tla fumana hore ebe mongadi tsibanyone o fumane baili kapa ho etsala jwa mfela ho ya binwa ka lekgotleng la dinyewe ka mona ka kwaga a Fontaine he bona tsebe kino tsebe kino tshwantse re moletsetse ke ya tshwereng Santaco tsebe o teng mona ke mona ke president ya Santaco o teng ka moo ka kwaga a Fontaine ke tlo moletsetsa ke utlwe ke bue le ena ke re mona ntate tsebe ke a le bona ka mono go ya binwa le ya bina ka mono le tshwarana ka matsogo e be go etsala jwa nna ke a kgola mo mamedi o ka e tsala gore mongadi sebanyo le be o fumane baili kapa jwang fela re tla utlwa teng monna Thabang ke ne ke sa tsebe ntho oro na sna suit me kore na ko nwa wetsa dintho o etsetsa motho dintho a u di etse go bane wa etsa wa thusa wa feta mudimo wa engola bona mushane nwa kora o tla nthwena ya o tla pelo ya ka akore ke re se ya khala
6: ya khala mo something e gotlile e tshisa ho feta pele bona ha se mokete o mmina fe ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa mokete ke moho le dibini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanner Kuzan Youngstan Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Visholo DJ Khotso Pau tisetsa mollo ho Sun Fest tsena tsohle di tla be di etsahala Moqebelo wa la mashome a mabedi a na le metso pele mpucha Sun City Super Bowl menyako etabulwa ka hora ya bobedi motsia di tikete tsona di fumane ha suncity.co.za le ticket pro hok ala ka 350 rand that's so sefiti kizi ya kala mo Sun City hashtag Sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag ziya kala mo Sun City.
0: Ziaka la kamona ka Sun City e ba teng mono mo hlamone no tla boetsa la ntotse ntle tse smart tse uri tumeng ka tsona banna ke mona mona ni mani etse be mo ke mona ke mo shebile la ke ke motshware le yena au monna majoro wo ya o tswara mo mamedi na ko ngwe modimo etsa ntotse nga ta katsela ya hae katsela ya hae Katsela ya hae. Thotse ngata modimo a dietse katsela ya hae. Ke ne ke sa kore ho hang. Gore moshana eo ke neng ke re monna ke a thusa sutukie. Tsatsi le leng e tla ba majoro. Ke majoro ke yona kajeno. ke majoro ka jeno ke yena eh ke majoro ka jeno ke yena ya ba ke kopana na mona itsa dumela ntate motaunga re a o lebuwa modimo a o boloke man re a lebuwa a o boloke letsatsi le letsatsi a o boloke thotse o di etsang ai se le ntate ra le kholela o ile re bolella hore ile wa monka after i thoballa hoteleng wa etsa khatiso ya dithero tsa hae 1987 a tsebahala ra le kholela Afrika Borwa ka ofela le hona te monta te tutso o no so le betse ho bana ha o etse dintho ka pilo gore wa etsa wa thusa wa feta botle bo bokalo motaung ke le bo bana beso ke le bo wa ere ke fete ere ke te bona ona le mo mamedi mona he ko kae bana ko kae mono ke taba mtlakase eh ke taba mtlakase re shebe mo he taba ndate tsebe ke amalitsetsa mohala e o lla fela khotso motaunga ke dikilo le tsetsa ba tsiami o bana ke ba tsiamiso me ba nkopa work history ya ntate ka nnete ha ke tse borona ke tle ke tse jwa e kae makholoskopo ya hae wena nthumele makholoskopo fela ha o na le makholoskopo fela ke tsebe o fa ngwaneso mona re shebe ditaba tsa gago makholoskopo wena romela makholoskopo fela ha o rometse makholoskopo o tla bo o ntse mosebetsi o mogolo re tsebe o sheba ditaba tsa gago ke a leboga ngwana mme metsotso masome a mabedi le metso e supileng pele go gora ya bobedi ya Lucky Dube.

hwetla re ka tamaetse o tlomamela tshwantsho mo tshwantsho le rona e le munyaka ya ka jero gaolo ke a diketetse tharo magolo tsetse le mašwa mo matlhano metsemedi mme mongodi e ntse le molele kwa marumong

0: ena a le mong go tlhakile gore maphelo a basadi a feto a ya moo re batlang
1: tengka bomadimabe ga re ka sebue jalo ka pulema motlho mong basadi ba bang yare ka re ba ijarile sepuleng
0: tlogelela mona mogale tlogelela o ikakasa ga se ntho e mpe ga puleng a iphumana ka ntle go wena
1: monnemonamonamon se ke lekang go bolelela sona ke gore ke nna reketseng puleng kolo eno o e bonang a ya godimo le tlase ka yona man
0: mogale tlogelela leshano mane
1: a kere wena itse ga kere o atamele pela ka mo o ntumelele ke fetole bophelo ba gago ke gao mathaka o lo bua taba tsa ka le wena o lo diarolelana le mosadi wa gago le ena eo a fitlha o tshela moya o ditshila ya bowamphetoele
0: no man mogale man se ka bua jalo ka mosadi wa ka
1: no ke nnedi ntate potlaki ke nnete nna le wena re ne re utlwana go fitlhelela o fitlha o diarolelana le mosadi wa gago ya ba o fetola
0: maikutlwajale
1: e o bolelele ntho o sa e tsebeng tate
0: ke e fen jaleo
1: motlhang o se o dutse fatshe o dutse hae ke botsofadi o se o sa kenye tšhelete ka tu mosadi o mo tshepileng lerato leo la gago leno o tlo
0: fetoeleman mogale man
1: ntho e nngwe le nngwe o tla bo re wa e tshwara ka tu o tla bo omangwa e ka re ngwana monyane
0: pota mogale man tloga mona oa pota
1: wa tseba ke ntate potlaki o tla nkgopola go se jena monnaesoa o tla gopola mantswe ya ka e le gore ditshintsi di o dula maqeba o sa kgone le go
0: totoate
1: ke a o jetsa kere o tla qala go bona gore na mosadi keng ga o sa bofe tšhelete o tla ja papa ka lehele le leng tsatsi le leng le le leng beke e be le o potela kwane
0: lehele
1: le leng ka sekweletana sa papa tsatsi le leng le leng ke a o
0: bolelega
1: o tsebe mosadi wen
2: helang mma batho
3: hei mme bakiso ntshosetsang
2: o ka tshoga ka leka le molato
3: hei ga ke a o nagana o kile a bona ke tenwa ke mosadi one ntse ke bua le ena ka founu mone
2: mma wena ka ba ke manyaka o tshosa ga o ka bona nangwen ya go ile ntho e jwang
3: ei mme mabakiso ka ba ko utlwa ebile tlhoanyana ka e betsa ka tsela e sa tlwaelangmabatho
2: molato keo
3: tsebe mme mabakiso o na le ntho se tla re le ka bophelo mmo ke ntse ke bua le mpolokeng ka founu mpolokeng wa tseba ka mokgwa ratang ditaba o rata ditaba o tla o latelela
2: oho
3: o tseba matsatsing a o feta mpolokeng o ile katla go nna sekolong mane
2: mpolokeng
3: ee mpolokeng o ntshetsesetse morago ke ne ntse ke mo bolelela ke re mpolokeng ke na le mathata le principal so ga ke batle o nkenye ditabeng
2: o tsebe bele ga sa o setse morago jalo o batla o tlo matha ka tsona gore surprise vile ena ka o fele e ditsebe
3: andthata ke ntse ke mo jekejekisa mme mabakiso re na le bothata le dithetefatsi le bana sekolong
2: se ka bua ka dithetefatsi tle wena ngwana toe
3: jale
2: di se di le teng le mofo
3: ga o ka bona mathata a re a tshwereng sekolong jale ke be ke tlaisa nna go principal kere principal re na le mathata because go na le bana ba tlang sekolong seng ga ba ya breaking ga ba sa gotle ba bangwe ko gona ka breaki ba tlang sekolong mme mapakiso bothata ba
2: le gona jang bana ba tsuba ntho tseo ba tshosa kana-kana
3: e re ko jetse le nne ke se ke bua le principal a kere re mpe re bitse batswadi batswadi ga ba se go jetse dikakata tse jalo mme mapakiso ebile re etseletsa bana ba bona ga re se bone bana ba bona batswadi ka nako re di fumana go bona mekotleng ya bona sekolo le diphokothong
2: bona motswadi o tla dumela motlhang a fumanang bethe e tsamaile wa tsaya ketlele e sa le ntho e nyane motlhang a fumanang bethe e tsamaile e tswile ka festere ke gona a tla utlwisise jale mpolelele mpolokeng jale ena o sa batla go taba tse wena o dintshe diso ka ba ditswa ka mokotleng kapo leso ditsotlhe ka botlale o sekolong
3: e re tle ko jetse ntho e e batlang o re nna ke mofe information ka o fela ntho e tsagalang sekolong ke re o ena ga ke principal nna ebile principal ga nkgetha gore ke ene ke buelele sekolo ka taba dithetefatse o nkemeletse ga lenyana moraonyana kwa o kile a nna mpotsa ka taba ena kare a ka ntloelela ke principal a sekolo a kopane le principal ga batlo o ya go tsholwane a go tsholwane wa mmalea
2: ache jele ntho ena le nna bile ko utlwa e sempha gago e se ka tlwa ngwane enwa go na le motho a mo rekileng ga o e nagane jalo go ratle o salasala morago teng motho mongwe o na le ntho a e tshepisitsweng ka nqane e le o na le sa e tlhokomeleng
3: le gore
2: mpolokeng
3: ke nagana gore a ke re wa tsaga ba batla ditaba mme mapakiso ba e tsa kago otlhe-otlhe gore ba di fumane e be ba tsamaya ba di gabisa ba dikenya malomo a magobedu le a masweu le a pinki
2: botlhoko ko gore ga di tlhaelela setšhabeng o tlo o thoko wena tsholwane o tlo o nka jwang le matišhere a mangwe
3: ebile e re ko bolelele mme mapakiso seng ba ko o jetsa wa ko o tshepa ntse ke se monate.

0: Itheolela tsa di bathroom tsa CTM di kadile mme ke tse kgotsofatsang. Bathroom ya hao e lokela ho ba sebaka sa boikgathollo. Ditaele tsa A grade di tloha ho 6990 square metara. Bina jolo ka kgalala o le ka shawareng. O ka ikgapela dintlafatso tsa bathroom tsa boleng ba 50,000. Ho bona dintlha online kapa lebenkeleng. Sesolo sena se fela ka la tharo Motsheanong. Ho na le melawana le dipehelo.
1: O ka ba lehlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
2: Bo momedi o tla re inela matsoho metsing ga re tsebe rona go ile a tla jwang gore pinelelong wa utlwa e bapala mona e be e kena a dipapatsong woa ka mohlolo o noa ka mohlolo ke bua le wena bo momedi metsotso e leshome le metso mmedi gantle ka morago ra ya bobedi mme ke kena metseng ya lona, ke kena makeišeneng a lona, ke kena ditoropong, ke kena le ditorotswaneng le mapolasing mono ke a kena. Metse ya rona ga e a tlhweka. Metse ya rona e ditshila. Metse ya rona e ditshila mabanyana. Mona ba ne ba bua ka ke Hunter virus ba re bakwa ke ditweba ke eng ke eng ke eng empa se tsa mona Afrika Borwa tsa bo Argentina. Gola le rona mona Afrika Borwa re tlameha o hlokomela gore dibaka tsa rona di hlweke. Mo mamedi makeišene a hlwekile a ko a ditshila. Makeišene a ditshila. A ko mpolelele he, wena mo o dulang teng, ho jwang lekeišeneng mo o phelang teng, e ka ba toropong kapa e ka ba lekeišeneng, na ho hlwekile, na ho ditshila. Ke tla ke hlaile ka mane ka Bethlehem ke utlwe ho ntate Mokwena. Yela Kwena, thuso Motaung. Ke teng Kwena. Tshwara jwalo mona ke kutlwe ka nthwena ya 10 ranta, 15 ranta, 19 ranta. Tshwara hanyane fela. E re ke dumedise ntate Mokwena kwa ono mona ka mona ka Bethlehem. Kgotsotlhe ntate Mokwena.
3: Re teng ntate thuso kae wena?
2: Ke a phela Kwena, ke a phela Kwena. Kwena e 10 rand, 15 rand, 19 rand. A ko hlalosa, o etsala jwang mo Kwena?
3: Wa tseba ntate thuso beke fetseng ka labone.
2: Ee, ya Kwena.
3: Ne re dutse kopanong le generale kaofela. And then e le hore ho na le sello sena sa pirate. And then ya ba ke a botsa ka hara kopano rena ba batla ho rena bona re ke utlwe ho bona re letse ke tsitse rona ba batla ho etsile jwang
2: eh ya kwe
3: ba ne mmete re lile mmisong law enforcement ba teng ka sheko ibe si go di kgwedi ha and then re batla ho tseba ho rena re ka etsang jwang ya ba ho hlaya dintho tse ngatanyana ka hara kopano tsa hore o di go lwantshe piracy ba mpe ba theowe bona ba ye 10 ranting. Okay, e re ntile nako ya be le hore ke qetelletse ke re nna ha re ya di-voutu mme taba ya di-voutu ile a hlola ba reng di-10 rand ba ne ba le banyenyana ba reng di 15 ranta hobane Bethlehem e ntse e laetse ka 15 ranta.
2: E ya kwe.
3: Ne ba le bangata. Re tswile ka hara kopano ka seo reng re ntse re tswela pele ka di 15 ranta. Mme ka sheko ke mo ke ileng ka thola molaetsa hore dikoloi se di ngotse di 10 ranta di festereng. Jwale, ke hona hana jwale tjenana ke bitsitseng kopano. Hore re o kopana re le executive re bone go na boemong boo re fetang jwang.
2: Kwena a ko mpolelele ke o botsa potso ena ke tse go tlwela o ye kopanong. se ba kang gore re be le pirate e kana kana makationing a rona ke eng gore ha ona hana ke ntwe tsa mpirate kana kana metseng ya rona
3: wa tsiba ka le sai ka hlakore ndele ntate thuso ka re ko hloka mosebetsi impane njalo ka hlakore leleng
2: e ya kwena
3: o bo sheba ka tsela eng hore batho ba nana ba reng ha bana mosebetsi ke bona ba tloang gona di driver eng tsena tsa rona anta sebetsa boemong bona bo ba piracy a ba tloa o bana sa khone o sebetsa then a khete hore mulata ka mpana reka kolo imane a monea yona a tla sebetsa ka yona e se e re batlisa hangata hore na
2: e ya kwe
3: re go tloka mosebetsi ho jwang motho a tloela mosebetsi aya hona mosebetsi yona wo
2: jwale ha le etsa diphuputso le fumana hore ba bang ba bona ba rekelwa makoloi yana ke melata
3: ntate thuso ba bang ba rekelwa dikoloi tsenana ke bomaponisa ba ntseng ba sebetsa and o ke keng wa re leponisa leo ka lapeng la lona go bolauwa ke tlala ga o mmotsa motho o utlwa re income ya ka ga e nkgotsofatse jale e gutla ga ore income ya gae o kgotsofatse o e tholang e gutla e bolaga mme le ntate wa operatora mo a shebaneng le yona koloi eo ya gae fela gobane yena ka nako eo ga ona income e nngwe e tlhagang kaekang o shebile gona mo koloing eo re ke yona e mo fepang ke yona e isang bana dikolong ke yona e etsang dintho tsotlhe then ga o fitlha o mo imetsa ga re tsebe go na jale yena re ratile kang
2: ke a utlwa ko ena ke a utlwa na gara rona ga re be le batho ba bang ba di-operatora o fumane le bona ba ipata ba ba le tsona dikoloi tsena empa ba seke ba batla go tlhagelela ga re be le bothata boo
3: go ka nna ga e tsala ntate thuso mara enkekeng ka e netefatsa nkekeng ka e netefatsa ke nne ke utlwe ga ntse buea mara motho a kgone le ga kere ke a utlwa wa bua o ko njwe ntshe yona ke efeng o mfe number plate ya yona motho a ba tlholeya mara ba o jetsa gore nyeonye o na le yona nyeonye o na le yona
2: ko ena e ke a leboa tle ka nako ya gago sereya mabenkeleng e be kale ka tshwara kopano gantle la lokisa bothata bona ba di-15 ranta le 10 ranta ke leboile a golo ko ena mphatalatsang ke a leboa ntate mokoena ke chairman ya ditekesi ka mona ka Bethlehem re buisane le ena he ka bothata bona ba 10 rand a 15 ranta goba ka jeno ba bangwe ba re ba palame ka di-10 rand
4: emelt ke ne ke tshwere 150 ya gore re reke kota le nthaka empa ke a order-a plata ka ofela ya extra cheese
5: ska tshwenyega mebru theola moya ke tla o balantsha ke o booste ka zaka go e-wallet ya gago gore o dule o le gaming obaneng ka lefa ke le bankeng efe kapa efe
4: bankeng efe kapa efe
5: go jalo bro e kera straight go e-wallet ya gago wena whatsapp fela hi go 087-392-5538 o imodisa
4: ka leboa ka zaka o jaka
6: dula o le gaming lefa gape o lefuwe go tswa bankeng efe kapa efe ka e-wallet e ntšha e ntlafaditsweng gape e na leng tsotlhe FNB, thuso ya ho fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB, lekala la First Rand Bank Limited, moabu wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
2: E ke o taba, motho a mantle re tlo bua le Makinosi mona Gauteng, jwale re bua ka metsi, Rand Water, re tlo bua le ena. Ha re tloa teng re tla be re ya mose ho mawatle, re ile ho kopana le ntate Saki Mokoena. Me hona jwale re batla fela go tshwara Makinosi re tle re utlwe ona teng kwano Gauteng le utlwe rona jwale ba etsa jwang metsi metsi ntate Motaunga keo ausi Makinosi re a mo fumana Makinosi dumela tle kgaitsedi yaka
7: Dumela ntate Thuso ke dumelisele pa mamedi ba lesedi.
2: Makinosi o phetse hantle. O tle Makinosi.
7: Ke phetse hantle ntate Thuso ke a leboga ke leboga le ka sebaka se re fang tsona le motsotso.
2: Ke a leboga. Makinosi e ka hona le dintho tseo le batlang ho di etsa kae kae ebile maria tjena. O fumana hore metsi ha sebediswe hakalo empa mo mong o fumana sebediswa haholo. Fela lona ba rendota e ka rona le taba bohlokwa e o no lakatsa hore o tlo ifitise o ife mo mamedi e motle wa le CD FM.
7: Ke a leboha ntate Thuso e rona re le ba rainwater re rata ho fitisa molaetsa wa hore re ka be re lukisa thepa ya rona re etsa maintenance wa infrastructure wa di pipe tsa rona di valves tsa rona. So re nka sebaka sena Eskom e tla be e sebetsa di planting tsa rona go Sekerbosch le go Palmit. So ha Eskom e sebetsa le rona re nka sebaka se hore re hantse ba sebetsa ka mona le rona re tla be re tsa mosebetsi wa rona re re motho hore re tsebe ho sebedisa di infrastructure tsa rona hore di tsebe ho lasta fana go telele ka hore nka sebaka se hore tsebisa ba mamedi hore mosebetsi o tla etsahala o tla qala ka di 29 tsa May. Unke matsatsi system itse bo recover mosebetsi o mong o moholo o latelang o tla qala ka di 17 tsa July re tla be re sebetsa mo di pumping tsa rona metsi a tla be a fepelwa a le teng but a tla be a semangata re tsebisitse bo masipala hore ba kgone ho thusetsa dibakeng tseo o tla be ho sna metsi ka nako eo ntate Thuso
2: a go tshohem ke ka di 29 tsa May le sebetsa reservoir thing
7: re tla be re sebetsa haholo ka mo Sekerbosch le ka mo Palmit
2: ka Sekerbosch le Palmit ha re qale ka Sekerbosch khaitsedi ya ka ntle Sekerbosch yena e fepela kae le go kae la o ka bitsa tse pirinyana tse tharunyana
7: Sekerbosch ntate tso maybe ke qale ke hlalosa hore Sekerbosch e ke mo re tsatsa tsa metsi teng rena re ba renota ha re tsane mo rena le two purification plants ka serena geng le ka Sekerbosch mo Platri Rivers so Sekerbosch ya rona he ke mo re tsatsa tsa metsi teng metsi ha a tloha Sekerbosch re fepela di system tsa renota tsona ka ofela di le nne so ke ke Eichenhof ke Swartkopies ke Palmit ke Mapleton ka ho di system tsa rona ka ofela di thola metsi ho tloha ho Sekerbosch so ka ofela bo masipala bo hulu ba bo masipala botla ba le phepelo e ka be e distabile phepelo ya metsi so re bua ka bo Johannesburg re bua ka Ekurhuleni re bua ka Tshwane re bua ka bo masipala ba banyane bo Rand West municipality bo mirafong re ba tsebisitse ntate tsa ke bua tsa re ba tsebisitse re ba file mangolo 21 days before Maringa ba ba la kare ke Mogale City ke Rand West ke Mirafong ke Rustenburg e fola under Madibeng ke le Sedi Victor Khanye Govenberg ko Mpumalanga e Thembisile Hani Midval Emfuleni ka moka Mvali batho ba Sibukeng ba Everton ba Katsiba metsi maholo re bua ka Ngwathe ba ka Freestata re bua le ka Royal Bafokeng Administration ka mo North West ke tsona dibaka tse di ka be di le impacted di ka be di sipiseile ha re etsa maintenance wa rona
2: ke ka di
7: 29
2: tsa May
7: ka 29 tsa May e yenta di tsa mosebetsi ha re o etsa re se ra qeta ka di 29 empa hore system e khutele mo itswang teng e nka nako wa hopola re tlhala ke ntse ke tsheke di reservoir di ka ba empty so tsantsa re clean re tseng then re khutsetse metsi so motho ka botsa hore o re o sebetsa ka di 29 mare ka di 1 ntse ke sna metsi ho etsa halang it means system ya recover ke mo bo mama spala teng ba kena teng re ho bona thusang ka ho tlatsa di reservoir tsa lona hore e tle re ha rain water e sebetsa mo di system tsa teng lona bentse le gona ho fepela metsi mo le hloleang teng re kopa hore ho be le di water tankers batho ba be le metsi
2: ke le bo mme re tla bela re bua le wena hape re ne re ba hopotse ba ai ba rona re ba hopotse re ba tsebe hore o tlo ka mo ka di 29 le matsatsinyana a itseng ka mramono ba kana ba hloka metsi fela he bo masipala ba tlame hore ba ba thuse ka ditanka tsena tsa bona tse kgolo tsa metsi.
7: Ra leboha ntate thuso.
2: Ke a leboha ma ke nosia. Metsotso e mashome a mabedi le metso e tsheletseng ka morago ra bobedi o mametse le CD FM. Ke a kgola o utlwile wena mo aikwano mona maboneng Gauteng, o utlwile mo aika mono ka bo Rustenburg, o utlwile ngwaneso ka mono ka bo Ngwathe, ba ntwa le ama le dimasepala tsena tse kore go ya fitlha ka bo Rustenburg ke manenyelo e kene Gauteng ena ka o fela e theose e be e kene Freistata. Ke a kgola le utlwile ka di 29 tsa May. Jale tar ha le bona metsi mono le tsebo re ba Rainwater ba ntse ba lukisa dipeipi tsa bona ska ba ntwa jwale ba kwalwa ditsela batho ba hloya go ya metsebetsinga ke ka o re buang ka yona taba ena gona jwale pele go di 29 re tla moletsetsa hape le ka bola bona re moletsetse hape letsatsi pele go di 29 re o hopotse hle mo mamelo ka di 29 tsa May ngola fatse tute o ngola ngola mo mamedi ngola o tse o hopola re hey ka di 29 go ya lukiswa tshwantse ke tse re ke be ke na le metsi mona ka tlung ka mona tshwantse ke tse re le ka ntle mane ke be ke na le metsi ntho tsa ka dibedi le hantle di lukile. Ke a okopa mo mamedi. Ke a okopa ngwana mme. Ke a okopa.
8: Afrika e sale e le teng le pele ba basweu ba fitlha ka kgatello le kgethollo. Jong re eme mmoho le Lesedi FM re ketekeng. Letsatsi la Afrika ke o kgothaletsa kgotso le tswelopele. Ke molelwa.
2: Lesedi FM ke nnete ke molelwa. E re hanyane he jwale ha o le tjena. Ke tle ke e mose ho mawatle. Ke tlameha hore ke tlhae ka mona ka mose ho mawatle. Mme ke tle ke kopane le kwena. Kopane le kwena dikwena. E re ke moletsetse ke utlwa rona mohala wa ka o ya kena ho yena mono hona jwale. Ntate Mokwena. Saki, ke a o letsetsa ngwana mme. Ke a tswa letsa wa kena. Wa kena mo mamedi ke a utlwa o kene. Hantle. Walla. Wal kwena kwena ke a phela kwena ga phela ngwana metswaro jalo re moyeng mo mamedi motle ke na le ntate Saki mo kwena mphatlalatsane na le di ya meso e ka hata ka marudwa mkwena e ho sha ka mpa fase hla ba theletletse mokokotlo mona ke bua ka mokgodjwana moholo wa metsi. Ndate mkwena, dumela hle ngwana mme.
9: Tawang dumedise, ke dumedise le ba mamedi ba Lesedi.
2: Kwena, ke a tseba hore ha no le mona ka phapusing ena ya kgaso ile wa tshware letla ya mose le ile o sheba rona le ka etsa eng mme le ka ikopanya le bomang ba ka le thusang go rarolla mathata a mang a lona a leng teng dimasepaleng. A ko mpolelele jwalo ka ko letsetsa gona jwale o go kae?
9: Tau ke dipakeng tsa ba re ke pleke ba re East kopana le West ke Azerbaijani.
2: Eke?
9: Ke sebaka sa Baku. Ke mo nang le kopano ya lefatshe ya mokgatlo wa matšhaba e bitsitsweng ke United Nations Habitat e shebanang le mathata a bodulo bakeng sa batho lefatsheng. Re na le palo tse ka bang bilione tse pedi tse metso e robong tsa batho ba senang bodulo. Karo lefatshe mme na tsena ka ofela dikopano tsa lefatshe ya gola re about the delegate tse 40,000 go tswa lefatshe ka bophara tse kopaneng tse tse o bontshana le go ithuta o tswa naeng tse fapaneng gore no re ka shape-a kapa ra rala yona policy thusetsa tlhokego ya bodulo lefatsheng ka bophara jang ra seta di-standard le ra ithuta go tswa jalo dinaeng kaofela gore no e be lefatshe mafatsheng a ma ba e sebetsa jwang kaka ya tlhokego ya bodulo bo phethaetseng bakeng sa tšhaba sa borona. Ke moo mo re leng teng tao tla ra re tsoa mona re tsamaya re ya China China e di modere lo kopana e le ma China di difettri tsa bona re bona re di maspaleng tsa bona ba lwantsha jwang ka ka tsa bodulo ha ole ole tsa ditshebeletso tsa metsi di siwa ka tsela e leng gore no ba ka kgona gore ba dipotlakise mme mo lo kopana le province tse pedi bana ditlhekeloje le ba nang le yona e re ditsang ka gore ke di-modular treatment plants o kgona o e tala lenyane o e kopanye e gole mme ke tse re ka kgona gore tle re dikenye go di-treatment plant tse teng tse ntse di sebetsa kapa tse re ka ditalang ka lese ntse e sebetsa go ranogre renke dikgwedi tse 9 kapa tse 12 re letse treatment plant tse tshwantse gawa e tlo sebetsa ka nako batho ba sokola metsi ba sokola le ka fiwa ke yona ntho re le kangwe e lwantsha mme a re China mane re tla kopana e le tonagolo e be delegation e etelletsweng pele ke tonagolo wa province re na le matona gae bona re tsamaya le Mthembu ke ene a etelletsweng delegation ya South Africa ka ofela di-province di feleletse kwana
2: ga le le baku mono a kompolelele ga le le baku mono jalo ka le kopane e le matšhaba fela mono a kopane ba re bothata bo ba bodulo ga basheba bona bo ka rarollwa jwang
9: Le fa se le tswetse pele ga golo tao le tswetse pele bane o na le ntlhe le ba e tlhokomela ka pele ga gore ga rona re fa batho ba rona dika re tlhoka gore re kenye ditshebeletso di-pipe tsa metsi di tsa siwa di namo tla o tsa re re kentse bo dikilomitara tse 20,000 kapa tse 10,000 tsa pipe ya metsi ya siwa re nama lefatshe le re etsa di-site bona ba aga ba ya edini so ba beile batho ba bona ka gare dibaka tsa ditoropo gore ga ke bua le wena tsena tao mo re robalang teng hoteleng go na le di-restaurant dibaka tsa go sebetsa ka thoko yona go na le morekisang makoloi go na le dimolo mara ka thoko o bona mono go eme moago o beileng batho ba ka bang 5,000 tse ba dulang moo ke ntho tse ntse re bitsang di-apartment so ba sebedisa tšhelete e nyane bakeng sa go kenya ditshebeletso bolo ba tšhelete bo agela batho dibaka tsa go dula e leng ntho e tlamehile re fetole ka gare naga ya Aforika Borwa le ka gare province ke ka gone re re re na le maano mane Bloemfontein go na le building mo re rekileng ba re ke NDS re tlo e fetolela bakeng sa bodulo batho ba rona ba dule mono ra tsewa ba rata gore ba bone le bona le lefatshe bone le bona le mobu teng mo batla re ba aga teng mara ka tlhokego ya lefatshe le re le tlhokang bakeng sa tsa temo le bothata ba ditshebeletso re tlamehile re aela tšhaba sa bo rona re nyologa re a edimo bane ka mokato le mong fela re ka nka diketekete tsa batho ka re le ka wetsa mane Duncan University Bloemfontein kapa hostel Welkom so re tlamehile re lwantshe bothata bona re ya mone e nngwe ape ke tsela ya go aga tang go na le tsela tse e leng gore no ke mefa e metšha eo ba agang ka yona ande ba aga ka tsela e potlakileng gagolo ke ka go ba senang kgatelelo e kalo-kalo e ka tshwanang le ya rona so le rona tsebe re agang ka yona ke yone re tsalang re fetola re tlamehile re ithute mafatsheng a mane thekenoloji tsa bona gore ba aga ka tsele jwang le rona tlamehile re kenye ya rona tshebetsong re kgone gore no ga re re aela batho ba rona re se kebe ra sokodisa ko aga matlo a ka bankete tse pedi ka selemo tao tlamehile le mempepapa ntho ya teng gore o seka bana le tshokolego ene re beye batho dibakeng tsona tse ba sebetsang ko tsona ga o tswa o ye mosebetsing o oke fela ka mora metsotso e lesome le metso mohlano masome a mabedi bone mo sebetsang teng sekolo ke sena mona police station ke ena mona shopo ke ena mona e be gaufinyana e be sebaka se re reng e ba economic unit mo ntho di e tsalang le tšhelete e sebetsa ka gare mo go gola setšhaba go gola moruo wa sebaka so re leka go sheba ntho tseo re ithute le o aga setswalle le o aga tshetswanaga tse dingwe rono re dingoke gore batle ba tlo sebetsa le rona and then ba bangwe ba bona ba tsetele mo na le dibaka tse ba ka di agang teng tsa fitlha tsa ba ka ara matswa batho ba bo rona le bona mmogo e le ntho ne re bitsang investment o tsena tsa bodulo
2: ntate Mokoena re a e kwala jwale taba ena rona le wena ke kopa gore ga ntse o le mono baku mono jalo kga le kopane kopanong ena e kgolo ena e kgolo ya lefatshe pele le fetela China o ko o re fumanele tlhekwena gorena e be ke ho kai ke o kai mo ba reng teng batho ba teng ba na le matlo ka ofela ha bana bothata ba bodulo ha bana le bothata ba di switch ha holo Afrika mona o go rufumanela ha bo rona Afrika mona go tloa di mo mane Nigeria o bo tlotswa hona mona lotum mona e South Africa rona ba reng ka Afrika ira o qeta o fumana yeno ntate Mkwena o be so fumana bo Europe mane bo kae ka ntse le kopane le bona rona ke o kae mo ba reng a bona ha bana bona bothata bona bo rona rena le mbona ba matlo batho ba hloka matlo batho ba hloka ha tseba ditshebeletso tse itseng tsa bohlokwa ke a leboga kwena
9: ke lebohile tau re tla batla mara a se se re tsholo 2.9 billion e batho ba bodulo ka parte a re tlosa palo eo ho population ya 7.5 billion a lefatshe ya o bolelela gore reta ke America Europe ke Africa ke Middle East ke Asia re dubana le bothata ba tlhokego ya tsa bodulo apang ke sekgatlha se re lwantshang ka sona le o potlaka ande banka dipheto polakela ke bua ka maegepeta tau kare maegepeta ba ahile motho storopo o motšha Cairo ka dilemo tse supileng a banka 30 years dilemo tse supileng ke ya go ahile motho storopo o motšha ba ahile dipalamente dibanka matlo ditsela ba movile setšhaba ka fela from Egypt ya Cairo ya kgale ba ba isa to Cairo e ntšha yana ba e tloetse jalo tse o sebetsa tse ka di-museum le ka dino go potlakiswa ga o nkiwa diqeto ka gare go mmuso ke nto e golo tla re le re lwane re leke o e fetola re le maAforika Borwa
2: kwena e re kotloele o kene ka kopanong o dumedise le mme Mathembi mono re a leboa ntate
9: ke lebohile aya tatago thank you
2: ke o taba he motho motle re ne re bua le ntate Mokwena me ra bua ditaba tsa bohlokwa haholo wa utlwa he wena momamedi wena mo Aiwa province ya Freistata hore ha batloa ka mono ka Baku ba le ba China jwale ba ilo shebana lo rena ba ka thusa di maspala jwang eta di switch eta di switch tsena thata bona ba monkono o tshabe ngwa di switch metseng ya rona hora na di plant tsena tsa bona treatment plant ba ka etsa jwang gore ba di ai fela kana ko ikhutswane ka me ko re fela ka sele e seng sele montland ka dikgwedi tse pedi ba be ba aile treatment plant ra le bona tate Mkwena la ole China re tla o letsetsa re tla bua a le wena ke batla ka ntshebele Afrika ena gore go jwang Afrika gore ba a botsa ko panel bona ba botse mo Afrika lo rena ba etsa jwang hape bona gore batho ba bona mono ba fumane matlo hape switching le teng ba etsa jwang aba fumane le ba sebedisa metsi a lowatle le re keng ke mabenkele
10: halala e ka rotla ba bonolo wina
11: eh thabo tsela ya wina se le bonolo jwale bula FNB Aspire premier kapa prime life account ebo deposit 500 rand we fumane le Samsung Galaxy A06 ya 2000 rand mahala swipe card ya ha magetlo a 10 ka kgwedi di kgwedi tse 12 ka tatellano o gutlisetse 500 rand wina bonolo ka nnete
12: kena game le FNB bula FNB Aspire premier kapa prime life account o le ka lele ha o fika jene se solo se fela ka la 30 June 2026 FNB tsoya o fetola dintho tsohle hola le dipehelo FNB lekala la First Rand Bank Limited bua bua tshebeletso tsa ditšhelete le dikadimo wa semolao
13: Itlhophisetse 2026 Grade 1 Hollywood Bets Gold Challenge ka thulisano ya rona ya sefoto ya Season of Champions betšha ka 50 rand ka profit le bilong la dipera online kapa lekaleng le haufinyana le wena la Hollywood Bets bakeng sa monyetla wa ho hapa karolo ya 2.5 million rand le meputso betšha hona jwale o itshwasetse gauta ho na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa ho betšha ya nang le license ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betšha bahlodi ba tseba nako ya ho emisa
14: Mohala wa mahala wa utawa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ki 0800-006-008. Kapa urumele help ka WhatsApp ho 076-675-0710.
15: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahetse. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Jwale banna ha ile batho ba bangata ka ba fetang dibilione tse pedi ha bana matlo e le roa utlwa le wena momamedi le ka mona ka bo America ntse le bona bothata bono che America wo ibe di plan e tla ba difeng di plan ba tla plana ho etsa jwang ha ba ke ba kopane le lefatshe mono ba bua ditaba re tla etsa jwang kwa Afrika Borwa Western Cape batho ba se nang matlo ba ka nqane ho bo 900,000 mona kaute mona ke bo 1.4 million ka e jwalo fela ho ka botsa di province na ka fela rona ke batho ba bakae bona gore ba tlamehileng gore ba morao ka batho ba bakae gore ba aele matlo gore ho ka province na ka fela utlwa e gepeta thabang e a ile toropo ntsha ka 7 years ka 7 years ka le motse e supileng ka le motse e supileng fela ka e a ile toropo ntsha ena le ndintho kaofela ba sebetsa mono ntate ha ba robale ba sebetsa ka le motse e supileng ere ke tle ke nke mo mamedi mona wa tseba ka le mosese nkile ka etsa tlhahiso thabang hona le mo mamedi a e hopola ntlhahiso ena o tla re mtate mtao ngo bua nnete nkile ka etsa tlhahiso engwe mo mamedi e motle kare hoja muso wa mona la pe mona Afrika Borwa jolo ka ho etswa budget a kere hona jwale ba khonne ho bokeletsa ka nqane ho bo 2 trillion ho lokile ba lefe ba sebeletsi ba lefe batho ba itseng empa tjhelete e yang di province tsena tse 9 ka ofela ba inketabang

jwalo le mosela tela ba province tsena di robong ba ke kore ba skema botla province e etse ona e etse ona e etse no e be hona be kore bona Israel e yentseng e tseng Israel e gepita bona gepita yentseng ka le motse e supileng fela jwalo ona na ho ja plan ye ba ile ba enka ka 1994 1996 19 mamba enka plan e tawa buang ka yona ya ba ba re ka le motseding tseding tse pedi re tsa province le nngwe e ka ba ba sa iqeta di province ona jwa ka ba mmuso o di qetile di province ena ka ofela ka ba ile ditsela e ka ba ile eng go ba province ne tla ba itse ba hore re tla yema le motse pedi province ya Thabang e yema le motse pedi province ya Mtaumane e yema le motse pedi e re tshelete ka ofela ya nkuwa go lukiswa province ya Ne le kelelo ya kae. Ke rona ke le holikiswa province ena ka ofela ntodi sala morao. Mangu sia matlo sa aqeta, mangu sia holo sa aqeta, o sia spetlela sa aqeta, o sia skolo sa aqeta, o sia klinika sa aqeta, o sia e mangu muthiba kae kae e sale o a uwa ntwe itse mangu muthiba mani sala.

0: ya ba pina monate na ha motemotle rest of the night ere ke tsetse na ke na le motswalle wa ka mona banna ke na le ntate mona motswalle wa ka ka mona ka katle dumela ntate hle khotso a buti
1: eh ntate tshiso khotso ntate tshiso
0: ngwana mme ke le ka ba le kelelo e jwalo ka e hlaisa hore ba ke banke chelete jwalo e ye ka province ba qete yani province jwalo wena o ibitsa eng
1: akere nna ke le ebe ne le mtshalo wa di-province
0: ake
1: ke etsa ditokofele batho yetsa ditokofele o bone motho a ha se tla o yena a ha a qeta
0: o ya bona e ka be re ntse stokofele sa di-province ya ba di-province
1: kaofela di-premier tse di kopane kaofela di kopane le province le nngwe o qete ka yona ga o tloa mo golola ke e nngwe gape gape province
0: e ne e le kelello ya ka eno gore government
1: e saba
0: la di-province
1: e ne le kelello engwe ya botlhokwa ntate ke le gona jwale e le ntse o na le nama fela a re file
0: go thata go thata gona jwale go boima
1: o ba wese
0: ntate wa ka ke a leboa ga o fumana gore kelello ena wena jwale o e beile ga monate gore ga go ja banka kelello ena ra etsa motšhaelano wa di-province ya ba di-province tsena di fana ka tšhelete ya tsona ka o fela provinceng e le nngwe ra e aga ra e lokisa ra kenya ditsela mono ra kenya di-water system ra e tsang ra qeta ka ra ya provinceng ya bobedi bona ka 30 years yena kabe ho fedile
1: kabe ha no no
0: ke le ba mtswalle wa kahle monna ka mona ka katlehonga a re ntate mtaunga o no shapile mo tshaelano wa di province hore government in ke chelete ya yona ka ofela e kopanye ba re ka jeno re sebetsa free state fela le motsepedi tsa free state ha ba qeta ka free state ba tlue ba re le motsepedi ke tsa Northern Cape ba qete ka Northern Cape ha ba tloa Northern Cape ba re le motsepedi ke tsa ha no le jwalo ka be ba qetile gona jwa ka be ditsela tsena batho bana ba sebedisang mabagete en ka be ba kile ka ba le tlhaiso jwalo ka e beya ka re sekelang ka tšhelete ya sebetsa province ena province ena province ena province ena province ena bana ga ba qete sekolo bana ga ba qete clinic bana ga ba qete stadium bana ga ba etse tsena jwale ka nako eo tšhelete ena ya bona ba focuste hantle ba sheba le bathwana ba sa qeteng di-stadium mona tennis court a ya fela ga o fitlha mane gona ga o ya fela mane ntlo tsena ga di ya fela jwalo fela e ka be gona jwale re bua gore mohlomongwe le re phoso ile a e tsala e kabe o setse province e le nngwe province tsena tse roboeng kabe o setse province e le nngwe e be e le gore jwale tšhelete ya 2 trillion ena kao fela e ya provinceng eno go ya lokiswa batho ba sebetsa mono ao yellow fleet e matha gotlhe e ne e le kelello ya ka eo ke a o leboa motswalle wa ka ka mona ka katlehong ga ore ke ne ke etsa motšhaelano wa di-province stokvel sa di-province ke leboa golo momamedi goreng ya boraro ke ditaba ka mora ditaba o tla kopana le bao ba re ratang agolo ba re go wena re ya atella e re gona jwale ke re tawe

0: Kgolisedi FM ke molelo.
1: Re a tell.

0: bophelo bo botsune
1: tabona bo ntse jwa
0: dika manya le nna o tla ruru
1: e tlhola tuga
0: ya bitsa ya
1: bitsa ga itse ka
0: ke bo ntse ya
1: bitsa tala ntse kae
0: ba tsana motho a re ke tla o tshella ka 2 nana nga 200 a nana nga
1: mme le lo o kha re o tla fumana jo tsano la patala bo matweni ba fa ganta ho ya toropong ba lo tlwa ga ke ke bra khona
0: ha no hompe ha ho no hompe ha ho
1: no le ga we
0: a nana ke le escorti Mikele Scotty, Scotty.
1: Hey, oh, kya hopula re on labhlano go refelletse ka nna lo wena.
0: Re feletse ka.
1: Mo lo njwentsa go nang go tsa lang ka ntuka mokgobeng.
0: Mm, Mikele Scotty. Mm. It's sweet. Fela.
1: No tets.
0: Hona le ntwe ngwe Ntwe na ya ditedi ya metlo go bakela kotse.
1: Mm.
0: E tlo bakela kotse and a re ka le bua kana re buile ka yona le last.
1: Mm.
0: Ka dabi. Ke ibone Orlando ntwe. Mm. Hono hotlet ha ho
1: ka manzwa mampalo e ya diteketetse molaong ha ile ka le batho ba moo
0: wa tsama hona le ntshongwe motho mong a ibuileng a re se etsa hetseng ka moqebelo hore papa di fele jwalo se thusitse ho ja se sa etsala jwalo re ka be re bua nthong ho ja ho etsa hala hore se hlopa sa lapeng se hlabe ntla ka be ho etsa etse kotse kgolo ho no hotletse ha ho ke ne ke le moghaitse da ka ke bua ke qoqelo ke bone di video ke ne ke le mo ho no sna khona mo sna batho ba yemi dipilareng ba bangata ba bile ba sa khone ba sirane ba sa khone bona mentho eno ya o botse ya o etsa re ipotse dipotse hore taolo ya di palopalo hore tshwantse ho kene batho ba bakae hore ho be le movement ine le ka ya tshosa
1: yona ya tshosa ga itse da motho ha o thabise ho hang ho huntso ho etsa la dintso tswana letsena ke na hanne hore ke ntwe ka fitiswang ho ba e setsa tse di papa dintse pedi tsa dabi me ke papa ditse kholotse le yena ho notse jwa hore ena ho lo ba kholo e lo ba kholo ha ka kang ho ba neng ho sa ka ho etswa dintso tsa lukiswa ga itse da motho
0: ena shopa ma be difela metso ka mara ho raya boraro re tshela le TLB
2: Ona le monyetla wa ho hapa karolo ya hao ya 2.5 million rand. Ili tshelete le meputso. Ka hono bet le spinner zonke price drops. Betcha ka tshwanja ka pofita. Ho di pragmatic play slot se kgethilweng. Ka mantsa ha o mong le o mong. Labobedi le labone le leng le leng. Ho tloha ka 12:30 motshehare ho fihlela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho ikutlwa o le lehlonolo mme o hape haholo. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: On your marks, get set, get ready, go!
4: Ziyakhala
3: Mosan City. Bukitwa muholo wa mino wa botshaba wa boithabiso bo sa feleng ke wa o so ofihlile bukanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monnati mokiting o mokulu ka ofitisisa wa naha ho se ka ba fetwa ke monnati wa mino bukano ya batho
4: le monnati wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela
3: fumana ya hao e sa le hajwale ziyakhala mo San City to o tlo natifelwa ke mino o tlo iketla o robe monakedi mino ke mantle tsetletse fumana tikete ya house spa le ticket pro
5: Mafikeng toropo ya nalane ya buitsepo e province ya bokone bophiri mamela le sedi FM le kubula 98.4 ka boka kena ho SABC Plus app ho mamela le sedi FM

0: o me dimetse nyalo shebele metse mahlano ga o mema taba go na e dutse mo hona le metswalle ka reng ha sala ke ba motswalle le motho ena go dira gatwa grade 1 re se re bile re sebetsa re le ga thola mosebetsi wa rona mmoho re ile university mmoho ga re qeta ranyalwa ka pa ga phire phela maphelo a rona empa re ntse re le mmonze ke tseba gore ke na le motswalle ka motso mang setswalle sena ha se re ntse bonnete ba gore ha se fele ha hona mo ga o wanti
1: fela hona le ofitla nako mo le holang ka tsela tse fapaneng le dikgatlhao tsa lona di se di fapana haholo jalo ka metswalle and ufumane hore ka nako eo ho khwehla setswalle sa lona se batla se sena matla ka lebaka la gore le se le godile sa le tshwere nthwena le e lwanela le kopane le tshwarane nako e telele fela fitlha nako mo teng se le sa kgatlho ke ntho e le nngwe se le sa kgatlho ke ntho tse tswanang e mongwe a ya kwa e mongwe a ya kwa ka bophelo e mongwe a ipatlela ntho tse itseng tse e leng gore e mongwe gana kgatlhego o tso nna ga se fitlha boemong bo o setswalle o tshwanetse le se lwanele gore se nne se tsitse se dule kapa ga go fedile o njwetse ga o fedile o fedile
0: nna ke dumela gore jalo ka mojolo fela a ke re lerato wa le nwesetsa jwale ke dumela gore le setswalle ke ntho eno e nwesetswang wa nwesetsa gore go dule gona le lerato lena go dule ona le mollo o tukang ke dule ke o nagana le ga o ka etsala ke be sebakeng se ke tsebang gantle go na le batho ba reng ke na le metswalle ya mosebetsing fela ke na le best friend ke dule ke ntse ke tseba gore go na le dintho tse e leng gore le ga ke na le metswalle ena fela go na le motho wa botlhokwa ke di arolelanang le ena
1: nna ke dumela gore go na le dintho tse o sa lokelang gore o di foste bophelong go na le dintho tse e leng gore o tshwanetse o di dumelele gore di itshwelele lefu la tlhago di ithoballe ga se iphelela se se fitlhile boemong ba gore re le babedi ga re sa kgatlhwa ke ntho tse tshwanang ga ke sa kgatlhwa ke o ba le wena gobane o ithatela di-soulin R&B nna se kgatlhwa ke kereke ga ke e tlwelele ntho ena e robale boroko ba o qetela
0: ga ke ganane le ntho e jalo empa ke dumela gore e bang re na le ga kgona go phela maphelo a fapaneng go na le motho e leng gore ntse le motswalle le motho motswalle wa gae ga a nyalo wena o nyetswe mme wa tseba gore motswalle wa ka o tshwanela gore a shebane le lelapa la gae empa o tlo gutla hape a abelene o na le a tsebang gore motswalle wa ka yena o completile degree pele go nna o phetetse dithuto tsa gae pele go nna nna ke ntse ke saleletse morago mme ntse re le metswalle le ga o le jalo ga o na ntho e
1: lengke motswalle wa o jang o nthusa ka eng o nkeletsa ka eng kenyetse o sa nyala ona mo fela di tloa mo fela o nkeletsa ka kikeletso tso tlompha tsona tse nepaetseng tse tlo nthusa ke difeng nna ke nyetse ke na le lelapa wena o na lona
0: elang ga e sale ke le teng bophelong ba gao ke o tseba le o fetsa
1: motswalle a tsamayng la botlhano a gotlha mantaga o tshwanetse ke nne ke latelele tswalele tseo o nthusa ka eng o nkeletsa ka eng e mphedisa
0: a the setswalele keng ga re kale mo setswalele keng
1: setswalele ke batho ba babedi ba utlwanang ba batlang ntho e le nngwe ba thusanang go fitlhelela ntho eo ka ditsela tse fapaneng
0: ga ona go fitlhelela ntho e le nngwe jale o tlo diqaka
1: motswalle waka bos ke batla bonyane mogotsi aka ka dilemo tsotse o bona le lelapa ke na le lelapa se re etelana le basadi ba rona le bana wa bona ntho nyana tse
0: kantsengase ore o tshwanela jale ke phele bophelo bo bongane bo batlang re ka ba metswalle fela re phela tsela tse fapaneng bongane ke sebohodi nna ke sebetsa bankeng
2: ke dumelana le wena lebsa kgetlo lena
0: o rata banana ga ke rate banana kore ga kgona go phele
2: re se re le baholo mme re se re bone bophelo bojwang tse dingwe tsa dintho tse o re neng re di labalabela mmogo ba mmalwa metswalle a ba reng re kgonne o graduate ka nako e lengwe ra ba ra fumana mosebetsi ka nako ya o graduate ke a e bona re phela gona jale nakong e e leng mosebetsi a e saleng e mongwe o ba latlhonola go fumana mosebetsi mongwe gana latlhola go fumana mosebetsi e mongwe reka kolo e mongwe ga se kgone go reka kolo go bo fete lemo tse tlhano ka morago gore ba qete sekolo jale ke re ebile nna ke ka ona ke reng motswalle molemong ya bophelong baka o tseba maemo wa gae le se re kopanyang na le nna ke a tseba ke kopanywa ke e le ena go na le dintho tsengke ke nka di bua le enwa empa ke kgona go di bua le yana ke a tseba ga o na le enye ke batlang go e bua le motswalle ke ya go motswalle o feng mme ke se re le bagolothe
1: ga o fitlha nako ya gore se ya itshwelela tswalele se o tlatlamaya o nne o mathaka ke o leke o sephedisa o sekenya o oxygene o sepompe
0: ha se shwile nna mo ntho nye fetseng bongane ha ile go ha re sa gona ba metswala ha re sa gona empa mo ntseng ke bona bophelo
1: botleng ntse ke jwa
0: motho eng
2: ha re be mature tu fihlela boemong ba hore le ha re sa buile tsatsi le tsatsi re tsebe go ntse re le metswala ha o ntetse e motswalle ka mogana ka go qetetse go ditse thago tse fitile ontse ya jwa
0: mme ke rata seo henna
2: eh
0: ke motho wa seo
2: la ile go ale bui o fitle go ditse tsheletse ba le kopana mo lo qala fatse
1: ska tlolang le ka o phedisa ntwentseng ikitse
0: ha ke la ke motswalle wa ka
1: nna
0: motswalle wa gona bua nna ka mogana
1: ka mogana go ditse ha ng founela motho o ka mongana ha founile lengotse wena o re
0: I want to tell you that I'm going to go to the five. Why would you? Why would
2: you?
3: At the papa, the Horiatella, Libongani Chabalala.
2: Ke le bolela ho le bana ba se mabedi wa tsebeletso ya le seri re kone le setsa pele tsa dipapadi re ya thella re ka le ka tsa di athletic ihlo phasana ya Afrika Borwa se phetetse se le ka udimo ka di metali dipapadi tsa bo mashumo mabedi yana le metsumine tsa African Senior Athletic Championships se tsene ndilimane Accra na heng ya Ghana ka mora ho hapa di metali tse mashumo mabedi yana le metsumong ka kakaretso ho sa totelle hi tsitiso e ile nyabakwa ke maemo ane nga sa jisi ditheweleng a bodulo ba se hlopha bana kwana mane Ligon phasana se neng se thewe ka di athletic mashume ya mararo anang le metso e mine se khone ho hapa di metale tse robong tsa gauta tse nne tsa silvera le tse robedi tsa bronze khalala ya short put Aiden Smith ke mongwa ba hapileng metale wa gauta ha mihlale qhotseni e le mongwa ba hapileng bronze ho magaola khang le belong la banna la 200 meter maobane le wa mathileng kana ko ya metsotswana e mashume a mabedi felana hlano supa mehe ho long jump teng banneng khalala edi limotse mashume a mararo ana le metso e mihlano Luvo Manyonga o ile a khutla ka matla le ho hapa metale wa gauta ka mora ho tlola bolelele bo ka etsang dimitara tse robedi felana nngwe hlano sebetso ena he e tsoteang mamedi ya hlopha sa naha e hlalosa hore se sireleditse sekola sa ho hapa dimetale tse ngata ka katleho dipapading tseo jwalo ka ha dipapading tse nakong e fetileng se ile sa hapa tse leshome le metso e robong dipapadi tsena ha di ne di le mane Mauritius. Ha tselela ho tsa papadi ya rugby di hlopha tse tharo tsa Afrika Borwa di phunyeleditse bakeng sa makgahlelo wa di quarter final e tlhodisanong ya United Rugby Championship ka mora hore mafelong a fetileng a beke ho bapalwa dipapadi tsa ho qetela tsa makgahlelo wa league hlopha sa Bulls se tlo bapalla papadi ya sona e latelang lapeng a se thulana le sa Munster ka mora ho phethela se le hwaga tse tharo tse nne ebile ha ile hantle tse ka hodimo lokong ho latela tlholo ya sona ka dintlha tse mashome a mane a nang le metso e mehlano ho tse leshome le metso robong ha se ne se bapala le sa Benetton sa Lions sona he se ile sa ipeteletsa ka nnete le ho kena bakeng sa makgahlelo a mantshano lekgetlo la pele ka mora ho phethela maemong a borobedi lokong le hoja sehlotso ke sa Munster ka dintlha tse mashome a mabedi a nang le metso mene tse le shumele motso e supileng papading ya bapaletsweng mane Limerick mme sona he papading e latelang se tlo thulana le sa Leinster hlopha se kileng sa ba maemong a pele setleng sena nako e teletsana sa Stormers sona se phetetse se le maemong a boraro ka mora ho hlolwa ke sa Cardiff ka dintlha tse mashome a mabedi a na le metso mmedi ho tse le shumele motso se letseng mme mokgahlelong o latelang se tlo thulana le hlopha seo hape empa tse monate kgetlolena kore hlopha seo sa Munster se tlo ba etela ka mona ka Cape Town kgetlolena Ati hlopha se sa kansa khona ho phunyeletsa he mamedi bakeng sa di quarter final sa Sharks sona se phethetse ka note hodimo ka mora ho shashara sa Zebre ka dintlha tse mashome a mahlano a na le metso mine ho tse le shome le metso e robong. Ha re di kwala ka tsa bolo Afrika Borwa ho se ho se kae countdown e qadile mme SABC 3 ke le haela haola dipapadi tsa FIFA tsa mohopo wa lefatshe 2026 ho fela ho le jwalo ho tla boha dipapadi tse mashome a mararo a na le metso mine ho SABC 3 kapa wa di streama ho SABC Plus ebile re tlisa mofuthu wa papadi ya bolo ho phatlalla le naha dialemoyeng tsa SABC ho tloha ka la 11 Phupjane ho ya ka la 11 Phupu 2026 ho tloha moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso ho ya papading ya pulo ya madiboho e kgolo ka beng le pakeng tsa hlopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa. Sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona. Rona bohle re na le seabo ka ofela. O se fetwe ke motsotso wa mollo o mong ho SABC fela mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026. Ho se ding mamedi bona le ka re tlamela papadi tsa ho qetela hore re tsebe hore ke hlopha se feng se tla hapa league ya Betway sehleng sena ka mora hore mabakhania ba hlolwe ke ho nkela ntlha tse tharo mafelong a beke ha ba bapala ka noto noto le hlopha sa Durban City papadi ya bona ya ho qetela ya lapeng ka mona ka Orlando Amstel Arena. The Buccaneers ha jwale he ba se ba hloka fela dintlha tse tharo hore ba hape league le kgatlo la pele pele ka magadi le mo tsele shume le metsumine mme ba shebile wetsa seo mafulongana beke ha ba bapala jwalo le hlopa sa obite ka mona ka Mpumalanga papading e bohlokwa haholo ya league ke tla oneletsa he mamadi ya ke khutla mana metsotsunye le shume pele ke fika horeng ya bone hore be tsedi dipapetso jwang ho betway mafulongana rutswang hona beke tlo ka so setse dipapadi tsa ho qetela tse tla bapalo mafulongana a horeng hona a beke dibile ha kalo so ke neng go swara se sona tseding ha pa jwalo ka se tlhalositse dimetsotsunye le shume pele ke fika horeng ya bone ka le baka la sekhutlwana sa thuto seo lebza a tla oneletsa sona mane metsotsong e mashome a mararo ebile pele fela fitlha metsotsong e mashome a mararo ka mora hora ya bone bana beso ketseo
4: e bang o nahana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha nahana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase o ka fumana cover e fitlhang go 745,000 ka selemo diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko Diplani di cover ditaba tsa setšhaba, botlhokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la gago le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la gago, kapa romella email re tla gotlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Dumela Joburg. Mamela kgaso ya polelo ya boemo ba tropo ya Joburg ka laboraro 20 motsianong horeng ya bobedi motsheare. Fumana puo ya ramotse wa phethahatso Councillor Dada Morero marangrang ohle a ditaba tsa setšhaba ya tropo le diteišeneng tse kgethilweng tsa setšhaba. Latela hashtag Joburg SOCA 2026 ho fumana dintlha. E ba karolo ya Joburg eo bohle re batlang.
0: Hakule bo holo tibla moholo na bongzito mole mo medie re sentse re kena jwalo mebileng ka bona ka Johannesburg ke ditlhola jwalo ka N1 southbound pele fela jwalo bo ni Mandela Drive le pele le tuna na mbila le kwetso ka mo ganna ga kelo hloko mo medie hona le koloi e e meng ka re humela re fetere ka mane ka N1 southbound ka Atbury Road me mela emedi e bogareng e kwetso ka mo ganna ga kelo hloko le teng he hona le koloi e parakile mmileno le medi mme ke tsone tsene ko tshwage tsona horeng ena kwano ho ratela traffic e bana tso di bona ga sa di bona ga tshwage ke tibos underscore mokone @limawela 1x hashtag ratela traffic.

0: Mamadi ele shume metsotso pele ga fitla gore nyane ya bone tsa gele jalo ho friendship Monday osmanto
1: mantho ka tla ntla ho emagatu
2: eh ke ne ke jalo ile motho re nna o sa batla nna ke theletsa ba tsa lenyalo ntse fa nyala
1: wa
2: ga nna ile tsantsi le re tla nne go ja ka pele nyana
0: go ba ne
2: ntse go ya na o sile mai ke ga melo ka nkane
0: eh oh ya ba o fedile
2: eh
0: ya ba o fedile ka setswalle sa lona
2: ka nnete ya ba go fedile nna ke na tswa go bua sa ba ka o nna ja le ile ba le ke khutse go tswa go go di ne ke ke ka me na ha o ba mana tle ke tsama ya ha
1: mantho hona le dintho tseo di tshellang metsi hore di hole di phele hona le dintho tseo di tlollang di thoballe
2: ka nnete ke ba ka ikwela ena ka bona o ena o betere ke ikwela di thoballe e ke ke be ya loka ho ba le ko ka ja makhale
1: thank you mantho
2: o le ngwe ke e tsang a e ka ka mphotsena re bie tsa re le babedi ka bona gore o a o mane tsala le motho wa hao le sekwa sa hao ke tshele mo
0: eh it's bad day
1: thank you Thosa
2: okay
0: boya khotsa
1: re tsaka mo
0: feta boya khotsa
1: e bana o be tsana
0: le ga ngwane so
3: a mona tikula mo 70 di mo isele ya makasana 016
1: ah 016 ba utlwa mona to sharp
3: Ah, kimna tuma nanne bana biso leza topi bana me na chimbil sono no fela ka lebaka la re motswalle o tinande ena no jwale re tomra kwana nantsa re tla re go ra o tloa sekolong empa fela ile taba re ha lo graduate ja ke le konana yena ja ke le konana mara ntho e ntse re khutse re kopane hape ke le ratela bolo ngwana me re go bone e ya ne mmoho mo ile go re rena le tshopa sa bolo jwale nako go le nyane la le ru sana le lapa le nna tena le lapa and then in house a kopano a holo holo mara nna le yena re re kopana a holo ka lebaka la gore nako go le yena re bolo re nna le bana ba nana ke tsantsa go re se o itse go re eta ka be go le kene mara e tshe re tshwara le jwalo ke ona man mo tshwara re ke tshwetse di ntse sna mo le mo di tlala wa di tlala mara se nna le mo le mo di nusita ena ya rona ka lebaka la gore rona le mo re isa ntse ngwana me rena le bokamoso bo re bo bona ntankane bo le rumbo go kopantse ka ntshwana re ke ka mo bona ntse ke tswela pele re se nne le gore se tswele pele ke yona fela le sono no le re bile le lona gore ntse re le mmolo na jwale tsena no a le ya sebetsa taba rona
1: thank you mphure
3: thank you ba pele ke lebo
1: e tsada
0: mo yang khatsa
4: ke black touch le mawe
0: ndate le tsie
4: le ga bana bes
0: ga pitse ndate le tsie
4: ha monate e ke black touch
1: tswale
4: tswalle sa go nna re dire le batho ba individual le re ka ba metswalle e mong le mong tsana le ditogo tsa hae ka hona a he ditogo tsa ka go a he ditogo tsa hao ge hlare re hahane mo ho ka ngwe ya teng la ba nice direction e ke batlang ha go ha tswalle sa go nna sa hahane ke bula na ke ile ka utlwana le bontate ba baholo ke soka ke fihla di le monta ho nyaa o bukana le bona ba ngata ka lebaka la seo ke leng sona nna ne ke ba utlwisisa ke tseba gore ntate ka nako itseng ga a tshwanela go ela teng ga gae ke na le botlwisisi ya ka ntate ena o sa le lenyalong nna ke seo fitlhe a tsamaya lapeng ga gae setswalle ga sena kgalwa ke taba ya gore na mang ditabatabelo tsa gae ditogo tsa gae keng bophelong ga e bane motheo wa setswalle sa lona o na le nnete e mong le mongwe tla ga gae mong ditogong tsa gae setswalle ga e bane se theuwe ka nnete a rena salana morao ka ba ntibula o nyetse nna ha ba ne bophelong a ke batlo nyala o tla ntlela gore ha o sa le motswalla ka ba na ke batlo nyala
1: ke tlo bua nna le wena jwa le ba ne tsela tsa gona di se di fapane ha ho
4: di ntwa di ngata tsa bophelo tibula touch di ntwa di ngata tsa bophelo jolo ka business mo so mong kana le ntse ke di bonang tsa business nna maybe ke a sebetsa tibula a sebetsa tibula o batla business ke ra a tibla wa tlo ka etsa jeng ka o fa dikeletso nna ke ntse ke sebetsa wena o iketsetsa business ka o fa dikeletso go business ena ha o tibla o ka etsa channel tsena hore e hole wa thola go ya o haha kana go ya ne lengwe ga tshaisa ke di CM le mongwe tshwanelo ya moalo go aba e mong le mongwe ya ntong ya hae maka tsalle sa gona se sala ntse se kgile ngwana mme
1: tango
4: tibla ta e la lo
1: e ba ke ba e
4: la lo
1: e ga wa e na delsi
4: e la lo
0: na le wa delsi e
4: a di lima wela
0: Bye. O moeng khotso.
5: Le kae tibla le lebuza?
1: Re tele kae ma? Ke
0: ma.
5: Ai, o tsana ko le bula le go nne te bana beso. Ke la ba ka qetela tse bile ke tswile ho yena. Nna ha ke nyalwa yena o nyetswe. Ko o sa batla go nthong long high working ke le hlohong. Nna ha ke bua e fofa moyeng. Mohlang o la e setsa hala, o tla go ho jona bua. Ke ra Hoja. Not every time I hoja. Magana to be working, can I show him gain order?
1: Wabon.
5: Magana to be learning better than talk out fellas, who can open action. I have gone to the Rayeta. If I can say it, Wabon, every lemon to high bearing. Ela has a yellow. Aye. A bona ka re mosane se le buli mona le sana na go ya neng yene se le motho wa mogolo mpa ga le kana
1: ene
5: le bile mo nyane le bona le ka dileng
1: engwe lengwe buang ke yena ke o
5: ke re bona la ka re seta se re se strateng se ne ke mahatile mo ke tlamele ke batlisise gore na ke mahatile strateng mo a mona ka ga taking ka ithulela tsela ka re tu ha ka ta o ne ke ga ke kula ke monate until a ba bona la ha ta ka mudiki sa fase ka gata keng e sala ne rena le go bola nna le wena ne re le so no tsena na wena ha ke bua ntho ha o inkele ho wena ha o bua o batla e etsa hale ke go wena o batlang wena ya ne ntlo master ne bo philong ba ka nna ke sana black e bo philong ba ka
1: sa itshwella jalo fela fate sa mogaga
5: ke re bona company sa sha
0: eh
5: company sa sha ena ga ka re nka gata keng ho go fela ska ga qabana nna le wena das phela bo phelo ba ha o ke phelo bo phelo ba ka ba lonely bana o le bo phelo ba ha o ba double
1: wa mo betsa ka acorn lonely
5: ba lonely ke phela fresh wa no phelo ba ha o ba double nna ke se ke tsetsa ba lonely
1: le bile mo gato o
5: thank you bana be
1: e tsara ha ntse le mo di tlwa
0: ano ba pala lonely
1: nana ke ba pala lonely
0: acorn
1: ya acorn ntho sa dingwa di tlwa le tshwelle fela ntho e ntho ena wa e bona le wa u wa foster wa itso sa itsuwe motse le tla dula le bona le motswalla le go tshwere dikopano mehla e mona ke gate ha ke gate molebe ha ke gate a o etsa tlwella ntho ena
0: na ke re ngwane sa bona re ya o sebeletsa dula motswalleng yo ha o fa chalet jwale dula we se
1: ka wena ka chalet e mothe wa chalet
0: mothe wa rata ye o lalabiki
1: burvai questa o se re fa me drive me ra ro fa me so so pele ho di tabatsa hora ya bone.

0: e tlhola matsatsi a le shoma le metse robedi ke re a thelela afternoon drive show jalo ka re le ra letsa pejana ra re ke na kgotsane tsa rona sa seikokotlelo chopola masepe
1: go jalo fela ga itse le motho mmogo le moamedi gopole ge go lelanao lena o letshetswa ka motlotlo ke SABC Education and Rich Minds and Rich Lives kwa Lesedi FM mme gopola moamedi ga e le mantaja na ga ke na go ketha e le lenaneo le tsheditsweng jalo ke lefapha la thuto e phame mmogo le kwetliso kwano Aforika Borwa Momedi kajeno ke kgaolo ya leshome le metse supileng ya le totola dipuisano tsena tsetsheditsweng ke lefapha la thuto jalo ka ke a leditse mme puisanong ena re tlo ithuta ka tshebetso ya umalusi re tla boela re utlwe gore e amana jwang le lefapha la thuto ya motheo re tla be re utlwe gore e ba lengolo la gago le supang gore o sebeditse hantle la grade 12 le ena le diphoso o lokela go ka etsa jwang momedi ke sentse ke na le moeti wa rona kajeno le mmenta biseng kgwetle yena ke mo kamedi wa dikamano tsa setšhaba le dipuisano ka maneka umalusi mmenthabiseng kgotso
2: ke a leboa o tlebo ke nna nthabiseng kgotlele
1: o kgotlele ere ke lokise kwano mme nthabiseng kgotlele ke re kopa tshwarelo haholo mme ka gore re se ebitse ka tsela e nepagetseng fela o ka dumedisa moamedi
2: dumela o tlebo le abditabo le bamamedi botlhe ba Lesedi FM
1: ke le boha holo mme gotlele mme ha re tle re kene ya puisano nya rona mosebetsi wa umalusi ka kakaretso ke o fidi tabentsa thuto le kwetliso
2: rona mosebetsi wa rona jalo ka umalusi ke ho ntshetsa pele le go laola moralo o monyenyane wa mangolo a thuto a ileng hore a go NQF level 1 le NQF level 4 and then happy ke nete fatsa boleng le ho fana ka ditifikeiti selling national senior certificate se se jang hape ile matric mme sona se ho NQF level 4 se seng ke national certificate vocational NCV level 4 le sona se ho NQF level 4 mme se seng hape ke GETC ABET level 4 empa sona se ho NQF level 1 ele kana le grade 9 karolo ya bona e buetse hape e kenyeletsa ho netefatsa ditifikeiti tsohle tsa umalusi mme sena se re thusa gore ke tsebe go sheba e bang go le certificate tsohle ke tsa nnete na hape se re se tsang ke ho fana ka tumello ya dikolo tse ikemetseng le di private colleges tse fanang ka mangolo a umalusi
1: ehe ga le bo hamme me hona le taba kileng ena ya ba ditabeng kwano mo fumanang hore batho ba hotletlejwa ha bana le mangolo ao e seng a nnete ao malusi ebe motho a ka etsa bonnete ba hore o fumana lengolo la thuto le molaong mme le netefaditswe ke umalusi
2: ee yamme tsela fela ya hore motho a fumane lengolo la nnete ke hore motho a ye sekolong mme a lo ithuta teng a phetele teng dithuto tsa hae mme a ye sekolong se ngodisitsweng kapa setsing se phahameng sa thuto re a bona le rona mona ga re sheba marangrang di-social media gore go na le batho ba rekisang ditifikeiti empa re batla go tsebisa setšhaba gore setifikeiti sefeng kapa sefe se rekisang ga se sa nnete mme ditifikeiti tsa umalusi ga di rekise ka go motho a rekang ebile a rekisa setifikeiti o etsa ntho e e leng gore ga ya dumeletsega ka molao mme boo ke botlhokotsele gore motho a tsebe e bang setifikeiti sa gae sa umalusi ke sa nnete e leng ntho gape e re kgothaletsang bahi gore ba etse ba ka kgona go ya websiteng ya bona ya umalusi mme ba sheba mo gore go nane le mekgatlo e netefatsang mangolo eo re bitsang gore ke di-verification agencies moo ba ka netefatsang gore mangolo ao ke ya nnete na ke tsela eo batho ba ka tsebang e bang setifikeiti e le sa nnete kapa ga se sa nnete na
1: ke a leboga mme mme umalusi le lefapha la thuto la motheo ke megatlo e e tshwanang mme e bang e sa tshwane boikarabelo ba umalusi le lefapha la thuto ya motheo di fapana jwang
0: re mabenkeleng pele mentabi ya araba gaitsiraka a tle a se ka morara mabenkele
3: clientele e ngwana go o sireletsa le ba lelapa la gago di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAforika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30 ee re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena re lefa go re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di-plan tsa rona di theko e tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS le sedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Mamedi a lopalla metsotso mashomo a mabedi le motsolo mongwe re furaletse hora ya bone re ntse re leka re kgutlana sa rona sa thuto e leng seikokotlelo. Re ntse re bua ka boikarabelo ba tshebetso ya umalusi, mme re ntse re buisana tsalo le mme Nthabiseng Kgotlele. Mme Nthabiseng Kgotlele, top number 7 o ile a botsa potso pele re ya mabenkeleng.
2: Okay, Dithabo, Chair, umalusi le Department of Education ga se mekgatlho o le mongwe, ke mekgatlho e mmedi e fapaneng. Umalusi ina le ofisi ile nngwe fela, mme ofisi ya umalusi e Pretoria. Department of Education yona ha o sheba ina le di ofisi tse ngata tse fapaneng le di districting tse fapaneng ka hare ho naha. So umalusi re ke quality assurer, ho bolelang hore rona re netefatsa maemo a mangolo a thuto eo ke seng ke a boletse hore mohlomong a be maemong a tikoloho le a matjhaba a mang. Mme department yona e fana ka mangolo ana a umalusi. Mosebetsi wa rona hape mohlomong hona dikolong mona na re sebedisana le yona department ke hore re shebe hore ditlhatlhobo di tsamaya hantle na, mangolo kapa dipampiri tse ngolwang dipotso tsa teng e be di maemong a lokileng na, mme le ha o ngola ditlhatlhobo re shebe hore ditlhatlhobo tsena di etswa ka tsela e tshwanetseng na, jwalo ka ha re boletse mohlomong ka di-policy tse fapafapaneng tse re sebedisanang ka tsona mosebetsing ona wa rona. Ntho e bohlokwa hape ke hore ha re sebetse fela le Department of Basic Education, empa ho na le mekgatlo ya thuto e fapafapaneng e meng re re ke public, e nngwe ke private institutions, re di bitsa di-assessment bodies. So le tsona re sebetsana ka tsona jwalo fela, mme e nngwe ya tsona ke Department of Higher Education and Training, e nngwe ke Independent Examinations Board, mme yona ke ena e sebedisanang haholo le dikolo tsena tse ikemetseng. Mme assessment body e nngwe gape re sebedisanang le yona ke South African Comprehensive Assessment Institute, SACAI, le yona e sebedisana le dikolo tse ikemetseng.
1: Ke a leboga mme. Hangata re utlwe ka ditaba tsa baithuti kapa barutwana ba hanetsweng ka ke dikolo ka mangolo a bona a matric, mo fumanang gore o ntse a kolota tšhelete itseng, mme pele a lefa tšhelete eo a kekeng a fumantshwa jalo certificate sa hae. Na baithuti ba jalo ba ka atamela umalusi o fumana lengolo la bona?
2: Baithuti ba jalo mme ba ka ya lekaleng la Department of Education. Department ke ka makgetlo e ntse e bua ore seo ga se ya dumelelwa. Ngwana e mong le e mong ya qetileng dithuto tsa hae o tlamehile gore a fumane lengolo la hela thuto. Gape re batla fela go elelisa gore rona ga bana ba se ba qetile grade 12, di-certificate tsa bona re di romelela go di-department, mme e be department yona e di romelela sekolong. So ngwana e mong le e mong e leng gore o ntse a sokola go thola certificate sa gae sekolong sa a na kena go sona, o tlamehile gore a reporte seo mohlomong districting ya Department of Education gore taba ena e tsebe go rarollwa. Empa re batla gape le o tsebisa gore jalo ka ga ke tsholo gore re sebetsa le mekgatlho ya tlhatlhobo kapa di-assessment bodies tse fapaneng. Bana ba e leng gore ba kena di-private college tse fanang ka mangolo a umalusi eo ke seng ke a tlhalositse, bona ba ya kgona gore ba apply-ele di-certificate tsa bona le umalusi. Ba tle go umalusi ba tlo apply-a di-certificate tsa bona gobane di-private college tsena o fumana gore ke tse e leng gore di a kolota. Jwale ebe ga ba kgone go fumana di-certificate tsa bana mara jwale gobane umalusi e naganela baithuti. Baithuti ba kgona gore ba letsetse umalusi ebe ba kgona go apply-ela di-certificate tsa bona. Go na le foromo e ba tlo e tlatsang ebe ba kgona go apply-ela di-certificate tsa bona go umalusi. Empa ha ho sekolo sefe kapa sefeng se dumeletsweng gore se gane ka certificate sa ngwana kapa sa moithuti.
1: Ke leboga mme. Moamedi, re a omema le wena ho 0797585066 ke WhatsApp ya rona ya Lesedi FM, mo e leng gore o ka botsa potso efe kapa efe e o nang le yona o e lebisitse go mme Nthabiseng Kgotlele, mme yena o tswa ka mane ka umalusi. Ka mantswe mao tlo botsa potso e tsamaisanang le setlhoo sa rona kapa e leng gore mme o kgone ya ga bagolo jwang jalo ka tswa umalusi. Re bua ka boikarabelo ba tshebetso ba umalusi. me ha re tswele pele ke me hato efe e ka latelwang ke motswadi banga ho ena le taba ya mofuta ona e ne ya qetang ho bua ka yona ya chelete e leng hore ya etsahala me o etla le ya ho kae le teng
2: o bolela ya hore e bang ngwana sa fuwe certificate sekolong
1: ehe
2: jolo ka kitulo mothuti a ka ya department of the district office ya department of education ho ba hangata ha se office e hanang ka di certificate tsa bana empa e ba dikolo ka ho ba tlameha gore ba tlale dikolo tseo di officing tsa department of education ho go be le mohato e nkuang gore bana ba ba gone ho fumana mangolo a bona
1: Ebe morutana o lokela ho kalatela mehato efe ha la hlehetswe ke lengolo la high la grade 12.
2: Motho e molemong a ka lahlehelwang ke lengolo la high la grade 12 kapa o fumane hore mohlomong le ile la tshela ke bometsi kapa la senyeha. Wa kgona hore a apply le rona umalusi a ye websiteng ya rona www.umalusi.org.za. Ne ha fihla mo le qhepeng la rona o tlo bona hona le mo ho ngotsweng hore replacement certificate ne ha tobetsa mo no no o tlo fihla le kgepelle le mo ho tlo botsa hore a fane ka dinthatsa hai hore a apply le lengolo la hai le a le lahlileng tapa mohlomo le ileng la senyeha ditokomane tse o di hlokang ha motho a etsa kopo enana ke certified copy ya ID le affidavit e hlalosang hore mohlomo certificate se senyeile jwang kapa se lahlehile jwang hona le tshelete e tlo a tlo tlameya hore a e patale e lekanang le 161 mme motho a etsang kopo ena wa kgona hore a itlise ofising ya umalusi a tlo lata certificate sa hae mme ha sa kgone wa kgona hore a etse application ena ya hore certificate se rongwelle ho yena mme hona le courier company e re sebedisanang le yona mme o tla patala tefo eo ya hore certificate se rongwelle hohle mo a leng teng ka hare ho naga ya rona
1: Ke le bohamme hona le di voice note tsa ngomo wa medikwane ke kopa di mamela.
2: Okay.
4: Ha o sile bo dumelang le memo. Ene ke bo tsa rona ha ngwana la hletse ke certificate sa grade 12. O yetsa wa nga o si. Tsa mamela mo re jo tangi.
5: Skimi skimi le mental se ngo khotlele mo ne ke kopa o botsa hore na bonyane di certificate ding kana kwe kae pele di fihla. Department e medi department e di romele dikolong bonyane ka bana go e kae
6: Dumelang a tshebo le a slebo le bua le kananelo noe welcome nna e sale ke sokola ho fumana certificate sa ka matric ke ntse ke ya department of education mara ho ba le phoso tse lengwe ba di yentse department of education go hlela ke letsetsa umalusi ke bolelwa gore combined statement of results saka ha se hlai systeming ya bona tshele ke khutlele teng ke ile ka ya ka khutlela department of education ba ga ba yentse phoso ba sebeditse code e rong ba sebeditse code 62 ha ba kopela handle so ke batla ho utlwa hore na o tseba jwang ha department of education e romeletse certificate sa hao kapa di details sa hao tsene pa etseng ho malusi
1: Me khotlele dipotso kitse ho tswa mo wamedi.
2: Thank you Osile, bo potso ya pele ke yona e kileng ka e araba. E bang o lahletse certificate sa house o malusi. Se fika pa se seng. Ke kopa hore o ye website ya rona www.umalusi.org.za. Ne ha o fihla mo o tobetse mo ho ngotseng replacement certificate. Le kapele sa le tlabetseng se le hlalosa dintlha ka ofela hore o apply jwang. Mme certificate se o application ya hao ya kgona hore e be se fedile ka about 4 weeks. So ke potso ya pele eo o slebe ke fumaneng. Potso ya bobedi ke ya hore na di-certificate e be di nka nako e kae hore di fihle dikolong ha di tswa umalusi. Ka mora tlhatlhobo e nngwe le e nngwe, di-certificate hore di fihle umalusi di tlhatlhobo di fela ka bo November. So di certificate re di fihla o malusi di kanka about 3 months. So hangata ka around March le April. Di certificate be sense di rongwala dikolong. So ke yona nako e nkang e hore o malusi e qete di processes tsa teng ka ofela tseo di dietsang hore ba ithuti ba fumane mangolo a bona. mme ya go katela ya ausi ana a eta kopo ya combination ausi rona jalo ka umalusi re thola dintlha tsa motho a etsang kopo go tswa go lefapha ka ho e bang hona le diphoso tseo mohlomong ba dientseng ha ba kenya dintlha tsa hao ge ya ba ge ke re ba joetse hore mohlomong dintho tsenana re bone ka re hona le diphoso kapa ha re di thole ka lehlakoreng la rona re kopa hore di dilukise so hangata ha o bonolo hore mohlomong motho a ntseng kopo a tsebe hore hona le diphoso tse jwalo mara ka umalusi ha diphoso tse jwalo re di fumana re kgutlisetsa ho lefapha hore di lukise diphoso tse jwalo e ba mohlomong ausi mohlomong bothata ba bo soka bo rarolleha ke tla shega dintlha tsa rona mo akare a ka ithumanang le rona hore mohlomong re mo chekele hore dintlha tse tsa hae di ile tsa lukiswa na
1: re a leboga mme re na le di-voice note tse ding gape o tswa o ba mamedi
7: tumela thabo le lebo le mme mo ke kopa o botsa ke la ngwala matric and then be ke sa sebetsa ko like di-point tsa ka be di le fast be ke upgrade after mo after ke upgrade since ke tshotse di-statement ka be ke apply-ela certificate department-eng ya rona mo so se a sokodisa ga ke tsebe fela kapa ba tsamaise dintho na jale ne ke kopa o botsa gore nka kgona go apply-a certificate sa ka se kopane go straight o me losena nka kgona go se thola na jwalo
8: anke le ka o se lebo teng ke kopa o botsa gona nako e sale ke lo lokile rectifya certificate sa ka ja patala wa thusi ka go gongwelela district mo ke dulang le lo tselang ha se so fitlhe ga ke botsa gona jale ke etse jwang
1: me gotlele
2: okay o se lebo potso engwe e ne le ya ausi a ileng a upgrade di max tsa hae go tshong ausi o ile a apply-ela combination of results ga a kopanya di max tsa hae e be di hlahe di kgone go tlhaga tseno tse seng a di phahamisitse certificateng sa hae jwale rona jalo ka umalusi ga re amogele dikopo tsa go kopanya di results tsa motho tena jalo ka combination of results empa seo re se etsang ke gore dikopo di etsiwa le lefapha ebe lefapha le romelela rona dintlha kaofela ebe rona re a checka gore dintlha tseo di lokile na ebe re fana ka certificate ka go dikopo ga di etswe le umalusi empa di etswe ke di-department le ntlheng ya bobedi ya ausi a buileng ka gore o ile a lo lokisa dintlha tsa gae certificateng tse ne di se right le teng kopo eo e etsiwa le di-department ebe umalusi e fumana dintlha ebe umalusi e ntsha certificate empa ke tla kgothaletsa bamamedi ba ba babedi gore mohlomong ba ikopagantse le rona ba ka re sendela email ko info@umalusi.org.za mme ba bolele gore mohlomong bothata ke bonana and then re kgone go sheba metšhining ya rona gore e be bothata bokae kapa go etsagetse jwang ka dikopo tsa bona tsena tse e leng gore se dinkile nako se se telele ba sa di fumane
0: lebile golo fela mme ke na le molaetsa kwano lebo le mmenthabe o tswa go pule matshobane o tswa go cosas ore barutwana ba fetile mphato wa lesomelometsomedi grade 12 empa dikolo di hana go bafa ditefikeiti ka lebaka la ditefelelo sena ha se molaonga molaotheo karolo ya 29 o re ngwana e mong le e mong o na le tokelo ya thuto re kopa MEC wa thuto o kena dipakeng hana jwale tse botlhoko fela kore pule gangola gore ke go kae kwano ke Gauteng ke Freistata kapa ke porofenseng efe o fetafeta mono re na le molaetsa mong ke tshwaelo fela mme ya ke tsebe motlhomong a re qeta kwano le yona taba ena ya pule o tla ba le go itseng go ka go tshong yona fela molaetsa gatiso kona
7: dumela lebu mono ne ke botsa fela mme gore ha e le gore ngwana o pasitse matric wa hae empaneng batla go tšhentšha sefane jalo o tlamehile a etse jwang gore di-results tsa gae di be mabitsong ano a sefane se setšha teng mono ne ke re fela o lokela go etsa jwang ga e ba a tšhentšhile sefane
1: mme ke tseo dipotso tsao
2: okay o selebo ke dumelana le mmamedi eo a buileng a Pitabo gore ga ona sekolo se dingweletsong gore tsane ka certificate tsa bana. Ke ka ho ke ne ke ile ka bolela gore re gothalletsa ngwana e mong le e mong kapa batswadi ba e leng gore bana ba bona go na le dikolo tse ganang go ba fa di-certificate gore ba iponagatse di-officing tsa Department of Education. Teng moo ba tlo bega ditletlebo tsa bona teng gobane tsena ga tsa diongwelela go gang. Ba ka mosomong ba leka gape le gore ba ike ba ikopaganye le National Office ya Department of Basic Education gore ba bege taba tsena tse ba kopanang le tsona. Potong ya bobedi, e ba ngwana a batla go tšhentšha sefane kapa moithuti a batla go tšhentšha sefane kapa lebitso certificateng sa gae sa umalosi, o tlameya gore a ye officing e gaufinyane ya Department of Education, mme ga a fitlha moo a ye a tshwere copy ya ID ya gale, a ye a tshwere copy ya ID e ntšha ga a sa tšhentšhile sefane, a ye a tshwere certificate sa gae, mme a ye a tshwere gape le affidavit. E bang a soka a tšhentšha sefane, o tlamehile gore a tšhentšhe sefane pele, mme ga a qetile moo go na le gore ba fumane lengolo go tswa go Department of Home Affairs, le lona ba kanka lengolo le leno ba tsamaya ka lona ba le isa mono go Lefapha la Thuto gore ba tsebe go tšhentšha seo. Go a kgonagala gore motho a tšhentšhe dintlha tsa gae, e ka ba lebitso kapa sefane, go a kgonagala.
1: Ke leboga haholo mme ke na le tseneng dibla?
9: Ke molaetsa gatiso o le mong fela.
1: Okay.
10: Tumela o slebo le Thabo. Ke kopa o botse mme ho botsa mme mo nna ke mme wa gale gale ba la ba etsa dintho nakong tsa gale. Ke la ka nna ka ngwana dintho ka di bokelela, di ka ba le certificate mara be ke nyolla dintho. Jwale dintho tsa ka ha di hlaya certificate mara. Gore dintho tsa ka di hlaya certificate, ke be le certificate se le seng se hlaisang dintho tsa ka kaofela tse ke la ka di etsa. Gonne batho ba ba gale na tlamehile go etsa jang gore ke di fumane. Ke a leboga.
1: Re a leboga mme ke kopa gore ke nke potso eo ya mme ke e kopanye le ena eo ke neng ke tlo e botsa goba di batla di tshwana gagolo. Jalo ka ga mme a boletse mo mme go na le barutwana ba ngwalang botšha tlhatlhobo e le go ntlafatsa matshwao a bona, e be ba qetelela ba ena le mangolo a mabedi. Ba lokela go ka etsa jwang go ka kopanya matshwao ana gore a tlhae lengolo le le leng go ba ba le mangolo a mabedi a grade 12?
2: Alright, Auslebo. E ba motho a na le mangolo a kile a ngwala mohlomong ditlhatlhobo tse fapafapaneng gore a tsebe gore dimaraka tsa gae di ye godimo, a ka kgona gore a kopanye dimaraka tseo certificateng se le seng. Mme kopo enana ke yona ntho ene ke e bolela gore ke combination of results. Mme kopo ena a ka kgona gore a etse department-eng. E bang e le matric, a ka ya officing ya haufinyana ya District of Education mme a loetsa kopo eo ya ba ebitsa combination of results, mme dimaraka tsa ga kaofela di tlo kgona gore di tlhae certificateng seo. E bang a ntse certificate tsa rona tse leng tse tshwanang le NCV kapa N3 engineering kapa ABET, motho wa jalo yena o tla tlameya gore a ye officing ya Department of Higher Education and Training. Seo se ya kgonega gore motho a kopanye dimaraka tsa gae mme e be certificate se le seng.
1: Mme ke leboga golo mme re sentse re na le melaetsa emeng go tswa go ba ba medi.
11: Dumela o slebo la Pitabo. Nna ke kopa se itlhalose lebitso laka, ke kopa le o se tlhalose lebitso la sekolo, but ke gopola gantle ne le ka 2023 re lo lata di-matric certificate sa rona. Ke ga sekolo seo se re bana banana go na le dibuka tseo ba di latlhileng. So ba re ka o bane ba latlhile dibuka tsa sekolo ba re ga ba tlo thola di-certificate tseo tsa bona until ba patala tšhelete eo ya dibuka. Jalo ke tabe ke e tswa jwaleng.
12: E bana ba se dumelang, ne kopa o botsa go mme mono gona ke ntse matric ke ne ke o rewrite ka 2003 jalo ka latlhelwa ke dipampiri. Ga ke tsebe motlhomongwe ka ya go bona o malosi kapa e mpatla kwa district-ing gore nka kgona go di retriever, go retriever dipampiri ka ofe bankile ka etsa di-N ka sona certificate seno o thola gore sa latlhega le o senyega. Kanke
0: mme re fitlhe mabenkele re tla gotlha re tswele pele wa rabe.
13: E bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela lekgwetha, nagana gape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. O ka fumana cover e fihlang ho 745,000 rand ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
14: Ha hona phepetso efe kapa efe e kgolo feta setjhaba se ikemiseditseng. Ntle le tikatiko, hona le tharollo bakeng sa bothata bo bong le bo bong. Ikopanye le Lifeline South Africa mabapi le dintho tse fapaneng tse hlokolosi tse amang setjhaba sa rona, tse jwalo ka dintho tse amanang le bophelo ba kelello le maikutlo, tlhekefetso e amanang le tsa bong, HIV le AIDS, le ditshebeletso tsa teko ya HIV. Bakeng sa thuso, ikopanye le Lifeline Trauma and Crisis nomorong ya 0861-322-322. Nomoro ya mahala kapa ya WhatsApp bakeng sa Stop Gender Violence 0800-150-150. Nomoro ya mahala ya AIDS Helpline ke 0800-012-322 kapa nomoro ya WhatsApp 084-922-8808. Lifeline South Africa, mental and emotional health for all. Boikitlotso bona bo tshehetswa ke SABC.
0: Asimohe ile shomela metso e robonga pele hora ya bohlana. Mentabiseng are arabe dipotso tsa netse ileng tsa botsoki ba mamedi ka melae tsa gatiso pele re ya mabenkeleng.
2: Okay, Abdithabo, potso engwe ene ile ile hape ya dikolo, sekolo se ileng sa hanela baithuti re ba fumane mangolo a bona ka mora hore ba lahle dibuka. Ke a bona hore e hile taba ena ke bothata hobane potso ena e ntse e iphetha-phetha hangata. Jalo ka ke boletse hore ke ntho e leng hore tlamehile baithuti ba ise ho lefapha la thuto maybe ofisi ya haufinyana ya district ya Department of Education mme ba ise ditletlebo tsa bona moo. Empa le rona mohlomong ka lehlakoreng la umalosi re tla etsa hore dipuisanong tsa rona le lefapha mohlomong re e behe taba enana hobane re ya bona hore kannetse ke bothata bo boholo bo be baithuti ba bangata ba tobaneng le bona. E latelang ke abuti a buileng hore o ile a lahla dipampiri tsa hae. Jalo ka se ke buile, ebang o lahlile lengolo la hao la umalosi lefe kapa lefeng, o ya kgona hore o apply-e, o etse kopo le umalosi ka ho ya websiteng ya rona e leng www.umalosi.org.za. Mme ha o fihla moo, o tobetse moo ho ngotsweng replacement certificate. E mo tla etsa kopo ya hao ya lengolo la hao la umalosi le lahlehileng. Empa ke batla ho tsebisa bamamedi hore re sebetsa fela ka mangolo, ka di-certificate, e seng di-report-o. So ebang motho a lahletswe ke report-o o tla tlameha hore a ye sekolong sa nakela ho sona a lo kopa report-o ya hae teng. Rona re sebetsa fela ka di-certificate tsa umalosi.
1: Ke le boha holo mme e be hona le ke nana ene bile re sa re arabile ba itla botla bo iphetapheta mme mo re buang ka ntlafatso ya mangolo a thuto fela ya re bua ka assessment body hore assessment body ke eng mme mosebetsi wa yona ke ofe.
2: Assessment body ke mekgatlo e fanang ka dithuto. So Department of Education ke assessment body e fana ka dithuto dikolong tsa mmuso. Mme ho na le di-assessment body tse ding e nngwe e fanang ka dithuto tsa mangolo a rona ke Department of Higher Education and Training. Yona e fana Department of Basic Education e fana ka lengolo la matric, Department of mme sebetsana le dikolo tsa mmuso. Department of Higher Education and Training e sebetsana le di-college tsa mmuso le tse ikemetseng. Mme yona e fana ka mangolo a rona e leng NCV level 4 le GETC ABET. Mme ho na le di-assessment body tse ding tse leng hore ke tse ikemetseng kapa re di bitsa di-private assessment bodies. Tsona di sebetsa le dikolo tse ikemetseng le di-private college. So ke di-independent schools le di private colleges le tsona re sebedisana le tsona tsohle tso re dietsa le department of education le tsona re dietsa hape le di assessment bodies tsena jwale nne ngo go tlhoba tshono bona le ntho ena ya hore batho ba re ba ithuti ba kenang dikolong tse ikemetseng ha ba fumane di certificate tse tsanang le tsa ba ithuti ba kenang dikolong tsa mmuso ha ho jwalo ba ithuti ba kenang dikolong tse ikemetseng kapa di independent schools ba fumana certificate sa umalusi se tshwanang le sa ba ithuti ba kenang dikolong tsa mmuso ke yona ntho nka e hlakisang e wao
1: ke le bohamme me ke kopa hore o re fe dinomoro le email mo eleng hore ba ithuti ba ka iteanya le umalusi teng
2: okay o slebo so ba mabedi rona jo no ka umalusi le ka tla ga fumana hala website nya rona jo ka fiki chulo www.umalusi.org.za le ka romela hape email ho info@umalusi.org.za le ka re founela ho 012-349-1510 ke teng hape le social media ne le khapela gona la Facebook ke umalusi_

0: re tle re di file mo America ofela
1: tsona re ba file tsona ka ofela o slebo empa fela ke batla go thelletsa setšhaba sa rona gore ga o batla lengolo la thuto ke kopa gore o ye sekolong o seke wa reka di-certificate mona di-social media gobane batho bana ba ja ditšhelete tsa lona mme ba ya letšhetsa e bangwe o ka tlhola mosebetsi ka certificate se e leng gore o se rekile gobane certificate seo ga se sa nnete ebile ga se molaong ga se sebetse re ka se kgone gore batho bao ba o hirileng ba re fumane dintlha tsa gago systemeng ya rona ya umalosi gobane ga se ke ntho e leng siko e sa sebetseng ka go ke kgothaletsa bamamedi gore ba ye dikolong e bang motho a ile a sa sebetsa gantle dithutong tsa ga tsa matric motlhomong wa kgona gore a tsamaye gape a le ngodisa gore a ngole lengwelo la gae la matric le bana ba e leng gore ga ba qeta kapa batho ba sa fitlhang grade 10 grade 11 motlhomong ba na le reporto fela ya grade 9 ba kgona go ngola ntho e re bitsang adult matric ke senior certificate amended mme ya ngolwa le ga jwale ka May le ka June ya ngolwa gape le ka October le ka November mme di-application tsa teng di ya bula mafelelong a selemo gore batho ba kgone go ingodisa fo selemo se latelang
2: mentabi le lebu go na le gatlhego e golo topiking ena ke shebile di-voice note tse ntseng di ntse di kena ka bongata dipotso di ntse di le ngata gagolo e se ka motlhophisi wa segotlwana sena a ka buisana le wena happening mentabi re tle re tlo dula fatshe gape re tlo kgona gore re arabele dipotso tse ntseng di le teng tse ntse di saletse morago go tswa go mo mamedi
1: go lokile abdi tšhabo re tla buisana le bona
0: ge lebule gagolo mme ka nyegelo yotlhe o re fileng yona ka jeno kwano go se ikokotlelo kgetha ga lebome
1: go lebile nna o se lebule abdi tšhabo
0: bye me mamedi re go tshogetse ga kana ka jeno gaoleng ena le shomele metso supileng ya kgetha mme go bonaetse ka nnete gore o ne o tlhoka lesedi lena mme re a leboa go le fumane mme o tla le sebedisa go yempele mamedi ga o rata o ka fumana dintlha tsa kgatisolenano lena le a mang a fetileng o ka letsa maserame mita mashao go 0515033225 le Eric Mkhwanazi go 011714-7342 lenaneo lena o ne o tlhisitswe ka motlotlo ke lefapha la thuto e phahameng le kwetliso kwano Aforika Borwa mmogo le SABC Education Enriching Minds and Enriching Lives kwano lesedi FM botlhagising ba tshediso Ramatsie.
3: Mafikeng, toropo ya nalane ya boitshepo e porofenseng ya Bokone Bophirima. Mamela lesedi FM le kgobolola 98.4 taboka kena ho SABC Plus app go mamela lesedi FM ke molelo. Lesedi FM ke molelo.

Ke le bile ho le bana ba se mamadi wa sebeletso ya lesedi re koneletse tsa bobeditsa dipapadi re a thella re qale ka tsa bolo. Afrika Borwa ho se o so kae countdown e qadile SABC 3 ke le ha ile ha ho la dipapadi tsa

fatsa mhopo le fatsi 2026 ho fela ho le jwalo o tla bo ha di papadi tse mashuma mararo ana le mesumine ho SABC 3 ka pa di streamer ho SABC Plus ibile re tlisa mofuthu wa papadi ya bolo ho phatlalla le naha di ele moeng tsa SABC ho tloa ka la le 10 le motsumo mphupjane ho ya ka la le 10 le motsumo mphupu 2026 ho tloa moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso ho ya papadi ya pulo ya maribuho e kgolo e tlameng le pakeng tsa hlopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona rona bohle re na le seabo ka ofela o se fetwe ke motsotso wa molomo ho SABC fela mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026 athe mama di tsholaka kile ka utsipela na go e o kene nko nele tsa tsapele tsa dipapadi kwa no re a thella ka January re tloemela letsatsi la go qetela e leng la bekenye tlang ka la mashuma mabedi a nang le metso e miraro bile ke bona bekenye na ka moqebelo hore re tsebe hore be mpudi e tla ba manghe wa sehleng sena ho Betway Premiership hona le papadi tse ding tse ba petsweng tse leng hore le tsona di ne di le bohlokwa bona ba isa le bakeng sa dihlopha ka o fapana ka moqebelo papadi tsena di ba petse hore nya bararo ka o fela ha tsona mamedi e sopa sa rona kwa no la beng le seria fair masuelele se hlotse sa makesi ka ntla ileng ho noto ya re papadi nye ngwe sopa sa Stellenbosch sa mamola sa Orbit College ka tsepedi ho noto Richards Bay ba bapala ka 1-1 le Sekhukhune United ha Chippa United ba ile ba hlolo ha bo bona ke Lamontville Golden Arrows ka dintla tsepedi ho noto sopa sa Kaizer Chiefs si le sa etela sa AmaZulu ya ba sifihla se ba mamola mono ha bo bona ka ntla ileng ho noto ya re papadi nye ngwe poloko City ya bapala ka 1-1 le Marumo Gallants. Papadi nyengwe he ke ya ne ke bulengana na go nye fitileng mona mo Orlando Pirates e bapetseng ka noto noto le sehlopha sa Durban City. Gela se tla bona he hore be ha di phetelo mafelongana beke ka moqebelo hore be di tla phetelo jwang ke hlopha difeng tse tla ya ho di playoffs ke hlopha se feng se tla tswa ha ile hlopha se feng se tla hapa league se hleng sena ha o sheba. Ntsere le hona ho papadi ya bolo fela re tloletsa mahlo mane le kinyama nyisimane mo soma watle ho utlwala ha hlopha sa Manchester United se fihlelletse tumellano le mokotlisi Michael Carrick hore be mokotlisi ya ka sehlomba keng sa dilemo tse pedi ho tloa mathwasong a sehla se tlang mme phatlalatso e tlaetswa ha ofinyana. Carrick o ile a tshwara marapo a ba mokotlisi wa nakwana hlopheng seno selemo sena a pejana ka kgwedi ya Pherekgong ka mora hore ho lelwe ke mokotlisi wa mehleng Ruben Amorim athi ha o sheba ka nnete tshebetso ya hae ibile entle bona ba sale jolo ka ha a khone re ufela kana a tataise se hlopha bakeng sa go phunyeletsa ho ya tlhudisano ya sehleng setlang ya UEFA Champions League ka oleleng hlopha selele ke le mokwetlisi Liam Rosinho sa Chelsea na konye fitleng sona se fitleletse tumelano le mokwetlisi wa mehleng wa Real Madrid eleng Xabi Alonso hlopheng sa Manchester City te mokwetlisi ya sa tsoha pa tlhudisano ya haya bo mashoma mabedi mafulong a fitleng a beke sala go tlisa hlopha seo eleng Pep Guardiola o qheletse menyenyetsi ya hore o tlotlwa hlopheng seo mafelong a sehla sena ka thoko ka le reng o ntse a saletswe ke selemo se le seng kontrakeng ya tsepedi e wa ileng a itekena pele ho mathwaso a sehla sena mafelong a fetileng a beke Man City ba mamotse hlopha sa Chelsea ka ntlha e leng ho noto magaolagang a FA Cup. Ha ka dikwala ka tsa papadi ya tennis tlhodisano ya Italian Open e fitlhile pheletsong mafelong a fetileng a beke lehlakore la banna letswalo la ona mono naeng ya Italy Yannick Sinner o entse histori ka morao hapa nka tlhare ka o mongao ba sebapadi sa pele sa Italy sa o hapa tlhodisano eno se hapela lapeng lekgetlo la pele ka nnete ka moga dilemo tse mashome a mahlano mme go ne go rena thabo e kgolo a o sheba he mane Faro Italico ka morao re Sina a mamole letswalelwa la mane Norway e leng Kaspar Ruud ka 6-4 le 6-4 papading ya magaolakgang le o hapa ATP Masters 1000 ya hae ya bolesome a be a fitlhelele boemo ba Golden Masters jalo ka hapile di-masters tsohle tse robongwe le o ba sebapadi se senyane ka go fetisisa sa o etsa jalo se le dilemo tse mashome a mabedi a nang le metsomine fela lehlakore la basadi teng letswalelwa la mane Ukraine Elina Svitolina o hapile tlhodisano ya hae ya boraro ya Italian Open ka morago hlola mo America Coco Golf ka 6-4, 6-7 le 6-2 le go ba mosadi ya mogolo ka go fetisisa o sheba le motse wa nang le tsona ya hapang tlhodisano eno magetlo a mararo ebile e ne e le tlhodisano ya hae he ya bo mashome a mabedi ka kakaretso e wa e hapang e sale ya bapala papadi ya tennis. Dibile hakalo e ne le tsa bobedi tseo ke neng ko o tshwaretse tsona tsa dipapadi o se fetwe ke tse dingwe metsotsong ya mashome a mararo ka morago ya bohlano e tla beeletsa go qetela le bolethibo o se ba tshola pele ka re ya tella.

na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo go wena wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: boraro ba tsone go na le mo dubeyang teng mantaga ka nako tse
1: ana wa tla dino tsa mokebelo tse thata dino tse tsa isa o tla di light drinks light snacks
0: mogodu mande a le je hae ka
1: je
0: Fumana plate ya mole sha.
1: Ha monati jwang.
0: He?
1: Ha monati jwang.
0: Liquid Deep Alone, Beaten Back Rafael, Mikasa Music, Mikasa Sukasa, Heavenly Scent. Ne di ribe jalo e khutlo gaolong ya ka jeno ya mogodi mande. Kutlo utlo jwang bongs.
2: A ke tsone ngwanaka.
0: No le monati mogodi ono.
2: Mhm.
0: Ai. No le monati. O ka nna wa ska ya ha ya o chaisa. O khotse mo. Ujile mutbo. Rejile ranwa rbudati.
1: Mhm.
0: O khotso fe. O khotso fe. Mhm. Ala bonga noy koala, kitso papadi na nole ratella afternoon drive show.
3: Atsadi papadi, horiatella. Libongani chabalala.
2: Kile bile ya holo bana beso mamedi wa tsebeletso ya lesedi ke tsa o qetela jalo ka sa hlalo sitse ngwane so tsa dipapadi kwa no re ya thella ha re tla ka tsa di athletic re fumana hore ma Afrika borwa se beletse ka bakhabane mane Shanghai na he nya China ho Diamond League mafelong a fitileng a beke mona mo re boneng gift lo tlela a matha ka bakhabane bona ba esale lo tswa maemong a pele le kgetlo la pele ho Diamond League le belong la 100 meter baneng mona mo ile ngore o entse nako ya metsotswana e robong felana robong supa me asia di matshetse hlwahlwa tse kang samane Kenya Ferdinand Omanyala le Kenny Bednarek wa USA ba ile ngore ka bobedi ba entse nako ya metsotswana e robong felana robong rubedi atimoka ubere akane simbini lena o mathile ka bogabane lo tswa maemong a botshelela ka nako ya metsotswana e leshome felwana noto hlano mehe le otlela ha bua o buletse ha ile re o thabile haholo mme motlotlo ka phihlello ya hae le kgetlo la pele ho Diamond League mme a hlalosa re bile ha jwale o sa ntse a tsepamisa maikutlo lebelong le latelang Diamond League tswela pele le mafolong ana hore ya ngona beke mane Xiamen hona naheng ya China. Ha re tsotse no re kena ho tsa ditebele re fumana hore mo Afrika Borwa ya tswang ka bona ka Eastern Cape e leng se ya kholwa kuse o sebeditse ka bogabane mme e se le mpudi e motjha wa WBC minimum weight ya lefatshe ka morao re a tlahlole Melvin Jerusalem ka mona ka Emperor's Palace mafelong a fitileng a beke kuse e leng hore o ile a hlolwa ntweng e leng ya lwanelo mane Philippine nakong e fitileng o lwanne ka bogabane bona ba e sale mme ebile a tsepamisa maikutlo le o etsa bonnete ba gore lebanta le sala lapeng kwano. Moneno he o buletse ha ile hore boikwetliso ba bile le bona le baraba ha malachika e ka tsana le dikeletso tsa ile nga difua ke Manny Fernandez ya ntseng a mothusa ho ikwetlisa ke tsona tsentseng hore atle a sebetse ka bagabane bona ba hesa le jolo ka sebeditse mafelong a fitileng a beke ha re ke re utlwa hore ha bua ka morantwa ene ha e o dibeile jwang ke bua ka siya kholwa kuse
4: bona se fare malachika brother. It's never been this, but this time I pushed myself a lot so I can make history for my province. When I look at the record of WBC, there's no one in Eastern Cape, so I think I will do that.
2: Atimba medi haritsela hotsa papadi ya bolo taba ya bohlokwa kina Afrika borwa ho se ho sukai countdown e qadile SABC 3 ke le ha ile ha ho la dipapadi tsa FIFA tsa mohopo le fatshe 2026 ho fela ho le jwalo o tla bo ha dipapadi tse mashume a mararo ana le metsemine ho SABC 3 ka po di streama ho SABC Plus ibile re tlisa mofuthu wa papadi ya bolo ho patlala le naha di ya le moyeng tsa SABC ho tloa ka la le shume le motsomo mphujane ho ya ka la le shume le motsoro bomphupu 2026 ho tloa moketeng wa pulo ya dipapadi simmuso ho ya papadi ya pulo madiboho e kgolo e tlabeng le dipakeng tsa sehlopha sa ya Mexico le sana ya Afrika Borwa sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona rona bohle re na le siabo ka ofela o se fetwe ke motsotso o mong le o mong SABC fela mohasi wa simuso wa FIFA World Cup 2026 o tsedinge mmame di mafolo a rutswang hona a beke ibile a dipapadi tsa magaola gang tlhulisano ntse golo tsa CAF ha re tla ho Champions League mabane ka kwano ka Tshwane Pretoria kwa rena ya Africa Borwa re bone ya hlopa sa mmame di Sundowns sipe ya ka botleng lo kena ka lotu le leng hore ibe bo mpudi ba tlhulisano ya selemo sena ya Champions League ha se ne se hlola jwalo hlopa se neng se etile sa setswa mmane na ya Morocco sa AS FAR ka ntlhaileng ho noto papadi ya bapa letsung ka bona ka Loftus Maobane mme masanda wana ba se ba batla ba le ka botleng ha jwale pele ho papadi ya lotu la bobedi e tlo bapallwa mane Morocco mafelongana a ruya ngona a beke athimane Cairo teng hlopa sa USM Alger ke bo mpuri ba batjha ba CAF Confederation Cup ka mora hore ka maqibelo phirimana ba tle ba shashareso hlopa se matla sa mane Egypt sa Zamalek ka mora thao ya dipenale ka dintlhatse robedi o tse supileng ka mora hore hlopa tseo ka bobedi di bapale ka 1-1 ha o sheba palo ka karetso ya dintlha ho latela sephetho sa bekeng e fitileng mme ka nnete he ke bo mpudi mme ba hapa tlhodisano ena le kgetlo la bobedi ha e sale nalaneng ya yona hlopa sena sa USM Alger mme ke hlopa se leng hore se bontshitse boitelo haholo ha o sheba dipapading tseo ka bobedi ba bangata ba ne ba hle ba sa bone ha se ka hlola sena sa Zamalek empa he ke mo ho etsa etse ke bona bompudi ba batjha USM Alger ba tlhodisano ya CAF Confederation Cup tshe mafolonga na hore yang wana beke re tla tseba hore ke bo mambompudi ibile re le maAfrika Borwa re tshepa hore masanda wana ba tla khutla le yona ha ba etela mane na heng ya Morocco lo thulana le hlopa sa AS FAR papading ya lotu la bobedi dibile ya kalo mamadi tseo ke neng ko tshwaretse tsona tsa dipapadi e lelela hore nano le feleletseng le tla ba teng primaneng ena khaitsiri ya ka sibidi molefo tla ba teng pakeng tsa ora ya bosupa le hora borobedi ya tsamaya le mohlaisi Thabiso Motlong ibe he ho sane o seng malagze no tla hlahella nanong la tlhagoa breakfast na lwena ka tla kopana gona kwano hore ya thella gotlaneng sa dipapadi e tla ba ile la bobedi bana beso kitseo
5: lebile ho le fela bonzito pina ya kana ke mamba na pina ya more money more problems kana ke notorious ke notorious he more money more problems
2: mhm
5: a ke tsebo ho pula taba ya yankosana makati
1: Mm-hmm.
5: Well, please call me.
1: Mm.
5: Akere nkosana makate ho ile ho nkana ho etelele. Hore a qeteletse a fithellane a fithelletse tumellano le a Vodacom. Me batho ba ngate ke a hopola ba ne sebele ba re a nka nthweng lengwe ba ofang yona. A tsitlaletse ntleng ya hore ha ke tlo nka nthweng lengwe tla. Ke batla ho ntshwanetseng. Me ka nnete ho dumellwane rene rena na re fitle pheletsong ya tabaina ke bona ke itumelano e fitheletse le mo se fitileng a tsa fose ka patse pedi tse fitileng jwa le ho qala engwe hape ntwa fatshe mo teng ba bua le ba hae ha ono qala nyewe ba ileng ba dumelana le ena ka hore jwa le mona re ya eng ka nthwena re sebetsa le wena
1: mm
5: fela re batla bunyane bo itseng ha re hlola nyewe
1: oh
5: jwa le kamera hore fela ha ba tsa maleto le ena ka ofela le hopola ka mora re ba be le tumelano tse ba tikene fatsa ha ine qala ya be ba tlohella ho sebetsa le yena ho motho
1: one ya hana ho nka tseneng a difua na konye
5: jwale ba batla 40% settlementing in jwale tsanda qala fatsa aye a mathisane le bona hape magotleng bona jwale ba
1: eleng jwale
5: ba batla 40% 40% engat
2: empa ba ile ba itukula
5: empa ba ne ba na le tumelano bana ba tikena tumela
2: o tumela
1: ke ne bothata bo kae a ke re nentse le ntho e teng a ke re wa tseba go lwana ha o tikene ha ona go o tlatswa le kae o no tikena o tsepileng na ke ga e
5: mohlomong ho mo sieng ha bona o la eng ka mo ga o tshe go tumelano ina isa sebe
1: a thapo pampiri ke pampiri pampiri le ha o ka tswa hona jwale o nyalane le motho le tikinne ya ba o mosia mo wa tsamaya ha o etsa hala eng a hona le dinthotse hlokang dipampitsana o ntso hla o nyetse
5: ba nna nabe motho o tla fitlana ko mua
1: a jantsi
5: ai ka ha monate ka bulukulu
2: ke ba tshele f money wona e ba dumelane nga
5: Ricky Shebe I see 750.
2: Ricky Shebe ona be le president tse ba shuma mane ke buka ho tla tswa kae?
1: Ah, fa ho ka fumana.
5: Roughly 550 million or close to
1: 700. Ah, le lelang.
5: Ho thi mona roughly 550 or close to 700.
1: Ai fumane.
5: A tswantse ga ifumane.
1: Eh, a tlo ifumane.
5: Ka settlement ya. 40% ya 700 million ke bua. O sa itsa letho.
1: Ah, fela How is it?
5: I bonnete go ga ke tsebe go settlement chelte o sa ithotsi ka re tsiba fela ba ile ba fitlela tumelano ya settlement fela ho bona le ka ba se ba ithotsi
1: ho hai ka
2: 200 million
1: eh ta ka twela ntotsi ngata bana
5: 40%
2: eh e ba lokela ba ifuma
5: hai ba fitse a le nna ke le magateng ka lo
1: mamela o lo lwana e lo fita mono wa nkutlisisa o lo fumana e bile le gotla le ka bakala go bile wena ha o hlomphe tumelano ba fe half a ura boy me ho ba fa hafu yeo o sontso o lwane e le khalontso o lefa o lefa o lefita mona mo leleng
2: I tlo ba bohlokwa e go sa qalelletse o hlafuna sentse le ka o yena ke lo tlokela e qale fast jwale a be le
5: bona tsa bohlokwa ba o fa motho tshelete ya
2: sentse
1: ha sa le jokai
2: empa le na le contract
1: hai sa le tshoka yo bolo yeme ke na hana hona le moeleng hore batho bana ba le ba re wa tseba wena re sa tseba na retse jwa go ba jwale go ntse go thwe go fa buka wena wa hana la o sotu buka a a ha
2: ene qetellong wentse nthwana re re o yetse ga
1: o ha neng eya
5: 40% engata
1: aba
5: 40% engata o wa bona ona uthi mohlomong o tse kwa ba batla 10 ka ba 15 ha ba etsa letho batho 40 ngata ba
1: ah 40 fela 40 eno e betitsana o tswana o feta ha ontse o ya magotleng magotla dinyawa a ntho a du rabitsa a bitsa o tlolla jolo ka katse
2: le bona batho bana makotana ha wa bitsa mona yey
5: e bona ha ke bala ke sheba kwane ka re ba ha ine qala ba bile le tumelano re ga elwana
1: mme
5: ha re hlula
1: o lwantsha batho ba tseba mosebetsi o wa ba tseba melao le melawana o tla le ba le tshomitsa bona le matetsa bona go mmata bona o se ba o
5: kana pele
1: o na re tsebe handle mmata ha ntse a tshechisa fela go tsa keng wena o hane a tshika ntse ba e ja tshelete le ntse ba go hane
2: o thole batswa femeng e tudu e bitsang
1: ya a tshetsa ba bua ba ga o no no hane fe wena ntse o hana ka mona ha o hana le go tla le net for that day ya emra
5: ene ke profile bonga ne tuga ho
2: ai wa you don't
5: ha se ke tsa gona tsa maintenance ha
2: bo ma 208
5: ene ke high profile
1: wa se la
2: tsela wana bo mo bonu ke
5: ai nna ne ke tlo ne ke tlo lwana engata 40%
1: tsana tsa di 600 ka spas o ntse o lwana tsa 600 ya ngwana le besi
5: ai 40% ka
1: spas
5: ntse tsa letho
1: ka spas
5: nkampa ka ska
1: ya ene o fumana o rena ai bone le nix wa se
5: ene tsho ngwa re jang go di le modi ya tsama le makate wa tsofana le tse le gala lo le le
1: tshe
3: a se
1: Jo, mme re ke na mbileng, mme re sentse re thagolo jalo ka N1 Southbound ka mora fela ho Bayers Media Drive, le phele le tsena na mbile le kwetsa. Ka mo khanna ga ke le hloko na le lori e emeng ka hare ho mila. Re a feta ra N3 South ka mora fela ho mothinya 1 wa Van Buren Road, khanna ka ke le hloko jalo ka ha mila ona go le ngore di kore di tsama ho ona o kwetso ka mono hona le lori ke bona e parakile mono e parakile mmile ka bangwe medika o fela mo medi gana ga ke lo hloko e bangwe se bedisa mmila o kere go tsola tsa kana hore ngena ka paka je re kwana ho ra tshela traffic di fumane fela tso sane a metso tswele mashoma be le metso mihlano pele re fitla hore nyane ya bone hashtag ratela traffic
5: ah get lucky wana ba like bana ba se ba 40% ana jo ke like
1: ana like ba se medisi
5: ba ntse
1: ba ne ba ngola mono o se ke la re ntshozo zonga the same

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Boxa, thatohatsi ya hao lebenkele e utlisetsa theko tse tlase ka mehla. Ha o reka Best Cook Instant Noodles, Multipack 5 tse hlano ka 95 randa. Golden Ray Baked Beans, 410 grams tse tsiletseng ka 54 randa. Se lefe theko tse fetang theko tsa Boxa.
2: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le qhubung la 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelwa.
3: Thobela lebole Thibosi, lebole Thibosi le bongane. Bongane, tjela o bo le o Thibosi gore Thibosi, joano jwa pera ke jwa kampeng. Yo ya phambe yona se ya yona. Bokana o buisa jwa afika go yona. We pirates, pirates, ingaligi, I know pirates out. Thibosi, to shwaka ka sekapelo. Amen.
4: Dumelang, dumelang Thabo le Lebo, dumelang, Malagate Kibula Park, el mametse ka 88.4. Sure, ke Monday weekend. So, ntho le etsang bana ba ka. Hai man, hai, ke Monday weekend. Hareng.
5: Oh, Lebo go tsheha pehle. Seo sa sa mpolaya, ha ha ha. Ba ka ho pala tuli baby e di no yana tsene tse fita be se di re ya ha ba ke di bulwang di re ya ha o rena le ku o tsaka yo yo na jere

0: gore re tobana le bona mona ke ba gore e ka re ha me re qala ne re nahana gore bothata ke bothata bo etswang ke batho ka bong ba bona individuals fela re qetelletse re bona le ka nako eno gore bothata bo boholoholo ke ba mekga e leng gore e laola masepala ha e le gore ba tlameya gore ba etse mosebetsi wa bona ga ba o etse ba qetelela e le gore no le ha e le gore city manager a ile a tsamaya ka nako eo mathata ga a ka a fela le ha go tla baetapele ba batšha mathata ano a ntse a tswela pele ke a golwa se re utlwile le gore le auditor general o kgonne go bontsha gore ga gona mo e leng gore go nkuwa dikgato ga batho ba etsa botlhaswa masepaleng manyofonyofo a iketsagalela fela re ithola se re gutletse morago mono gape mo e leng gore e leng gore e etsa dintho di betha tala go feta ke ya gore ga re bua le boetapele ba masepala ke batho ba dumelelanang le everything e re buang re tsamaya re repotele setšhaba ga re gutla setšhabeng ba etsa ntho e fapaneng le ene re ile ra buisana le bona ka yona jale ke bothata bo e leng gore bo ntse bo tswela pele go fitlhela gona jale ba gore boetapele ba masepala bo dumelana le wena ga ba qeta ba etsa something else
1: ha re bue ka lenaneo lena la lona la matsatsi a mararo le e qadileng maobane le etsang matsatsing a na mararo
0: letsatsi la maobane re ile ra kopana re gopola bao ba ileng ba tsamaya le rona tselena re a gopola gore go na le e mong wa batšha ba ileng ba latlhelwa ke bophelo ba bona e leng Jibano Sigela now re ile ra gopola gore di-sacrifice tse ileng tsa etswa ke ba bangwe ba ba etapele ba tshwanang le bo Thebe Mothibi ba tshwanang le bo Mongezi Ndiwa ba tshwanang le bo Pulane Clip ba bangata fela ba e leng gore ga ba sa phela ka sheko batho ba tshwanang le bo Grace Mofoua ba e leng gore ba sa phela ka sheko fela ba ile ba ipela gore ba batla gore setšhaba sa mangaung se kgone go kopana se kgone go itwanela ke yona ntho e golo e ne re etsa maobane jale ka sheko re lebeleletse gore setšhaba e be se kgona go fana ka di-input tsa bone re a tseba gore no earlier today na le batho ba ileng ba botswa gore ila impacta jang shutdown go bona and re bile re bua le ka taba tsa gore di-lessons tsa rona from shutdown eno ebile di feng jale maikemisetso a rona ke gore tsatsi la ka osane re tekene le boitlamo ba gore rona re le MCC re tla dula re tshepegile setšhabeng re tshepegile re le civic movement batho ba bangata ba batla re be political party ne se re ile ra e qoka ra re di-political party se di le ngata ga re batle go ba political party empa re tla kgona go thogoletsa setšhaba sa rona gore ba seke ba tlhola ba sana ka voutu ya bona ntle le gore ebe batho ba kgethang ba ile ba saena fatshe le bona
1: a re phetela puisano ya rona megatlho e mengata e e qadileng e le ya baagi e qeteletse kenela dikgetho e iketa go ba kare go magotlametse nna mogopolo oo ga o se o ka o le fitlhelela le le MCC gagologolo ga e le mona re leba dikgethong tsa magotlametse tsa kgwediane ya Pudungwane
0: ke ka go kereng hona le batho ba ngata ba nileng batla go rona ba re registare re gone o iketa fela di ngata ditsela tsa o iketela dikgetho ba teng batho ba e leng gore re ha e ba dumelana le setšhaba sa bona ba kgethwa ke setšhaba di-wording tsa bona ba fuwa manifesto ba saena fatshe re tlo kgona go ba tshegetsa ga re no tshegetsa motho e leng gore o tla a sa tla ka political party a impose wa odiwa setšhaba re tla kgona go sebetsa le di-political party ga le tsona di le prepared go itlama gore ga di tlo impose godima setšhaba fela di tlo mamela setšhaba di be di itlame fatshe
1: le dilo tshetsa megatlo e kemetseng fela bonkgetheng ba ikemetseng fela kapa le megatlo e mengwe gape ya dipolotiki
0: mme go tla o tla dependa tabeng ya gore megatlo eno ga e ya setšhabeng e fitlhile ya dumelang le setšhaba jwang ha ba le thato ya setšhaba ba batla go kgetha moga o itseng ga re no ema pela thato ya setšhaba rona re tla kgona go tsietsa ga re bona gore ditabatabelo tsa setšhaba di ile tsa nkelwa tlhogong
1: ntate Zweni re lebetse nako ya gago gagolo ka go buisana le rona tsatsing la kajeno go fitlhelela nakong e tlang
0: go lebuile rona mme
1: mo mamedi eno re buisana le ena ke moetapele wa mokgatlho wa Mangaung Concerned Community yena ke ntate Themba Zweni mme puisano ena re fitlhisa gantle pheletsong ya lenano la rona la ditaba tsatsing la kajeno batlhaisi ba lona ebile rapeo Mokwena mmogo le naka moloi ra tekgniki wa rona ya re laoletseng kgaso kwetsa bonete ba gore tsena tsotlhe di fitlha wena ntle le tshitiso ya letho ebile ka mohelo mbele mme re balwetse ditaba tsa gora le gora ke tsietsi mogaladi la ka lebitso ke dibone matshela go fitlhelela re kopana gape nakong e tlang kgotso.

0: Mabedi motle what's my society fever dumela tle manta ha baking hotle mo metsongwe le teng sense kere dumela kae ka pakae neng ka vaneng jwang ka jwang tsebeletso ke ya mantla e we ratanga tsebeletso ya le city fm what's my swotla tsena sene sele ke la mamedi ke nako ya thato hatsi le nana o ke latsa dipapadi me he re di sututsa le sumbo na reng ka thapo tsena tsena o bona be so re tla hle ka mathaletso ona le ba reng ya borobedi le sebeditse botle ba sebetse mo hle re le gola la gaibane ge ding ka o mo ka o bere legend tsi etsi mohaladi re tla hlere matheletsona ya mamedi le ba reng ya borobedi na le bitswa la ka ke sebidi mo lefe ha ke tsamaya ke le monhle matekidigi dikeledi le tsiri ke monhlophisi wa lena la tsa dipapadi me le sumbona re shapa pere mamedi go le ba reng ya borobedi bona nthodi malala la o tsudi mona le ngwa botselela mamedi ha dingata le khaletse etsa etseng dipapadi mona ha di monate le khale e bile di sa tshisa tsena di sa le boleng ha o tla hlona tefelo mamedi ha re le ba reng ya borobedi dumela hle Hola nna la ga jeremame di se fetwe hle ho baneng re tlotla re kena Power Week ya bobedi Netball South Africa wa tsaba mo ba mona gile ga buisana le mo president ma media le ba le ka mona ka KwaZulu Natal re le nyilwa ka mona ka Gauteng wa media ao ho tla dubena no nyana di tla dula batho so se ka ba fetwa re tlotla re buisana le se bapadi sa mehleng sa di Proteas e bile e le lingosa go tla go tshwaretse mang e mamedi sumbona ke o tshwaretse mang se ka ba fetwa ntle le mono he re tlotla re kena papading ya bolo bolo mane re nyolwa le Benjamin le Shugo mamedi re lekola Betway re lekola CAF Champions League tla go le leng re bone ho sebetse ile hle Ghana la ile go re huila ba le sello mo mamedi sene senyolwa ka mponga ya Afrika borwa ya bangwaneso wa dubeya le tona Gaten McKenzie ya batla me ga kena dipakeng ga e bana beso letsetsa mbana bana ba gona bana le fumane o ge ka nete ke hotel efe ba ka logobala o yona ba tlolo fuwa halofu ya le ntjetse halofu ya le hima medi o e kala kae o e pota kae mo atleta ga nna ke ja ma ya 20 heso Mabedina taba he re tlo tsoga busumbona le kakapa di atletiki ke mo ka ubega thuso mpuang e bile o sa tswa hlobwa he mo mamedi tswege nthotseng cha mona mosebetsi o motshakuona o mahetleng a hae ke setho sa South African Institute for Drug Free Sport ai o motshwanetse ka nnete thuso mpuang mosebetsi wa mamedi baneng o sa tseba monenwa ho jwang ho emela Afrika borwa bo di Olympic nkwana di Commonwealth nkwana o bo hape di medal jo le re tlotla re buisana le na busumbona ka tsena tso hle ga lo tshena mabifitse ga mabenkeleng ha ke khutla re shapa pere weso ya khutla
1: clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika borwa ho boloka bem ka wona ka siriti dilemo tse fetang 30 E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. E nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: O na le monyetla wa ho hapa karolo ya hao ya 2.5 million rand e le tjhelete le meputso ka Hollywood Bet le Spinner Zonke Price Drops. Betcha ka turanja kapa ho feta ho di pragmatic play slot tse kgethilweng ka mantaha o mong le o mong labobedi le labone le leng ho tloha ka 12:30 motshehare ho fihlela ka 10:30 bosiu bakeng sa monyetla wa ho ikutlwa o le lehlohonolo mme o hape haholo. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675-0710.
3: Afrika Borwa, ka la 11 June 2026. History tla ipoeletsa hape. Ho qala ka motsotso ke kengwa o lebala le kgale. Papadi ya Afrika Borwa kgahlanong le Mexico. Re hopola ntwa ya mahlo a mafubedu pakeng tsa dinaha tsena tse pedi. Ikutlwe o le motlotlo. Boha ka boikgantsho ho thakgolwa ha FIFA World Cup 2026. Papadi ya bulo e tla haswa ka wotlolwa ho SABC 3 ka 9 pirimana lo SABC Plus. Ne o dilo le sehlohlolong tsa diketsalo ka ho mamela diteishene tsohle tsa radio naka bophara. Tsena se dipapadi fela, ke pale ya rona, ke boikgantsho ba rona, nako ya rona, ka ho fela ha rona, bohle re moo, ka ho fela, ho SABC fela, ho haswa semmuso wa FIFA World Cup 2026.
0: Tlhokomelo ya fireplace le installation system ya LP gas e bohlokwa. Ha e sa sebediswa nako e telele, ho hlokala hore e hlahlojwe. Kopa maele ho technician ya tsa dikgase e nang le license ya SAQCC gas. Ho fumana dintlha tse ding mabapi le polokeho ya LP gas. Etela LP gas. Etela LPGSA ho www.lpgas.co.za. Re ke pete ho fumana dintlha tse di mabapi le polokeho ya LP gas. Etela LPGSA ho www.lpgas.co.za. LP gas e bolokehile bophelo bo monate.
4: Adi papa di ho lesedi FM.

sharika tame zoto mamela tsantso mo tsao tshele wa rona ile munyaka ya ka jono khaolo ke a diketse tsa tharoma go latsetsa le mashu ba matlanga mo tsimedi mme mongodi

0: Mohale.
1: Nda.
0: Ha ke rate tsela e o thulanang le nna ka teng mana. Ke qala jwale ke ba le dipelaelo monna mana. Mana.
1: Ebe o bilaetswa ke eng jwale tau ya gale?
0: E ka re jwale o dula o tsomana le metsamao ya ka mohale. O so o hlaha thuso jwalo ka motho ya neng a sa lebelela go mpona empa o ne o ntse o batla o rerile o thulana le nna.
1: No, ke nagana ompa o tshogile fela ntate ga o na ntho e jalo ntate potlaki nna ke itswela mabakeng aka ga ke na lebaka la go shebana le metsamao ya gago ntate
0: mane
1: bona ga ke batla go kopana le wena ke a tseba gorena ke tla o fumana kae
0: mogale o batlang nna gobane re buile re qetile ke eng se o se batlang
1: ga ke batle letho wena tau ya gale ke ne ke o tlhwela fela gorena o ntse o ya jwang
0: ke gantle ga go letho le lebi le o nka llang ka lona monna
1: no ke taba tse monate ka nnete tseo ntate waka
0: wa
1: tseba ke utlwa monate ngwana ga ke bona batho ba ntse ba tswela pele bophelong
0: ga o bua ka go hatela pele monna heso ke gopola ntho ye nngwe e nthabisitseng pelo tsena e monna puleng o rekile selailai sa koloi kobetse ntho e tshabeyang hampe crik
1: ano ke taba tse monate tseo ramoleboisa
0: wa bona ga mosadi a kgona go itjara ka tsela ena a le mong go tlakile gore maphelo a basadi a fetoa a ya moo re batlang
1: tengtatepotlaki ra tla re moo ke nnete
0: ke a utlwa monna
1: ka bomadimabe re ka se bue jalo ka puleng motlho mongwe basadi ba banyare ka re ba ijarile se puleng
0: tlogelela monna mohale tlogelela o ikakasa ga se ntho e mpe ga puleng a iphumana ka ntle go wena monnabona
1: mona mo se ke lekang go bolelela sona ke gore ke nna reketseng puleng kolo eno e bonang a ya odimo le tlase ka yona mana
0: mohale tlogelela leshano mana
1: a ke re wena itse ga ke re wa tamele pela ka e o ntumelele ke fetole bophelo ba gago ke ga o mathaka o lo bua taba tsa ka le wena o lo di arolelana le mosadi wa gago le ena eo a fitlha o tshela moya o ditshila ya bo gamphetoele
0: no man mohale man se ka bua jalo ka mosadi wa ka
1: no ke nnete ntate potlaki ke nnete nna le wena re ne re utlwana go fitlhelela o fitlha o di arolelana le mosadi wa gago ya ba o fetola
0: maikutlwajale
1: e o bolelele ntho o sa e tsebeng ntate
0: ke efeng jaleo
1: motlhang o se o dutse fatshe o dutse hae ke botsofadi utlwa o se o sa kenye tšhelete ka tu mosadi o mo tshepileng lerato leo la gao leno o tlo fetoela
0: man mohale man
1: ntho e nngwe le nngwe o tla bo re wa e tshwara ka tu o tla bo omangwa e ka re ngwana ngwenyane
0: ntse o pota mohale man tloga mona o a pota
1: wa tseba ke ntate potlaki o tla nkgopola go se jena monnaesoutlwa o tla gopola mantswe ya ka e le gore ditshintsi di o dula maqeba o sa kgone le go
0: totoate
1: ke a o jetsa kere o tla qala go bona gore na mosadi keng ga o sa mo fetšhelete o tla ja papa ka lehele le leng tsatsi le leng le le leng beke e be le o potela kwana
0: lehele
1: le leng ka sekweletana sa papatsatsi le leng le leng ke a
0: boleladitsiebadi
1: ga o tsebe mosadi wen
2: helang mma batho
3: hei mebakisontsho setsang
2: o ka tshoga ka leka le molato
3: hei ga ke o nagana o kile bona ke dinwa ke mosadi o ne ntse ke bua le ena ka founu mone
2: mma wene ka ba ke manya ka go tshosa ga o ka bona nangwen ya go ile ntho e jwang
3: me mapakiso ka ba ko tlwebile tlhonyana ka e betsa ka tsela sa
2: tlwaelangmabatho molato ke
3: wa tsebe me mapakiso o na le ntho tse tla relele ka bophelo mo ke ntse ke bua le mpolokeng ka founu mpolokeng wa tseba ka mokgwa ratang ditaba o rata ditaba o tla o latelela
2: oho
3: wa tseba matsatsing ao feta mpolokeng o ile ka tla go nna sekolong mane
2: mpolokeng
3: ee mpolokeng o ntshetsetsetse morago ke ne ntse ke mo bolelela ke re mpolokeng ke na le mathata le principal so ga ke batle o nkenye ditabeng
2: o tsebebele ga sa o setse morago jalo o batla o tlo matha ka tsona gore surprise vile ena ka o fele e ditsebe
3: andthata keng ke ntse ke mo jekejekisa mme mapakiso re na le bothata le dithetefatsi le bana sekolong
2: se ka bua ka dithetefatsi tle wena ngwana toe
3: jale
2: di se di le teng le mofe
3: jo ga o ka bona mathata re ya tshwereng sekolong jale ke be ke tlaisa nna go principal a kere principal re na le mathata because go na le bana ba tlang sekolong seng ga ba ya breaking ga ba sa gotle ba bang go hona ka breaki ba tlang sekolong
2: e mma batho
3: mme mapakiso bothata ba re
2: le gona jwang jo bana ba tsula ntho tseo ba tsosa kana kana
3: e re ko jwetse le nne ke se ke bua le principal a kere gempe re bitse batswadi batswadi ba se go jwetse dikakata tse jwalo mme mapakiso e bile re etseletsa bana ba bona ha re so bone bana ba bona batswadi kana go ke di fumana go bona mekotleng ya bona sekolo le diphokotho
2: bona motswadi o tla dumela motlhang a fumanang bethe e tsamaile wa tsa ketlele sale ntho e nyane motlha a fumanang bethe e tsamaile e tsile ka festeng ko gona a tla utlwisisa tswele mpolelele mpolokeng jwa le ena o sa batla go taba tse wena o dintshe diso ka ba ditswa ka mokotleng kapo le so ditsotlhe ka botlalo sekolong
3: e re tle ko jetse ntho e e batlang o re nna ke motho information ka o fela ntho e tsalang sekolong ke re o ena ga ke principal nna ebile principal ga nkgetha gore ke ene ke buelele sekolo ka taba di-35 o nkemeletse ga lenyana mora o nyana kwa o kile a nna mpotsa ka taba ena kare a ka ntloelela ke principal a sekolo a kopane le principal ga a batle o ya go tsholwane a go tsholwane wa mmalea
2: ache jele ntho ena le nna bile kutlwa e sempha gwao e se ka twa ngwane enwa go na le motho a mo rekileng ga o e nagane jalo o ratle o salasala mogao teng motho mongwe o na le motho a e tshepisitsweng ka nqane e le o na le sa e tlhokomeleng
3: le gore
2: mpolokeng
3: ke nagana ga ke re wa tsaga ba batla ditaba mme mapakiso ba etsa ka gotlhe-gotlhe gore ba di fumane e be ba tsamaya ba di gabisa ba di kenya malomo a magobedu le a masweu le a pinki
2: botlhoko kore ga di tlhaelela setšhabeng o tlo o thoko wena tsholwane o tlo o nka jwang le matišhere a
3: mangwe ebile re kobole le memapakiso seng ba ko o jwetsa wa ko o tshepa ntse ke se monate gantle-gantle le tsholwane o utlwa gore jwale o batla go mpeya ka mosedi le o fete
2: ma batho mosebetsi wa o tlile pele ba balela mosebetsi wagago nna ke nagana gore o latolele mpolokeng o mo bolelele gore a tsamaye a ye go tsholwane ga a batla ditaba tsa
3: ga se jwale ke molatolela ko bolelele me mapakiso mpolokeng o ntse re tsatsi le leng di le leng o na le bana sekolong ke re ee ke na le bana sekolong mara ga o tlhoke ebe se ntse ke ntsha ditaba tse tsa
2: sekolongmpolokeng
3: ngwele dikoganne
2: ke a ipotsa gona ke imakatsa gobaneng gobane mpolokeng ga a batla go nyanya leleme kere o tla fitlha ga gago o ntse o robetse o tla fitlha ga gago e le gona o rwabalang ko go fela o mojwetse straight ore wena di ka odima matla a gagoe
3: neng ke mojwetsa gore ga ke tlo kgona
2: e ka nnete mang yo go ka tshwang ga kana-kana e tlhile ntho eno o bona le ga ya go tshwagane
3: ga ya ntshwaga gantle mme mapakiso ba jale kae-kae le sela se o bone ka ka gona le ntho e ke e patang mpolokeng o ile nna taga ka jalo kga utswa ka moleleka
2: ebile ya bua ka selas e ne le mo kerengkere ke tlo o botsa gorena mang yo ga a tlo tloa go kgalela lelapata ba tsalona di gantle a kere
3: mmapakiso ke lwana ntwa e senang gefo le sela se ka tlong jwale mpolokeng ke enwa le ena ne ebile ke bitse mme mapalesa ko jetse ke tlo kopa dikeletso mme mapalesa gaka ga e sale lapalane le mofutho
2: ai wena yanona ke evang e sala le mma batho fela e le wena la e etsa e phela
3: mme mapakiso ke lekile o di etsa tsotlhe ke re ke kgotsofatsa selas empa selas ga kgotsofale o itse go nna o ntshwaretse ka moga matsatsi a mabedi o sa e kala mane mo o iqetetseng teng ke re ao batho jela ke sa tseba gona tshwanetse ke etse jwang
2: nna ntho e ke ena anang ko ore ka o motho e ke mo tsebang gore le wena o rata o bua puopa ke nnagana gore o tshwanetse gore lebitso la mogale le tswe ka ga lelapa la gago ga le ka latswa ntho e nngwe le nngwe ka bona e tla loka
3: ke a leka mme waka ke a leka mme mapakiso jale moleko o kuone o thong ke mpolokeng
2: eno wena o se ka ba mofa chance gogang se ka ba ba bapala le mpolokeng mpolokeng ke le menemene gampe o tla o kenya ka gare
3: ebile ga kata o kwa go tlo beya lebitso la ka moo go nne o thwe mistress a ruta mogala dito o seta o pata ditaba tsa sekolo o ntsa difaboga dikane
2: montshe ka pokothong ya gago ko bataba nna ke etlhe ke motlhotlhoge ke motlhotlhoge jalo ka jase ke motlhotlhoge
3: ke nentse ke motse ka gona o na ntla etswa ke mangtlaetswa ke
2: mang manyo ore sa di sotlhile he ke nagana gore o fitlhela ga kana e tla re motlha ke kopanang le wena motlho mong taba tsa go tlabe se di le gantle le kalaebile ke re ke tlo bua ka taba eo jale ke a o bona gore atlhe ga o monaa
3: a ke antle tlheme mapakiso a ke antle mpa ga ke lebile tlheme waka
2: batsa
3: ebile o ntse le gore tswalonyana laka le ke le sake ganyane
2: a bofo o latlhe ditaba di tshwana le tse dingwe
3: a ke utlwa ko bolele ka mokgone ke lekeile ka teng ke mpolokeng wa tsa o kile o ka go phetha ntho e le nngwe ga ngata motho a sa utlwe oa kwatisa
2: ke tla reng ke sele ba jang ka yona bakolosi ba ditaba
3: ga tlwe mo ke lebile tlheme waka

0: n'existe.
1: Ngwana monna. No man, butle man. Na go tse bole tsena max man. Monna go mpolela. Go tloha neng ngwana o sa batla go dusa mosadi wa hao lerato. Lerato wa hao a ama.
2: Eh monna Silas. Wa tsoa we ne peeling fethu. Le nna ke itse ba hantle gore ke motho a jwalo.
0: Yes.
2: Ha ile go gona tha bona ha ke na bona go.
0: Eh, go se ba ba.
2: Empa monna o hlakile gore ke khale le ratwa mpapala dikwaelana wa tse.
0: Eh,
2: gore khale ke le se thoto mahlong a mosading. Nna ke sa bone next.
0: Ne ne ne ne existe ke.
2: Ke o bolela. Ke o bolela.
0: Bona ne existe wa tsa ke motswalo wa hao. And ha ona le mohlaketla o di yena ngwana monna. Bona, wa tsa go le ratwa ke bua nnete hle monna. We put money in the house. A ke rena go e ka ofela o lantsa thusa ngwana a thotsa sa buileto.
1: Mhm.
0: Jwale go ba neng a sa ka tswela ka ona mogona e ba ithulele fela.
1: Mhm.
2: Putso e ntle Silas. Ere go buetse bana mfoetho.
0: Go be ya lerato.
2: Ga e sa sebetsa hantle.
0: Okay.
2: Go tshwa mehlodi ha ya tšhelete e batla e fokotsegile gana kwa letšhe. Ka mona ngwana o se ya hodile ha a sa batla go kgethela. Bodi aparo, bodi jo, gore na o dieta tsenjwang ha sa batla letho ngwaneng. Monna, ke ka go jwale ge mosadi eno wa ka a mpolelelang ka ngwaneno wa gae gore ke tsebe go mo thusa go kwala mabaka a gae. Na nna ditšhelete ana Silas.
0: Ha, jwale ka e ke utlwa taba yo buang jwale. And-e ke a fumana le gona o lliswa ke eng gantle maxisto ma. Empa jwale ngwana monna la gao lebelo na ka nnete o ka ba le phoso monna go thusa fela. Ga se le hampe wa tse.
2: He monna. O ka se mpotse ntho jwalo se.
0: Ah mara ke botsa jwalo go bane ke hlokomela gore o liswa ke ntho nyana tse nyane fela mo eketse.
2: O tlwa sile.
0: Bo. Ha nka o kenya dieteng tsa ka ngwana monna. O yetsa nnete ke re. Dieta tseno tsa ka o di goetse. O go batsa malemi hatwe le shume fela ka tsona.
2: Ah khona.
0: Ke a bolela.
2: No monna o ka mpa wa nkenya dieteng tsa hao he. Ho ena le hore wena o kene dieteng tsa ka Silas. Nna ke o balla le mehato e mmedi fela le kgalo ke bua eng. Ke a bolela.
0: Masa go yetse mexisto mona ha o tsebe bo hloko ba go dula le mosadi monna ya kileng a tloetsa dintho tsena tse tuugo tse tshabeantse he e re ha qeta a lebelle ho wena o tlo mo phedisa bona bo phelo bona ba ne bo tuugo bo sa khona ho fitla go
2: bona
0: ba bo
2: Silas o batla ho rengwa le wena
0: e bo monna ha gona ke batla ho go tlwa ntle gona ke o mogolo wa lo mokana ma
2: e monna
0: bona
2: sa ke seta
0: bo ke o jwetsa hore ke ya leka go khutlela bo mmbaka ba pele pakeng tsa ka le mmabato
2: jwa le bothata ke mo
0: fela go jwetse bothata gore mehlana monna ha ke re ke ya leka ke le motsa ntsa go na phela le mohala etsa di a khutla ka ofela wa lefano ba di a nya isa ma
2: a khona a Silas o bo qadile wena
0: a malaka ba tho jwa lo mexisto
2: ma
0: bona ntho tse mohale a neng a di etsa le mmabato monna bo beti mba bona mmabato ba tla gore a di leke ka nna jwa ha go se letsa ntwe ke ya bona le ka tsela e ba etsa ditho ka ona le kelelo tsa go batlang go kganela go ke yona mo mehle monne ene nna ke kgatlho ke ntho tsa mofuta o jalo ke apa ke re ke monna fapa le banna ba bangwe jake tse no man
2: Silas ke kopa o jetsa maikutlo a ka gangwe fela
0: o mametsa
2: ke
0: max
2: bula wa tseba ke ga ke bone wena le mma batho ke gotletse mane mo lekadileng teng ga e seng ka morago ba ne a kopane le mogale a kgona aa mogale ke moleko tle mo motho eo o kelelelwe difaile o
0: feiyanoeoabotlhoko
2: Silas ka bo madimo a beng fethu basadi he ba rata tsona nthonyana tseo he ke ya o
0: bolelelebeeeenna Silas
2: o tla tlholwa ke eng
0: ke bona boeletsi bao go nna bo
2: e mona Silas
0: go tloa mono mona ke bone le kadi le kalong gape le mmabatho
2: ka nnekampaba ke
0: nanano

0: Sige, toma sa Punggaw Fela. Likaw so? Hindi na.
1: Ke tseo he taba tsa monyaka e le metsotso e le shomele metso supileng ka morao ho hora ya borobedi. Mabedi e re ke fitise fela kgwebo, re hlae fela ka ntle.
2: Itlhophisetse 2026 Grade 1 Hollywood Bets Gold Challenge. Ka thulisano ya rona ya sefoto ya Season of Champions. Besheta 50 ranta kapa ho feta lebelong la dipera online. Kapa lekaleng le haufinyana le wena la Hollywood Bets. Bakeng sa monyetla wa ho hapa karolo ya 2.5 million rand le meputso. Betjha hona jwale o itshwasetse gauta. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa ho betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumella ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Mosebetsi wa hao ha se mosebetsi fela. E le e, Lefapha la Thuto e Phahameng le Thupelo e leng DHET le SABC Education di utlwisetsa puisano tsa beke le beke ho thusa batjha le batswadi ka tshehetso ya dikeletso tsa bophelo ka morao ho qeta sekolo. E ka ba ho sheba matshwao a sephetho sa matriki, ho kgetha makala a thuto kapa ho sheba ditsela tse fapaneng tsa ho betla bokamoso ba hao. Khetha e tsamaya leeto lena le wena. Re o hlalosetsa ka NSFAS, re sheba mesebetsi e fapaneng le ho bontsha menyetla ya mesebetsi kapa dithuto dinaheng tsa matjhaba le ho thusa hore o kgone ho etsa dikopo tsa sebetse ka boitshepo. Mamela kgetha ho thata ya hao ya seyalemoya sa SABC. Ithuele tsebo, e ba le tjantjelo. Molaetsa ona o tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Department of Higher Education and Training. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
4: Sebetso le siyo boholo ba mafapha a kang la bophelo a ya putlama kgweding ena ya basebetsi John re ketika kabelo ya bona ya ho ntshetsa pele naha ya habo rona. Lesedi FM ke molelwa.
5: Buma Mputi ba abelana ntho tse ngata ho setlela boikemisetso tjantjello. Baba mbona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bo mampudi. Moputso wa bona Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bo mampudi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
1: Moetlo wa Basotho, Dr. Tantsi ke ngaka ya moetlo e phatsang banana le bashanyana ebile e tiisa malapa. Ba na le moriana o bitswang hlatswa o motle bakeng sa ho hlatswa madi ho beha tswekere le high blood taolong. Ba na le khombo ya mahlonolo e bulang ditsela e lelekang le meleko. O ka e fumana hohle dimotishopo le di-pharmacing tsa Afrika Borwa le Lesotho. Ya habo moetlo wa Basotho o fumane thuso. Letsetsa 078 331 2082 kapa nomoro ya Lesotho ya +266 5643 7616 +266 5643 7616. Moetlo wa Basotho.
4: Re mmoho le ntswaki Ruikat Motlotlo ha e le ya robetseng yena ke bohlasong ba hae
6: dijo ya batsi mono
4: Lesedi FM.
7: Dumela mo mamedi wa Lesedi FM. Ke nna TJ Omar. O mametse ntwa ke motlo. Se teji le sa ha sa mmamoratwa.

0: ke lebile ha ho lohle ke neilweng ka mane ile ha metsotso e dula hantle ho ye mashume a mabedi ana le metso e mihlano pele ho hore na ya le shume ke ria lo bana sentse ke kena na go nye re kueng ke bana ba magona tsohle jwalo ka sentse ke na le beng ba kgwebo ba ke nsa go rutwe na ba re tshwaretse di film beking ena
1: robo
0: ke ao
1: ke ao le ba tsamenza ke o tlo ba handla secretary general wa e ya tsamme a me jola ka so bontsi tshe tlhokana me secretary eng hla ka mana ka doctor makwa ke ngaka mo ya tlo me o sebetsa ka se sotu mpahala o le ha qobole o na le megiana e bohlokwa e molemo e o kila ka tsang go mo sotu e molemo ho hle mana ngwana ding a be le yona megiana ba ne bohlokwa tlo mo thusa ke tlo bua ka mogiana o bitswa magona tsohle e leng se ga sa di siki mogiana o bohlokwa o tlo ngo tswala molemo o tlo tswala pala ho molemo e ka ba ke ntate mo ho le ka ba jeng khono e ka ba ke makeup ke a butile a husi mogiana bo hlokwa ho la magona tsohle ke mogiana o hlatswa mari o bula methapo ke mogiana o nyolwa se sole sa mmeli sebe ma emongane pa etseng ke mogiana o tlotlang se sole nyoko o sala fela tsele ga neng hore mmeli o di sebedise ha ba rale tsoki ke le ha bolate a go nje mogiana magona tsohle o tlo thusa ho go di laole he di be ma emongane pa etseng o phekola mo fetse ka mefuta e ho tlhagi bua ka mo fetse re bua ka cancer ke mogiana o hlatswang diphio o hlwekisang senya o phekola mafu a di kobo jole magona tsohle a ipabotsa hore ka o thibela mafu a mangata ho le mmeleng wa hao batho ba na le batho ba popelo ha ba nje mo giona magona tsohle ba sebedise o thusa bo mme ba ya dina go nka mo go sa tloele hang ba ke sa dipogot pain ke mo giona o tlo o thusa o phekola le banta ka mefute yo tlhalo na o fana ka takatso ya dijo o gathollla mmele le thekale o pang maqeba a sa foleng a ka ntlele a ka hage pheko ke magona tsohle hantle magona tsohle ke mo giona o hlokisa mmele ka ho felletseng e bile hapele mo giona o thusa mmele go mmele ka bona o ithlwekise o sebedisa maswale masobana a ona ka mokgwa wa tlholego gape o tsebe ga ona magona tsotlhe ga ona kokwana tlhoko mafuta wa feka pa ofeng e ka banya ba palla mading a go mono empa ona mogiana ona magona tsotlhe e leng sega sa di siki jwale ke boetse gape ona mogiana wane wa ntobe mogiana wa dikatlego le mahlogonolo gantlantle mogiana wa ntobe ke mogiana wa tšhelete ke mogiana o tlosang senyama ke mogiana wa dilaki o gotlisang sekiti sa gago o etsang lwena mo fitlhang teng katlo ke batho botlhe gantlantle ntobe tla o thusa bakeng sa go fumantsha mosebetsi e tla o nolofaletsa ka go mosebetsi wena a sa ntse a sebetsa e tla boela yo thusa bakeng sa legato le e latlhegang batho ba seng ba o tlhoya batho ba o latlhela bophelo ba gago a ko nke mogiana ona wa ntobe o tlo o sebedisa ntobe ke kgombo wena ngwane so e na le sesepa sa bo yona e le ntobe soupu se sebetsang gantle jelo ka yona ntobe ena ya mogiana jelo gape re boetse re na le letswai la ntobe letswai le botlhokwa go letswai le ka fetolang bophelo ba gago ka nako e fokolang letswai ena le a gobela ga e bapelong ka ntobe o sebedisa o ka nka letswai ena wa fitlha a gobela ka lona wa le sebedisa ka mokgwa o fokalape mone ga e ba ntlo ya qoma bana ba go ba le gantle ba phofa o tsamaya ke ditepo matlho mone ga o go tlhaka ntle fela se le tepo a ko nje letswai ya ntobe o fitlha o le sebedisa ga e ba kgobong ya ga mono dintho a di tsamaya gantle letswai le teng letswai ya ntobe letswai ya motlholo le tlang go thusa le tlosa senyama le gotlisa matlhogonolo le bula masobana letlalo la gao mona masobana a na bule gantle le phomotsa gantle le bokokong jale gape le boetse le ntsha segane batho bana banang le bogogoisi bana ga ba nke letswai ya le ba thusa golo e ka ba ke ba maoto ore kenya ka metsing gago ka mono le tlwa le o thusa golo hela bane ba sekolo mone letsa metlholo ngwana gago wa sekolo wa ko mmatlela letswai ya ntobe o mo tlapise ka lona ke kela ga ba fela motho a etang le gotlisa meleko ya gokela mo e tswang teng botlhe ba lekang go etsa gampe ka letswai ya ntobe o tseba go tsotlhe ka go fela di tla gokela go bona mono di etsagang le bona ba lekang go swetsa ba lekang go etsa gampe ke letswai la ntobe letswai ya motlholo letswai le ka fetola bophelo ba gago le bua masobana a mmele le ka moge ya gago fela ke kamoge dulanyang ga monate tswai ya le phomotsa ga monate le go phomotsa gantle bosibu ga o se o le motho ya gobetseng jale gape-gape o gopole ge na le mogiana wana magona tse le sekini ge medi ke setlolo se botlhokwa go bakeng sa letlalo la gago ga e ba letlalo la gago ke letlalo le tswang magopo letswalo le tsang ditšhubaba a ko nke magona tse le sekini ge medi a o thusa bakeng ditira moloko jalo jalo le tla o thusa go le magona tsotlhe a eke ke bakeng sa matlho a lla matlhong a botsikinyane matlho a tsa mmela kapano e se se falang ke ditlhaisa tsa doctor makwa tseo o tla di fumana gotlhe ka gago go aforika borwa le ka gago ona ya lesotho empana mo go tsa mogala di botlhokwa dinke o di boloke o tlo o bua le gona ukwa gona gona ba o le ngwana teng o tla di fumana go ka empa ga bao ka mane ka jo ubeke backam trading ka mo o tla di fumana ba ramole ka mane ka bara cosmetics o tla di fumana rustenburge black mouth pharmacy mo diteng blomfan teng batho baso he ba kentse ngata go tla fumana ditlhaiswa tsena tsa doctor makwa empana mo go tsa mogala ke 064 948 8339 064 948 8339 kapa 064 082-0967-064-982-0967 ufumane makgona tswele sega sa disiki ufumane ntobe mogelo ya tlo le mahlono lo ufumane letswai ya ntobe letswai le tla fetro bophelo ba ho kana ko le motso tso letswai le tla tsa go tswetle ka ho fara tsa ho di tsamaya le hantle le batho ba ho swetsang le maitong o hlowang ka ngatikitse ba ne ba sekolo teng ha o ka nka letswai ya ntobe le sebedisa o tla bo hlotse mele ko yo hleka ha tlamela ngwana ha ba ngwana o tla qala ditlhatlobo tsa ka bona go ya se le ma se qala ka nna sebetsa hantle e ba ho sontso bua gabageng mo setso ya wa theoa a ko nke letswai re o sebedisa hopola khitsena magotsa mahala ke 064 948 8339 kapa 064 982 0967 magona tsotlhe sega sa disiki rupo
0: ntate ke lebile hle bosiu bo botle
1: ga le wa mentswake
0: ga se mohe mamedi e ke metsotso ha impia mona ke fitise ditaba tsena na o mosotho ya sebetsang ho le le hae ha o ka hlokahala ka jeno na le lapa le na le tshelete ya ho lata ha ba o kile wa ipotsa dipotso tsena se tshwenyehe karabo funeral cover ya LNIG Holland e tla o thusa ba isa mofu hae le sotho ho tswa hohle le ka hare ho dinaha tsa sadaka ibile ba falela pala ho tshelete ya grocery di kgweditse thago ka mora ho lifu romela lentswe lena le sedi ka LI qetellong le sedi o be o tsebilela ho WhatsApp number ya +266 6244 8775 ke re +266 6244 8775 LNIG Holland insure your unsure hona le dipehelo
2: le seria fan a ke mo le
0: Mamedi ke metsotso e dulang hantle ya leshome le metsi robedi pele ho hora ya leshome horeng ya leshome tsietsi mohala di tla kgutla re ba le ditaba tsa ho qetela tsa letsatsi sentse bile ke leboha ke neilweng ka mane o bile le wena ho youth ke yona le science and technology a tshwere ditaba tse bohlokwa hona hona hwa haesale ere ke bone na le nna ke sututsa taba tsa ka ho fitlela horeng yane ya ho qetela leng hora ya leshome lena le metsi mbedi ka mogwaletsela ya mofuta ofeng dumela hle
2: Tebeletso e ratwa le sedi FM
0: Ere ke bone di nsutuletsa ho kae ditaba tsena bakeng sa tshebetso ke bona pokeletsong ya mmino ke bona tswa kae e moretsana mono wa botsa hore wa ka ke mang ha ba le jena e botse o tla bitswa ka mona le ka mona he sale ko gata ke kala o ile o sale ke gecheng kwana wa tsa sale ko gata ha o tse mwana twa ke go ba le ke wena go go pulelo tse dintse batho ba bang ba di buang ko jwetse ko re ha ke tse bo lo go bala ke wena o se ka fitla mo re o thola la hlile mola la khadile di oli ko re o bone go le ene butsi ka engine ka mona ntse qhala dilogi di oily di eng khala itse o ipuse motho ha re ha tsebelo go bala o thola ba tsiba ka mogoko gatang ha ke tsebelo ja fihla ha bo mono mohlohloko o mokane ka wa thaba yane ya Kilimanjaro he ba thonthotsa ba di buang bitsong la legato ba mpitsa ka mabitso Bonne nuit, kids.

modimo nthuse ke bone wa ka ke mang ha ba le jena e o ska tloa o tsama o hata batho dikonso mmone ke tswa kae ba mpisa ka melodi ba ntshepisa ntho tse ngata ba ntshepisa le lenyalo jwale ha o le jena modimo nthuse ke tsebe go tseba e leng wa ka ke mao bane ka nnete o ka nna ba lebe bang ba tlisitswa ke merego ya bona fela.

Okay, ne le tsa tsene di commenta ho ke ne ile ke a bona sello mabaso ka feng go tsa Denisville ke le buile ha ho lwana sinki ka sinki si beko ka mo ka mama fubedu le ndenzene ka mo ka branforoto ke le buile ha holo ke le buile ha holo hle ka mo lindela mafaso ko le buile ke manyeno a ka mane ka ho lumisa ke mathapelo motaung ka mono ka ka mono ka ho lumisa ntho tse di dingwalang be le batla re tshe re kula tjena matsokolo mosia ka mo ka di yung ke le buile ba re hona mono hleti kwa no Hopstad e mametse morena Rantiba ke le buile ha holo hlephoka thandiko metsi tsa strong high ndende ntshabeng ka moka rothe di ka stack spread ke le buile mare thabile metsing ke le buile a re ke na le wena ntso ke le ya qetela thabo sibaya mozolo ke le buile sporo ka iwan ka protea south a re ke le buile ke na le wena Setshwana Tumelo Stumza metsing ke le buile ka mono ka clip spread ka mono ka Soweto ntso ke ke mametseng na le bitso la ka ke makupi mabote ka mona ka Winbeke ka makeleketla malebuhanta leng hi Pulani, Mwilwanki, Alebuwahle, Jinuwe Mono, Kuruan Stati Luwena Ntuna Putlagika Johannesburg. Kakadi nituwa kiwa kadumela hle, akete bo manga wikalo. Sasene kala matuwa beng, kilebuile haholo Master R, ore unale namani N1. Kibeti leme mwana butloko nituwa ki, ki umameti ki Mareka, Melk, Libisi, Meleki. No ka letswela le ka tao hangwa yo go go batswa di wa tsiba ha o no ka thugibule di getsi di case yo tjo wa tsiba tshwantse le kwa le bangata ba go go le bona mani le kubella le etsa jene o fuswele papo thole le sese file nthung u tjena u dimo go tho wa ja ka pa o gotse o thole motswa di ya ba seta mo ha ka go ntso sukusukudisa ke ne ke mametse le motswa ka re jo ba tswa di ba ka sheba mpanyana tse di thatanyana ba ka atlisang state a re tlo phela ngwana jene nna ke ha o sa botswa so tshwile se sepanyana le kwe ba ho ka mo ba o shebisa je si re ka mane of ha ba o hleke hla ba o tsanzi ha ba o tshwere ka mo tlo ka hlong ka mona ba o hleke hla ba o ha ba o be mo a mutuma the boy o tholo ka uwe o nesa moto ba o ka moto go go ka mona walla ka mona ba kunya wa tsa ba tswa di ntho ke te kwa pola o e ka kang fela ke ba fere ho di ke ba tswa tsantseng ba commission ba le go yena o notla gatela o ile le kisa o ke ba e fanya

0: vamos.
1: Yes, Lumile.

0: Lesedi FM ke mollelwa ke metsotso e le 10:12 ka mora hora ya 10 mohaleng kwano sentse ke na le moeti wa ka sainang tshotetsi ke ke mole ke mo amohela ka le hlakore lena kgaitsedi ya ka sainang dumela o amohetse sebeletsong ya lesedi ngwana motlokwa
1: ke a leboga kgaitsedi ya phela ngwaneso
0: ke phetse hantla ke tsebe wena
1: ke phetse ngwana mme ke phetse haholo ene ke a leboga ke tla o thabela ho ba le wena ka ka nako ena ka
0: ho thabile nna ka tsela e kgethehileng hore ebe o moeti wa rona dula fatshe qhanolola ke tla bananyana bana ba itse tee ka mane ka kitšhenoko batho ba bagolo banana tee ka moo tshwe ba sa tlamatha ka dikopi ee kgaitsedi ya ka lokolo wa o lapeng ga se moo ga re ke re iqale ka tsela ena momamedi a ka thabela go tseba sainang tshotetsi ke mang o tlhagetse kae motho yo le o golela go kae
1: ao ke a leboa ao setswa ke dumedise le o bamamedi ba lesedi FM sainang ke mogafitlang le sedulo la tshotetsi ke ntlokwa wa mogaleng ga mayuyu ke tswa ke le ka mona ka katlegong mpalateng me ke tswang teng ke Natala ropong e bitswang Ngothu bosamorena molefe ke teng me ke tswaletseng teng ka golela teng sebaka he e ke tswang go sona ao sentswa ke se seng sa dibaka e bang batlokwa ba teng ba sa bua setlokwa gagolo ke tshepa o tla utlwa ke gantse re bua mona gore sesotho sa ka se tswakile ka setlokwa e leng e nngwe ya dintho e bang damba e leng mbake le bothata ne ke fitlha bona Gauteng ke tlile lapeng e bua setlokwa ke fitlha Gauteng mona motho ba sa utlwile gore ke reng ga ke bua ba mmakalela ke le nna ke ba makalela utlwe motho a go nna e ya kokwa le mati le eno ebe sa tla thalatsa jale ke sheba le
0: mati
1: sheba ntho eno o emeng gaufi le yona o e bitsang wena ntho eno ke re ke bitsa lehlafi ga se lehlafi ke le mati e nna ke re ga se le mati ke lehlafi ya tseba he a le santse le bana obane ke santse ke kena sekolo le montse ya tseba he a le santse le bana a le rata go phisana le ka ntho e nyane ke emong e o tla nthola ke thutsa re monna wa thula ka o nanang ke re e a ke nagane ke a tsamaka a ke tsamae ke a
0: nyathua
1: ebile a tsamae tseleng ke nyathoa pateng ke sa apara dieta ke apere diphati ke setlokwa sa heso he seno mpa ga o sa le bobega kano
0: ke a dumela
1: ga o sa tshwana le gane ke fitlha bona gauteng ga ka he ngwaneso ke gotse ke le motho a ne a rata go bala gagolo bothata ga ke bona gore a re gona gone mona dibuka tsena ne le ntho tse siko dibuka ne di le teng e le tsena tsa sekolong
0: fela o sobi o sena di-library motlho mongwe
1: eteeoo bala o teng di-textbook tsena ande le dibuka e bang motho o ne o sa dithabe go gang oba motho ya ke nne sekolo ka nako tsane tsa bo di-corporal punishment bona dinako tsane tsa go nna thwala go otlwa ga bana sekolong so di-textbook tsena ne ga o e bala bona o e bala o ngongoreile o nagana gore ana ana o sabisa ile nnatha o nna thela yona o e balang ona
0: sainang
1: go
0: na le tshitiso e ke sa itsebeng e ka go mogala o ne o na le modumonyane e ke sa tsebeng a ko fetole motlho mo o emeng o tsamatsamae ka mono ka moo leng ke a utlwa wa bua fela go na le ntho e bakang tshitiso mogaleng mono ntle le ga ebe ebile ga ebe o entse o beile phone on speaker ise o e bee tsebeng re utlwena e re sebeletsa ka tsela efeng ke batla go utlwa gona bale e jwang o tsebene ke e batla mane mo uang bonata
1: ee a o tsetswa ke Ya tsiba e bile motho tswa go le bana ka ha o shela mo ya makala go re fitlile ha jwa mona go di teng ba ha e ho ba petse ka go ne
0: ke te tla ona tha wena
1: ha e ho ba petse ka go ne ai ba ya tsa ba e tla le ke jo ke re di buka tsena ono di bala o ngongore hile man ba nna da tsa hona e no tsiba buka ho tla bala o ngongore hile ai ha ona go tla ai
0: ai una ti feli bi le ke ha o tsebe lo tse ba misa maikutlo se no sontso se bala
1: ha letho no bala ho no ha o ba litsebo ba nna je go
0: go fela o mo le o fit
1: e lo go sa fumana thupa ka sekolong ka tsela ke lang so mpa he na ke nka tsho ke ke laba le lesonono le leholo ba mme ambele a nne masaina ini le mothana gata ho bala ho a bila na le subscription ya bona nona le magazine mona le jo bona eh a ke tsile ka paisa ke ding so ke te ke mo he le nka re nka ka fumala ho bala dibuka e ba nne ke di thabela la kala mo he le gato la ka la ho bala dibuka e teng ka ho tsamaha nako la ho la ya ba le gato la ho ngola le ka ya ba ka e tswang sona na ta
0: le gale sainang a go re a go fetole sebaka ntho ye we ke utlwa isi e etsa tshitiso e qadile fatse hape mohlomo o ka tswa ka sebaka go munyene o a go notsa mai kore e ka re lebidi la tereke ke le hona ke una le nthweno e tsa mampela lentswe la ha le e ha re utlwe ka tsela e hlakileng hona ho
1: yo e re ke tsedi e fomi tsena ke tswa ke be ho
0: tsaka gore re ile ke ka mogwa o mong fela re mamedi re ke re etse tsena fena.

0: Lesedi FM ke mollelo.
1: Lesedi ke mollelo re ke kutlwe fela ke o tlhakile na gaitsedi ya ka ka mona. Signang? Ka ba go pula mosebetsi mmoho le na re ntho di order ball. Ka utlwa ke nyakalla.
2: Ya wa nesto e ida ba mo he ne ke la fumana teng ho bala le buke ba ne di thabele ba nka ho tsamana go he ba tlela la ho bala le la hula ya ba ga tola ho ngoza jole ka ha ba ka di tsong tsona Natala ho ke di dikolo tsa zo motho le fumana so ya tsa zo sekolo so ke ha o itse ha ke tla ho ngona a tla ho ngola di buka tsa sezulu e ga ho tsamana go ka gae go tshintshi ke ya re ya le ke ya ke ya la di buka tsa go ke ke bona re in fitisa ka ke ta kala ka se ene se bitswang message to my dead mother tsana sa fumana e go le ni short story award sa latelwa ke sesini se bitswang consolation of a broken heart e sana sa tswa ho top 10 continenteng ya Africa ka ho fela ho ditori tse 518 ne di kenetse tlhodiswano eno ya Rakivize Award. Itse ka ho tsamaya nako ka a ke ke ka le project engwe ka tlatlala project ena ya Diary of a 16-year-old prostitute e kana e bile ke tlala e le project ya buka e le nngwe. Okay. Mpa ikera ota maana kwa ya hula ya kretela iseli sirisi ya buka tse tharo. Ili mbaka lile vangu kumona tatona kashiku.
1: Ki tabile usonzo bile wile mwone senze kilo sutule za teng. Sainang henu la peng jwalo ka kutuwa kumema sainang unatali kwa ena fela wana?
2: La peng vahlanu kiba shimani babane. Di manana le mo na ke khaitsi ya ka ya go na kwa bo bidi ke tsasa mangwana nya na almo ke go ke re tikga je ntswa ke ya tswa ke leng ba shimane ba bane ke sa nna ke tsasa ka ba shimane ba ba gago
1: oho
2: ya
1: wa tsama o pele re ya tabeng ya buka ena o wa meta ba engwe ka nqutu ha morena molefe ke se ba ka se bang ha o ka re fa setshwantsho ka sona che ke ka etela mo ke nge e ka hohela motho ya sadule mo nqutu hore ka nnete ke kgalla o ya mo no ha morena molefe le nna le go sana tsatsi di tshaba ka bobe ke tlang ba go dietla ke nge ka hohelang ka pa e hohelang motho a sadule ntse ba keng seo ka mogo lo go latela lo go o holetse sebakeng se wena
2: motho wa tsa ke se seng sa dibaka tse gafisang ka tsele makatsang goba ska lebitso le ukwa keo teng motho ke lebitso la sezulu haholo mpa re dula e le bazulu e basotho haholo ke batlokwa le magolokwe
1: batho ba tholang ke a hopola le morena la ke uteng mohe
2: so ke se pake bang mazulu le ba tlokwa le ba tlokwe ba teng e ba phidisana ha monnate ka tsebe makatsang ya bona le nthwela ya hore o mozulu
1: e ho khethulana ho ha yo ntwe mo
2: into e sipo ho ka tsela ina ina re phidisana hantle ya ina ina tsela e ba tsotu le ba tlokwa di ya balwa diboko tsa ba tlokwa tse siyo mano a tsa nka ho etsa mhlala ke ka batlong a o sentswa ke o tla thaba o tseba hore sebakeng sa ne ke tswang sona ha hona mtlong e re se na yena mane re na le batlong ba Nathane re na le batlong ba Masolane re na le batlong ba Haphai re na le batlong ba Machecheleng ba Mashe ene ha ke bua ka ba tlhombana a ke buka batho ba ba bedi ka ba ba hlano ke bua ka tshaba
1: tshaba hadi
2: tshaba hadi so ke ne ke pleke ya batho man bana le legato kutlwano ha holo ke kuti kutlwano ha ga gone batlokwa le bagolokwe le mazulu ke yona ntwe bang tsa mapila ho lino
1: ka mono ka nqutu
2: so ha we a ke ke ba ke bang house di tsaketse ntapile jo tsai o tsai hlokomela eno ke le rato la batho ba dilang sebakeng seno
1: tsho wa tsaba ke ntse ke tlo ya tlokwe mmono bana hantle ka madi kgaitsedi ya ka ke motlokwa nna wa tshodetse tshe empa fela ka bisong la e ya la gomu ya ba motho so tla ka ona ka mona ka tlokweng ka bontso ka tlokweng ka mona ka bontso tolokela le hore ba teng ba tlokweng ka mono tshe se batla mpona ho bana ke ngwetse ka mo hantle ntle ke ya heso mono tlokweng ha morena molefe mo
2: ya o tabula pe go ba o tabula ha tshodetse
1: ha mona diba
2: mohalo a tsitsi u bete u bela ping le mo nyetseng ding ba tlo
1: a bo nkhahle le lebaka ke tla ke atla ka mono thula u tla ha se ke bona ba ha isu tse ke a khosha a ga itse ya ka ke a leboa ke tsikile bohela le tsile o hlalosang se baka seno sa nqutu motho ya sa setsebeng ke nne ke utlwa ba ngola mona siane mo imbaletsa e bo hona le mohlangana ipitsang sabelo ke sabelo abantsa re bonthu ke mono ha morena molefetse hopola le morena la ke moloi bentse re kopana le ditim mona ya go lukwe mo ya hlengwa gaitsedia ka a ke re utse bentse re ga kutelana ke re wa tsela le bona ba golukweng le ba sija go ga ga la hle ya re bana bana ba le lapa leno
2: a ga la sia dipela ha ile ke ba holwane ba go
1: ke tshwaralo
2: e yo aura de bagolo
1: ga itsedi ya ka signang ka mogwana le ka teng hantsa hola mme ma signang le batho ba hamba ne ba le ha ufilwe ha ba o hlalosa tshe hona ba le hona o so bona bile o tsiba ntwe ntle le mpe o so ka kgetha kana go yeno o no le khudiso ba no thongwana kwa sechaba o motho wa simelo sevang o thotsi ka po mogwa isa le lengwana ntsa bua ha hulu ka pa tshe u tsena ye mo a ke go thole bile tse ba o makana ge ha bo signang ha ine le ngwana na di ditlong ha kana ibe o la itsa la ba
2: nna ga itse di nka itlhalosa jalo ka motho a thotsi
1: o thotsi wena
2: a ke thotsi bana ke le batho e ke phelang le bona o tla fumana ge ditse mhlomong sa ke mane le banna ke bua ha so ke a go di bua
1: oho
2: ya ke motho a buang haholo haholo ke motho bang a ke la ke dikile mo ke motho a ratang ho bua ka pene le pampiri
1: oho maikutlo a ntsetsa mono
2: maikutlo kwa ntsetsa ho pene le pampiri mpa he mo motho tla fumana a nhlalofa ka yongwe tsela ga a o letho wa jwa lo motho mpa la ke ke motho a thutsi nga bua nga ha o hlokeha hore
1: ke utlwisisa
2: Yeah,
1: ngwana mme ha re tle tabeng ena ya seo re kopaneng ka sona nna le wena diary of a 16-year-old prostitute Cindy baphethwa ba teng ka gare go buka enana ke tlo o kopa gore o re fe setshwantsho ka bona gore Cindy ke mophethwa kapa ke mophethwa wa mofuta ofeng mogwae ha o mo hlalosetsa motho jalo ka ha e le e mong wa batho be re buang ka bona ka gara buka re fe sebopo kapa setshwantsho ka Cindy ke ngwana a buang o ka mo hlalosetsa motho re kgone go ba le go tsamaya le wena gantle leto le na la bukeng
2: Cindy ke sebapadi sa rone se ka tlhogong bukeng ena bukeng mona re bona e le ngwana a na le mamello e makatsang ene a go tsingana le ditoro jalo ka otlhe ngwana le a teng lefatsheng empa e itseng go goleng gae a kopana le mathata a fetotseng sotlhe a ne a lakatsa goba sona sa gola mathata a mentseng a e fumana sa etsa mekgwa a na sa nagane le ena a baka etsa bophelong ba gae go kenyeletsa le go rekisa ka mmele a na le dilemo tse 16 je fela so leeto la gae a re lesheba Cindy go tloa bonyaneng o ya dilemong tse 16 e leng dilemo a qadileng ka tsona go rekisa ka mmele di re ruta ntho pe pedi di bohlokwa ka bophelo. Ya pele ke hore motho a be le dimekgwa. Ha o kgathale hore ke mekgwa e mebe kapa ke mekgwa e mebe. Mokgwa ke ntho motho a e fumanang lefatsheng. Ha ona motho a ka reng yena o nebele wa tsuba. Ha o tsuba ho tshwa go temana e bona teng ntho ya teng. O teng motho ona mo bona tsuba, motho o ngwana bona bagotsi ba tsuba. Le wena wa ene ka ntho ya teng mohlomongwe o batla go thabisa bagosi kapa legotsi sale le metswalle wa qetela se o tsuba. Ga ona motho a ka reng yena o nele a sekisetsa batho ba bomme. Ga o eetsa ntho ya teng go tho go tee mana wa e bona teng mongwana wa bona tate ya o beleyang a natha mme kapa ona bona wana e bona televisioneng ntho ya teng kapa ona bona mogotsi a thagareme ya gae ya o gasa ntho ya teng le wena o bona e le ntho e ntle le wena o ka eetsang. So bukeng ena sendi o leka re bona a leka gore bontsha gore jwalo ka ga le ena a rekisa ka mmele ke ga ya belego a rekisa ka mmele go rekisa ka mmele ke mokgwa le ena a o fumane lefatsheng mona. So seno se bolela gore na se bolela gore go na le ntho ena e mo kobeletseng gore a tlotela a rekisa ka mmele. Ntho ena he a batlang go e bontsha mmamedi bukeng ena ya Diary of a 16-year-old prostitute. Ntho ya bobedi e nkareng e tlhalosa sendi kapa e kareng re ithuta yona mona ka go sheba sendi ke gore motho ga a belegwe le tsebo. Ha ona motho a ka reng mhlomong yena o nebelege a tseba gore mhlomong 5x5=25 or a tseba gore mekgwa e itseng e mebe kapa ga e molaong. Ngwana a tla e tseba nthweno batla go be teng motho a tla mo ruta yona. So eno ke nngwe ya dintho e bang sebapadi sena sa gone se ka shong sendi o leka go bontsha yona ka bophelo ba gae gore jwalo ka batswadi re na le boikarabelo ba go ruta bana ba rone re ba fe tsebo e tla ba tshireletsa mathateng ana e re shebaneng le bona wa tlhekefetso ya thobalano ya bana. Go ba bukeng mona re bona sendi a tlhekefetswa mehla le matsatsi mpa yena a sa tsebo gore ntho e ne e tsang yena ke tlhekefetso. So sebapadi sena sa go netse ka tlhong e leng sendi ke motho a re bulang mahlo re le batswadi o ya re prepare-a gore re dule re le bomalalalaotswe go lwantshwana le bothata bo ne re shebane le bona ba tlhekefetso ya thobalano ya bana.
1: Ga re shebe yena Mr. Mike ntate wa sendi mme wa gae ke Monica ntate Mike ne bile e le ditšhege ke ntate wa semelo se bang ke character ya gae ntate Mike ke re ke batla go utlwisisa gobane ga kalo mono o bontsha gore sendi ebile ngwana a qetelelang a fetoa motho ya gwebang ka mmele ka dilemo ntse leshome le metso e tsheletseng kao fela fela ga o ko o latelela ntho ena ke ntho e qadileng ka tlong ntate wa gae e leng ntate e kareng o over protective o tshireletsa tlolo a the ka letlhakoreng le leng yena mothina ke yena a hinahinang ngwana a mo tlhekefetsa ka tsela ya motabo ebile a mo jwetsa gore o mo tshireletsa bashanyaneng ba se ka nna ba mo tshwaratshwara fela yena motheo ke yena a tshwaratshwarang sendi a mo jwetse ke tlo godisa matswele ana gao ke gore ntho tse pale tseno tse ke utlwang kore ga o tsebe na ne ke le jwang ke buka ena wena gaitsedi yaka re fe Mike Mr. Mike teacher ebile ke teacher kore kore mamedi ntate Mike ke ne le ke ditšhege ka bo yena ntate wa ngwanenwa sendi ge fe ke ditšhege ya mofuta ka ga re monke letlhakoreng la ntate re tloele title ya nang le yona ee ga re ke re belele boditšhege ka thoko obane go santse o njwetsa o ka nna wa thola sekolong mo no ntse o na tšhe empa fela ke re mongodi o na le tsena tsa tsamayng ka tsona ga e ba a kgona go etsa ntho ena go ngwana gae wa madi bana ba bang sekolong ba ntseng ba kgona go tena di-minisekete jalo ka sendi bona ba phunyiwa ba fitla kae a kgona go etsa ngwana gae ka tlo ge fe setshwantsho sa ntate Mike ke ntate ya bang mokgwa gae o bane hona le ntwe ke bona hore fela ke tla ikwa ha ke ya pele hore even ntate Mike maemo ana ka o fela ke enga bi den le yona ho tswa kgolong ya hae ka pang fela re fetse tshwantso kae
2: hey wa bona a o sentswa ke a re bua ka Mike re bua ka motho ka reng a ke mhlalosa ka reng ke satane a se bupe ho sa motho
1: yes
2: satana sa khatha le mphilo ba e mo motho ebile a se nang kutlwelo botlhoko ke re le enyane ho batho ba ba hlekefetsang dintho re bonang a di etsa mona bokeng ho mahlasitsa ae di bontsha e le motho a nang le lefu lena le bitswang narcissistic disorder e leng boemo ba kelello ba ho nahana hore ke yena bohlokwa ho feta ohle motho a teng lefatsheng le hore yohle ntho e etsang lefatsheng a phelang ho lona ho tlamehile e tswele yena molemo ha e sa motswele molemo nkampa se ka etsahala ha ka botho ba bang batho e ba tswela molemo ya bona mamedi ha a tla utlwisisa bokgopo ba pele ya Mike ho batla hore Mike re moshebe ka leihlo la batho e bangwe ya ba hlekefetsa re moshebe ka leihlo ba bantse re moshebe ka leihlo la mahlasipa hae ya bona ho na le ntho mona kgaitsedi e bitswang concept of sexuality e leng tsebo kapa tlhalohanyo ya phapang hara motho wa monna le wa mosadi le hore phapang eno e tjho horeng ya bona bana ba banyane ha ba na yona tsebo eno bana ha ba bona ke ha ba bone phapang hara motho ba ipona ba bona motho wa monna le wa mosadi ntho eno e bona ha ba bapala ba le bangwe le bana gore ba ipona ba tshwana ha ba bone phapang ga motho wa monna le mosadi so motho e bang o na le bogoni kapa bete sa o hlekefetsa ka thobalano ngwana sa tsebeng ke re le phapang ga motho wa monna ga motho wa monna le motho wa mosadi o tsebe gore tshono o pelwe khopo na ke satane mothuno ke ka ho hona le di tsotela le mphele bitswang sex offender register mo kenywa mabitso a batho ba hlekefeditseng bana ka thobalano ma mthweno ba etsang impi ha ka hore setjhaba se hloka ho tsiba hore ke bo mang batho ba ba etsang tshini ene motho a etsang bobi bonu jwalo ka Mike a se motho a ka tsohang ka la ho sana sa fetohile ka ntle ho lebaka ho tle a fetohe ho hlokeha hore a tsoseletse boitshwaro ene tjhankana ke yona fela e nang le ditshebeletso tsa ho tsoseletsa boitshwaro ba motho a tshwanang le Mike so a re bua ka Mike re bua ka satane e bang o o belonga tshankaneng iseng ho yeng motulo ya khotse
1: mme Monica jwalo ka mme molemo ha se bomme ka ofela le re ka reng ba tia dipelo ho bana ba bona ona le bomme ba bang ba tla o makatsa kgaitsedi ya ka saina ka ntle ka mona motho yo ke mme na ibile ke mme wa ngwana o thola at least tse pelo hona ho ka pa ba bang o tsebe ba lwana ka bana ba lwantsha balekane ba bona ka bana bona motho motho a tisa pelo fela mo lebong wa bona fela ha ke sheba mme Monica ka mo aneng a le ka teng e ne le mme a ka tshireletsang nthongwe le nngwe e tlang e lebane le ngwana hae gobane o na rata go ruta ngwana hae a je dijo tse nepaetseng tse matlafatsang ko go tse hantle seng di-junk food tsena dijo tse tswekere dijo tse ka etsang ngwana re mone a ba le kgogedi e maatla nthong tsena tsa tho kore madi a hae a phalela ke motswa jalo a sa rate le dikete a rata ngwanenwa wa hae a tene marugwe a ukwe ka o tshireletsile ga tenne jalo go feta diqepezana ke moo ntate Mike yena ana a hanyetsana le seno a etse ntho e ka thoko go e mme Monica e ratang ka ngwanelo wa ngwananyana gobane o ne a tseba gore lefatshe naga ejile boya ka tse di kgetheileng a rata o tshi kore ga ana kgone o ne a tlo dula a tsamaya le ngwana gae ka tsela tsotlhe ka metlha le matsatsi gore a mmone o tshireletsegile fela o ne a mo beile matsong a ntata gae a naganang o tla mo tshireletsa a take yena a ja ngwane nwa mmetwana fela e re ke fitise kgwebo fela mabenkele kgaitsedi ya ka ha re gutla mona o re fe fela ka bogutshwanyane setshwantsho sa memoni ga ke atla mamidi e re ke hate ka ngcena ke fitise kgwebo ke atla
3: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papadi. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. Ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Rimoho lentswa ke roikat motlong haile ya robetse nyana ke bo hlasong ba ha
5: di go ya batse mono
4: le sedi fm ke mollelwa
1: le sedi ke mollelwa khintse ge di manolong ya dibuka ke na le signang tshotetsi ke ka bakala buke ena e botsong fela diary of a 16 year old prostitute khaitse dia ka ke boetse go amohetse hape
2: e ya ngwana
1: mme Monica jalo ka ka mme mo le bongana le abudilang bakeng sa ngwana hae a gata molekani wa hae yena ntate Mike yonke mme no na gata ntate na una mo gata ke bona dinthonze ngata fela he tsheo ka se sebena go tse ding le gato lena le uya motho nga sa le hloki mme Monica tshe ke motho a pelwe ka nya je ha ne ke mo bala fela ntle le ha ebe wena mongwe di u ka motlalosa le motoloka ka tseleng
2: e ke motho jalo ngwaneso ya tseba maemo Monica e fumana nga lo bona nga re ke maemo e bang ba ba bangata ba bomme ba fitile ho bona kuba jalo ka ba bangata ba bomme Monica ke motho wa pele ntle mana ana le legato le sokomelo mpa ga go madimabe re bona legato lena a le fa motho bang ha mo gathalle ho hang amo fiki feta misal matsatsi ho etsa ngore Monica a khepele a fana le lifu mona le bitswang battered women syndrome eling lifu la kelello le tshwarang bomme e bang ba fiki feditse ha holo ke batho ba gatana le bona jwalo ka yena Monica motho wa mme e bang o tshwere ke lifu lena o yata ho khotlela ho fiki fetswa ke motho a gatana le yena kuba ana li kelelo ina ya hore ha hona tsela ya ho tswa ho relationship ena e mo hlekefetsa ana na ha e tswa mo ha hona matla ya teng ene hangata e ba motho e bang o salimetse pelong le kelelong ha se na thaselo kapa matla wa ho itwanela so ke ka ho re bonang Monica a dumela ho hlekefetswa ho tla ho wa kwa ka tsona tsohle thapatse teng fatsing le ho phidisa ka lekgoba jwalo ka lekgoba a phile la ho thabisa ae ya hae le thabo e le ntho je e sa nkeleng hlohong ene tsohle dintho tsena e re bonang Monica di etsa ho Monica di etsa ho ba lifu lena anang le lona le bitswang battered women syndrome e leng lefu la nnete he ga se lefu je la storing ke lefu e bang haholo le tshwara I think haholo le tshwara bomme e bang ba hlekefeditswe haholo ke batho ba ratanang le bona so lefu lena re bona Monica le mosentse moyeng a tsala msiya a sna le matla ke re wa go bua le ka hlekefetso ena a fumana ndapi mpa ka bogopo ba mlekane wa hae re bona a ntse a tswela pele a ntse mo hlekefetsa gore a sa bontshe kutlwelo bohloko ka boemo bona Monica a fumana a le go bona go bontshang gore ke motho a pele gopo mana a sa kgathaleng bophelo ba e motho a sa kgathaleng le go ya morata a sa kgathaleng le gore o na le lerato a sa kgathaleng go na le tlhokomelo a sa kgathaleng le gore o mo etsetsa tsotlhe bangwe o ya di batla ka sekgowa ke motho o ne a ba reng o controlling ya go laola e ya ulaula o e etsang e tswele yena mlimo
1: e hlakile gaitsedi ya ka o soile wa mpha setshwantsho ka batho bana be ke dumela ba ka setlong ka ofitisa bane che gela nna ga bona bolele bo Mr Jimmy yeo ine e se e le a teacher a mess teacher sekolong sena na sa ntate Mike hona le mo ha se ya pedi maponisa la nna tla detective tsa tla mo le Mr Detective Linda le Brown e le mabapili ho hlokala ha yena Mr Jimmy ke batla go tla mohopolong ona mo mamedusantsa ipotsa jolo ka bua taba tsena gore ntate Mike ne le bontate ba jang ba shebile eng mo le mong wa bona fela bile ba laola hona le batho ba valo ka matlumanyalo monana gaitsedi ka ke ka bona batho ba tsa mamane ba pere di shutu di sharp nose a o sinyana itse di topo kwatla jo nna nthotse ka malapeng ka monana utlwa o makala mohlandi re mbu ge bo batho ba bile o ka thwala le khapule ka ngwae galla ha nka tshwana le Mr Tsotetsi ha o fitla ka matlong ka mono o thumetse imetledi o tlwana mosothuna tshuvano ke ra ka matlong ka mono o tlo gathana matlo bone motho eno e mong go bala ka mane ka go bana e mong o go bala kauchi monana ka la ene go o ipotse batho ba fela ha ba le matlong a lona o ka bona batho ba happy e ba le nyalong le thabileng le hlonono fetseng he bo thata ye mong sa dutsi ka mo le nyalong le jwalo gaitsedi ya ka sainang ko re fela na batho ba tloring na hana sekile le return ke gutlile ko re nthwena go ba bo fokodi bo kapa ke lifumane la gore batho ba tloring bona batho bao ba reng o robala mosa mo tletse digapa mo ba tseba le go rwalela tse bosibu kao fela e sala bosia ko re go na le ntho tse balo batho bangwe ba dutse fela ba dudisitswe ke mabaka a bona ke tsebe ke a feng a tsejwa ke bona ba bangwe ke molemong wa bana ba ka ke tlo ba ambarasa bathong e mong se ke dutse fela o swabisa dira monate diska tsa ga lenyalo le ntlotse fela o seo sa thaba o thusang ko re ntho tse tshwanang le tseno di teng tsentse di duditse batho ka gare go malapa e ka ba ntate a tlhekifetsa mme ka tsela o thole kapa mme o etsa seno go ntate jwale boemong bona ba buka ya gago ke ntate Mike a senang le taba le maikutlo a mosadi ya gore na walla ko ga o na le mo o reng teke go yena o ganna taba tsa gae ka makgethe ana gae sang ga o ne ngola buka e ya sindi ya iphumaneng a e le seotso ke seotso batho ba maseisa lentswe le o kapa go heba ka mmele o le dilemo ntse leshomelemetso e tsheletseng so o ka nagana ngwana 16 years ke yane o santse a rekisa mmele o robala le batho ba mefuta ena kao fela ba bagolo le ba banyane ba batenya ba basesanyane ko go so o ka nagana o kgwebong fela yena o tla ba kena romong a etsa mosebetsi ae ba mo fa tšhelete a tswa mona bophelo bono kao fela he mong ebile go na le matlhalosang sindi gore bogolo ba batho ba bangwe ba tlang go tloge ka e le macustomer gantlentle ba na le bofokodi bogolo ba bona o ka thola ka tlong kgotsofalo ga eye o sa re felangpae malobane o thole motho yo a dulang le ene o amogetse go na le bomme ba amogetseng bofokodi ba bontate jale bontate ba bangwe ba bangwe a ke re bona kao fela o tlo tseba go tswa ka tlong ka bona ka bofokodi bone ba e jale a lo bo gasanya tseleng kwana mosadi eno a gae o ne a sa ntse a iphile kgotsa a re batsa ke monnyetse ke ntata bana ba ka ke nataba o tseba bofokodi ba gae ore a yeo le ga e bana ka phapa o ne o thola wudu wa tseba wena ke duletse ntho tse bima bang motlho mo mme o ntse a sa thole kgotsofalo e gantle ga o fitlheletse e gantle kore go na le bofokodi bo bongata jalo ka ga ke mametse sindi ana re batho ba na be neng ke kopana le bona ba bangwe ke batho ba phagameng go na go ke batho ba diporofešene tse phagameng ba bangwe kore o ka ba nagana batho bano ba godimo bane ba di high profile o mo bona mono go sane o tlo bua ka ntho eno setšhabeng fela ke ena e etsang a tlang go bana ba lekanang le bo sindi tsena fele sindi mojele ka gola nna kopana le banana ba sentse ba dikakata dintho tsena ba mo bontsha mekgwa ba mo bontsha ditaele ya babale o kene mona ngwaneno ke batla go tseba ga o tla ngola buka e gaitsedi yaka mo e be ke ntho e ileng ya etsagala fela ke re ke a tseba na bangwedi ba jwang ba kgona go fetolola ntho ngtho a sa twister fela mane a ikenyakenya divovova a dire fafa o thola e tswa ka monate kapa

0: motho e mong a ikapa ntho e ileng wa e tseba e ke
1: ke motho e ke mo tsebang ntse ke ya bona potso o mbotsang yone ke dipotso e ke itholang
0: le nna ke ipotsitse ka ena ke tlo mofata ka yona ke ke batla o tseba le ha ebe motho eno a se seng di a ke re mpa o sebedisa lebitso la boikapelo fela go na le ketsalo jena ya ngwananyana a bileng boemong bo ke boikapelo bo feleletseng ba potso ya ka ke gore ha ebe e le boikapelo mogopolo wa ga ebile wa mofuta ofeng go tlisa tafoleng taba ena e tshwanang le ena o ne o leka go fetisa molaetsa o bang setšhabeng le go mmadi wa bukae kapa le batho ba tlang go e bala go latela diketsagalo tsotlhe tse ebileng ka gare go bukae
1: a tseba ebe batlang gore batho ba se ba enkeng ka boikapelo bona baka kore gangata ngwana ha a fetiseditswe ka thobalano ha bue o ya thola fela e ka etsagala lotho jalo ka ga bona go etsega ke mona
0: go seng dia ke re baleng data o moqekisa ka dibeka ntho tse monate diaseke le dimilishake ngwana o sobile o mo fa karete a ba utlwe e ka ba le se le motho a mogolo a mo drivise koloi a ke fele excitement eno ya go ganna koloi a was driving fele o bona fele a mo phazamise ka go ntsha tsotlhe tsa batho ba bagolo a dibe diropeng tsa ngwana mona ngwana ena o thabetse fela o swere steering wheel fela ntate ke eno ka mona
1: ntate ke ena so lebaka he mabaka a etsang gore e be e le gore bana ga ba
0: bue
1: amangata o sentswa ke mpa a saelang ha go le mona ke nna a magago
0: ya
1: la pili ke hore di nokwane tsena di aba tshosetsa bana ka mora hore se di ba hlekefeditse o tshola hore o be mwana o mtsetisa mo bolaya ke mwana e ga ukwala go bolawa a thule a ba ishwa e nngwe ntho o fumana e le hore senokwane sena se fa ngwana ditšheleta se mo rekela maswiti se mo rekela di-chocolate se mo rekela dintho tse ntle le ngwana a qetela a thule a tshabe go bua a tshaba gore ga a ka bua a nke ka sa di fumana dintho tsena e bangwe di fumana go senokwane sena o fumane re ule ka mona ntse re opa matsogo rere e malomo ga yo mo rata gampi ga a batle letho ka ena ganti malomo ena o ya tseba gore o pata mekgwa ena e mebe a etsang ka ditšheleta tsena a ntse a di fa ngwana le leng he lebaka o fumana e le gore ngwana o ya batla go bua ka ntho e ne e etsagangwe ena mpa ga tse go tla e kala e reng tabe golaka and-e yeno e etswa ke gore rune batswadi a re ba ruti bana ba rune gore ba bo bua jwang ga ba tlhekefeditswe ka thobalano ntho e re etsang ke go thekisa ngwana o botholetseng wenana o lena botholetseng o sa bue nako ena
0: kaofelaoleleanoo
1: se le leshano tho gore leshano o ipotsa gore ngwana o batla bua jwang a sena tsebo ya go bua ka tsa thobalano wtse a o sentsa go bua ka tsa thobalano a se ntho e bonolo lebele le motho a mogolo ga se ntho ke e bonolo so batswadi ba bangata ga ba bue le bana ba bona ka tsa thobalano motswadi o emela gore go be go senyege pele a tla bua le ngwana wtse ba re in times of peace you prepare for war nako ena dintho di tsamaya gantle go na le kgotso setšhabeng go batla o tle o kale o itukise o tle le matlito wa gore ntwa ga e ka lwana mo o tla e tlhola jwang e ka re ntwa ga e kala e lwana wena kgona o nka masole go ile wa traina ke ntho ena e re bonang batswadi ba bangata ba etsa ba emelang gore go be go senyege pele e ga so senyegile e le kgona a tla bua le ngwana ka tsa thobalano so monagano e be ke na le ona ke le lengena kwa gore ke nke mamedi kapa motswadi ke mo kenye dieteng tsa ngwana ka tlhekefeditsweng go tle mamedi a tle kgona go bona gore re le batswadi re na le boikarabelo ba go ruta bana ba rone ka tsa thobalano gagolo ke ka tlhekefetso ya thobalano re se ka emela gore be go senyege pele re tla bua le bana.

0: khutshwane.
1: Ke tlhokomediso le molaetsa o matla haholo gaitsedi ya ka sainang gore batswadi e fela taba ya gore e be batswadi ba bang e ba metswalle ya bana ba bona ba atamela bona ba bona haholo go feta ka mogore ka naganang ka tere sheba seo mme Monica a neng a se etsa empa fela a setiswa ke molekani ena wa gae ntate Mike obane ntate Mike o na kgona go fetola kelelo ya ngwananyana Moni Cindy gore wa mpona nna ke a go rata mme wa o shauta a ke re re rata ntho o ka matlong ebile se ka reng re o thole kare batswadi ba tlhodisanong ka ngwana ebile o kgona batswadi bangwe ba kgona go tshosa ngwana ka motho e mongwe ma o atla o tlo o tula wena kore o batla o etsa e ka reng wena ga o ke se moshapi a tshepe wena o feta mang kapa mang o thola ga o go latelela lebaka le o la reng mma o tlo o shapa le wena mo o leng o tseba nnete go yena le wena ga o ne o le mme o ne o ntse o sa tlotla yana enela ke tlisiwa ke taba ena ga mme wa Cindy ana tsamaile a ile kwanana Natal Spirit gongkgono a kula ntate o la bona e le monyetla o motlo ba nnako tsena kao fela o na ntse a sa etse letho ga nka sebedisa lentse o na ntse a sa kenelele ka botebo go ngwana e ne ba ntho eno fela ya gore o nka sethosa ga o se beya fa diropeng tsa ngwana a mosune mosune o mongwe wa batho ba bagolo wa maromane jena o ke a bona motho e kareng o kopane le thaka ifa le tshwanetse mmele wa gae o inese o kgotsofale ya ba o thotse chance motlha mmolo ba se ile mme kwana ebile e le ena re nka nako kwanane o looka mosadi mono a batla be le nako e lekaneng mona obane mona o ntse a sa kgone obane mme Monica o dula le teng ka nako tsotlhe and mme ba dula ba lwana ntlheng ya ngwana gore wena a ke rate ga o etsa ngwane nwa jena o dula o tshwere ngwana ka letsogo a mophole ka ga matso monana ko go ntho tse makatsang tsa batho ba ratana go ne o se o setse ga kana fela gore o na ka nna a mosuna ka tsela eno ya batho ba bagolo pela Monica e ne e le fela nako fela mme bona ga a thola monyetla ba qeta o sia mme Monica kwana Natal Spirit ga a fitlha fa o santse a re you are the boss ko wena boso o bos
0: lemme
1: wa mona nna ke tla dula fase o sanka kene ga ya bala a beya maotudu matafole a santse a etsa ngwane ona mosadi nketsetse dijo ngwana ga sotse ngwane ona a ke re mme wa gae ona dula mo etsetsa ntho ngwe leng go latela dilemo tsa gae o tshwatla di dipoleiti a ntse re fela de di tlo nthuse ya re seka stressa ngwana ka ke ntho tse nyenyana ngwane ena o na tseba gore o nake ba tshwatla poleiti ya bobedi mme wa ga ya le teng ebile o nake ba mo dumelela go tlwelela di bo ditulong a nanabela ntho tse godimo ka gore o bone gore o sentse diboroto tsa mama go moferefere wa digalase wa dibotlolo o sa mo fa nthwane ya gore ga sa robetse bosibo ebile ngwana a kenya diphono ngwana a bona batho ba maponapona ba etsang dithobana ko gore o tlo bone ntate eno anao o setoutu fitlhela kae ga ke so bone ntate a setoutu jalo ka ntateno o mo bontsha ntho tseno o drivela ngwana mono diphono ngwana a shebe dintho tse batho ba bagolo ba etsa medumo ko gore o maketse ntate wa ka ke ntate ba le gona mo o kgona go ntsha go izipulola bontshe ngwana ntho tse nle ka maikutlo tse le ga ba se ba leka kamogeng ngwana a sa gobetse boroko nna ke ithoballetseng ngwana o ukwa ntho e kenang go yena e mo tšhatšhametsang e mo lematsang o a goeletsa ntate o mokwala melomo o go seka stressa ngwana ka papa o tla o thuse ke gore ke ntate mang ke ntate wa mofuta o fenyen wa bona a gopola gwe wa gopola gore o tshwatlhile diboroto tsa mama ke dedi fela a tlo o thusa ebile a seka jwetsa mama ka ntho e wa bona ngwana ne wa tseba gore mme wa ganke ba sa moleletsitse ka fa tuke dipapatlhong bona gore wa ntshwatlhele jale o mo fa tshepo bogolo ba batho bo o thweng ba tlhekefetsa bana o thole e ka ba ntato gago kapa ga ngwane kapa malome ba tseba ba etsa bana bana ba be le tshepo go bona jalo ka o bontshitse gore di go tshosetsa ke tla o bolaya ke tlo o thunya ke tlo o gama so ngwana o sa ntse a gola ka letswalo le eno o tshaba le go ntsha maikutlo ge tlo bona ka disaine ga ngwana e mongwe o sa moseso sa itswela fela ngwana o sa bleeder ga e le gona o phamisiwang ditsebe go etswa diteko ga bona ngwana o e sa latlhekatlhekwa bophelo ba gae kao fela ke se Cindy a se phetseng le ga mongwe ga dijimi a tlile monana tshwanetseng ngwane eno a bone metlholo ngwane eno a shebelediswe dipono ke taba ya go shebediswa dipono batho ba etsang dithobalano o shebisa ngwana ntho tseo tla re o sa ntse o senya kelelo le maikutlo a ngwana le ga o bua le ena ka ntho tseo ha so fitle leveleng yeno lona selele baholo le phetse le mikutla letse ba bophelo fela zwo ntse o senya le u thotsa ga kelello ya ngwana ka ntotse kholo yena mme e bontsitse buka eno e ngotseng kgaitsedi ya ka e ya bua ho ho ho batswa di lapeng jwa loka ke bontsitse ho mme wa ho bomme ba tshwana le bo sini ka pa mme mo le mo a ka ba le ngwana ngwananya a ka pa ngwana le wa moshanya ho ntse itshwanela ba ne le bana ba ba shanyana ntse ba ka nna ba itswa ditlhika tlhikotsena o ka ba fa molaetsa ngofeng ntse re tse ba mohlo montso na le ntate a around di monana na go tse ding re tshepa haholo a ke tsebe o tshepa haholo ha o ribe weekend away o tsa maile o sile ngwana le ntate eno ka pa ke ba malomo wa hae ntho tswantseng o ietse le ha ba maemo a ganna ho ba siola peng ka pa ka ba ke ka beke tse pedi ka pa beke se o lokelang ho sietsa le ha o le hole ho bohloka ha kae ho dula o checka ngwana le ka ba ke ka phone
0: e ho ho ho kwa holo a o sentjwa ke ya bona molaetsa ke o e bang nka o fa batho ba batswadi malapeng ka pa mang gore ho ho hlokwa gore re le batswadi re rute bana ba gone ka tlhikifetso ya thobalana bo hangata one batswadi a re bui le bana ba rone ka tsa thobalana ene dingata ditsela e bang motho motswadi a ka ruta bana ba ngwana hae ka tsa thobalana e nngwe ke ka etsa mohlala ntho e simple ke jolo ka ho ruta ngwana mabitso a ditho tsa mmele wa hae ba itse ntho eno e bohlokwa haholo ba ha ngwana a sa tsebe mabitso a ditho tsa hae ho tla ba dima hore a hlalose se etsahetseng ho yena ha o etse ha hlekefetso jwalo ka re bona ha o etse ha o findi mona ma ile a hlekefetswa teng mara a sa tsebe ho ihlalosa ntho ya teng hoba ngwana ha a sa tsebe mabitso a ditho tsa mmele wa hae ntho eno e tla foster hore a qetele a supa ha a sa hlalosa o tlamehile a supe ene ngwana ke ngwana o tla supa dipakeng tsa ditho jwalo ka re bona sende a supa dimpeng a re o hlakiwe ke thipa dimpeng
1: ha blida le ha mme a botsa jwale ke hobaneng o tšhentšhiwe dišiti e ke
0: jwale re utlwa gore le ha e hlalosa ntho ya teng ho mme gore ke hlakiwe ka thipa dimpeng ha tsholoha madi a tlala ntlo kaofela a mme o bona gore a ke tshomo ke nthweni e buang ke ngwana hubima le gore ntswadi a e kgolwe ntho ene ba ngwana o itsho yona so ho bohlokwa gore rone re le batswadi re lokela go ruta bana ba gone mabitso a ditho tsa mmele wa bona re lokela le go ba ruta gore ga go motho a nang le tokelo ya go ba thetsa ka go sa lokang ebile futhi ga ona ga go motho a nang le tokelo ya go ba kopa gore ba thitse e mong motho ka go sa lokang ha ho motho a nang le tokelo ya ho banka dinepe kapa ditshwantsho ba tsonotse ebile ha ho motho a nang le tokelo ya ho ba bontsha dinepe tsa batho ba tsonotseng hoba ho na le ntho mona e bang batho ba bangata ha ba ihlokomele ho sentswa ke ha ba nkare ka ba inkele hlohong ka hore ha o tloha ho tlhekefetso ya thobalano ya bana nka re ke tlhekefetso ya thobalano ya bana e mefuta e mebedi ho na le mofuta ona wa pele o bitswang ka contact sexual abuse e ka re ke hlalosa ka re ke ho hlekefetsa ka ho thetsa kapa ka ho kopana ha mmele ho kenyeletsang ho tshwara ka tsela e sa lokang le ho beta boso ba yena he ya bobedi ba mbatho haholo ba ihlokomeli e leng non contact sexual abuse e leng ho hlekefetsa ngwana o sa mthetsa kwa ho mthetsa e bang nka re ngwana a le Cape Town wena o le Limpopo mara o mhlekefetse ka thobalana ho kenyetsang go bontsha ngwana dinepe kapa di-video tsa thobalana ho etsa tsa thobalano ka pele ho ngwana le ntho tse simple jwalo ka ho hlobola le ho apara ka pele ho ngwana le ho qoqa le ngwana o sebedisa mantswe a thobalano ene hlekefetso eno e kotsi haholo hoba batho ba bangata ba inkahanyane mane ba bang ha ba tsebile hore ke tlolo ya molao ba di ba tlo ke mogwa
1: banana ke tshetwa e loketseng ya
0: banana jo so atia au sentse wa ke bana a o ya lokela gore ba bone di nepe kapa di video tsa thobalano go ba kapa le ho koka le bona o sebedisa mantso tsa thobalano ba dikelelo tsa bona ha di so gole ka ho ya netseng hore di ka kgona ho yemellana le tsebo ya mofuta ono ho mo bontsha dinepe kapa di video teno ho ka fitisa kapa ho ka firikanya kelelo ya ngwana o ya bona je ho na le taba ya ho etsa ka thobalano ka pele ho ngwana o ba o ijwetsa go ngwana o sa le monyane ha tsebe lotho e ngwana o tla o makatsa a o se tswake o tla o makatsa o tla re ke ngwana o bone bana ga ba bapala mantlwane mane fa ba etsa dintho tsa batho ba bagolo
1: o ka ba bona mo o bua nnete kgaisedi yako ga o ka wa ipha nako ya o eme thokwana mane fela tsebe mametse o tlo ukwa ye mong age nna ke ntate Mokwena o kophamise ditsebe go na le ho go nka ntate Mokwena ga ke ba kgetha go ba ntate Mokwena go na le ntho e tsebang ka ntate Mokwena wena mosadi yaka go na le ntho a na e bone bobedi bone jale o tlo e etsa le yena a experience
0: ya e sile ao sentse wake ya bona haholo malapeng a gone ma o fumanang gore ntlo e nyane jale gotlhe motho o dula gona mona kapa o fumane gore motho o hirile o dula mqashong e dula room i1 ho gwa jwala ka ofela le bana ntlong e i1 o tla fumana batswadi ba ya ha motse bana na go bana ba gwa ditse fatshe mane e a ho gwa ba le ntho tena o sentse wa ke a wa ho
1: nkete ho nkete ho tsa na di hoba
0: o tsa ba ba wa le ka ntonyana tse tsileng ka tlhoko ba u dieta go bana ba gwa ditse wa tsa o maka o ka ikwa ngwana sa shapa bo o tsile hore o na le taba ka pa o maka le ho se o bone ngwana sa ntse o sheba hangata o sheba hangata
1: ba jwala ha ba ba bone ho ho
0: o ketele so o botsa le wena re ngwana tuwe wana wa sheba hangata e be taba tsa ho ke di feng ha ya se le tontate kanti ngwana o nagana ntlo ena bo yabi
1: ne etsagala
0: ntho ena ba eetsala e mo fumane gore o bosa yage le ntlo bo ya hoko ya ntšha
1: jeso
0: ande jale he ke bona bothata bona e re bonang sendi a kopana le bona kemena bothata ba go hlekefetsa go ferekanyang kelello le maikutlo a gae
1: kgaitsedi yaka o buile go tlala seatla ka nnete mamedi ditaba tsa buka ena di ngata gagolo jwalo ka go bontsha gore le mong ga di jimi a match teacher o la nna tla mo mme wa sendia le siko ya ba tshwanetse go bewetswe metlholo fela ka ga ntate jimi o na tseba diphiri tsa mong ga di mike gore go etsaetseng le go qeteletse go etsaetseng ka mike ga o bona detective Linda le detective Brown ba tlile mo ba re ba tlo tshwara mong ga di mike bitsong la polao ya Mr. Jimmy go tseba ke kopa o le go reka bukena a ke sa phuthulola bale ke kwala tsole na kgaitsedi yaka molemong wa bomamedi ba ka tlhokang buka e jwalo ka ga e na le thuto e ngata ga kana le tlhokomediso e na le tayo ka gare molemong wa bana le bona batswadi le bana o dula ba le sedi gore batho bao le ba tshepang le sekebela ba dumelela o dula ba tshwaratshwara ba le tshwaratshwara ka tsela e le sa ikutlwing le ananela ka yona go fumana go kae motlho mongwe o na le nomoro wa mogala kapa o teng di-social media mona di-handle tsa gago di bitswang
0: ba batlang go fumana buke ena o sentse wake ba ka e fumana ga bonolo fela ka go ya websiteng ya www.newbookvibe.com ke newbookvibe.com ga ba kena go website ena newbookvibe ke yona peapele buka e tlhaga mono ga ba ka e order go yona websiteum ba tla e fumana ka matsatsi a mabedi go ya wa mararo kapa he mamedi a ratang go e ota ka WhatsApp a ke tsebe kapa nka fana ka dinomoro
1: e fana ka dinomoro ga itse ya ka o di bitse o iketlile di re
0: 081 585 7176
1: O ka di peta. 081 585 7176 ba tla buisana le wena mono letse ditlhophiso gore na buka motho e thola bang e kengwa bang e fitla bang go yena dipatala taba tseno kao fela di tsamafa kgaitsedi ya ka signang tshotetsi kile buile gagolo ka nako re fileng yona tshebeletsong ya lesedi ebile ke shebile mme mmapolaki mpembe ka mane kana magadi ka Frankfurt ke e mong wa bangodi kile a ka ga bua le ena kwano sea le moeng a re mme ntswa ke dumela mo le signang sengolwa sena se setle thuto le kgothatso e golo gagolo thuto le kgothatso e golo gagolo ke elelelwa gore boitshwaro le moaparo wa motho ba tlhalose semelo sa nnete sa motho ko go moaparo o tla tlhalosa daba tse o ko fela ka nnete ena ke thuto e golo gagolo bophelong ba motho e mong le e mong ke a leboa ke mme mmapolaki mpembe ka mane ka namagadi ka Frankfurt ke molaetsa wa gae le thooletse o gaitsedi yaka ore o leboile gagolo le ntate Sibilwane o re o kgatlhiwe ke puisano eno gagolo o ile a ka fitlha ka mane ka nguthu a lo etsa dipatlisiswa a etsa diphuputso ka mono ka nalane ya batlokwa o ne a fitlhile ga ntate tshotetsi le ga ganye a re ke a leboatlhe sengwala seo ke wa pele a tlong go se fumana go sane go tshona o go tla buisana le wena go 081 585 7176 gaitsedi yaka ke lebogetse nako go fileng yona tshwarebelo fela ka thata ngwana mme mosebetsi wa gao o atle ke ditabatabelo ke tsa rona batho empa qeto ke yang tate modimo bane ke ena re tlisitseng lefatshe mona ke leboile gagolo o be le bosibu bo botle gagolo
0: ke a leboaga gagolo gaitsedi yaka ke leboele le sedi FM ka tshetso le re fang yona re le bangwe di ba Afrika Borwa
1: wele ebile ke ha pele ko lesa ha o tlalosa tabena gore batswadi le pele re ka bang le bana ba bangata kapa o tlo ba le ngwana o shebe sebaka se o dulong sona bana e kekeng ya re ebe re le ka one homeng ka mona ebe ha le batla go kgotsofatsa maikutlo a tlhago ngwana enwa ke yona mona o ithobaditse wa re ga ba robale ntho jale ke gona ke jwetse batho ba bangata gore ba bang ba rona ke gona ne re tlhalefatsentse re tletse meno le gano jena go baneng batswadi ba ne ba dula ba bulela sealemoya bosibu ka o fela mamadi so tla inane go baneng go ne dula bulela radio bosibu utlwe e bokolla bosibu mpho ke a manga mabaka ga e ba ga o swa ithole a tšha ke sa tseba o feta mo nakegeng ke lebule kgaitsedi yaka wa utlwa
0: a ke a leboa kgaitsedi ande itse fela atse ke rata le o leboga ausi Nomsa TV e ke sebeditseng le ena golo
1: keng
0: enao ya mtseba bula o kila ba le ena lenaneong le enamebekeng tsela tsa go feta kgweding tsa go feta ke a leboa golo yena ke leboe le editor yaka e leng Tshegofatso Matsheka le ena go tswa go TV production ke sa leba lefapa la dipapadi bonono le setso Digital Library of South Africa di University of Free State ka o hatisa botlena ke a le baholo ngwaneng.
1: Ha o khaitsedi ya ka le boahle ka tsepa ga qetele mo nana re tla ne re utlwa bana. Ho na le nthweng gahlileng bokapi bo bileng le bona. Ka nnete ke ntse ke botsota le hona tjena ke ka ona ne go botsa wena signang mo ke ke tsalo e tse bang ngwana mme ka pa boikapelo e bile ba hao. Jwale o nkhathaditse matla le ho nkatla ha o ri. Ke boikapelo ba hao bona. Ko go tja hola tabena e se ka etsa ntho e re bona thelebišene e ka ba ntho e nngwe ntle gampe fela ke leboile ngwana mme o jele masapo a
0: tlhoanke
1: bosio bo botle yo le gale ko ka ba ka utlwa ke chesa ka lebala le go ke ne ke gatsetse ka mona mo mamedi o a di utlwa ditaba tse kila ka kameya maikutlo gagolo ka pale ya Cindy ha ke bona jalo ka ha hlalosa re e ke hweba ka mmele ka lonya buka fela wa hlalosa bile wa dumela gore ke hweba ka mmele ha o phuthulla ko gona re tholang gore ntho ena e tswa kae e kadile kwana ngwana le monyane ko go ntate enwa ga re ka seqepesana seno a batla go bona dikotswananyana tsena tsa ngwane nwa kore a ke tsebe wa tseba a ke tsebe ke gore ke batla go nagana fela kelelelwa ka ya fasa motswadi ya re ga o tlo tsodisa ngwana seqepe se se kana 1 centimeter ga tsen a wena o sensitive ha go lobetsa mma mosadinyana a ko tlwelele ngwana ke ngwana ngwaneng a nthunze tsa mokuku izwa letse dithole ntate enwa bo maiki a matsoho jwatla a swine ngwana you are beautiful my baby girl okay ha se ha mpe o ntsona le batswadi ba ka nna ba meta bana ba bona ba o mo mete ka katsela ya botswadi fela le ne le be leng ha sa mo meta bo phatle mona ba lokwa ngwana o ka mohaka o mo mete o mo mojwetse o motle a ithute no e seng ka kakolo engwe e ya thaga sheshi bana sa a swina ngwana mohula dipouna matsena a motopela ka ka malemi mona ko go botoutu bo ke sa botseng ba motho a moholo ha kana kana a bitswa mmaiki bana ba feta mona he mo mamedi batswadi ba hlokomedi ba bana le mohantho tsetjena ha re qeta berere bana ba hona vale ba tatile ba betse ke bo mabila ba mona fela ngwana 12 years ibile 12 ka kwa ngwana 10 11 wa hona tjena o ke bo wa re le thoye di romans tsena o di tseba vale ka halwa thapa ha ba shebile mono ha ba tshwane le bana ba ne ba gale ne ba ha ba ka sewelo le be le shebile di television ka ofela mo aba bona batho ba sunana u buswa ke bongwana fela mama bona bona ntate ano wa musuna ha wa bona ba maswana bi dia alla dikeledi ka mogho ba shebile batho ba no ka teng mo bona antsa kokomwa so ufe mona fela le yena aba o ba shebile o ka go ba le nthweni ka re nkebe le yena etsa bona ngwana 12 13 years ba ba shimane ba gona ma mondu dikhoneng ba sunana musunana o kotsi ha mpe mo ha o feta le motswa di go go tlo wa o ba shebo re a o botse keng wa re khalla fela wa tsiba keng ntho tse ding tshwantse re tiiseng haholo gore le batswa di re tiise le ka ganong re tiise le kgalemelong ka nnete ke tseba ebile ke utlwisa mme monica na o ne a feta kae fela ntate ke ena ga itsedi ya ka sainang o itse ke satan himself ko gore o lekeile ke bontate ba ipotsang ke bontate ba bang ba tjena bontate maike ba tlo tshabisa ntho bomme ba bangwe o sia bana le bona go go itse a ba sia mmenwana ta spirit ya letsetsa ka lehafing ga ba gutlele hele borokwana e seng hele borone hele bro ba ne ba dula hele bro difolete mo a letsetsa a ukwa go bosiu bona ke tlo laola ke a busa ke a shapakisa nage jalo ka ga tsho gaitsedi yaka ga re ruteng bana ba rona go tlhompha mmele ya bona go tshabana le mmele ya bona ba seke ba thetswa ka tsela efe kapa efe ge ba rute di ditho tseno go ntho ena ke king hona king hona bona ngwana ntsa re fela go bohlokomelana hona le thipa ene ntseile ya ba shiti ditlala madi nthweno nthlaba mama ha bo wa bona wa ikwa ha tsebo hlalosa lore fela ha na tsebo gore ke nthwe e bitswang ntate ho ba nitse ngwana a bula mahlwaga a ukwa nthwe mo tshashametsang ntate ke enwa ka fuba ha di se bima ha di duma ngwana so

0: bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahet. Clientele e utlwisisa hore ho boloko ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Sebetso le siyo bogolo ba mafapha a ka nna bophelo a ya putlama kgweding ena ya basebetsi John re ketika kabelo ya bona ya ho ntshetsa pele naha ya ha borona lesedi FM ke molelo.

0: Chasing a Rainbow ke press se sebeletsong ya lesedi mme mmogo ka moka ka tle go nkile buile le wena Simphiwe Nkelang ba ke le buile jonna we batho ba modimo ngwaneso.
1: I don't want to incriminate myself.
0: You don't want to
1: incriminate myself.
0: So o batlang he mona bana re tlo hadika ka dipotso.
1: I said I don't want to incriminate myself.
0: Ke tlo ke la tsikwe. Je madlanga kwa.
1: Eh?
0: Ba tshiki bani.
1: Eh pizza di aputwa.
0: Yeleke. Ba a bona ha ba ka o shebela ka ga di bugele tshotse. Ao ha lebo.
1: A bona o bua ka professionalism. Batho ba professional e batho ba ba botsa dipotso ba. Ho latela dikagabo tse leng ho batho ba ba fa tsona. He nna ke bona ka re nga be se ke phame ke re ntwa ke kitse tsena o ke a botsa o tlo ya ga ba potse
0: bana le mamello jwang
1: bana le mamello jwang
0: la ntse motho ntse ga ba re ntate butla re paper wa hopola page ma mangono re wa re motho a re mjwale o hlalosa nge
1: be ba re iphetla be ba re iphetla
0: e ba ha ba batlile ka ba ikapela ka ntwe ba ba o hlalosetsang ka ba batla o e bale ba re o ka e bala e e reng hana e be wa qalella kile ka re fela ne ke sa a bo butle ne ke sa ide jwa lo so ihla kula ba jwa
1: hey taba tsa mona dithata re tla bona ke bona ka re gotlone na ka nete ke hona batho ba tlotla ba tshwarwa bona ena boholo ba batho ba ka nahana hore ho tshwarwa ho ntate Brown mogotsi ho ka hama ho ka amahangwa le taba tsena tsa
0: mahlanga ka ho tla commission
1: ke a o fika ho tla so wena no re bane ba uthunya mo
0: a thikwe na
1: mo athi a
0: e bile thunya sena ha re se le kola se ntse ditlolo tsa molao tse sena nna sa sa sa bona ga ikai wa bona batho ba nana ka go tswa commission sentse ba mokola ke go le maponesa le ha tswe ka commission ka mona ge mo bontse ntwe ke batla ke mo shebile mo no na hlaeletsa ke ke bail application ya e postpone mahlwa makana ga yena ha ke ba khoupa ana tlo khoupa go fe
1: jelo ka kana ko ngo ko bona o ka go o wa itsireletsa thu ikenya ka ga mathata o
0: fe
1: bona taba tse se di hla jwa le ka sithunya sena o motlomona hey ka batata ho lo re tla bona mamelo tsebeletsa le se
0: ha ba diala je ga itse di yaka ba le sheba page mamang 7.2 a bona uno no two mo we shebe wa hopola ko ena na
1: jo le jwale e be fihle e kusa bohloko mo motho a ga nna molaetso na ke sa hopola no lo mabapileng ha motho a botsa go ka hopola ha mohlangono a ga ba mo o retse a go phetla go shebe kae kae kae kae go la raba wa retse na mamma o fumana motho
0: khaitsedi ya ka ke motho hana kwala dibogelo wa di gola di gololle a nwe metsi 5 liter ya metsi a nyehlise tai ya yetse je ke ri ya ne
1: o bere se bere tsala se re tla di bona mme sengwe le shumela metsi mehlano pele go rapela re tla ofa ditaba tse leng gore e tle di buile a holo tse hlaeletseng ka mahetla ebe ka nkano metsotso e le shume ka mara go ra ya pele o fumana ditlaolane tse hlano tsa go rapela ha mfela di fela mohloka le bitso teng go rona wa letsatsi metsotsonye mashome a mararo ka morago ra le shume le metsi mmedi re tla ofa monyetla metsotsonye mehlano pele go gora ya pele e be re tla sheba ditaba tse ya manang jalo le baithuti hashtag hamamelopono
0: kgaitsedi ya ka tshebetso e ntle utlwa mamedi e re ke tswe ka pine monate ya Team Paris o natefela ke mananeo a lesedi ka ofela ke o rata ke a mme modimo o go nka nako o tseba motho

Wa ratwa.

le shimele metse metlano metsotso ka mora ho ra le shimele metse medi ntswa ke roi ka timotlong re ya le bua ka le monnate le naneo ho tloa reng ya borobedi ho tla kwana ho reng ya le shimele metse medi ya tla World Cup he go tlo khefugefutsa bana tabe diotlana la kana kotse papa di tsa mohope wa lefatshe mabedi ya tshebeletso ya lesedi jwa le ke a tseba go manana o hana tsa maya ka tsela e tlwaelegileng bo kgwedintsane tsa bophupjane bophupu ka lebaka la dipapadi tsa mogope wa lefatshe di a qala ka gopola gore bafana bafana Aforika Borwa ke karolo ya dinaga tse tlang ka karolo dipapading tsa mogope wa lefatshe tsa 2026 Canada, Mexico, USA. Jale he se ka ba fetwa batho ba bangata ba santse ba ipotsa gona jwalo gore e be ke batlhankana ba feng bao monghadi Hugo Bros a tlang go ba kgetha gore ba lo emela Aforika Borwa. Ba bangwe ba re Peterson wa tlhopha sa Kaizer Chiefs a fuwa monyetla ka nnete o ipakile. Ba bangwe ba re a ka nnete, ba bangwe ba re e CBC jena, ba bangwe ba re Rele Mofokeng, ba bangwe ba re Maswanganyi. E ke taba tse ngata mamedi re tla ke re bona. Ke tsebe na wena setlhopha sa go soka sepaka o ka etsa jwang o etsa pokelelo ya gago ya dibapading pa re tla bona gore na monghadi Hugo Bros ka la 27 nakong e wa phatlhalatsang setlhopha se tla le ba dipapading tsa mogope wa lefatshe na o tla kgetha bomang ya tla ba phatlhalatsa ka la 27 mo mabedi wa tshebeletso ya lesedi ke di 19 go sasa mabedi o gola matitšhere a tla ba gola tšhelete ya bona he ba golang ka la 20 kgwedi le kgwedi ba tla be ba fumana moputso wa bona tšhelete ya disebediswa ntle ke mari yona ba re tsena ga tseba gore Maria Tura ba tsebang ba e ba tshojwalo mamelo tshebeletso ya lesedi ona bekeng ena he ba bang ba di 25 ba tla tshwasa ya bona la botlhano wa the ba bang ba tla e fumana gona e le mmante wa bane di tlabe di le ka la 25 di 25 tsa kgwedi ena ya tlabe di le ka mmanta 25 tsa kgwedi ena ya motsiano ha ba o kete ka letsatsi la tsolo ka jeno happy birthday to you kete ka bona tsengata modimo a tla opate mahlongwa batho ba sa batleng ho o bona o thabile modimo a nketsetse rona hantle ba itikang bophelong le ba le ka bophelong le shumere metsi supile metsotso ka mora hora ya le shumere metsi mmedi ha mamelo ponto

0: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theoha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele, ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke Molelwa.
1: Bethlehem. E ba le qhubung la 88.8 kapa downloada SABC Plus app bakeng sa Lesedi FM. Ke Molelwa.

0: 086-000-3084 oqhoba bosilo bo mang ba sa feteng ba bararo ntetsetse jalo ka behlala matsatsi e ka nqena metsotso mashome a mararo ke buisana le wena ke utlwe fela re batsose re qhoba bosilo bona ba sa feteng ba bararo mamedi se kampha ba fetang ba bararo ga qhoba bosilo bona ga re batsose 086-000-3084 tshebeletso ke lesedi dumela
1: Jose Ponto
0: Ritene kae?
1: Ritene kae?
0: Hamona
1: Uwe remunga ba sentimen ka tumo le tagaisi Ke khoba usile me mamle ka hop house le me mama sa tapo se strong le ka putis ke le bo Ponto se sa hamona ke bai
0: ke le bo wale tsatsi le monate le ho wena wa utlwa
1: ke le bo ha
0: 086-000-3084 ara ke sebetsa mona te ka utlwa mona ati ha mma media tshojo le hona ke le Seri FM hello
1: hello ponto ponto bua le ma ha mna ke le kae
0: sha po ke mang ho kae
1: ke ma sa mona ho engwe ya di garage tse tsalang petrol ke qhoba botsibu le ba sebetsi mmoho le nna ke mokopu le zola
0: eh
1: le khaitsedi ya ka ke Samuel Motsebo ke le ponesa ka fisano
0: wena o sebetsa hokae o location le fe
1: nna ke hillside view mar no che ke theuetse ha o finyana le wena mona
0: o ntumedisetse mo
1: man mo ru sukudisa nteng ka tshini
0: o ntumedisetse mokopu
1: ke ta modumedi o mane tsumba tsheya
0: eya a buti mokopu Ya le botswa.
1: Thank you Ponto.
0: Ya botsa tse medisetse mo kopu. Motswalle wa. Ke le seri. Le seri FM. O le seri FM khotso.
2: Morana Dumane.
0: Eh ntate bisho.
2: O hlompile ka mrenana.
0: Nna ya hlompile ntate.
2: Anga joa ka go ye ke me mas mama ka mane ka tione ka mane e ba re ke manyanya ba e bitsa hantle ke ga nka ke mokwena ke le fa sala ka mane ka thokoza ka mane re ka le mle se ka mane ga ro di port ka mane ga re ka le a o fekela mo kwa lo mona na o feke ke ma ki mona studio sa o so ye ne da ke bi shopo dare ke le wi le mo a di tumane
0: go tsile mona tlo mo hlomphei
2: Mrenaka
0: ke mogata ga mang ha ditsumane ba mo re tsebeletso ya le sedi ya ga manyanya ho potsa a butie mo no thuke nyanya ona la mokhutshana na moka nyanya ona bitswa ka ho ke nyanya nyanya ona khona ho ga kene sekolo tse thago ka ka letsatsi le le ei wa bona le go tsa sekolo o tla boka na le mokhutshana na moka na ona ho thuke nyanya khona ga ke ne pirote ya english sekolong se itseng ha o kena bo arts and culture kolong se seng se itseng o sa lokolosi ana le uniform a kolotse ka ofela empa ngodi se sekolong se e le tweedi se tsena ke le seri ya fe
3: allo na le bondo
0: eh ho jwa
3: eh ke botlo tsa ga manyalo a ba supa male ba nye kwa na se be sa mine mare mo jwe
0: eh
3: e ya la daga tabe tsena ke ke
0: o se betsa megafo
3: ndade
0: se betsa megafo
3: e jwele mbaile mane a busa bo yo
0: se betsi e
3: ke di gari pa ka mona ana bor pra bon fili e nto ke ba kana big sitare wise man one thing
0: o wise man wa o tseba
3: that's a ramanya halo
0: wa tseba lo go na o sebetsa
3: ndade
0: wa tseba lo go na o sebetsa
3: Ke bua tsa ka ba ya lo ba se tlo ba le ba. Ke le bua le ponto.
0: Se le bua tlo tswa.
3: O tlo ka ba ga ga ma ga le ga sa re se di.
0: Ke le bua.
3: Ga tsa ga ba nya no.
0: Ke o tsaba ke le Seri FM. Ha. Le Seri.
1: A go ponto ke.
0: Go joang.
1: Ah, o mona ke ponto ke nna le bitse ka se nne re ya sengwe ya se. A ke ke khobe bosiu bona le mme mamuka na maloka se ke go yena ke utlwile matshidiso a nnete tjao ha tso bona tso ntate modimo ke re ntate le bese ka mane ka pam bo tshikeng ta trampa e mandle di bon la fongoi a go pela ke me malibitse ke le bo pontlo
0: me malibitse ke eng o phetse hantle ke moya lo fatshe
1: sefuba
0: o sefuba he ha o mo
1: e se ntshere pontlo se ntshere
0: ha o tla nna fuga sena sa le se le bohlokotshere lena ka ofe
1: o ke le bo ntate
0: pepe u fola o tlwa
1: ke tla fola pontlo slebo
0: a tsa go ka botlhoko jwang ha ke tse ba mantsoe a lona ka botlhoko ha le bua jika mo khone bua ka buri ba ke tsetse lona ha tle ka ofela le nna ha tsala seng ha tide sa le ke robetse mmamedi motshea go na ka ofela sa le ke robetse e bile mmelo ona go botlhoko jwa le ke bethe go botlhoko ke bethe hey o tsebe jwa le takatswa di jo ya e ya ba le dumela le sedi
4: Amane,
0: le sponsor wa Selep. Eh, reten le kae? Bua jwang phone e ka jeno?
4: Wa ntuka ngwana mme.
0: Eh, bua ngwana eso.
4: O tsere sekolo nya ne tla go lena. Ke o ne se le nna ngwana mme. Ka o fela na.
0: Tsa tsile mona ta utwa.
4: Ke kopa go ba bosiu.
0: A ngwana se wa gawa mona se ke se hlela motlwa ke go mamedi. Dumela le seri.
1: Le kae ta pito?
0: Hoja.
1: Amunati likai.
0: Sapo.
1: Amunati. Ke bo kuvali. Khono mamuja le fa botshabelo. Leje frimotiti. Le mufumadi wa hai mami ba mona hene mani. Ke le buile mo go tshe ku rata.
0: I love you more.
1: Thank you. I love you.
0: Hey, cute.
1: Bye.
0: Eh?
1: Ke re kubai.
0: Kubai, ntse go rata o jwa.
1: Le nna fela jwalo. Mhm. Fela jwalo mo coach re tla kopana.
0: Ano la reng last month me hana ngkhono ngkhone fa la reng last.
1: Meaning.
0: Eh, ana smo.
1: Ana ke ru me ke mo khotso wa le ponisa.
0: A o nore Enes Moko?
1: Oh, eh, ne ke batla o tliwa na. A o joka le mula tuki. Bana ba ka ba ra ba jwe ke mudutu.
0: Tsa tsene mo data utwa.
1: Thank you, ke ke ke mo go tsi kubai.
0: Bye. Hello.
5: Ke mela mponto.
0: Ke mang ho kae?
5: Ikudeng tsa di mona fendeng tseke.
0: Eh.
5: Ga tlo kwa bo sule khaite ya ka mo ya fa mahloko hona mona fendeng tseke. Ke be ke re madi buse rang pa e se be tsi mo ho lena. Ke be ke ketela le ka mo kana ga ntheba. Bana botle. Ikuba bona le sule di mona fendeng tseke ke le tsipile ntlaudi. Ke le bo ponto.
0: Sa se mo na tautwa.
5: Thank you ponto.
0: Mametsela se dia fe.
6: Khotso ponto wa selebo.
0: Ke manga.
6: Ke tshulo selo se dikelo mona motshetabo mvelo komo.
0: Mhm.
6: Wa le khosi. E ya ponto wa selebo. Ke khoba busi le me mamara na malukase. Le ngkhono e a ga hauswa ka leke.
0: Ana smogo.
6: Au ich smogo. Ke re mamentishi ke qetelle ka me esta tsaela ponto wa sletho bo gana mba nna mpolokele wena e nngwe qabuletse ne wa re qabola ponto ma
0: o ke le bautlwa
6: o sile ponto o sile
0: o sile mwana na mina o sile ke le bautlwa
6: khotso ponto wa sletho
0: sebele tseng ya lesi nna ntse di tsema ba le mane tsa e re eh le ho binyana ga se ka nnete tsa batho se ba le ba ho le ba kudia ngata sebele ga mesana go bona se khutla mohloko ba de ba khala ba khala ba le go bona bo khutla empa fole mmentswa lang a fole le lona ka ofela ba imetse ngwana jwa le tsena hle mo dimo modimo eng ketsetse rona hantle ba kuleng ba fola ba batla mosebetsi ba ho fumana. Aos! Ena porno!

0: Bishana mani aware, Lord Kes, Kes, Panyofest, SOS, Zonke, Sanera Tabisang, Sapoyaka. 086-000-3084. Mamedi ke tlotla ke nka mehala hape mpa go ntumela ona jole tsena. Ke o fetse ya mansetjaba.
1: Di taba tse a mansetjaba. Ona le ponto wa selepo. Lena nong le RQB. Kholi sedi FM fela. Di taba tse a mansetjaba. Ona le ponto wa selepo lena nong le RQB kholi sedi FM fela
0: mamedi e ro tsena tsi amanse tsha ba ke o fetsona ke tsena hem sepolisa se bakeng se bitswang ka hore ke ngobo se fuputsa nyewe ya polao e etsa hetseng ka mosadi moholo ya dilemo di mashome a supileng le metso e mehlano mane sebakeng se bitswang ka gore ke Zandugeni lekeišeneng la lethuthu ka la 17 kgoding ena eo re leng go yona ka di-17 tsa May 2026 mmamere ya tshebeletso ya lesedi go utlwagala ga letlhatsipa le ile la nkuwa go tswa lapeng la gae ke tse dingwe tsa ditho tsa lelapa a isiwa kae kae mo e leng gore o ile a tloswa ka gore o a loya e be o a tlhekefetswa ka tsela ya go otlwa setopo sa gae se ile sa fumanwa se sa apara go hang a tlhobotse a na le maqeba a go otlwa tlhogong le sefatlhegong ena o tlwetse na qosetsa ho ruwa loya jolo thuba yetu entse mpiketse na hothwe ha batsejwe mme o suka ho ba le motho ya tshwarwang ho fihlela hona jwale empanyewe ya polao yona e se e butswe sontso ho bokelletswa bopaki ke tse dinya mo mamedi tse o kereng ke tle ke o fetsona hana ko ile mona mo ile ngore e hona teng empa he re bona re sepolisa se tshwetse taba yeo ka mathe Lieutenant General Vuyisile Ngatha e leng mokomishinara wa sepolisa profenseng yane ya Eastern Cape o tshwetse ketso yo ka mathe a re utlwisa bohloko haholo go hlasela mosadi moholo ya seng a le moholo dilemong hakana ka ho mo tlosa ka boloi le ho inkela jolo molao matsong a se taba e nepahetseng Afrika Borwa ebile ha ena botho ka hare ho yona. Mme taba ena ha ba tlotla ba e sheba fela le sepolesa ba entseng ke tsena ba tla iphumana ba le ditlamong bakeng sa ho inkela jolo molao matsong. Jwale o kopile ditho tsa setjhaba hore di tle di thuse hore baetsi ba ke tsena ba tle ba qetella ba fumana. Ke tsona he mo mere tshebeletso ya lesedi tseo ke nang le tsona kwano empa re tle ke o fe gore dihora tse nne tse fetileng sepolesa sa Afrika Borwa se laba sa boela sa gutla hape sa tlalosa gore ho se gona le batho ba babedi ba tshwerweng ba amahangwang le ketso eo ya go bolawa gwa mosadi moholo ya dilemo di mashome a supileng le metso e mehlano eo lebitso la gae e leng Nokhonsala Sidiki. Jwale ho thwe bana ba tshwere ngwana jwale tjena ba ditlamong ke mosadi ya dilemo di mashome a mabedi le metso e tsheletseng 26 year old female le e mong hape ya dilemo di 28.

0: lwa la Malawi le Afrika Borwa empa o tlalehwa e se le modudu wa Afrika Borwa wa kana go tsohle le bitso la hae ke Fumu Msiska le mosadi wa hae ya dilemo di 40 le metso e robedi 48-year-old wife ke mosadi wa hae le bitso la hae ke Gladness Msiska le abuti wa hae eo e seng wa madi ya dilemo di 30 le metso e robong le bitso la hae ke Bongani ba ile ba hlahella ka pele ho lekgotla la dinyewe la magistrata wa kamane ka Middelburg letsatsing la maobane ka Mantaha. Jwale ba qoswa jwalo ka bobodu bo kenyelletsang ka hare TERS e leng Temporary Employee Relief Scheme ya COVID-19 ba ile ba etsa botlokotsebe. Empa he ho thoba fuwe beili ya tjhelete e kalo ka dikete tse 300 ha Bongani Mkhondo ena a fuwe beili ya dikete tse 3. Jolo ho tuba ile ba ikisa sepoleseng nako nyeo ba ntseng ba batla jolo ke bana ba di-hawk mamere tshebeletso ya lesedi ke tsona etse re tsona tle re ofe tsona ha nako e le mona mo e leng gore e gona teng mamere tshebeletso ya lesedi re tle qetele he ke tlo fa monyetla gore tontetsetse gape pele ke kwala mehala kwano o tla kena le o tla qhoba bosule ba sa feteng ba bararo he tle ko ofetse ding ke na le ditaba mona taba tse ngata taba tse bohloko. Sepolesa mane Vereeniging e leng sepolesa sane sa Vereeniging Family Violence Child Protection and Sexual Offences Unit ba kopa ditho tsa setšhaba ho thusa mona ho fumana motho ya tlalehwang a ntse a fuputswa bakeng sa peto e etsaetseng ho ngwanana ya dilemo di 17-year-old, 17-year-old, a female. O dilemo tse 16-year-old. Jwale hona le motho ntse ba tloma ba pile ketso ya mofuta o jwalo. Jwale ka re ke tsa lwene ye tsetse mane May 10. Kgweding ya Tlhakola. Jwale bakeng sa hore o tlo thusa Constable Brahma ka letsetsa
1: 0786 10 0786 0786 10 0 1 0 8 6 0 0 3 0 8 4 0 8 6 0 0 3 0 8 4 0 8 6 0 0 3 0 8 4 0 8 6 0 0 3 0 8 4 0 8 6 0 0 3 0 8 4 0 8 6 0 0 3 0 8 4 0 8 6 0 0 3 0 8 4 0 8 6 0 0 3 0 8 4 0 8 6 0 0 3 0 8 4 0 8 6 0 0 3 0 8 4 0 8 6 0 0 3 0 8 4 0 8 6 0 0 3 0 8 4 0 8 6 0 0 3 0 8 4 0 8 6 0 0 3 0 8 4 0 8 6 0 0 3 0 8 4 0 8 6 0 0 3 0 8 4 0 8 6 0 0 3 0 8 4 0 8 6 0 0 3 0 8 4 0 8 6 0 0 3 0 8 4 0 8 6 0 0 3 0 8 4 0
2: thank you tsadi na tla ke phone hle.
1: Ya re.
2: Esta ga mongalo go pela molebogeng tume hle, ke go molebogeng tume hello. Ke go pela mme mmagana maloka se se ke ga skitsi wena ke ga skitsi. Ke go pela ntate bishop hle. Ke le bua pa ndo ga mongalo, ke ga mongalo.
1: E go tlile ra mongalo.
2: Eh, thank you, Herr Balamnat.
1: Luena, Tazilu Malata Utua.
2: Eh, Kim Khon.
1: Khon. Khon. Khon. Khon. Khon. Khon. Khon. Khon. Khon. Khon. Khon. Khon. Khon. Khon.
3: Khon. Khon.
1: Khon. Khon.
3: Khon. Khon. Khon. Khon. Khon. Khon. Khon.
1: Khon. Khon. Khon. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
3: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ya le bua thank you we so motho
1: tsebele tsonya le sedi dume le sedi
4: ranta ditedi a wa ga ditedi ponto e nngwe nga ka mokwela ka mona ka bolata dumela hoto
1: e ho jwa

0: Ai, o itukela ngwanan. O go re kire ntsha magaba ka mole ke motsama initie. Ke sekolo ya ne ka mole ka tlhotlwane, ke re tepo master pika mo ka TL. Ya le bo aponto.
1: Tsile mona ta utlwa.
0: Lo yena fela yo a.
1: Ya le bo. Ke le se di a fa.
2: Onto.
1: Ye ho jwa.
2: Nka nne ga.
1: Ha mona a tike manga.
2: I'm going to go to the power station.
3: I'm going to go to the power station. Ke ketelle ka mapatata seng khone ma mthimkhulu kopisi
1: tsile mona ta utlwa
3: ga ntate ke tsuhile ba funjwa le leng
1: mora nako khone ma mthimkhulu
3: ka mora nako ngwane se mora na mpavaletse thank you ntate
1: tsile na iqalo lutlwa le
3: ke le bua dithapelo tsa lona yo ke khutlile ho le hampe
1: modimo o hlokomela o utlwa
3: o santsang hlokometse ntate ka dithapelo tsa lona ke a leboa
1: Mari ke nka ba ba hlano ba o qetela le sedi.
2: Khoto.
1: Eh shapojo.
2: A itukela ponto.
1: Ke mangai.
2: Eh ditumele ka poko ka kutwana nga kutana ngodi nda.
1: Eh.
2: Ke regetso ke kore busiu le Mr. Makwede, Mr. Makwede ka mana ka thabonga mana.
1: Eh.
2: Eh le buke ke mokobele buke. Buke. Ke retewe le buke.
1: Eh.
2: Eh aponto.
1: Dile mona ta utlwa.
2: Ta tle mona ate.
1: A be dikisa le tsike ba bararo ena kwa bona dume.
4: Eh pardon.
1: Eh shapojo.
4: O ja.
1: Ke manga.
4: Bona la ga habu ya mona yo le kenge.
1: Eh Mr. Rahabu.
4: Eh ata.
1: Nda.
4: Ere ke matela ka mola ka ga tsinde ke na mpeitula le ndati le tebele ma tshega ma kwa busule yena. Ke ga mora ka bege ya mora tswa e mona le mora na ga mo ke Stefane ga gapu ya tsone tsa manetse e ga mafiteng ga mora mathuli hona le tloko di ga gapu ya ga mo ya tsone tsa manetse re ya go be mosi ba tau
1: sa tsile mona tau
4: le mona di pondo e pondo
1: e
4: wa rena na tso thale a mane Na devo go di bona mo post yeso e buku ya o ke ga le amane ka ronga mona le a tsana ka voice.
1: Ah ga ya mane nta.
4: Oh ha ne gra go tlo mo ke feme go le tsara go ka halong ka mo ka voice. O ke ja le wanda.
1: Le seri?
4: Wondo.
1: Eh shapoza.
4: Le ga ina le.
1: Ha mona
4: ke ke bukhubele bana ba latelang ke le gato. Yeni mezi mali ntokontokon ke mokhubele thabiso mezi mali bolong fande ke mokhubele tisi ke mokhubele phakiso putsonyane mo di ntokontokon ke ntate moholo di tjawanda skori ga mona bo tsabela bondo
1: ya bo tsabela ka re qetela ba bidi ba o qetela khotso
5: khotso kana mme
1: e sa go
5: e ke ne ke re a ke godise mosa mashuping beke tsosa mamorena malokase beke tsosa tate malefetane ka mo lesotho ka mole beke qetella ka morena ratheba ke stone ka mo pochistrum le ba agi botle e ka ge ke re ba tsogengwana mme
1: tsatsi de mona ta utlwa
5: thank you mona be
1: sebeletsoeng le sedi wa o qetela khotso
5: Pondo.
1: Eh shapo ho jwa.
6: Mana mmere u tikedi a ke se buena.
1: Ha mona tike mangai.
6: Ke ra mmumane go pishino.
1: Eh.
6: Eh shuga sa mmata mona.
1: Wa Askisise go tla ka ofela mane le ntshwa editse sfu.
6: Ke bile ntse ke tsama training mane speaking sa go bishina.
1: Ke teng tirene ka mo.
6: Ke teng ka go bishina mana le speaking sa go bishina.
1: Pelo pe pelo pepa.
6: Mana nne ntse ke mathamo ke khutela hape ka sekolo.
1: Ee.
6: Ya mana nna gore ke nne mma mo le boeng ka parishi ke mana. Tiren ta te bishop, tiren ta te rantie. Ke mo no go bishimo. Mana mere ke portele ke phomolele tsela.
1: Sa tsile mona ta utlwa.
6: Ee ya mana me ke o le bua tsela.
1: Le bua ke nna. Mamere tsebe le tsala sedi, a we sheba ra kwa ba depetse. E tla re o mo motsotso ka mara hora ya pele. Ke mo gatlhele wa o qatela.

0: ba ntse ba ngola dihlahlobo, ba bang ba tla ngola dihlahlobo tsa maria baithuti ditsing tsa thuto ka ho fapana. Jwale ditsebi di sa tswela pele ho lo kgothalletsa ho sebedisa dipampiri tsa kgale bakeng sa ho ikwetlisa le ikwetlisetsa dihlahlobo tsa maria. Le sebedise di-past papers. Ba re lenke di-past papers, le boele lenke dipotso tsa mosebetsi wa hae, di-homework questions. Le nka dipotso tsa mosebetsi wa hae. Mme o thuse na se le thusa ho itlhatlhoba hantle. Le hore le tle le kgone ho ipotsa dipotso, le tle le kgone le ho boloka nako. Le ithute hore le tle le boloke nako. Ke re la tseba di-exam di ngolwa ka nako. Jwale hele, kgothaletso sebedisa dipampiri tsa kgale lona baithuti. Ho thwe ha o kgona, ho na le mekgwa e meng kapa ditekniki tse ding tseo le ka di sebedisang jwalo ka ho leka ho hlalosetsa sehlooho sena ho motho e mong. Ka nako nngwe motho o ka mo hlalosetsang e ka ba ngwana ya dilemo tse hlano, haeba o utlwa ehlile o tshwaratshwareya kae kae. Ho tloha ntse o ithuta, e nngwe ya ditekniki tseo ka di sebedisang ke ho hlalosetsa ngwana ya dilemo di hlano, kapa wa hlalosetsa motho ha ntse o bala moo. Ebe o bitsa motho a haufinyane le wena, o batla ho mo hlalosetsa sena seo qetang ho ithuta ka sona. Wa e bona taba? Jwale o thole ka sebedisa mekgwa e fapaneng bakeng sa hore le tle le itlhatlhobe bakeng sa dihlahlobo tsa maria. Ka nako tsohle ke lefa ditaba tsena, ke utlwe ke kgala, ke kgala, ke kgala, ke kgala, ke kgala, ke re e ka re ke be le nna ngolang. Ke re ka re ka be le nna ngolang. Hobane jwale tse ding tsa ditaba kapa dikeletso tsena motho ke hona di utlwang lekgetlo la pele. Empa ke a utlwa fela, ke mametse fela hore di ka ntshebeletsa. Di ka ntshebeletsa. Nahana ke qeta ho bala ka leadership and management. Ho na le a ntse re bala bo grade 12 mane. Ho na le topic kapa economics mo kapa e-business studies. Business studies mona, mona rutwa ka leadership and management. Leadership and management ba rutwa hore di-leader-a hangata di a tswalwa, empa di-manager-a di a kwetliswa. Jwale ke hopola ba ruta ka di-manager-a tse autocratic. Manager-a a autocratic, ya boss-centered. Hore na ke ya jwa. Jwale sekolo tlo utlwa monato wa sona. Ha o so sebetsa bophelong, o so kopana le manager-a a autocratic, mohlang a bang jwalo ho wena, yeo wa boss-centered, ha o sa kwata hobane nthwena o ile wa rutwa hore o ka kopana le, re na le mefuta ya di-manager-a e fapaneng. Ba bang ngwana o thuba transformational, transactional, ba ne ba kgonang hore ba tle ba kgone ho fapanyetsana maikutlo le di-subordinates. Jwale ha o so le mosebetsing, so kopana le maemo a jwalo, a ona gena bobebe. Wa kgona ho hopola hore hana o thona le ba autocratic. Ho tshong eno ha le tjena ho nna, ke ya tjenana, eno ya tjena. Ya, ka re a sekolo se monate ka nnete. Mosebetsi o motle bomme le bontate ba rupellang bana le ba ntseng ba le dikolong tsa mathomo, le ba ntseng ba le dikolong tse phahameng mohele tsa mosebetsi wa bohlokwa haholo. O kwa motho a sa hopola ntho tsa kgale tje, ke hopola re ne re rutwa hape bo grade 11 mane, ba ruta ka bo hona economics mona, ka bo di-mixed economy, centrally planned economy le free market economy. Free centrally, free market economy, centrally planned economy. Ba utlwa bathaba, ba utlwa monate, baithuti ba mametseng ona jwale, bo mixed economy. Ya, ho tseba o ithutile o sa ithuti, o ithutela ho grammar. O ithutela ho tseba. O tlo dula o tseba bophelo ba kaofela jwalo ka boponto tjena, hore na hana ho bua ka mixed economy, na ho bua ka eng? Ha ho bua ka centrally planned economy, na ho bua ka eng? Jwale he, ha re ikwetliseng, re boloke nako ya rona, re se ka ra nka nako re etsa dintho tse leng hore di tlo tla di re tswela molemo ho sasa. Empa ho thwenne re phomoleng, le ha re ntse re ikwetlisa mo he, le ha re ntse re bala, re se ke ra ikenya jwalo tlasa kgatello. ya bona ta ntho nngwe eo baithuti ba bang tla bona ba inkela fatshe a nyenyana o thola ba se ba ietsa fela gobane ba re ba ietse ba tseba gore ya tlhokagala ke mmapa wa monagano mona moo ba tlabe ba ngwala bo paper 3 aolo re shebile bana ba tlabe ba etsa grade 12 ba ngwala pampiri ya boraro mmapa wa monagano o botlhokwa go o tataisa gore moqoqo wa gago o tle o tlake gobane re bua ka moqoqo re bua ka ntho e nang le introduction re bua ka ntho e nang le mpa re bua ka ntho e nang le qetello ele mmapa wa monagano o kgona go o tataisa gore o se qetelele o monana go selelekela o se o tladile ka ditaba tse lokelang go ba bogareng ba ditaba ba moqoqo wa gago o tataisa o tsebe go nna o lokela go qala ka ditaba difeng e be o qatelela jwang e be mpeng ya gago ke ditaba difeng mme taba tseo tse jalo kapa mmapa monagano o kekeng wa o thusa fela nakong ena eo o ntseng o ngwala moqoqo empa le nakong yane e le ngwalang bo di informal letters bo di-formal letters lengolo la semmuso le bo lengolo la setswalle le a tseba letso le teng mo o ntse o na le bo di-indro go na le mpa go na le qetello o thusa golo jwale nkelela mmapa o monagano tlhogong o seka wa o nka ganyane o tla o tataisa gantle gore o seka a thola 17 odima 40 lengolong la gago kapa moqoqong wa gago empa o thole 39 kapa 40 out of 40 le go ngola ke gopola a bona ga o ka mamela matitšhere matitšhere le bapala karolo ya botlhokwa gagolo baneng bana le se fele maatla ka nako ye nngwe ga le ntse le ba thusa ka mosebetsi wa bona wa sekolo ke a tsa bana le titšhere e mametseng ona jwale tsena bo masthabathaba kutamane ke tsebena o sa retaile ona ba le tsena mpona ruta ma Masale primary school gore moqoqo kapa ditaba tsa gago tsa sesotho ga o dingola di ntse di tshwana le ditaba tsa sekgowa kapa ditaba tsa senyesemane because ha o re I love you o kgona go tlhaka ka ganong o utlwala gore I e tsamaye le nngwe love e tsamaye le nngwe you e tsamaye le nngwe I love you empa sesotho mane re na le bothata ba bana ba tabe ba kopanya mantswe ga ba re ke ya o rata ba batle go kopanya rata le o ba re ke ya o rata empa o bua ka anong a o bue jalo gore ke ya o rata ke tsamaya le ponto ga o utlwisisa go arogana gwa mantswe ka ganong go tloa ga o bua ga gona go ga o fitlha fatshe mane o ka kopanya e ne e le ka la lesome le metso e meraro kgoding ya Tshitwe e ne e le ga gona motlha o tla kopanya mantswe mme seo se tla o thusa ba bangwe ba e batho le dimaraka tse tlase yagolo ka lebaka fela la o kopanya mantswe o bo fumane titšhere e entse sebidi kotšhana mono a kentse jelo mantswe ana e leng gore a kopantse ka gara e sakal jale ge re nne re gopoleng gore a golo wena e etsang grade 12 ona jale tsena ditlhatlhobo kapa sephetho sa ditlhatlhobo tsena tsa maria ke sona se tlo o thusa gore o etse kopo ya sekolo gape ka tsona le result tse o tlo tla di fumana tsenana tsa maria tsena di tla o thusa gore o kope sekolo ditseng tsa thuto e phagameng jale tiisa ka moo ka kgonang ka teng go na le ntho ane gape o tlo fumana gore barutwana baithuti o fumane ba fitlha ba o jwetsa gore o lo tsepamisa maikutlo go tsena tse thata e be tsena tsa reng di bonolo ga tsepamise maikutlo go tsona a ba tabolwa ke tsena tse bonolo tsena o fumana gore ae o tlo iketsetsa physics fela le maths ba fitlha o tlwa ke segowa ba bangata ona ba le tsena bana kapa baithuti kapa barutwana ba sa kgonang go kena university gobane o fumana gore ba pasitse sesotho hampe kapa ba pasitse segowa hampe ga ke bua ka motho a tla ba sa pasa segowa hantle ke bua ka ba motho a tla ba thotse level 2 kapa level 3 e le gore university yona e o jwetsa gore e batla 50% e batla 60% e batla 70% e be wena o la tsepamisa maikutlo go di-trigonometry wa lebala gore o ntse o lokela go tseba phapangpakeng tsa assimile and metaphor tsa o fa mathata o fitlha dipoemeng mane o tlameya o iqhatlholle o se o sa tsebe gore na jwale ga o bua ka ena o thweng ke sonete na jwale ena ya sonete ke e jwang thothokiso au gana e jwale e qalang yo mela ya teng e le e tsheletseng e hanyetsana le e robedi e qatellang e bitswang jwale yo thothokiso hana jwale ha re bua ka anastrophe re bua ka eng anna we se mona te sekolo se kene hona jwale tsepamisa maikutlo hona jwale tse dintse ngata tsa lefatshe di tla latela go bana re ka qala ka tsa lefatshe tse ngata o ka nna wa fumana o sentse bokamoso ba gago ga ke ne ke tshwajwalo ke ne ke re go wena monate ga ona motlhang o felang monate ga ona motlhang o felang o ka fa sekolo monyetla o tla fumana monate o ntse o le teng empa sekolo ga o sa sefe monyetla o ka nna gwa ba le ditlamorago tse bosula e le1ometsemerarometsotso ka morago rra ya pele mokgatlhelo wa go katela re tlhoba bosile ponto wa selebo go le sedi FM 87.7 o le bajalo 106.6 bomme le bontate o na le mme a lamfounela mona re o karageng ya petrol mone stationeng sena sa mafura ga o finyane le SABC Bloemfontein di dula le mametsi mono le mafelo a beke ke a leboa la utlwa ke a leboa gagolo moo ke a leboa na le rekisa dijo mong ke pote ke reke dijo na le rekisa le dijo moo potekeje dijo tsa meso dijo tsa bosiu tse di monate ampe bakeng sa gona ba bophelo ba gona e leng ba bosiu motsheare wa gona kwa bosiu motsheare go gona ke bosiu bosiu tsena gona ke motsheare ya gona re nang ditiri tsa dishopo ka nako tsena nako tsane tsa botšhetšhelela kona mame re sebeletse tswa lesedi mona ditlabolaneng tse tlhano tsa gora ya pele o tlo utlwa pina e monate mona ya nonkosi e bitswang ka gore ke buyele khaya o na le pina ya linda kwano o tlotla o e utlwa e bitswang ka gore ke kaphela star hida lwandlonkulu allowance o tla e utlwa e teng kwano go na le pina mona o tlo e utlwa yela sauce o moa tsamayang jalo le amanda black e bitswang ka gore ke idoa Mlindo, the vocalist, the Donald Ngias Fela. Tshebeletso e ratwang le Sedia FM. Ke molelwa wa ratwa wa lelwa. Kae kapa kae hotle mo ile go roma metsena tshebeletso o re gona teng.
1: Ke tseo di tlhabelane tse hlano tsa hora ya pele. Lenanong la RQB, le Ponto wa Selebo. Ho le Sedia FM Fela. Ke tseo di tlhabelane tse hlano tsa hora ya pele.
2: Mama Balo, o se ka wa
1: Ona le Ponto wa Selebo le nanong la RQB ho le Sedia FM.

Ha mamelo pontjo, ha mamelwe.

0: 16:30 pele re fitlha goreng ya bobedi, goreng ya bobedi ke a tswa ke a tsamaya. Ke nako ya motlhoka le bitso, re ke re utlwe ditaba tse amang setšhaba.
1: Ditaba tse amang setšhaba, o na le Ponto wa Selepo lenaneong la RQB go Lesedi FM fela.
0: Dumela Ponto wa Selepo, ke motlhoka le bitso. Jwale ngwana o se a bile a na le dilemo tse 12 years. Ngwana enwa e se ngwana motho e ke phelang le ena, empa motho eo ke phelang le ena o tseba e le mogae. Ba utlwana, re a utlwana go monate ka lapeng. Ke ne ke ye ke utlwe ka dintho tse ngata gale tse neng di etswe ne di hatwa ka maoto. Ke ile ka mo patela gore enwa ngwana eo ke leng mmeleng ka ena a se ngwana gae. Ke re ba utlwana tjena gobane o tseba mogae enwa e le wa gae, empa o hodisa ngwana e seng wa gae wa madi. E na le go nkutlwisa bohloko ntho eno, ke utlwa e ka e nkabe ke mo file ngwana gae e e leng wa madi. Ke e hate kapa ke etse jwang gore ya nkgutlela moragong tjena taba ena? Ke e hate kapa ke etse jwang? Ke e hate ka maoto, ke tswele pele go e hata ka maoto, bophelo bo tswele pele kapa ke etse jwang? Mme re tsebe letswa lesedi motlhoka lebitso gore ntate eno a phelang le ena o nagana gore ngwana eno a mo godisang ke ngwana gae gobane o ile a mothetsa ka bokhutshwane. Le yena o ile a etsa seo gobane jale a sa batle o latlhelwa ke yena, o rata ntatenwa. Ba utlwana gore go ntse le monnate le kajeno. A re le teng, ga ke nagana go nyamatsete tsela yo ke bonang batho ba babedi bana ba utlwana ka teng, ga ke tsebena go tla etsagala eng. Jale motlhoka le bitso gore batla go tseba gore mamedicinse le gore kapa e sale e le gore taba ena e se batla e mongwe a thamatsatsing ya morago tjena, nna etse jwang? Ngwana a sa le dilemo tse 12 a etse jwang? 086-0003-084 o ipatlela fela dikeletso. Tjhe, o go fela dikeletso, o batla go utlwa. 086-0003-084 mamedi o ka mo eletsa jwang motlhoka le bitso he? A etse jwang? Ebe e tsala ka ra e la taba e thata ena. Ebile qetellong gore yena ntata ngwana hantle o na le gore ga ba kopana nna swaswo ka gore ntata ngwana enwa e leng ngwaga e hantle ka gore ela ngwane o waka tjena le tjena le tjena, o tla ba ntse etsa di-comment tse jwalo elo go ya motshosa jale. 086-0003-084 mamedi a etse jwang e motlhoka le bitso boemombo e 14:44 pele re fitlha goreng ya pele. O mametse Lesedi FM, Lesedi FM ke molelwa wa ratwa wa llelwa kae kapa kae gotlhe mo e leng gore o mametse na tshebeletso o re gona teng. Dumela
2: Ponto. Mamsia kwa kolisaka. Ponto. Fetukia hai. En ase lo yole hai bo linyalo. O tla ba tsile 8 ka go linyalo. Hantle ntse o tena le linyalo ka lisako. Ha se ntse e tla sebetsa motho. Fetukia hai why bua ka boy tswe. Nna ke ga tswe ba ngwana o sa le tofies. O ba jole o tla le kwa le tsewa kwa. Kamang sa mang o tlile mo nna le ntlhaise bileng. Thank you Ponto, ke mamisa lesaka.
0: Re a leboga.
2: Tata.
0: O Lesedi FM, dume.
3: Ponto we.
0: Ee, le kae?
3: Le kae ngwaneso?
0: A monae.
3: Ha phunyetse seo se tsobolato. Solo o be haholo Ponto, ntho ena o entse le ena a tseba gore ke phoso Ponto bane. Ngwane ona o sale mogolo ene Ponto mohlang tate a tsebang gore ntho e ke ntho e jwalo. O ya bona gore motho o tla lemala Ponto. akubatse go tla swa motho mara ke bona gore motho o tla lemala ponto nto a entseng e phoso aolo mara e tla moja pelo wa kao fela kore a iphunye a bone gore ponto o tswa jang ba le ntata ngwana wa mbona ntse a tlhaelela bua ntho tse ngata ntsa bapantsa re e ngwana ka yo and ke batho ba bangata ba keneng ka rantheno ponto a phunye seso sobolado bua re sekemekeme ntatwana le lengenyana ka mafatlhaneng tweleng tanke ponto ba bae
0: e le ngwana o wa modimo a senang molato batho ba modimo a reng ja motho dumele
2: Eh bondo.
0: Eh sapo ho jwa.
2: Eh wa loka maladi di di nna ke ntate mo le ba. Ai je no bondo e mo hloko. E mo hloko ke la ga ya bona ka nna. Jale ha

0: tshwane e beng tshele ngwe ka ditebe tsa ka ke mamedi ke ke bulelwa ka nna ke kopa a phunye tsiso la dibotse thank you
1: e khale bo ba ga phunye tsiso se tsobola tsebe se se sene se sene lenyalo ka hare ke lenyalo ka hare ke ngwana ya e o ntatenwa a sengana le dikamano le yena ke dikamano tse pakeng tsa ngwana enwa le yena ntatenwa ke lenyalo le seng le teng ke ntho tse ngata tse seng di entswe namedi la go aphunye sesempa wa bona ka nna a qatela lahletswe ke lenyalo ena o go rata motho a re ba utlwana re he ho monate pakeng tsa ka le a re empa ile fela ntwe nang le ho nhlaba hlaba bongwe mbaka le di comments tse ntena ntse nang lo yetswa ke yana ntata ngwana ena wa mannete mamedi 079-758-5066 079-758-5066

0: 086 000 3003 0806 000 3003 0804 0798 4 0794 7585 5 0 66 re tla re shebele ka whatsapp ka mona ke a bona melaetsa e ntse ke nang ka kwana re tontota batsena dinyata tsena a re utlwe o re na le moeletsa ka o reng empa re ena ganeng ka tlhoko la re fana ka dikeletso ke lesedi. Mamedi re ke etse tjena mamedi a ke motlukwano ke a ipotsa jwale gore na o etsala jwang. 0797585066 ba tla utlwa gore na mamedi o reng ka taba ena ka nnete e kana-kana.
1: Pondo a tlhatholela kore o isa lefung a seka ba tlhotsa e buile tabene mpe ebile e botlhoko kore ka nna tanka bophelo ba motho e mongwe. A tlhatholele kore ga ke batla o ntse o thopong ya setshwatsi se bolata e ne e se le mpe ga e ba ngwana eo ntate o ebile o le o rata ngwana eo le ngwana eo wa mo rata aco a tlhatholele kore le tebele mašhetsa ka Rustenburg.
2: Nna ke mo udisitse ngwanaka ke matjato ka Lady Brand, ke mo udisitse ngwanaka ebile o sape di a na le ngwana. Ke a utlwana le ntatae, ke a utlwana le ena, ga ona mathata.
3: Ameketsa tsebo motebe tla tsebo go tshaga gantle osa ke o tlhompha.

0: Dumela, selemo problem ya ka e one o sa ya mali ntate wa ngwana ba bulele o bolaisa ngwana wa batho a police so pelwa tevitson
1: go zoon ntate ntate bondo ha hlaithole ntate o bane le go molo go ngwaneng wa ha itlo ba ntlo botlhoko bo tshabeyang ha hlaithole ha e sa mmakele mathata ngwana ha hlaithole a re tuntate ka batlhotse a ya mme ka leboa ntate
0: panto ngwaneso o bua le me amazon ko gorokele

0: pele ko pisima pont na ke na hana hore a usho a ha bu ha bu go bare ba lo kene ka ra lenyalo ha le qhale ha le qhale o yentse botata mo tsanena o yentse botata yena ha bu ha bu e ka ba bohloko a se hlahella ntho e bonto
1: bonto e ka poko ke ka poko ai ithatha ponto marina ne ke re ka nnete amba phunye seso ka nnete a se ka ba senya nako ena e ile o reng all e sentse e senyeile hinana ya dilemo tse 12 ka ofena ka nnete ka ba phunya seso ho bane la ha ka wa itshwara ho yena intse to shapa le yena ngwanono because ho sa ne ngwana ha hola ha o ka itsa hala hore ebe wa tseba hore o na le ntate e leng wa hae dintho nako ngwe ga di no mo tsamaela gantle ponto bonyaneng ba gae a ba gole ka yona nthweni ka baka la gore ga a tsebe ntatae ga a phunye seso ponto
2: kannete a tlathole se di tla ba rutse ya matlhadi ba rutse yang fela di sa ba rutse ka ena se di tla tlhaelela matlhadi tlhaelelang fela e seng ka ena e bang di tla hlaela a hlathole
3: ponto ga phunye seso se tse bolato gobane ngwanena o sa le monnyane gana jwale gona a tlo senyegelwa a senyegela ntateno go ya a ntse a godisa ngwana maya a tlo tseba gore ngwane wa sewa ga ya sa senyegetswe le ngwana a sa godile a e tlo ba ntho botlhoko ga tla e bue gana jwale a phunye seso
4: ke tseo dikeletso re di utlwile ba bangwe ba re ntho ena e tla baka mathata ka e bua ba bangwe ba re a phunye seso empa ke a ipotsa gore na le ba reng a phunye seso ba nagana ka ditlamorago ei 12 years momere tshebeletso ya lesedi ke batla ke boele gape le wena o tlo ikenye dieteng tsena o ipotsa dipotso gore na ene ka bataba e bobebebe go le o kae na o ne o ka sheba eng pele o ka etsa motlhanye bang o ne o ka nagana o e bua kapa le teng a o e pate o nagana ditlamorago kopa le wena ko e nagane gobane ona bale tsena re bua le ba bangwe ba bontate bao e leng gore basadi ba bona ba tsebe gore ba na le bana ka ntle ba sa e bueng basading ba bona taba eo go na le bontate ke a tseba be o gona bale tsena ba mametseng ba nang le bana ka ntle di-partner tsa bona ga di tsebe jwalo fela ka ga re na le bomme bao e leng gore ba bangwe ba bona ba godisa bana be e seng ba bontate bana ba e kwekwetlile taba eno empa re tla bua le tate Gauta Mofokeng re ke re mo botse taba ena gore na e nepa etsa o le jwang a e nepala o le jwang babiri yo monate mananeng o tlhatlhang o latela tshebeletso ya lesedi o teng a o testrata go tla goreng ya bobedi o ya goreng ya botlhano ditheowa dikaraneng Aforika Borwa good morning and good night.

Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theoha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele, ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re beng ngatana